0: Ang sa hinapos nga bahin sa third quarter, nakaposti pagbalik ang Thunder o dobling numero nga labaw 87-77. Gawas ni Gilgeous Alexander, ubay-ubay sab nga maduduwa sa Thunder nga nakapuntos og double digits, labi na ang reserve player nga si Alex Caruso kinsa mipabuhagay og 17 puntos. Ang Spurs gipangaluhan ni Castle pinagi siyang 25 puntos, ni dugang usab og 22 puntos si Vassell, samtang ni Amot og 21 puntos si Victor Wimbanyama. Samtang sa laing bahin adunay posibilidad na magtakiang ang defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang pagsangka pagbalik sa Game 3 sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals nga wala ang ilang sinaligan ni si Jalen Williams. Kini nakasinati kini pagbalik og angol si Williams sa first quarter at all silang kadaugan sa Thunder sa Game 2. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, dili masukod ang kalipay ni Anton Finson human nakadawat og dakong suporta ang iyang unang role sa umaabot ka puso drama series nga Kamao. Sumapa sa aktor nga iya kining ipahinungod ang maong karakter sa iyang amahan nga si Roy Finson nga iya usab nga makauban sa nahisgutang proyekto.
2: Inyo nabati ang balita sa Tire Queen ng Goodyear Serve Deck. Your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo, Piting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagipanapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Serve Deck at ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang mga pulong na puno sa kaalam, susama kini kabililhon sa Bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas.
2: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, May Buntag. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:05.
3: DYRD Gisaligan.

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Kung mapanalipdan ang ato mga kaigsunan, batok sa mga sakit nga mada, nining taliabot nga huwaw. Kining maong unified o hiniusa nga strategiya, magsiguro sa local economic stability o mapreserbar ang ekolohiya.
2: Kayon sa invitasyon sa PAHIMO para niata para mo participate o muhatag ta sa mga information nga dapat may bawa itong mga kaigsunang bulanon. Usbon ko, may buntag ka na itong tanan.
1: Salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Ma'am Gertrudes Fuentes sa Office of the Provincial Agriculturist. Ma'am?
3: Maayong buntag sa ato ang mga listeners, sa ato ang programa nga The Capital Reports. Ilabi na gayon sa ato ang Provincial Government of Bohol headed by Governor Aris Amintado, ang atong Vice Governor Nek Besas, ang ato ang mga sangguniang panalawigan members, ang ato ang mga kaubanan diri sa

0: Lamisa, si Dr. Anthony Damalerio, si Sir Leonard Somar, o ang ato ang paimo, o ingon mausab ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga listeners karon, especially sa ato ang mga farmers and fisher folks sa ato ang probinsya sa Bohol. So, right after sa pronouncement sa ato ang pag-asa, nga naay umaabot nga El Nino, ang ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, naghimog yun o mga plano, unsay angay nga buhaton, aron nga ato ang mitigate ang mga unsa itong angay nga buhaton aron matabangan yun ang ato ang mga mag-uuma, especially nga mura og ani siya kanang looming siya nga El Nino, and then despite sa El Nino nagatubang puta og lain nga crisis ang gira sa Middle East. So mo na nga last May 6 atong gipatawag pud ang ato ang mga organic agriculture practitioners kay ato ang gitan-aw nga with the increasing prices sa ato ang mga farm inputs karon tungod sa gera sa Middle East, nagkinahanglan ta nga from conventional farming mo shift ta into regenerative agriculture, which is ang ato ang organic farming dako og role nga makatabang aron nga makahimo ta og mga konkreto nga mga plano aron yod makapangandam ta niining umaabot nga El Nino. So himo na kami og mga plano unsay angay nga buhaton aron nga matabangan yod ang ato ang mga farmers and fisher folks. So maara to og maayong buntag kanatong tanan.
1: Salamat kayo Ma'am Fuentes, sarita ni Sir Leonard Somar sa Pag-asa Radio Station sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard.
2: Mayong buntag kanimo Sir Atoy, og mayong buntag usab sa tanan og labi na gayud sa atong halangdong amahan sa ato ang probinsya, Governor Aristotle Aris Amintado. Og ingon man usab sa sangguni ang panglalawigan headed by Vice Gov Nick Bisas. Og ingon man usab mayong buntag sa ato ang partner sa media. Og ingon man usab sa akong mga kaubanan diri na naa sa Lamisa, mga resource person, Dr. Antonio Damalerio, o ingon naman sa ni Ma'am Gertrudis Fuentes. O sa tanan, balikon ko, mayong buntag. Then, in behalf of Pag-asa, sayod ta nga doon natay umaabot nga El Nino. Gani sa mga miaging mga panahon, last March 25, 2026, ang buhatan sa Pag-asa nagpakanaog og nang gitawag nato El Nino Watch. But pasabot, if the condition are favorable with 55% chance of development of El Nino within next 6 months. Then atong last April 22, ang buhatan usab sa Pag-asa nagpagawas na usab og gitawag nato INSO Alert and Warning System nga El Nino Alert. But pasabot, if the condition are kung ang condition ko no is favorable with a 70% chance development of El Nino in the next 2 or 3 months. Then sa pagkakaroon, base sa El Nino alert nato sa Pag-asa is doon na natin gitawag na itong 79% chance of El Nino. Matod pa sa most climate models and expert judgment suggest that 79% chance of development of El Nino emerging June, July, August 2026 season, and it is likely to persist until early 2027 season next year. Then nasasayod na ta kung panahon sa El Nino, taas jud ang possibility nga makasinati ta og itang drier than usual condition. Kaning maong drier than usual condition, maka-lead kino ngadto na sa negative impact into nang gitawag nato og dry spell and drought condition. Although bisag panahon sa El Nino, kung naa ang habagat is ang western part sa atong nasod maka-receive pagyapon og above normal rainfall. Pero kung panahon sa El Nino, sayod yun kita nga dunay mga gitawag itong mga infak, labi na sa ato ang climate system sa ato din sa atong nasod. Ang una ini is maka kuan siya dili onset of rainy season, long gitawag nato taas ang iyang season sa dry season, taas ang longer dry season, fewer tropical cyclone but more tropical cyclone strong tropical cyclone. Then sa agriculture, sector sa agriculture, dako po ning, in fact, labi na sa waters resource manage, sa water resources, marine resources, ug ingon man sab sa human health, ug ingon man usab sa environment. Manang kaning maong umaabot nga El Nino, ang pag-asa gayud closely monitoring kaning maong event. Gani ang ato ang buhatan sa pag-asa, naningkamot jud nga makahatag ta og timely og ingon man sab sakto og tukma nga impormasyon nga sa ato ang mga katawhan og ingon man sab sa ato ang mga LGU o local government unit nga makahatag kita og giya nga alang sa pagpangandam ning mo umaabot nga El Nino. Dinhi lang akong kutob, daghang salamat og mayong buntag sa tanan.
1: Salamat kay Sir Leonard, og higayon na nga ato mga kauban sa local media magasupot sa ilang tagsa-tagsa ka mga pangutana. Atong unahon sa nga mo pasupot sa iyang pagpangutana si Bob Goodman, pagasunda ni Sir Luloy Tutas.
3: Mayong buntag, Sir Atoy, Sir Anthony, Sir Leonard Somar, and Ma'am Hertudes Fuentes. Mayong buntag. Goes out na lang sa inyong tulon eh. I-address na lang na ako, but I have a particular question for Sir Anthony and Sir Leonard. Pero my first question is, bahal kinsay, mutubag sa inyo ha. Okay, El Nino, La Nina, tapos we have this recently super El Nino all over the news. Whether we like it or not, kauban na gud nato siya because of this climate change. The question is, yung pagpangandam nyo previously last year, same ra gihapon karong tuiga or nag-level up kay before El Nino ra, tapos karon na anay super El Nino. So meaning to say nag-level up pud ang kuan nila. Province-wide speaking, kamoy nang tung nagkuan, nag-level up pud ba ang inyong pagpangandam? That is my first question. Thank you.
4: Ako'y mo unang tubag. Daghang salamat, Idol DJ Bob, sa imong pangutana. Yes, no? Karong tuiga, mas earlier na to, gi-convene ang Provincial El Nino Task Force. Knowing for a fact, Sir DJ Bob, ang ongoing war sa Middle East, sama sa gisulti ni Ma'am Liza Quirog og ni sa OPA, si Ma'am Mertrudes Fuentes karon nga the Middle East war is affecting our fight against El Nino. Knowing prices of fuel, prices of farm inputs, prices of goods are increasing. If we are to declare a state of calamity due to El Nino, we have to allocate more budget. Mm-hmm. In the previous years, 2019, we declared a state of calamity due to El Nino. Ang damage ato, I'm sure sa akong data nga nadawat, almost 1 billion pesos in damages sa agricultural sector. That was 2019. In 2024, naghimo po tag intervention through cloud seeding. That is why in the previous years, atong yearly allocation for cloud seeding was only 2.5. And I made it increase dito sa council and gi-approve sa SP nga 5 million na atong annual allocation for cloud seeding. All the more, we have to level up this time because there's still an ongoing war sa Middle East affecting all major countries. Labi na kita sa Pilipinas nga developing patanga nasod. We are an agricultural country. We have to step up more. We have incorporated in our executive order number 20 more national government agencies, more provincial government agencies. At that time, during the 2024 intervention nato, wala ta magpurma, Ma'am Mertrudes, sigurado ko ani, there was no formation of committees. But this time, siyam ka committee atong gi-create, knowing nga dunay gyud mag-focus per sector. Sa tubig, sa dagat, sa niya, sa marine resources nato, sa fish, sa cloud seeding operation, even ang OPV, gi-appeal na nato, ang NFA, gi-include na nato, no? Yes, sa imong pangutana, DJ Bob, we are leveling up our interventions towards El Nino. based sa pronouncement from PAGASA, June, July, August pa muhit sa Bohol. Nakaisin natin nagnitag 41, 42 degrees sa nga heat index.
3: Yeah, yeah.
4: How much more sa June, July nga mas mugrabe pa ni?
3: That so, is possible, why mag 45 pa.
4: Yes, that is why gi retro ko na to. The earlier pa karon pa nga count quarter of this year ga prepare na ta. Bisan pa ang pronouncement is by June, July, even the earlier part of 2027, this early we are preparing already for the El Nino.
3: So, it goes with the saying na yung tinatawag nating prevention is better than cure. And I go for that. Thank you. Balik lako. Okay na, Sir Atoy, balik or diretso?
1: Ikaduhang pangunta na.
3: Okay, ikaduhang pangunta na. I don't know kung kinsay mo tubag po dani. Seed subsidies in vulnerable farmers. Seeds lang, ma'am. Wala na ilain.
0: Doon na po, sir.
3: Ano pa? Uh-oh. Okay. Yun lang. Sige, ma'am. Can you elaborate more about it? Seed subsidies, lang magunta nakabutang. Mm-hmm. Yeah, marami mang mga farmers ang maapektuhan, hindi lang yung kuan, di ba? Sige, ma'am.
0: So sa ato ang gihimo ka do ninga mga plano para sa ato ang umaabot nga El Nino, gawas nga aduna tay seeds nga ipanghatag nga to sa ato mga farmers, binhi ni siya sa humay, mais, mga utanon, aduna tay intervention sa mga organic fertilizers. Mm-hmm. Kay na-mention ganina nga, yeah, with the crisis in the Middle East, nang mahal gyud ang ato ang mga inorganic fertilizers. So ang ato ang plano karon is more of organic fertilizers ang ato ang paliton. Kay kung magsaligta sa mga inorganic fertilizers, dili ta kagarantiya nga naagyo yung ma-supply kay tuwa man ni gi-produce sa laing lugar. So kung ingon tag organic fertilizers na atay mga producers diri sa ato ang probinsya sa Bohol, and then ado na po tayo gi-proposed, sir, nga proposed cash for work sa ato ang mga farmers and fisher folks.
3: What is that, ma'am?
0: Cash for work.
3: Cash.
0: Oh, pero kinahalan pa ni under deliberation pa ni sir sa office, okay, of the provincial agriculturist, okay, okay, and the governor's office.
3: Do you have any idea kung magkano yung cash ano na yan?
0: Wala pa, sir.
3: Wala pa po.
0: Mao pa ni amo anggi kalang-kalang.
3: Kay basin magkaguhot na bodan.
0: Kung aproban.
3: Labi na pag-abot sa LGUs.
0: Oo.
3: Daghang salamat. Thank you. Okay, ano pa, ma'am?
0: Ano pa, sir? Ano na po tayo mga interventions para sa ato ang drip irrigation systems nga to sa ato ang mga kalungsuran, and then cloud seeding operation. Mi gidak-ana mo ang budget for cloud seeding operation considering super El Nino ang umabot nga ato ang gi-project sa PAGASA, and then naapotay gi-proposed nga seed storage system facility. Kay dili lang ta ingog karon lang ta mangandam para makastock ta og igo-igong binhi. Kay ang pagplano gud sa unsa itanom ana nga umaabot nga cropping season is 2 years na siya nga giplanuhan, sir, nga maonay ato ang itanom. So karon may proposed mig seed storage facility aron ma-stock daan ang ato ang mga binhi sa humay, mais, og utanon ana nga seed storage facility. And then ang ato ang pag mass production sa ato mga mycorrhizum, trichogramma and other beneficial microorganisms nga makatabang kun ugaling adunay mga peste nga mo atake sa ato ang mga tanom. And then construction of small farm reservoirs, although nanatay daghan ani sa Bohol but kinahanglan pag yun nga dugangan. And then construction sa ato ang germplasm facility, storage Japanese ato nagkalain-laing klase mga local na to nga mga binhi nga ato ang pag-aandamon. And then mass propagation sa ato ang mga root crop nga ato ang itanom diha sa ato mga provincial and municipal nurseries in case adunay mga farmers nga makinahanglan sa mga planting materials sa nakalalaing mga root crops and other indigenous and traditional root crops na atay mahatag nila nga mga planting materials. So existing ni siya pero ato pag yung palapdan, sir, aron nga ubay-ubay ang makabinipisyo ani nga mga planting materials. And then crop diversification, and then ato pong i-promote ang early planting schedules sa ato ang different commodities sa agriculture.
5: Okay. Sige. Thank you.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Luloy Tutas, pag-asunda ni Janet Lim Villarojo. Padayon ka muna, paminaw din sa itong tulumanon, the Capitol Reports.
6: Dagan salamat, Sir Atoy. Kaninyong tulo diha, mga sir ug ma'am, may buntag sab ninyo, labaw na sa mga tigpaminaw, nagsunod ng programa, Capitol Reports. Ang akong pangutana, akong itumong ngadto sa Supervising Agriculturist sa Crop Division. Focus ko na ining gitawag og mga lagutmon. Di sa ko sa humay. Ma'am, kanang pulong preparation sa di pa mo abot ang huaw. Sa akong yano nga pagsabot, gatubo na ang lagutmon. Naabay programa karon sa inyong opisina nga gipatuman pinasahi nga programa lahi kaysa dili huaw. Nagtubo na ba ang mga balanghoy karon kay inyong gimando? Gabi kamuti, nagtubo na ba para sa pagpangandam sa huaw? Asang lungsura karon, ma'am, ang nagtubo?
0: Sir, sa atong buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, ato yung gimaintain na nga naatay mga planting materials available para mahatag sa atong mga farmers. Ubi, kasava, o kamuti. Naana siya available sa ato ang provincial nursery sa Gabi, Ubay. Ready na siya nga itanom sa ato ang mga farmers in case makinahanglan sila o planting materials for cassava and kamuti. Kaya ang ubi, ato naman itong gipang tanom na humana na ito o distribute ang ato mga planting materials province-wide aron yun nga makatanom ang ato mga ubi farmers. And then ang ato ang available karon na atay cassava and sweet potato nga mga planting materials nga ready nga ma-access sa ato ang mga farmers.
6: Sunod nga pangutaan na, ma'am. Ang planting material sa kasaba, paka sa bulanghoy. Sunod, ang planting material sa kamuti, ganas, kamuti tops.
0: Ah, yes.
6: Kung doon ay mag-uuma karon, nga naminaw, asa nga lungsod, sila muadto, kay tuay daghang pakag bulanghoy, arong magkugi na sila. Bisan pag di manduan, kaugalingong inisiyatib sa mga nakadungog ng mga kugihan ng mga mag-uuma. Asa pong lungsura karon ang naay daghang kamuti taps kung ganas, ma'am?
0: And naasa lungsod sa Ubay, sir, kaya naanahimutang ang ato ang provincial plant nursery. So in case mahurot kinta kay daghan ang mga atong i-refer sila sa ubang mga lungsod, kay identified naman nato ang mga lungsod nga nag-produce ani nga mga lagutmon. But karon maka-provide ang provincial government o Bohol through sa atong buhatan sa OPA sa mga planting material sa balanghoy o kamuti.
6: Panalita, napulo ka mag-uuma, mamupasaan o dagkumbog ko sa pakas bulanghoy. Di ba mahutdan?
0: Atong i-refer sa ubang mga lungsod, sir. Ang ato ang mga focal person sa root crops, makahatag o information. Only nga ma-coordinate lang sila sa among buhatan sa OPA, sir.
6: Sa programa na ito, ma'am, sa pagpakabana bulanon karong alas 10, base sa inyong pamahayag, mangayo kog permiso, okay ba nga manawagan ko nga andam na ang pakang bulanghoy?
0: Oh, okay, sir.
6: Salamat kayo, ma'am.
1: Okay, salamat kayo, Sir Luloy Tuta. Sarita ni Ma'am Janet Lim Villarojo.
7: Good morning, Sir Atoy. Good morning, morning sa atong mga panelista karong adlawa. Ako ang pangutana para ni Dr. Anthony Damalerio. Sir Amgong, good morning. Sir, kita karon sa province, daghan magyutag mga activities, no? Like kining atong mga distribution of financial assistance, atong mga caravans. So, unsay gibuhat ninyo sa inyong opisina pagpangandam nga karon dito nga nagkainit, nagkaanam kainit ang panahon niya. Daghan man jud ng mga tao, sir.
8: Thank you, Ma'am Janet. Umay buntag. Very important question, no? Knowing, considering the gathering of people, Ma'am Janet, during these times, unya, kasagaran programa, adlawan ra ba? We encourage the people, no, to, inoon, katong na ay shade, mas mga program, mga distribution, mga cash payout, at tugid sa mga covered courts. Pero ginote na muna, Ma'am Janet, nagtigo mami last Monday ang tanang local derm officers of the province of Bohol, naghimo mi og mid-year assessment. One of the major discussions nga among gisgutan gyud ang El Nino concerns nato for the province of Bohol. For example, Ma'am Janet, akong i-report dito ko sa usa ka public beach sa adlawng Domingo, overcrowded gyud ang dagat, nag-shortage gyud og mga cottages. Ang tendency sa mga tao karon, labi na sa mga empleyado, 4 days work week, bakante ta sa birnes, mga ligo yung dagat. We took note of the convergence of people in public beaches. Ma'am Janet, mo na nga, gisgutan na muna sa mga MDRMOs, nga put on your radar ang mga public beaches kay daghang pong mga incidents, no? Katong mga drowning incident na to, kay doon na po yung tendency, nagtapok, no? Nagpalit og tuba, de mga MNUNON, mga highly intoxicated po atong mga victims sa drowning incidents. And we make sure nga atong emergency response teams are on the ground during this gathering of the public, labi na sa mga kalungsuran. For example, gi-take note na mo ang rice distribution nga gihimo ni Governor Aris sa 10 kilos. Kada lungsod na basta dunay distribution sa bugas, crowded yun na. No? So we make sure nga we deploy emergency response teams. We make sure nga we disseminate critical information, labi na sa heat index na to kadadlaw. Even before the onset sa El Nino advisory sa PAGASA, nagsige na may disseminate sa information. Doon na may weekly weather forecast nga gi-disseminate. Doon na po may daily in terms of kanang heat index. Gani, nakura tagahapon, Sir Leonard, katong gisulti ni Sir Leonard, nga padung na ta sa El Nino, pero nakakusog po ng uwan, no? Naghatag yung tag-advisory on thunderstorms, specific for every town nga asa may go ang weather disturbance, no? So, muna atong gihimo, Ma'am Janet, no? Releasing of critical information to the public so that whatever their plans for the day, for the week, mag-guided sila sa unsa ang heat index, unsa ang dagat sa panahon, so that mahibawan po nila, doon ay mga kasal, doon ay birthday celebrations, doon ay reunions, daghan kayo kay summer, doon ay pagtigom sa dagat, kay ang among gi-observe sa dagat, Ma'am Janet, dili lang until 4 p.m. Mu-extend ang mga tao pa until 7 or 8 p.m. no, adto na mag-dinner sa mga dagat, knowing bisan iguli nila sabay, init gyapon ang panahon, no? So we are spreading province-wide, Ma'am Janet, the release of weather advisories so that people will be guided as to their activities daily.
7: Thank you, Sir Anggong. Next akong question, ari ko ni Ma'am Gertrude. Ma'am, kuan man jud, no? Umaabot naman yun ang Super El Nino. So aside sa inyo bitong katong mga hisgutan sa gipangutanan ni Sir Luloy nga inyong mga programa, unsa may inyong gibuhat or plano pa ninyo nga buhaton para bitaw ma atong pagkaon sa province ingon ta nga sapat ba para sa mga bulanon o sa atong mga turista nga kana bitaw murag makahatag yun og impact, kana bang muragwa pa ninyo na buhat sa una o niya buhaton ninyo karon nga aron mahatagan yun og kanang sapat nga pagkaon ang mga bulanon o ato mga turista nga moanhi sa Bohol?
0: Usa sa among gihimo karong tuiga, ma'am, ang ato yung paghimo og inventory sa ato ang milled rice nga available sa ato ang mga traders, mga wholesalers nato sa bugas. Ato ginagi monitor every week na atay mga technician sa OPA nga maogyoy miadto dito sa mga rice traders, mga rice millers, sa lain-lain nga mga lungsod aron nga maoy atong i-account pila na gyud ang existing inventory sa bugas diri sa atong probinsya sa Bohol. And then ato pagyung gi palapdan ang ato ang monitoring activities ngadto sa mga nagkalain-laing lungsod, encouraging our farmers to produce more vegetables, more fruits para aduna tay utanon og mga prutas nga available sa ato ang mga kamerkaduhan, when in fact ang ato ang mga produkto sa ato ang mga beneficiaries sa nagkalain-laing mga lungsod mao gyud na ang gi-display sa ato ang kadiwa diri sa PEO nga covered courts, sa ato ang Plaza Rizal o sa ato ang kadiwa every Friday dito sa Bilmar sa Panglao. So ato yung ipaningkamutan nga adunay ma-produce ang ato ang mga farmers, aron nga adunay available nga food para sa ato ang mga bulanon.
7: Thank you, ma'am. Thank you, Sir Atoy.
1: Okay, si Bob Goodman, aduna pa'y laing dugang ikapangutana.
9: Quick question to Sir Anthony, then pagkatapos kay Sir Leonard Summer. Sir, nag-meeting naman mo, no? This week. Any plans of convening the DRMO officers of every towns?
4: Yes, Sir Leonard. Last Monday, gi-convene na nato.
9: Ah, na-convene na. Okay.
4: And the remotes. Then last Tuesday, na-convene ang El Nino Task Force. In that 2 days nga separate activities, Sir Bob, we move nga all LGUs must also create their own Municipal El Nino Task Force.
9: Ah, very good.
4: Dili lang provincial government ang maglihok and national government agencies, but we passed a resolution encouraging all LGUs to create their respective Municipal El Nino Task Force so that at the local level, maisgutan na gyud ang mga interventions per LGU as to El Nino.
9: Oo, kasi natanong ko sir kung ni-appel ba ang Duero kasi merong incident na nahitabo katong grass fire na actually may casualty. So, okay naman ba rin?
4: Yes, MDRMO Duero was present and we took notice, Sir Bob, of different grass fires incident sa Duero, sa Chocolate Hill sa Carmen, Alicia Panoramic View sa Alicia, Barangay Tugas in Pitugo. I have a copy of all incidents of grass fires and increasing and nagkadaghan ang atong incidents of grass fires tungod sa grabing kainit.
9: Yeah, okay. Sir Leonard, may buntag.
2: May buntag kanimo, Sir Bob.
9: Sir, ang mga cellphones natin is Android na eh, no? Talagang mga smart na.
2: Yes, sir.
9: Sa cellphone ko, may nagpa-pop up na rain is coming. Tapos, is come raman di ay. unsay masulti ninyo. And 2 days ago, grabe yung kilat. Nung pagkilat, nag-off gyud may largog transmitter sa DYRD. So what can you say about it, sir? Yung mga unprecedented na kilat na ako. And last na pangutana, idiretso na lang ako. Super El Nino, sakto ba ni siya as a description? Dinescribe siya na Super El Nino. Swak ba na siya karon mga panahuna, Sir Leonard? May mga pangutana na ako.
2: Okay, dahil salamat, sir, sa imuhang nindot nga mga pangutana. Una, kining gitaw na ito, kalit nga mga pagpanulog o kilat, naakip na sa ato ang gitaw na ito, forecast sa pag-asa, 24 hours weather forecast. Mabito na nga, bisag ang ato ang weather system is wala gayud maka-apikto kaayo diri sa ato asa Bohol. Kani ang ato ang forecast, for example, partly cloudy to cloudy skies, doon na yun tayo kita kutog with isolated rain shower or thunderstorm. Mm. Pag maghisgot ang thunderstorm, naagyod na ang NPAC ana, na ang gusty wind, then strong wind, o kanang gitawag na ito, o strong rain na ana. Mabito na ang possible possibilities ana, mga possible flooding on low-lying areas and landslide in mountainous areas. Naadyo na kanunay ato ang ipasupot kung bahin na sa ato ang withers kahimtang sa panahon. Mm-hmm. Na kanunay. Mana nga kung dunay mga thunderstorm, ang ato ang buhaton is musipti yuta o napatay ka siptihan o naata sa gawas, musulod yuta sa ato ang balay, then delete, i-off ang ato ang mga cellphones, mga gadget, then i-off ang ato ang plangka sa kurinte. Then dili jud ta mo paduol diha sa may window o so jud ka sa diha sa cent sa imong safety sa imong bahay. Then ang ato ang pagabuhaton is ana ra ta mo gawas kung makita nato nga wala na ay pagpanulog kilat. Then gani last nga pagpanulugdog niya, last nga sounds niya or impact madungog nato is 30 minutes mag-count kag 30 minutes ana pa ka mo gawas.
9: 30 minutes?
2: Oh, yes, sir. 30 minutes.
9: Dugay-dugay po dugay.
2: Oh, kung makita nato nga overhead ang gitaw tong thunderstorm, kanang overhead na thunderstorm nga inagkilat ito niya, diretso buto, kaya ang usa ka 1 seconds ana is 6 kilometers man.
9: Ang layo.
2: Oo. Oh, oh. Mana nga kung inag-light ana, nin mo count pagkag 3 seconds times 6 or either na sa 18 kilometers pa ang distance siya sa thunderstorm, layo na. Mm-hmm. Pero kung diretso jud siya, mo na overhead thunderstorm, mo na delikado.
9: Mm-hmm. Oh.
2: Then kabahin na sob sa imong giingon nga unsa ta karon about El Nino?
9: Asa yeah,
2: ta?
9: Oh, super.
2: Oh, asa ta karon?
9: Basig sunod tuig super mega na.
2: Delikado. Oh. base sa agit do natay El Nino Strength Outlook nga kauban ni nga gipagawas pud sa pag-asa atong April 22 gani do na napud tay climate forum karong 26 o karong sunod adlaw 26 May 26 base sa El Nino Strength Outlooks kung maghisgot ta og week El Nino October November December season karong tuiga is naata sa 93% sa ato pa taas ang ato ang probable possibility nga doon na tay weak El Nino. Then in terms of moderate El Nino, October November December, then November December January doon na tay 77%. Sa ato pa kung 77% is more than 50% taas paghihapon. Then nag-in base ining inso state outlook or El Nino state outlook nga ato ang gibasihan posible mo-in karong tuiga do na tay moderate El Nino. Then kabahin na sa gitawag strong kay ang El Nino do na man ay sa ato sa pag-asa wala tay super El Nino. Ang atoa is weak, moderate, strong og very strong mana atoa sa pag-asa. Then arita sa strong El Nino, then November, December, January season, karong tuiga din musulod na sa January next year, is doon na patay 51%. Sa ito pa, kung mayingot ang 51%, labaw siya sa 50% ang probability, muna nga, wala na tuwad ang doon na tay strong El Nino nga matapos ning tuiga o hantod na early next year.
9: So cycle siya? Cycle siya?
2: Di, ang ato ang gikuan ini sir is padayon. Oh, kaning El Nino is ang El Nino magod ang gitawag nato green sa El Nino muabot ni siya og 1 to 2 years ang iyang kuan. Or either 1 year or 2 years. Gikan for example nag monitor ta June, posible muabot pa ni next year June or either whole year next year.
9: So after ilinyo. After ana sir mo kuala punta after sa duration na giingon nimo mga 2 years mo lawo tayo 2 years mo count ta punta balik ana ba
2: so de ang El Nino is ingini ni or La Nina is normal occurrence ni sa weather gitawag nog pinuminom kaning El Nino nato is kanang gitawag ni igdunan ni gitawag tog return period to 2 to 7 years sa El Nino din 15 years kung strong El Nino.
9: Ah, okay.
2: Then balik ta sirs kung ato makita nato unsa gayud ning atong El Nino karon. Kung maghisgot ta og balik ko nato kung maghisgot tag moderate end of this year October November December do na tay 93% sa ato pa. Wa pa man tay El Nino good karon, makita jud nato or either sa pag-asa nakita jud nato nga dako kayog chance nga moderate. Kung maghisgot tag kanang wait, kung mag-isgot tag-moderate sa November, December, January season, doon ay 77. Sa ito pa, labaw gyapon sa 50% ang yung probability. Dako na ito ang tanaw nga, posibly moderate po ni. Dako kayong chance na ito nga wait, pero musod po gyapon siya sa moderate. Ya, kung sa gitawag na ito o strong El Nino, sa November, December, January, doon ay 51%. Sa ito pa, more than 50%. Sa ito pa, nakita niya po nato nga, posibly nga strong El Nino kini this year. Or magpadayon pa ni until na next year. Then for super El Nino, wala tayo super El Nino, very strong El Nino is doon na patay sa November, December this year, is doon na tayo 25%. Muna, kanang 25% base sa ato ang monitoring sa pag-asa, wala na ito, wadani nga, posibleng mo taas pa ni next nga mga bulan or either, wala ito, wadani nga, next year, posibleng very strong El Nino agyapon. Wala na ito, wadani sa pag-asa.
9: Okay. Sir Anggong, follow-up lang. Kaning, we've been talking a lot about El Nino. We have the super, kung usa-unsa pa, strong. La Nina, any preparations ahead of everything?
4: Ato na nang gitan-aw ang projections, Sir DJ Bob, no? 2019, we declared a state of calamity due to El Nino. 2 years after, December 16, 2021, Typhoon Odette. Mm-hmm. 2024, Gael Nino napunta, the cloud seeding operations. 2024 to this year, 2026, in a span of 2 years, according to Pagasa, very strong El Nino. We expect nga after the extreme drought this year, we expect La Nina. We expect, gani karon dunay projections of LPAs, no? Mm-hmm. But that's the trend na, Sir DJ Bob. After El Nino, dunay gyud bagyo, magsunod-sunod nga mo abot. That is why, for this coming budget nato call, for this coming quarter nga mag-budget call, we are allocations, we are proposing more allocations for interventions labi ni gyud sa La Nina.
9: Okay. Follow up na lang, one last. You are bombarded with a lot of challenges, no? Di lang karong tuiga and of course sa mga umaabot. Saan ka kumukuha ng lakas?
4: we're just being inspired, Sir DJ Bob, mo, by people, our partners, labi na sa PDRMC. We have no letdown. We have to continue working.
9: Surrounded with the good people.
4: We're surrounded by good people, surrounded by people driven to work, no, for the province of Bohol and for the entire Boholanos.
9: Keep it up, Sir Anggong.
4: Thank you.
9: My salute to you.
4: Thank you, sir.
1: Salamat kayo. Ang sunod ngong pasupot sa pangutana, mao si Baclayon Municipal Councilor Sin Gingging.
10: Thank you, Parang Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana, akong address ni sa atoang tinugyanan sa Provincial Agriculture's Office. Kining, ma'am, atong namatikdan nga doon na po yung daghang nag-istorya na ito, nga atong mga kabasakan karon na nagsugod nagpangliki, gumikan kay nagsigiga, wa, grabe kayo ang init. So, unsa mga lungsura nga din sa itong probinsya nga gumikan kay sobra sa init, tunan ng liki. Doon na yung mga unsang mga lungsod nga ang mga mag-uuma na nanom og watermelon.
0: Dimiyaw, sir.
10: So gawa sa Dimiyaw, wa pa bay laing mga lungsod nga.
0: So far maora na among nahibaloan karon, and then ang uban mga farmers gawa sa watermelon adunay mutanom og munggos after sa harvest, March nga harvest, mutanom sila og munggos instead of watermelon. Like the municipality of Valencia, motanom na sila og munggos right after harvest.
10: So, kining dinhi sa atong probinsya sa Bohol, murag atong namatikdan nga gamay na kayo sa atong mag-uuma nananom og mais. In fact, ang presyo karon sa atong mais nga abugas nga mais naabot nag 82 pesos. So, unsa mahinungdan nganong kaniadto nga daghan makaayong mga mag-uuma na nanom og mais unya karon nangundang na sila sa pagpananom og mais.
0: Ato anang gitabangan sa provincial agriculture officer nga ma-encourage yun sila nga mubalik sila og tanom. Atong gi organize karon ang ato ang mga seed growers kay usa sa mga concern sa una nga although na ay intervention ang OPA og ang DA bahin sa binhi sa mais. But adunay mga panahon nga dili sila makatiming, dili sila makatiming, asa sila makapalit sa binhi. So, usa sa atong gihimo nga strategiya is atong i-organize ang atong mga corn seed growers kay sa mga panahon nga magkinahanglan ang ato ang mga corn farmers og binhi nga igtatanom na atay local nga producer sa binhi nga ato sila makapalit. And then, kami sa buhatan sa OPA, amo yung sige sila encourage nga mutanom yun pagbalik o mais, considering nga mahal kaayo ang bugas mais karon, milabaw pag yun sa bugas humay.
10: Okay. Kining may tungod sa humay karon, doon na po ko yung na-istorya dito nga mamalitay o tipasi. Right after sa pag-harvest, ang ilang presyo pagpalit is 17 ngadto sa 18. Pero karon panahon na niabot taga 28 pesos matag kilo. So unsay gihimo sa atong provincial government ani aron matabangan pod no ang atong mga mag-uuma labi na kay karong panahon na misaka na pod ang presyo sa bugas sa humay.
0: Ang provincial government of Bohol through sa ubatan sa OPA gipadayon gihapon sir ang ato ang palay buyback nga program. Nag campaign na karon ang amo ang mga technician ngadto sa mga nakalain-lain nga mga lungsod kinsa tong mowi willing nga mo avail sa ato ang Palay Buyback Program.
10: So kining last nga pangutana nako. Sa inyong meeting sa Ilnyo Task Force usa sa ni tambong ang matinugyanan sa National Irrigation Administration. So mangutana ko kumusta naman ang level karon sa atong mga dam?
4: Ako'y mutubag, kagawad, Sindoy. Diha ang representative sa National Irrigation Administration. Walo ni 8 major irrigation systems, ikasiyam ang tanang communal irrigation systems. So far, as of latest report nila, karong semana ha, wala pa sa critical level. Except sa Capayas Dam, nga mo undergo og repair. Magsugod ang repair sa Capayas Dam, August. Murag due for repair na yun. But so far, sa tanang 8 major irrigation systems, wala pa sa critical level. But mao na ikwao na to, nga dili ta muhuwat sa Super El Nino nga June, July, August, dapat maihap na nila ang potential damage as to number of hectares o unsa pod nga possible root crops o bugas humay ba ang maigo as to number of hectares. But again, as of now, although gimonitor nila, wala pa sa critical level. But makonsider nila nga posible yun maigo, nigigo yun sa Super El Nino karong sunod buwan.
10: So, pwede bag isa para atoy?
11: Sige, okay pa. Okay pa.
10: Kining ari ko mangutana ni Mr. Samar. So gahapon akong na istorya ang ABC President sa Katigbian. So gahapon kuno sa buntag perting kusugak kuno ang uwan. Whereas dinhi sa ato sa Tagbilaran, murag totalingsik naman siguro sa uban sang uban nga mga lungsod. So pagkakaron na niini nga kainit ka sa panahon, unsa pang mga lungsura ang giduaw na og kusug nga uwan?
2: Dahil salamat kagawad, Sir Sindoy. Kabahin na sa ato ang monitoring, kadturo yung mga lugar nga dunay gitawag nga itong lifting mechanism nga makahatag o mga pag-uwan-uwan. Dunay, for example, kanang dunay mga kakahuyan, then dunay bukid nga dunay daghang mga kakahuyan. Kaya hindi na maguni, ang ato ang sistema karon is, actually is, wala patay habagat, wala patay amihan, is kanang gitawag itong easterless. Kanang easterless nga hangin is, init ka na nga hangin, nga nagdala ka na moisture kagikan mana sa Pacific Ocean. Mana, katong mga lugarang dunay mga bugnaw nga dapit, dunay mga kakahoyan, maurotoy makaulan kay, kanang init nga hangin, inag-abot niya sa bugnaw nga lugar, doon na siya ay pag-alsa. Kaya kanang bugnaw o init, nga hangin, dili man doon na siya magkatapo. Mas gaan man ang init nga hangin. Mauna nga, doon na, mualsa na siya, mauna nga, doon na yung mga development of mga thunderstorm. Mauna nga, makita na to, init kayo sa buntag, nga doon na yung mga reaksyon na sa paghahapon, gumikan kay nag-init, doon na yung pag-alsa sa mga moisture. Mauna nga, itong mga lugar nga doon na yung mga nasin natin nga mga pag-unuan, kining Katigbian, Balilihan, Batuan, Cortes, then Corelia, Balilihan, o ingon mo sa gumikan kay Dooro man ang Tagbilaran sa Corelia o Cortes o kanang Balilihan, mana ang uwan makaabot po diri sa ato sa Tagbilaran. Katong mga lugar nga patag walay kahoy, niya init ang temperatura, niya ang init nga hangin nga easterless, inag-abot niya sa lugar nga init, walay reaksyon. Magsagurad, walay pag-alsa sa moisture. Mana nga sa ato ang observation nga makaresista during, kay kanang mga panahon na, kaning atong panahon karon mao na yung panahon nga dunay gitawag itong El Nino. Kay ang El Nino is muwik ang iyang monsoon, muwik ang mga weather system, mana nga naapagihapoy ginagmay, for example, habagat, init ng habagat po, mana nga kadtulad yung mga lugar nga bugnaw, may tandaon o mga uwan. Sir.
10: Thank you.
1: Okay, salamat kayo. So, angay gyud nga ato yung palagsiko ng atong kampanya sa pananom o kahoy. Musunod nga pangutana, mao si Ma'am Janet Lim Villarrojo, sa iyang dugang mga pangutana. Si Sir Loloy Tota, sa doon na po ay reserva nga mga pangutana.
12: Paliyo ko, migubi. Kaya masig mataga. Gamay, mong guda. ana na lang. Ari ko manguta, thank you. Ari ko manguta na ni Sir Samar. Sir, kanang murag controversial man kay ning kuan Super El Nino. So ako ang pangutana, sir, unsa di ay possible scenarios nga mahitabo kay nganong murag nahadlok man ta nga maabot ang El Nino, nga Super El Nino.
2: Ang atong balik kon juda, ang ato ang kuan karon status nato is neutral condition ba juda? Nga base sa insto strength nato is ang gitawag na ito, very strong El Nino is naapata sa 21%. Man nga, base sa trend nga nakita sa pag-asa nga magsaka yun, man nga wala pag-iapon na ito, wad nga, posibleng dunay very strong El Nino. Man nga, ang nakita yun na ito is posibleng dunatay strong El Nino nga nag-end karong tuiga. Kay ang strong El Nino is naanaman siya sa, og tanaw na ito sa ito ang data, base sa pag-asa, ang atong data for strong El Nino is naa naman ta sa 51% muin ni sa November, December or January. Sa ato pa 51% sobra siya sa 50%. Oh, matud then mao na nga do natay nakita nga posibleng strong El Nino ni naghuman karong tuiga or magpadayon. Na balik ko na to, kanang very strong El Nino, wala po na to na wad ang posibleng na sa sunod nga mga bulan or sa next year, 2027.
12: So kung maabot niya siya, sir,
2: unsa,
12: unsa may posibleng mahitabo, mabitak ang lupa, unsa bata, wala na tayo mga tubig nga imnon, inana ba, sir, ba?
2: Oh, kung mag-isgot ta og very strong El Nino is ang iyang duration lang taas. Kung weak El Nino, pareha ra gyapon sila impact nga below normal ang rainfall, din mo taas ang ato ang temperatura, pero ang duration niya is nubo lang kung weak El Nino or moderate El Nino. Kung strong or very strong, taas ang iyang gitawag kadugayon ang iyang dugay siya mahuman. Mao na nga kung dugay siya mataas ang iyang range niya, mao na nga moabot jud ang panahon nga duna na maka-experience na taog. Una is dry spell, then sunod una is dry condition, dry spell og drought. Mao na nga posible og strong El Nino na moabot na jud ta sa gitawag na tog drought nga condition.
12: Thank you, sir. Anay, sir.
4: Muad lang ko, Ma'am Janet, sa mga imong pangutana. This will greatly impact the province of Bohol kung mag-very strong El Nino ta. We dispel the connotation spreading over social media nga super El Nino. Even national media, even ang central office sa pag-asa, nisulti nga, there's no such thing as super El Nino. Nasa moderate, strong, and very strong. And based sa projections sa pag-asa Bohol, for the province, it's going to be super strong El Nino. This will greatly impact us because we are an agricultural province. Mumatter ni sa atong rice production. Nabate daghang bugas ipakaon sa atong mga turista. This will impact our tourism, atong pamilakan, atong balikasag. Kung ana kagrabe ang init, siguro way turista muso dito kay dunay mga balatian atong mga foreigners, mga local tourists maglikay sa init. This will impact if we open atong whale shark industry. Kay kung mag-super El Nino ta, ang atong mga marine ecosystem apektuhan man pod. Ang mga whale sharks, ang mga butanding, ang mga dolphins, muadto man sa ilawom, di mo gawas. That will have less impact, less income for our tourism industry. A super El Nino phenomenon for the province of Bohol mo matter sa number of hectares or percentage of rice production. Atong mga leaders nga musuroy, atong mga barangay kapitan, gibalita nga ang COMELEC na humana registrations for the coming barangay or SK elections. Doon na ba'y campaign period? Mangumpanya ba ang kapitan nga at sakto nag-edad mo gawa sa init mag house to house? That will impact on the voters mubutar ba kung ako kadungog sa iyang plano sa barangay. This will have a great impact for the province of Bohol being agricultural province. Whether tourism, whether agriculture, whether our local governance. No? Madasig ba itong mga local leaders mugawas, muhatag sa proyekto o mga programa kung ani ang init? No? To tell you, Ma'am Janet, dunay reports nga daghan ang sighting sa mga bitin. Kay grabe ang init. No? We have already coordinated with Department of Health nga dunay anti-venom atong Galyares ug ang Don Emilio del Valle Hospital. We have received reports nga daghang dog bite victims kay dali ra ma-irritate ang mga iro sa grabing kainit. Posible ba musaka ang atong number of victims sa mga dog bites? So we have to procure more anti-rabies. No? Dunay concern na po doon Ebola virus. No? I heard in the news this morning ang Cebu province nangandam na po for Ebola virus kay Nasla International Airport. Are we going to do the same in the province of Bohol with a looming El Nino crisis? That in a way will answer siguro Ma'am Janet that we have to prepare because our daily living will be impacted and will be affected by extreme weather conditions. Thank you.
12: Thank you, sir. So, ako lang next question is, considering all those things, naana ba tay ko answer, like sa inyo? Well, appeal ang tanang agencies, no? Kanabitang kung naay mahitabo, for example lang, mas dali matag example na to, magbaha. Kung magbaha, naabay coordinated efforts ang tanang agencies nga kanabitang kung mahitabo ning inani nga particular disaster, kana bang naamoy step by step nga buhaton nga coordinated na ninyo nga kahibaw na bitaw ang bawat agency kung unsa ilang angay buhaton. Thank you.
4: Giklaro ni Ma'am Janet sa El Nino Task Force the creation of 9 committees or technical working groups. And we made sure, si Ma'am Liza, si Ma'am Aster, and our leaders sa provincial government made sure nga represented yun ang mga national or provincial government agencies and identify yun kinsa ang mulid per technical working group. Like in our case, sa Baldremo, the Bohol Association of Local Derm Officers, ginput na namo nga doon nag yun contingency plan for extreme heat conditions. Wala man ni sa una, ang amo, landslide, baha, bagyo, linog. But for extreme weather conditions such as high increasing heat index, giapil na namo sa contingency planning. And we will make sure nga sa next budget hearing namo for our budget hearing for the provincial government, magsud na gyud mig pundo nga limited naman na Ma'am Gertrudes ang atong 5 million for cloud seeding. Pila ra man ka flight hours, di ba? Una, doon na patay concern sa procurement sa atong cloud seeding operations. This in a way, early preparations is telling us that we have to look forward long-term solutions kay katong projections nga 2019, 2024, ni duol naman 2026 in a span of 2 years. And after ani La Niña na pod, baha na pod, no? So we're talking, no? Close coordination, close partnership with national government agencies, and we must include in our budget already El Niño and La Niña kay whether we like it or not, climate change is really affecting the entire world, Ma'am Janet.
12: Thank you, sir.
1: Okay, si Sir Lori Tutas, aduna pa'y dugang ikapasupot ng pangutana.

0: Unya, kasi natiyan sab nako sir, sa amo usbatuan, classmate nako, nasunog sa liti, samtang kusog ang ulan. Ambot nakadungog na baka inimbahin na sir. Dili ba maayo, nga i-appeal sa tambag sir, nga di magsuri-suri kung kusog ang liti, kaya doon na naman na nga disgrasya.
1: Yes, Sir Loloy. Kanang padayon ta nga nag-disseminate. Actually, gani sa ato ang heavy rainfall warning system o thunderstorm advisories. Mao dyan ay ato ang kanunay balik-balikon. Although, nakita na to dyan sa forecast karon nga ang heat index, kanunay na dungog. Kanang thunderstorm, magod, Sir Loloy, is nas gani ang school ana gipahibawo na yun ang mga katawhan na ana na sa ilang subject kung unsa ng thunderstorm. Ang thunderstorm, doon na yun na siya ay impact nga doon ay gitawag light strike, strike sa lightning.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, naa po ng gitawag na ito heavy rainfall o naa po ng gitawag na gustis wind or unos. Mana nga, balik ko na ito, kung makadungog tag miingon ang pag-asa nga doon ay thunderstorm, mana ito ang kanunay ibutang sa ato ang hunahuna o kasing-kasing once nga doon ay thunderstorm, delikado dyan na.
0: Kaya ato ang... Dog basliti, sir.
1: Kaya...
2: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capital Reports. The Capital Reports.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa koy itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutan na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ayha pa moabot sa atoa gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage. Mao nga ayaw mogtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.

0: drink responsibly.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
3: DTX500, mabali sa mga butika.
0: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink response.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
5: PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexino Forte!
11: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
10: Rexino Forte!
9: Paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
14: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
15: 3 times faster.
14: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
15: New Alaksan Extra.
14: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
15: New Alaksan Extra.
14: Extra paspas, extra galing.
16: Strong sa una, herbal strong karun.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Unsa ang ambisyon nimo?
20: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 9:12.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinun-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag.

0: buntaga mga kaigsoonan, balik ta sa tong isgutanan dinhi sa tong programa giimbestigahan karon diha sa lungsod sa Lawis ang giingong illegal nga whale shark activity. Ay, ang provincial government nagtugot na nga mobalik og pagpahigayon og whale shark activity, pero kinahanglan adunay permit dunya, kinahanglan pod nga musunod sa mga lagda mga kaigsuunan. Kini atong hisgutanan, atong insusihon diha sa municipality sa lungsod sa Dawis karong mga oras sa mga igalag unsay kamatuoran ni ini. Samtang sa di pa mga kaigsuunan, ato sang masubanon di ay no nga pahibaw sa media community dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ang kalit nga pagtaliwan no sa atong former president sa Bohol Tribe Media Association nga si Sir Rick Obedencio nga gikuha na no sa kahitasan mga kaigsuunan atong nahibaw-an nga kagabi sa dihang mipanaw no ang atong kauban sa buhat usapod ni ka writer o contributor sa Bohol Chronicle newspaper mga kaigsuunan. So ato mga pahasubo ngadto sa pamilya o mga anak nga gibilin ni Sir Rick Obedencio mga higala. Alas 9:16 ari sa ta maminaw og mga kaayuhan sa panglawas mga higala pinaagi sa Ramiro Cares on air.
1: Maayong adlaw mga kauban ug mga minahal namong tigpaminaw, sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabaryuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, ug kanus-a kinahanglan mangayo og tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw, usa ka higayon, kundili sa matag adlaw, matag oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health atong gipakita ang pag-atiman dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyom, ang matinag-anong pagpaminaw o ang papakita o malasakit mao ang naghatag o kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana o sa kapahinumdom nga kita aniya aron mo alalay, mo tabang o matiman. Buong semana, walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig ka nato. Daghan salamat o padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma o pag-amuma.
2: Mayong buntag mga sakinig ng now and yan ang sakit at aron sa lang espesyal na programang Panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Sa miyaging mga anaw, atong ginisguta, kumun sa sakit ng hypertension, mga sintomas o mga mamaagi sa pagkikay ni nini. Darong alawa, atong tapuson ang sering, pinaagi sa paghata o mga practical na tips o asa ng mga yutamang kung kinahanglan na limit. Kauban niya ako na ito ang akong internal medicine doctor na si Doc Everino. Welcome back sa Puro.
3: Salamat. Mayang bunda, nalipay ko nga makahatag ng tutaw partikan ng mga lakang aron masakda na ito o saon pa ng ating mga ipagtabang kabahin sa hypertension o high blood pressure.
2: Okay, Doc. So, kung sa lang kito ang mga simple or practical na pwede na ito buhatan sa ano ang law aron nalipayan na ito ang hypertension.
3: Dakang niya ayo mga baagi nga pwede natukuhaton matagad na sa iniini ang pagpili o pagkaon ni hingso, dakang pagkasukutan o paglikay na sa mga pagkaon na parat o mga itaon. sa pag-inim, pag-inom o igo nga tupik aron ma-regulate sa lawas ang presyon. Katulo, ang paglakaw o pag-exercise na daadlaw, bisan 30 minutes man lang at least para gani sa pagkahimtog sa kasing-kasing. Sa kun ang paglikay sa panigarilyok, sobrang alcohol, kay gani makadakot sa o makalugag sa risko sa hypertension. Pagkuyok na walay stress, mag-practice tag relaxation, pag-amo, o mga kalihukan nga mapakalma sa una muna, mag-practice nga dili nadali maapektuhan. Sa panini, ang pagpugong sa timbang, in short, itapalabid kaon. O ang regular nga pagpacheck up sa blood pressure, aron madahba na to sa'yo, aron malikayan ang duplikasyon.
2: Okay, no. So, ano sa mga lifestyle adjustment, no? Ang mga tabang sa mga tao nga naa na sa risk group?
3: Itong mga tao na nasa risk group sa hypertension, mga kinilang hindang tira na lang po kapon. Magplano sa pagkahon, lihayan ng mga fast food, ng mga tigata. Mag-schedule tao, regular niya exercise. Magbahuway sa akong gulo. Pag maglikay sa stress, pinahagi sa relaxation techniques. Kini ng mga adjustments makakaubo sa risk low sa hypertension.
2: Okay, no. So kung ano na yung mga tao daw na nagdudang at taas na ang ilang presyon sa lungo, no? Asa man sila mga yung tao?
3: Kung nagduda na ang mga tao or na yung mga tao nagduda na taas ang presyon silang dugo, ang pinakauna nilang buhat is mo ato sa health center or sa clinic. Dito dahil maguhat na to ang unsa ang reading sa blood pressure upang mahatagan sila kung damba sa health worker. Kaya kung taas din ang resulta, kinahanglan mo nga yung tamba sa doktor aron masuda kung kinahanglan na ba matambal or life changes. Kung walay access sa doktor, hindi po mag-go sa barangay health station kaya kasagaran na ano sila yung mga BP aparatos dito o maghahat ang basic na tamba. Importante nga, hindi mag-ubuot o self-medicate, dili magsinalig sa tinuuan o mga storya kaya ang tukbang tambang gikan yun sa mga medical professionals.
2: Okay, so, nagagay salamat na doon, no? May mga napahimang, no? Okay, so, kung sa mga suking tingpaminaw, hinundungi nga ang pagpangayo tabang sa masaypa, magkaluwas, kinabuhi.
3: Tinuon nga ang gusto informasyon o tabang gikan sa doktor mo ang pinaka-importante. Ang hypertension, pwede malikayan o makontrol kung mag-practice sa husto ng lifestyle kung sa'yo tamangayon tapang kung ginanglan.
2: So, nagdan kayo yung salamat, Rob, sa iyong kaalap o kura sa sanggiti maagbin ka na mo sa itong asingking tig paminaw, naghanit sa langat o ng hinakot ni na naamoy na mag-unan yung hining baong serenot kung sa ang inyong paglikay sa hypertension, mga practices na angay inyong magumaro. Kini ang ato programang pangawas, ang Ramiro Cares Goodness on Air, mag-amping tanganunay o naghag salamat.

0: Daghan kayong salamat, Ramiro Cares Wellness on Air, sa mga maayong balita sa panglawas. Sa giingon, health is wealth. So kinahanglan nga anaata sa maayong kahimtang sa panglawas kanunay mga higala. Nagatusok oras, doon na tayo 25 minuto sa milabay sa lasa 9 sa Kabuntagon. Pag-usab, balik ta sa itong hisgutanan mga higala nining buntaga din sa itong tulumanon inyong alagad. Unya, atong gipangitaan og pamaagi karon, doon na tayo ma-contact diha sa lungsod sa Dawis, particular nining issue mga higala sa whale shark interaction nga doon na kunoy ga-operate diha bisan pa man og walay permit mga kaigsuunan, nakakuha magunta og kopya mga higala gikan sa sangguniang panalawigan, resolusyon ni gikan sa sangguniang bayan diha sa lungsod sa Dawis, no, nga nag-ingon ang dunay na bantayan diha nga kalihukan sa barangay Dao, kadagatan diha sa barangay Dao Dawis, nga gidudahang dunay whale shark watching interaction operation, diin ang maong resolusyon gipalabang sa sagudiang bayan nagmando sa pagpasa sa field monitoring o surveillance report sa environmental management specialist sa LGU Dawis nga si Jose Erwin Tuazon ngadto sa opisina sa gobernador sa Sangguniang Panalawigan o sa Bohol Provincial Environment and Management Office alang sa posibleng aksyon. Ang maong resolusyon gisponsoran ni Konsehal Rolly Gilina o giubanan ni Konsehal Jobert Bumidiano o Konsehal Randy Pinkian. Base sa report sa Municipal Environment and Natural Resources Mendro, gimo ang monitoring ni atong Mayo 1 diha sa Dao Public Beach human nga dunay allegation nga dunay whale shark interaction activity, no, unya duna pugunoy mga mananagat sa mong lugar nga nakamatikod nga matag alas 2 kun sa kadlawon dunay mo bisita sa maong lugar unsa mahimuon nito alas 2 sa kadlawon nung pwera nilang siguro og mangisda, no, pero duna may mga timailhan dito nga dunay whale shark interaction sa maong lugar mga higala, kay dunay floating cottage, no, unya duna poy mga bangka, no, mga paddle boat nga naa sa maong lugar nga nakapaduda ang adunay whale shark interaction activity nga unregulated sa maong lugar mga kaigsoonan. So klaro sa ordinansa og internal rules and regulation sa provincial government nga walay gitugutan nga mag whale shark kung walay permit, no, unya ilabi na ang hugot nga regulasyon nga bawal ang paglaog sa mga whale shark mga higala, no, nga mo ni ang gidebatehan pod sa publiko ilabi na diha sa social media kung ngano kunong bawal pagkanon ang whale shark watching, ang whale shark kay basin ko nung mga matay. Diha narabay nakitaan ko nung whale shark diha sa Aluna Beach. Mga higala nga naglutaw-lutaw nga napatay. Ha? Unya, posible ko nung namatay to tungkol sa kagutom. Wa pa man hinoon po mahibawig mo ba yung rason mga gaisunan. Pero mauna ang debate diha sa social media mga higala. No? Nga nung bawal pagkano ning whale shark nga pakanon ra man unta, no, wa may daotang gihimo, wa ampon na sila ihawa, wa ampon din sila dakpa aron nga ihawon og gihimoong karne og ibaligya sa kamerkaduan, no, kay mao lagi protected mga kaigsoonan kining maong whale shark diha sa kadagatan dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So atong siron og unsay tinuod nga istorya ani samtang gahup gapaabot pud ta diha sa mga tinugyanan sa lungsod sa Dawis og unsay ilahang assessment ani sa pagkakaroon mga kaigsoonan, no, tinuod ba ni nga dunay kalihukan na diha, no, samtang wa pay permit og haka-haka ra. Pero base sa mga initial nga pag-imbestigar sa mga otoridad diha sa lungsod sa Dawis, posible, yeah, kay ang lungsod sa Dawis may igala usa na sa nag-operate kaniadto, no, sa dihang wala pa gi-pa-close ang whale shark interaction sa tibuok Bohol, usa ang Dawis nga nagpahigayon, nag-operate og whale shark, no, gawa sa lungsod sa Lila og Albor ang lungsod sa Dawis. So, diha pod gagikan tong kining ni ang controversial, no, kay mao lagi daghang reklamo unya why permit. Ang former mayor may issue lamang kuno og provisional permit, no, sa operator, no, unya dunay mga allegation nga nangabaho na kuno ang gadagatan ng unya may reklamong mga silingan sa mga lugar gumikan kay baho ang kining ni ang unsa ni palibot, no, sa maong lugar mga higala. Ha? Okay. So atong subayon ron ngayo pumantag number sa kuan number sa kining ni ang kapulisan diha sa lungsod sa Dawis sa ilahang barangay pod, barangay Dao mga kaigsunan, ha? Okay, so ni dagsa kuno pod ang bukya, no, diha sa Dawis. Kisa man na? Si ang atong kining ni ang tinugyanan sa BFAR Bohol, si Sir Candido Samihon, mayong buntag, sir.
1: Mayong buntag, Sir Allen.
0: Yes, sir. So dunay report, sir, nga nadawat nato nga ni dagsa kuno ron ang mga bukya diha sa kadagatan sa lungsod sa Dawis. Naka-monitor ba mo ani, sir?
1: Wa dabay, wa may kakuan ana, sir. Wa may kadawat og report.
0: Oo. Pero dunay mga video nga atong nakita nga na kuno ni sa Dawis, no, ang maong bukya. Ting bukya barong panahon na, sir?
1: Mao ni tinggawas si Relin basta kay ting summer. Kanay sobrang init pa.
0: Oo.
1: Mao ni ilang ting dagsa jud, ting daghan.
0: Mao ba ning kuan? Mao ba ning bukya nga box jellyfish? Mao ba ni siya?
1: Box wa di ko ka sure ana. Galing yo kung kita sa aduan.
0: Di ba? Di ba ang bukya mao ba ng box jellyfish o lahi pod?
1: Apil na siya sa bukya, daghan mang klase.
0: Ah, daghang klase bukya.
1: Ah, daghang klase bukya.
0: Pero unsa mang bukya ang delikado, sir, kanang mataptan ka unya ang uban gani ani mga matay?
1: Na klase ang ani particular jud sa unsay kanang yan scientific name katong kanang box jellyfish mao na usa na siya sa uban ga nanay uban nga kwang nga dili kumon sa tuwa.
0: Unsa man ika delikado, sir, kung mataptan ani?
1: Kuan jud na siya kanang siyempre kuan kanang kung mataptan ka na makakuan niya panit siya yung mga datong panit. Kuan na siya katul kaduna o doon na siya component siya hang murag laway ba nga parang katul nga mo'y mudapat sa itong panit, so delikado ma rasis ba.
0: Unya nganong ang uban ma-report man nga namatay gumikan kay nataptag bukya.
1: Unsa may ingon ana nga mga sitwasyon katong mga dunay klase jung nga bukya nga kuan kanang grabe ang igahang grabe gang murag
0: poison
1: ang igahang kuan ba. Kanang igahang tentacles kanang igahang gaway. Dunay mga klase jud nga kanang grabe ka poisonous. So ang kaning mga ubang klase so far kaning dire sa tua. Kuan god kanang mo batik yo ka katol nga murag mapasok imo ang kuan, so mo nga og di pud ma di matambalan rin, so di matog doktor mao na mo grabe, so og naay mga insidente nga ingon ana mas maayo yun nga i-dool o doktor para ma-tambalan dito ba?
0: Unsa may first aid ani, sir?
1: Actually, ang what you take one na ang first aid, pero kung siguro, pwede mawaswasan siguro o katong tubig nga tabang. Sana siya. Kaya ba na mayroon lang suka, ang suka. Kuan po, kanang, di ba, suka, acidic. Na, lain-lain magpunta kuan God, kaning tawag na to o kaning ato ang kuan sa dependis tao ba, sa allergy nga dili tayo pagwanta, doon ay mga allergic po, dito na yung tao. Lain upan po nga taas po, resistensya. Oo. Oo, yun na. Siguro, pwede ice. Makakuha na, tubig na o ice. At least, marilip gamay, pero mas may ipakonsulta si doktor.
0: So, for example, ugnay mataptan nga naligog dagat, ang unang buhaton, hugasag tabang or ug magkakitag bugnaw ice, pahiran.
1: Ice, mas mayo, murag ikuan ba? Kaya at least marilip kay murag mag-init mo ang imong panit, ane?
0: O niya, pwede po suka, ibukbo.
1: Ang suka. Murag matawag na to, o kinaraan.
0: Kinaraan, o.
1: Oh, pero siguro na po epekto, pero atong kanon magod ang kuponit sa suka, acidic mo na si Japod.
0: Mahalagi. Kay kung tuyom ko, no, ihian.
1: Ihian, no. Ihian ang mawan ang tulok.
0: Pero kanambukya, di na pwede ihian siguro, di na matabag ihi, sir.
1: Murag di, siguro matabag ihi, siguro.
0: So while kuan while gapaabot og rescue ambulansya baka motoy unang hunaon nga ugnay ice diha tabang tubig mo nay unang kuan
1: at least ma-relieve gamay ang kuan
0: ma-prevent pod ma-prevent ang pagkatap sa kuan poison kita og poisonous magani ang bukya.
1: Oo, labi na og kuan kaning mga bata bitaw kanang sensitive pa na mga panit. Turundo na po itaw dun nga grabe ka sensitive ko ka ng mga allergy. Oo, po na yung mga delikado po.
0: Makita ni Bukya, ilawom sa dagat, sir? O nga mo, padaplin man sila ting init?
1: Oh, actually, ang Bukya, same surface na sila. Mo, langoy ba?
0: Ah.
1: Na po yung uban nga Bukya, itong mga morag doon ay classic ng brown. Ay na sila mag-ilaw sa dagat. So, delikado niya ton. Pero, ako lang kasi siguro ana sir, o pananglitan o naadyo yung pasensya sa bukya, o mahim mo malikayan lang yung sa ito. Kasi nakaroon na o susot ang tungkol sa kainit sa panahon, pero kung ngayon mo malikayan nga kanang naipresensya sa maliguan ng mga lugar.
0: So, likayan sa lang, o doon ay sightings niyang dapita?
1: Oo, may sightings. Kung malikayan na to, kay ang mga likayan sa kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang kanang mobile ba kanang magtigi o naa layo pa pero malipata nga na maduol na so delikado so mas mayo o gatayan lang una ng mga dagat nga doon ay mga presensya sa bukya.
0: Okay, sige, salamat kayo sir Candido Samihon sa impormasyon sir kanya may buntag.
1: Okay sir Alan.
2: IATF inyong alagad ta forever.
0: Oh, likay-likay mong mga igala o dunay sighting sa mga bukya, no? Delikado, ilabi na sa mga bata nga hinay o guan, hinay o resistensya pas lawas mga igala. Ha? O niya, perming tao bro, no? So, manggawas ng mga kining ni ang mga bukya o guban pang mga lamang dagat, no? Daghan, pag-isda siguro, manang barato siguro guan. Burut-burut mga higala kay taob man no? So moto no kung dunay mataptan ang unang buhaton ngita og tabang tubig hugasan niya og dunay ice samtang gahuat og rescue padpahid sa ice diha no samtang kay kinahanglan magi-dadoni sa tambalanan, okay, og di ni madali, posibleng ma-disgrasya. Doon na yung mga na-report ani, no? Nga nangamatay gumikan sa naptaptan og box jellyfish, no? Usa ka poisonous nga matang mga higala sa jellyfish, mga kaigsunan. So mo na nga mag-amping ganunay, no? Ilabi na tong hilig mga ligo karong panahon sa summer. Wa ni pili man bisan asa ning dapita, no? Mutong aranig kalit ning maong kining ni ang jellyfish mga higala, no? Mataptan ani ang ihang tentacles ani, itong murag ata niya mo ni mang mo release o magsilbi ning poison nga musod ni sa imuhang kining ni ang mga sa imong panit bitaw na kining atong panit nga naman ni gagmay mga force mga higala, no? Musod dito niya mo adto na sa imong mga kaugatan o mo ni kining ni ang matos kaugatan hangtod matos bisan asa napit sa may inyong mga nerves mga higala nga mangluya ka, ha, o niya og di madali posibleng madisgrasya kay gumikan kay la binumos kaayo ning maong klase sa bukya mga kaisunan. Nagatusong oras do natay 41 minutos ang milabay sa alas 9 sa kabuntago na mga higala. Samtang ariputas sa laing bahin mga kaigsunan ang ato ang kining ni ang provincial government padayon usab nga naghatag ron og mga bugas sa mga kalungsuran dinis tong lalawigan sa Bohol. So daghan ng mga lugar mga igala ang nakadawat unya dunay mga mayor pod nangay pog dispensa nag parihada sa lungsod sa Cortes nga gumikan kay limited ra ang budget nga gihatan sa provincial government, ang LGU may mopuno niini mga kaigsoonan. So pabot-abot lang mo, no, ilabi na sa itong mga kaigsoonan di hangga paabot o kano sa magka dawat og tag na po kakilong bugas mga kaigsoonan, ha. Alas 9:42 mga igala atong gipaabot nga magkakontakta sa kining ni ang mga barangay official diya sa Daodawis. Ipaloob ko no, Bertog. Nabay number sa barangay Dao. Kapitan diya sa lungsod sa Dawis. Pud na paabot ang text dere. O di gani si Mayor Miriam. Palihugunog kining ni ang tawag, no? Para makuhaan na itong dugang pang detalye. Samtang saludo po ta diha sa kapulisan sa lungsod sa Calape sa ilang gihimo nga kining ni ang pagtabang, no, kung ang kung si former President Digong Duterte gibitbits kapulisan paingon sa dahig, kining si Duterte pod, Duterte may apelyido aning jeepney driver mga higala, ha, si Ismael Duterte, ha, nga nakabangga og patrol call sa Calape Police Station. Nagsunod ni sila, no, unya iyang nabanggaan tong sampot sa mobile car, mobile patrol sa Calape Police Station, no, unya iya untang bayaran pero naluoy pod ang mga pulis gumikan kay si Tintaynoybi Anyos na si Tatay Duterte. Mauna nga sila mo initabang, nihatag sila og bugas, dilata og financial nga tabang ato ni Tatay Ismael Duterte. Kabaliktaran ni mga higalas na hitabo ni Digong Duterte kay wa man pa silo agi bit-bit man. Gipada man sa Netherlands mga higala. Pero kini si Duterte ang taga Bohol, taga Maribohok, tabangan is mga pulis. Imbis pa bayron sa damage nga kining ni ang uwahing bahin sa sakinan o patrol car sa Calape Police Station, siya pa hinuoy gitabangan niya gihatod pagyud paingon silang balay kay buraga parok-parok na kon is tatay, no, liman kag si Tintay 9 anyos na unya gasige gihapon og drive og pasahero ang sakyanan. Ang ruta ani Maribohok Tagbilaran ang iyang ruta ani, no? So sa pagpangulon sa Hipe diha sa Kalapi Police Station, Police Lieutenant Brett Maslang, no, ang Hipe sa Kalapi Police Station og sa iyang mga ginsakpan, daghan kayong salamat, no, sa inyohang tabang sa ato ang jeepney driver, no, kay mapon ni sila karon ang vulnerable nga sektor, ilabi na sa padayon nga pagmahal sa precious gasolina, mga higala, no. Sunod semana po guno, duna na po ilaing pagsaka sa produktong petrolyo, mga kaigsunan, pasti lang paita, ha. Lain na po pagsaka atong Martes ni saka ang diesel o gasolina, unya karong adlaw nga Martes na pod, sunod semana doon na po ilain nga pagsaka. Mauna nga ang atong transport sector, imbes ganahan na unta sila mapaubo sa presyo sa plitihan, kay daghan ang reklamo, di na po nimbada yun, no? Kay musaka naman po mga kaigsunan. So di man makabuot ang kuanan eh. Ato ang mga local players, kay kung mulihok ang presyuhan sa kalibutan, mga higala, so world market, apektado gyud tanan, no? Gani ang mga pipila ka mga opisyalis dito, mga higala, sa Amerika, nipadangat po sa ilahang kadismaya, no, sa administrasyon ni US President Donald Trump, no, nga gasige o gasto para sa gira batok sa Iran, no, nga mao kunoy nakahatag og kalisod sa mga katawhan nga may doble man pod ang presyuhan nito sa produkto sa petrolyo, mga higala, no. Dili lamang dinis Pilipinas kundi dili tibuok kalibutan, gawas lamang siguro sa mga nasod nga dunay lain-laing mga pamaagi, no, nga bisan og musaka ang presyo sa produkto sa petrolyo, dili kaayo ma-feel sa ilhang mga motorista, gumikan kay i-subsidize man sa gobyerno, mga igala, do na masilay mga pamaagi, no, nga ma-subsidize para di mabugatan ang publiko, ang ilhang mga taxpayers, mga kaigsunan. Pero there is Pilipinas, no, murag minus kaayo ang aksyon, ha. Gumikan lagi aning issues politika, mga higala, imbes maunta ang unang hatagag pagtagad karon sa gobyerno sa Pilipinas, giuna man ang issues politika, impeachment, no, makaroy hot issue, mga higala, nga gitutukan sa kiningniang gobyerno. Pero si PBBM, mga kaigsunan, makita mo po nato nga murag wa siya mag-apil-apil ana, iyarang gisalig siguro ngadto si hang mga tao sa ubos, kay siya busy pod og pagpang-distribute og bugas ngadto sa atong mga residente. Pero ang uban nanawagan nga mas maayong tag long term nga tabang, no, unya ang gipanawagan nga pag-suspender sa excise tax, wa pagin ma-action ni na nahilom na pud karon, mga kaigsunan, nga maunta ni ang pinaka immediate unta nga makuha-kuhaan ang gibugaton sa itong mga motorista, mga higala, ang ining panahon sa oil crisis, no, sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. So kining ni ang money ang samtangang sitwasyon karon, mga higala, no, dinhi sa to ang nasod Pilipinas. Nagatusong oras doon na tay 49 minutos ang milabay sa alas 9 sa kabuntagon. Ato mga pagpanimbaya sa ato mga suking tipiminaw, ilabi na diya sa lungsod sa Panglao o sa lungsod sa Dawis, mga suking tipiminaw diya, mayong buntag ninyong tanan o kumusta, may mga pa diha sa lungsod sa Cortes at mga suking tigpiminaw, ilabi na sa New Lourdes Cortes, mayong buntag unya sa tanang mga lungsod o barangay karon nga nagfiesta samantama ni udturong taod-taod, no? Samantama ni udturong taod-taod mga higala, sa tanang mga nagfiesta karong adlaw mga higala, pizza 22 sa Mayo, unsang mga lungsura ang nag-fiesta karon mga kaigsuunan. Nagatusong oras, alas 9:50, arisatas balita po sa kauluhan. Ang Department of Justice nagmando na mga kaigsuunan ngadto sa Philippine National Police o sa NBI nga i-implementar na ang ICC arrest warrant pastilan, no, batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga may gawas sa Senado o garo nagtago-tago o wa pa hibaw asa si Senador Ronald Bato de la Rosa, pero ang mugawas ani manhunt operation bitbit ang warrant of arrest gikan sa ICC. But pasabot, gisugo ang atong gobyerno sa Pilipinas sa ICC nga si Kupon si Bato de la Rosa. Ani ang dugang detalye sa GMA News.
3: Inutusan na ng Department of Justice ang NBI at PNP na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kondisyon ito ng mga abogado ni de la Rosa. May report si Darlene Kai.
4: Natakasan man ni Senador Bato de la Rosa ang mga taga-NBI na humabol sa kanya sa loob ng Senado noong May 11 at naglahong parang bula noong madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa Senado, tuloy ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa hiling ni de la Rosa na temporary restraining order.
5: Senator Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
4: Isa si de la Rosa sa mga co-perpetrators sa crime against humanity sa madugong drug war bilang PNP chief ng Duterte administration. Tanong naman ng mga abogado ni de la Rosa,
6: what law are you invoking?
4: Giit nila, hindi pwedeng arestuhin ng senador nang hindi muna dumadaan sa lokal na korte.
6: We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process, and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations.
4: Gagawin daw nilang lahat ng legal remedy para kay de la Rosa. Ang NBI naman, tatalima raw sa utos ng DOJ. Ayon naman sa DILG, buong puwersa ng PNP ang tutugis kay de la Rosa. Tiniyak naman ng PNP na tutuparin ito ang kanilang mandato alinsunod sa batas, due process at established operational procedures. Ang PNP, CIDG at DOJ may lead na raw sa kinaroroonan ni de la Rosa. Hinihintay na lang daw ng PNP, CIDG ang go signal ni PNP Chief Jose Melencio Artates Jr.
7: Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po.
4: Inalerto na rin ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni de la Rosa. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pang record na nakaalis na ng bansa si de la Rosa.
5: As far as I know, there is an application for an Interpol red notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us.
4: Babala naman ng DOJ sa mga tutulong kay De La Rosa.
5: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences.
4: Ayon naman sa Common Legal Representatives of Victims, nananawagan na mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kay Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa. Pagtitiyak ng palasyo, asahan ang karampatang aksyon ng naaayon sa batas. Darlene Kai, GMA News.
8: Become a Shopee VIP.
0: Okay, so mga tumahigala, no? Si Kupo nagyod si Senador Ronald Bato de la Rosa. O niyag masikop ni siya mga higala, di nagyod siya maka-attender sa impeachment trial. Di, napun siya kabutar. So, 12 na lang ang majority sa Senado, mga kaigsunan. Pero pungutanaan ni Ron, og madakpan ba ni Bato? No? Nga, kinis Bato mga higala, muipon rin sa mga bato po, di ni makitaan. Ah, itong nahinumduman nga si Bato, mga igala, banggiitan po ni nga police, no? PMA year. Unya, kining ni ang daghag kasinatian, labi nag sakag bukid. Ang taga-NBI, taga itong mga kapulisan, kagwanta pag apo di sila musakag bukid wa magani kapa sa ginukdana atong Senado pero atong paboton og asa unsay abilidad pod sa atong mga kapulisan og kasundaluhan og ginsamang mudakop taga NBI oh asa taman ang ilang abilidad sa pagsikop ni Bato murag gikan sa aksyon sa Senado mga higala ni shift gamay og drama ha onya karon manhunt na pod murag salida gining panghitabo nato sa Pilipinas mga kaigsoonan no halo-halo ang istorya action drama o comedy show so mani atong atngan mga kaigsoonan og asa taman ang ato ang mga sakop sa NBI mga kapulisan gibanduan sa ICC nga implementar ninyong warrant of arrest kay diya si Tatay Digong paabot na sa ihang kining ni ang gauban nga maoy suspect sa war on drugs anomaly mga kaigsoonan so mao na ang atong paaboton kay matod pa si NBI na namakano sila lead sa gikahimungutangan ni Bato o gasa siya dapita no. Pero og musod ni Mindanao, og tuanas Mindanao ni si Bato, murag lisod na ni pangitaon mga kaigsoonan. Gamikan kay pinangga mong pudis mga Muslim. No? O niya, ilabi ng grupo ni Normis Waring mga MNLF. No? Posible, mulaban po mga higala. No? Pero doon na, mga po yung mga supporter dito ang administrasyon ni BBBM. Wata mahibaw, unsa ilang mga pamaagi ani basta gamiton ang saktong gahom sa gobyerno mga higala why imposible no why imposible mga kaigsoonan basta ang gobyerno nay mulihok no pero mao lagi ang pangutana ana og madakpan ba kay si Saldico wa naman pod ibalita og asa na ron ha niingon to sila nga nadakpa sa Saldico gibuhian ko no unya karon wa na gid kita mga higala sunod si Bato na pod ang giinitan nga dakpon gyud gumikan sa dunay arrest warrant gikan sa ICC wa tay oras mga higala tung tulumanon inyong alagad sa salamat kayo sa mga kaigsoon mga suking tipiminaw nga biduyog sa itong programa sa ngalan ni Bong Bulyeser kini si Allen Doidora maayong buntag keep safe God bless us all.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: Purified drinking water. Life together.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran. Strong sa una,
2: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito?

0: pang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

kining tanan mga higala nasa iranas katawhan. So unsay gabuhaton sa tao, pananglitan kun dunay bagyo. Di man kaya sa tao mga igsuon nga pahunungon ang hangin. Oh, dili kaya. Dili man sab kaya sa tao mga higala nga ug muinit nagtulo ka bulan, pahunungon aron dili moabot sa daghang bulan. Apil ang baha. Mahimong dunay mga pamaagi nga dili ang tao mapurhisyo pag-ayo kun dunay katalagman. Ari ta maghisgot mga higala nga di kayo mapurhisyo. Galingong lihok o imbinto na ni sa tao mga igsuon. Nga naman, sa ako nang giingon, di padugay, walay usa mga higala. Nga muingon nga, ah, nagbalita nga nay katalagman, away problema. Oh. Sama gud ining huaw mga igsuon. Oh. Kining huaw mga higala, katalagman is panahon. Kay duha ra mang klase nga panahon din sa atong kalibutan mga igsuon. Sa ngalan sa kausaban sa panahon, pero nagkakatalagman ha, dinis kalibutan. Aritas duha ka masinati sa tao mga igsuon sa panahon mga igala nga dili lagi kagustuhan sa tao. Sa di patamuad to sa unahan mga igsuon, low water pressure or no water supply. Ala, ang mga lugar nga natungdan ini, basig matinga mo nga ang inyong kusog nga tubig, igo na lang nagdagayday mga higala, dugay na kayo mapuno ng imo dehang kaltex, imo bakang container o galon. Kay dunay pahibalo, gikan sa Bohol Water mga igsuon, oras alas 5:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Katong uban ng mga higala nga nasayod na daan o nakadungog karon sa atong pagpanaguban, ala paghuna-huna na mo. Ug maligo ka niyang alas dos, kay mo'y nakasitar sa plano, karoon na lang siguro kung mahimo. Labong kaagas pa. Reason, Schedule Power Service Interruption o BLCI, which will affect some pumping units in Tagbilaran City. Masab yun ni mga igsuon. Basta muhinay gani ng power service mga igsuon, usod sab ang kapurisyuhan yutay usar man pong adlaw mabito ng uban mga igsuon nga apil nas pagpangandam ning pagwala sa tubig pagkawala sa tubig kay kining tubig mga igsuon basta maghisgot kita gamit dakong kagamitan kini sa panimalay sa ayod naman mo kung sa mga gamit di na lang nato tinagsaon. Busa, giingon nako nga ang uban mga igsuon, mangandam daan. Besag wa pay pahibalo. Ang uban, mangandam daan. Panagana ba? Schedule Power Service Interruption o BLCI which will affect some pumping units in Tagbilaran City. Affected areas. Oh. Kadtong maapektuhan, gumikan ining pagkawalay way serbisyo, dili nila katuyuan mga igsuon, kinsa man po'y gusto nga di mo serbisyo, tanan man mo serbisyo. Pero maulag ini. Doon ay gitawag mga higala o power service interruption. Ang mga lugar, Kugon, Buoy, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Dao, Dampas o Dawes. Apil ang Dawes ha? Ala, pangandam na mo, kutob sa atong gilitok mga igsuon, kay mahinong danon kayo, sayod naman tantanan ini. Nga ang tubig mga higala, gamit gyud sa tanang higayon. Kay ug di ka mo inom, usahay manghilamos man. Ug di sa ka manghilamos, usahay sa ibubugbuwak ug way pundo. So gamit mga igsuon. Kining mahimpahibalo mga higala, gipadangat ni Nilo E. Mikulob, Production Supervisor o Clement George M2, mga igsuon operation manager. Panghinaot nako nga ang mga silingan nga nakadungog, paibala po ang inyong mga silingan. Sinilingan ba? Palihog lang. Balik ta mga higala sa atong gisgutan. Huwaw maning atong tumong sa atong paghisgot, mga igsuon,
Unya kini ra bang huaw mga igala kay dili kay maipiktuhan ang mananumay ra pug mga utanon, mais, humay. Apil ang wa mananom. Kay daghang magmatang kapanginabuhian dinhi sa ato mga igsuon. Oh, nganong muingon man ta nga kun dunay katalagman sa panahon kining huaw mga igsuon. Maapil tong wa mananom. Oh, basig matinga nganong giingon man nga maapil tong wa mananom. Ang mabiktima ra masuhaw kadto ramang nananom, maapil ang wa mananom mga igsuon. Sa makaron, dunay baligyang mga utanon. So kadtong wa mag-uma, kay dunay laing kapang nginabuhian, nagbaligya ba ka, naglihok ba sa iyang painitan, unsa ba'y ginabaligya, suroy-suroy ba ka ha, doon na ba kay tindahan, di naman ito makadali-dali palit o utanon. Na ito makadali-dali. Ugway huwaw, adali ito makapalit o utanon. Hmm. Kaya ang kita naaman nas buntag o painitan na may kita na mas buntag o palit ito utanon mao kadto mao kare. Oh. Pero kun wa nay mga utanon ibaligya mga igsuon kay nangal pailag na sa dito as kabukiran tungod sa huwaw mga igsuon tanan maipiktuhan. Ha, di ba? Ug wa ka mananom kay nagmanihog kag sakyanan utanon man puy kinaham sa mo manihog sakyanan mga igsuon sinagulan sa isda. Oh, mo na nga muingon kita ako mga igsuon nga may piktuhan sab pero wala sila maalkansi sa pagpamuhunan nganong maalkansi man ka painitan man ang imong panginabuhi. Tindahan man imo panginabuhoy, di man ka manuhol o mga mag-uuma, usab nga mutikad sa yuta, aron mananom o utanon. So, di ka maipiktuhan sa ngalan sa puhunan. Pero sa ngalan sa pagpanginanglan, mga igsuon, maipiktuhan. O di mabantayan, wa may baligya. Wa may baligya. O naagani baligya, mga igsuon, ibutang tawag yung huwaw. Kay mayo ang kita sa mga mag-uma, mahal gyapon. Oh, lingo-lingo sa bantaw. Ngano man? Mabitaw din sa ato sa Bohol mga igala, daghan tag utanon. Pero hisgutan mang Mindanao. Palain tag dutay ha, sa kakulang sa utanon ang punto nga akong ipaabot kaninyo. Daghang utanon, kamerkaduhan, daghan. Pero makurat makaspresyo. Ngano man? Makurat man sa kasbalita. Sa di pata mo atos presyo, hapit tagatos ng kilo, mga igsuon, makulat sa kasbalita. Nganong mahal man ni sir, nganong mahal man ni manang, manong, nganong mahal man ng imong baligya, gikan is Mindanao doy. Ma'am, gikan is Mindanao. Namusantop na sa imong kaisipan, nga kulang yun ang atong utanon. Kay kung sobra pang utanon, adi na maghago ang taga Mindanao pag paghatod o utanon din sa ato sa lalawigan sa Bohol, tungod kay daghan matag-utanon. Ay unang-una ang mamalitay, maghisgot man og labas nga utanon. Kanang presko ba? Unsaon pagkalabas o gikan sa Mindanao? Ha? Gipo-po gikan sa garden. Ako nakasaksi magyuko ini. Kaya nga mong gipuyan dito sa Mindanao, mga igala, ang luyo sa kasagingan, galawd ang garden. Ang kabaw dito sa luyo, gamay na. Gikan puspikas bahin sa maong garden. Ilabihan ka dako. Dugay pa man muabot dire. Ha? Amot, muabot ba dire, gipupo, o glones, muabot magbirnes. Ha? Dugay pa. Kaya ang nakadugay, ang barko man. Di man ang truck, di man ang mga sakyanan sa kamadaan. Dagan man lang na diretso mga igsuon. Uban sa mga tao nga naglihok pag-abot sa barko. So di na, dili ingon nga dili makaon ha. Ha? Pero di nagyud ingon sa kaprisko kung dinhi ang abot atong gipalit dinis Bohol. Pananglitan. Garden tuwa sa Sirabulyones. Usara man ang adlaw. Ha? Po-poon ang talong mga igala, Sirabulyones,
ug Lunes pananglitan ni ana man nastagbilar ug Biyernes. Ah, Biyernes, Martes. Ah, ni ana nastagbilaran. Ibiyahe magabi eh. So pagka Martes, ni ana. So kun itandi mga higala ang niya magtubo, tali usab sa supply nga giakyan sa ubang rehiyon sa Mas Mindanao na ikalainan sa Kaprisco. Pero mupalit man ang tao. Nga naman, okay pa man. Oh, kanapit ang repulyo gikas Mindanao, mga igsoon, pag-abot dere, dako man na. Pag-abot sa pipila kaadlaw, nga madugang lima kaadlaw, ah, magkagamay ka na. Nga naman, tangtangon man itong ibabaw nga bahin sa repulyo. So mauna yung mga higala, wanay huwaw ha. Unsa nakagna ay huwaw, mga igsoon. Ha? Tinginit ba? Ha? Alasiti pas buntag. O, oh, Kel, alasiti pas buntag, Cyrus, tingog naman ganges. Ininting huwaw. Amo tingog, biyaunta ng ganges, mga igsoon. Alas 12 isood to. Alauna sapon. Pag naanay huwaw kay maningog na galasite sa buntag. Ato pa. Kay ni aman sa tay gisunod nga gobyerno nga nagtabang sa katawhan mga igsoon, sundon sab nato ang pamaagis pang gobyerno. Kay ila man ang gitunaan sa mga kadaguan diha sa agrikultura. Ila ka na nga gitunaan, gikutihan. Dili basta na lang nga ang mga pamaagi nga dili kaayo ang tao masakripisyo kung dunay huwaw, mga igsoon, gikutihan na sa pagtuon. Unsa man ang gikutihan sa pagtuon? Gipangitaag paagi mga higala nga mahimuot ang tao. Kanabi taong giingon mga igsoon nga scientific method ba? Inantigo ng mga tambag. Inantigo ng mga pamaagi. Mauna ang gibuhat sa atong kagamhanan. Gawas usab sa mga tambag, mutabang sab ang gobyerno mga igsoon. Dabe, layo ra to ha. Og sa katigwangan pasimbako ra to. Dabe kun ang gitambagan o ang gitabangan, dili kaayo mulihok. Mulihok pero dili kaayo. Mga igsoon, wa kaayo mubunga ang garden. Ngano man gitanom og Enero, gisubay magpebrero. Oh, kay kining magpadaghan og abot mga higala sa uma. Dili tanang higayon. Samtang magtubo ang gitanom ha, mas daghan kapag oras to aditos tanom kaysa diha sa imong balay. Oh, mas daghan kapag oras kung ikaw usa ka mag-uma. Tuang tuwa ra ka ditos palibot sa imong uma. Kay daghang mabantayan. Sa balay, unsa may bantayan. Muli lang ta kay Pinoyanan man. Musilong lang ta. Kay silunganan, silter man. Ato lang po ta mukaon, kay tuwa mang kusina. Ay kana ganing ubang mga mag-uma, igsoon, di na mukaos kusina sa ilang balay. Alas 12 o usahay, buntag, sayo na. Ato na maglungag dito sa ilang uma. Nga naman, ang pag-uma mga higala, dili basta-basta ang paglihok ni ini. Oh, dili basta-basta. Nakasaksi gyud ko sa dakong garden dito sa Mindanao nga duol sa among gipuy-an mga igsoon. Naa na ang tag-iya. Kilom-kilom pas kadlaw, kanang paingon na bang musubang ang adlaw. Naatuan ang tag-iya. Kay mauman ko na. Oh, ako nang kining akong gisulti, gihipos nako na sa mga mananumay. Dito nako ni makuha. Oh, tuwa na dito. Apil sa pagpabantay. Basig na po yung mga baboy nga nakabuhi, ungad-ungaron po ng garden, apil na na. Mga kabaw bakang magsuot-suot, apil na sab na. Dili, basta-basta ang pag-uma. Mabitaw nga sa ubang lugar, mga higala, dinaig ang mga mag-uma. Oh, dinaig ang mga mag-uma. Nga naman, sila ang nag-supply, sila ang naglihok, sila ang nagkadunsingot. Kikas pagsubang sa adlaw, hantod pagsahop. Pagikinahanglan sa tao, kabahin sa pagkaon. Kadar bakaon, mga higala, kay naagiutan nun.
Oh. Gawas ang sinugbang manok ang imong akanon. Awa gyud ay utanon. Pero ang sinugbang manok mga igala imong sabon naa na sayo utanon. So ingon ana ka mahinungdanon. Karon kay gikabalita man ang huwaw. Unsay gibuhat sa pangagamanang probinsyal dinhi sa ato sa Laluigan sa Bohol. Manghatag sa gikinanglan sa mga mag-uuma. Unang-una ang gikinanglan sa mga mag-uuma mga igala, mga binhi. Binhi og talong, liso ba? Unsa pa kanang uban nga igtanom sa mga garden? Oh. Kay klase-klase ra ba ang tao nga gakinanglan? Sa ako lang na matikdan ha. Klase-klase mga igsuon ang tao nga mukaon. Na ay tao nga mukaon nga dutay ra ang bugas nga kanon. Katong gitawag sa atong mga bulanon og luto ba? Dutay ra ang akanon mas daghan ang utanon. Amo tong matikod ba mo mga tigpaminaw? Nga nay tao ingon ana. Na ano po'y tao nga daghan ang kanon, dutay ra pud ang sudan or utanon. So klase-klase. Ug unsay maayo niya na sa migamit sa maong sa mukaon sa maong paagi, ang paagi sa ilang pagkaon nga daghan ang utanon kaysa kanon, nakaayo na silang lawas. Karon unsa may kanon nato og nay huwaw, balik na putas huwaw. Ha? Unsa may ato kanon? Unsa may apaliton atong mga nag-drive, nagmanihog mga taxi, tricycle, habal-habal, mga bus nga nagruta sa nagkalain-laing ruta mga igsuon. Na masahiro ba? O sa may apaliton, o guwan ay kita ang mga mag-uuma kay giinit nagtinood. So, maunin dapita mga higala ang ipangandaman. Unya, ang mga mag-uuma na sayod ta, kitang tanan. Nga bisan gani, usahay kapoy ilang lawas, adto na na pagpamasahe sa kamalig dito silang uma. Kay atimanon yung uma, mga igsuon. Naapoy ubang mga nanimuyo sa kabalayan, distansya dutay sa ilang nataran o ka diha sa ilang nataran layo-layo sa agdanan sa balay na may ukra nga katubo ha nanay ukra nga katubo oh naay mga panimalay mga igala nga gitungtong na lang ng mga container mga galon nga gipamputol gipansudlan og sibuyas gipansudlag yuta gitamnag sibuyas kay mahimo man kay nugbo ro maggamot ang sibuyas nay mga mag-uuma nga yuna na ilang ginabuhat bisag walay huwaw ila ka nang ginabuhat ngano man na may sobrang oras pag uli gikas trabaho kun sa galing gitrabaho ibutan ta may uli og alas 5 pahuway og kadiyot lihok-lihok dayon nga to sa ilang garden nga gitungtong niya ng usang tabla makapahimulo sila naras palibot. Mani akong giingon mga igala nga dalay gun ang mga mag-uuma. Wa po di po ipasabot nga ang opisina dili dalay gun ayaw. Pero maghisgot ag dalay gun man tanan mga igsuon ug unsay ginabuhat pero lang anang tinuntong nga mga buhat. Oh. Usa ni ana nga nalista mga igala nga dili mapapa sa una-una sa tao ang pagpanguma. Ako nakaagi man kog pagpanguma mga igsuon. Aundang manatas pagpanguma sa dihang nagtrabaho na ta mga igsuon og radyo. Oh, kay usas atong gitinguha sa bata pata nga motrabaho gyud radyo. Pero suhito ko sa panguma. Hinganli ninyo kung say buhaton sa humay gikan sa pagtagod o similya o pagsabwag hangtod mabalhin dito basak mga igala o sa umahan. Tanan anak kamao ko. Tanan, paglimpyog kasagingan, paglimpyog mga lubi, kabahin manas panguma. Ay, ati manon, malagi ang tanong. Di makay garden rin ati manon. Hasta mga lubi ng mga tagas, kasagingan, i-appel manag ati man. Kay magakagagmay man ang lawas sa saging kanang bani, mga higalag, di ni mo ati manon. Daghan ang unas, magakagagmay. Mubunga, bunga sang gagmay. Kung ati manon, magkadagko,
ang bunga, dagko sab. So ingon ana, kalingaw ang pagpanguma mga higala. Og dili kalikayan nga mangayo gyud hinabang ang mga mag-uma, mga igsuon, kay ang gobyerno gaanda man sab, ang atong provincial government gaanda man sab. Tinguha man ni gobernador ari sa umintado mga igsuon nga inig tingog sa mag-uma, kulang ko dire, kulang ana. Naagilayon ikatunol. Kulang kong similya. Gusto kong utanom, utalong. Oh. To ano may pinakiti mga igsuon. Oh. Kini, para nis maayong panahon, og ingon sab, sa dili maayong panahon. Kay ang gipangandaman mga igsuon sa provincial government, dili lang kay katalagman. Apil ang maayong panahon, gipangandaman usab. Mabitaw na mga igalang usahay, maglalis ka ng uba, isi ka mag-uma, ragod po. Ano, nalaktawan man ko. Ha? Uni mga igsuon. Nga, gilihok, unya nahisgutan sa Capitol Reports, ang may tungod lagi suwaw. Apil manis kalihok sa panahon, kining huwaw. Kaya naa may gitawag og tinginit, napoy gitawag og tingulan. Karing tinginit, linyada ni huwaw, pero di good maayog yung nai huwaw. Okay lang ng tinginit, mangigala nga, makaayos tanom. Kininting huwaw kay mga matay man tanom. Unya ko nang imong mga tanom, tuas kabakildan, mga igsuon, di naman tumatabag, hakot og tubig. Labi na po kabakildan, nga wapoy, tinugdan sa tubig, way tubo doon sa diha. Pasagdan na lang yun to. Oh. Kay di man matabag lihok sa tao. Naa ang hunahuna sa tao nga bubuan ng tanuma, pero tuwa mas bukid. Nga, duhang kilometro po gikan sa barangay road. O niya, gikan sa barangay road, ang imong uma, di po kaagian bisag balsahan o kabaw. Di gani kagiyag balsahag ka ba? Sakyanan pa bang upatligid? So dito matabag buo-buo mga higsuon. Dito matabang. Mao nga ang pangagaman ng provincial nag-agda karon mga higsuon. Mananumtag balanghoy kay kini magumbalanghoy mga higsuon. Musukol ng tinginit. Musukol ni. Namagoy tanong mga musukol tinginit. Pareha ning gabi. Oh. So ito man ang mga mag-uma, besag usang matang sa gabi. Oh. Musukol mo nagtinginit. Besag usan na nay dahon, mga igsuon. Tungod kay ang ubang dahon, ang matay na suwaw. Antun, usan na lang yun ka dahon, ang udlot na lang. Mabuhi man na og mabugnawan. Di man na parehas, mais, mga igsuon, nga kining mais. Pag-abot nga malaos na ganig, upat kabuntag, lima kabuntag, wala, di na matabang. Isang pag-uwan nun. Isang pag-naibulan. Di na matabang. Kabantay mo. Ang mga mag-uuma nini nakabantay. Kay mo ilang trabaho. Lunes o buntag. Laos ang dahon. Oh, pero pa mapatay. Green pa, pero laos na. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, sigig kalaos. Pag-abot sa uwan, di na matabang. Ngano man, di pariha kaligunon ang tanang tanom diha sa uma, nga muantos o kamulahutay o init. Tangkong hinoon, mulahutay man. Tambok man ang tangkong, mga igsuon, bisag ton o gray naas palibot. Kining mais, kinisang humay, mga igsuon, makaani, besag tinghuaw, basta di mahugtan og supply sa tubig. Karon kay kining atong kabasakan, mga igsuon, daghamang klase. Naiwa magsalig og ulan. Naapoy wa magsalig og ulan kaayo, pero masubraan pog init, moabot nagtulo ka simana, muhinay sa tinugdan sa tubig. Naman ang klasiha. Naay basakan, mga igsuon, nga kung ulan-ulanon lang, bisagway abuno, makaani. Oh, bisag way abuno, makaani. Kay tambok pa ang yuta.
Busa, daghan man tag klase nga mga yuta dinis ato sa Bohol sama sa ubang probinsya. Gipanagan-an kana. Mao nga gisgutan sa Capitol Reports mga igsoon ang mahitungod ni ning huwaw. Unya sa giingon na nako sa sayong bahin sa akong paglingkod karon sa Tulumanon mga igsoon, bisag wala mananom og lagot mon og humay, maipiktuhan. Prueba ebidensya. Unsay kaligunan? Namaligyag painit. Sa maayo ang pagpanganis mga mag-uma, kusog-kusog ang halin. Hurot-hurot mga higala ang maligya. Kay ang niya sa syudad nga mga unay mga higala, ang kadaghanan sa bana nga muagi sa mga painitan sa terminal, taga-lungsod man. Ambak sa sakyanan, gikan sa nagkalain-lain biyahe, destinasyon, ruta ba? Gutom naman kay ngit-ngit pahinggikan na sa ilang balay. Pag-abot diha sa mga terminal, unsa diha nga nay daghang painitan, maunay mga customer. Mo'y kadaghanan. Dili man customer sa mga painitan des terminal ang kadaghanan ni amag puyo syudad. Ang kadaghanan customer o mga on sa mga baligya sa painitan, mga igsoon, gikan sa kalungsuran. Anong miingon man ko nga maipiktuhan ug nay huwaw, di naman tumanganhi syudad. Di na tumanganhi. Anay, panalagsa. Unya og mahinay kag daginot gikas kalungsuran mga igsoon. Magbaho naman ang nilungag saging daan, di naman mo agis painitan. Kay wa na may kita kayos kabasakan, kapatagag, kabakildan sa ngalan sa pag-uma, kamad-an mga higala og dili. Magbaho na daan. Magbaho na tag putong bulanghoy. Di na tamo agis painitan. Di may piktuhan ang painitan. Kay kada gabit-bit naman daan. Sumaw ni mga igsoon ang akong giingon nga bisag wala o dili mananumay og mga duma kay ang panginabuhi niya sa syudad, mukunhod-gunhod yun ang kita. Mukunhod. Labi nagtimbuka sa klase o niya maghuaw, uy tuod, kining huaw nga gisgutan, murag maatol ni og ablis klase. Musamot na. Kay unahon man tong gipangayo sa anak, ma, mau ka na, mukari mo ko to. Abli man sa klase, palitan. Sumuminos ang mga negosyo, mga igala. Pero ako mingon nga magsira. Mukunhod lang ang kita. Basta maipiktuhan ang mga mag-uuma. Mabitaw ng sakyanan, negosyo man yung sakyanan. Biyahig talibon, biyahig ubay, hagna, uban pambahin diri sa laing kalungsuran sa samas mga sagbayan. Yutay ray musakay. Kaniad to, manindog ng uban sa wapay huwaw. Pero, ug naanay huwaw mga igala. Wanay manindog. Konduktor na lagi katindog. Nga naman, mukunhod lagi. Mukunhod man ang kita mga igala sa mga negosyo, lahutay gihapon ang provincial government dinis ato sa lalawigan sa Bohol sa pagtabang. Sa pagtabang. Unya, mga igsoon, kay doon na may tanom nga sa kaumahan, inunta duma, mga lagot mon. Nga lisod pangitaon ang similya. Og talong, asayon ra. Daga magliso ng usang buok talong. Dabi-gabi og bulanghoy, mga igsoon, kining kasaba. Lisod pangitaon ang similya, ana. Pero ganado ang tao, ganahan ang tao, mutanom, ana. Nga naman, musukol magdinginit. Musukol. Di dali matay ba? Di dali malahos. So, ang atong provincial government, nakisgot ni ini atol sa Capitol Reports. Ako sa Capitol Reports, mga igala, naaman tadiha. Pwede lang problemas panglawas. Pero mga kapoy las lawas mga igsoon, naatadiha.
kay aron ta makakat-on og unsay mga tuba gikan sa nagkadaiya nga mga opisina. Nakadungog na manggukog istorya. Mga igsoon, nga doon na nangutana. Asa man ta og si Milias Balanghoy. Tagsara man po'y mananom og Balanghoy. Bisag susihon. Kini mga kalungsuran sa interior. Tagsara ay nananom og Balanghoy. Labi na karoon sa panahon na mga higala kay kanang nakabukiran, mga bakilid, kapatagan, mga piong, masabtan ba sa kanaghanan ni piong, kanang bakilid, unya, dito sa punuan sa bakilid, mo ito'y gitawag o piong, tambok ang saging nga nagitanom. Tagsaray na nanatalagsara. Kamutingaling mga naminaw, mga igsoon, o ganahan mo mananom o Balanghoy, makapangutana mo. Asa matag si Milyag Balanghoy ini? Nga kining atong kabakilda na puro mani mahogani, na puro tek, na puro kakahuyan. Lahi man kaniadto mga igala, maghisgot kaniadto, katong wa pa mapuno ang kabukiran o kahoy. Tinanom sa tao, mga mahogani, jimilina. Mo mani ang makita. Di biya dautan ang pagpananom o kahoy, pero maulagi na. Bisag dili dautan ang pagpananom o kahoy, asa naman ta mananom o Balanghoy? Nga di man sa mutubo ng Balanghoy, yung anak ni mo itanom sa kakahuyan. Tubo ba din na? Nakaroon kay bisitahon man taguaw. Di mahinomdom na putas Balanghoy. Maghisgot na pug pananom. Di man sa mahimo mga igala, nga unya na tamutanom o Balanghoy, yung naan ang huaw. Kay kanang pulong pangandam mga isoon, layo pagatanom ka na. Kanang pulong pagpangandam. Di na matawag o pangandam na anang huaw maupay itanom. Di na matawag o pangandam. Kanang pangandam mga higala wapay huaw. Gatanom ka na, layo pa. Walo pang buwan, lima kabuwan, unom kabuwan, o kana mo na'y pangandam. Pero kunya ka na magtanom, akto na, adi na pangandam. Pero tawagun, gihapon ang tawag, kugihan, kay gatanoman. So ang kugi day mga higala, kana kadasig bas paglihok ba? Mao man ay kugi. Kana day ang kadasig sa paglihok, gakinahanglan po nag-timing. Saktong panahon ba? Kay kung unya na ta magtanom, o gabi, kamuti, labi na yun yung kamuti, lisod o similya. Kay ganas may itanom ini. So ito ini ang ubang taga-syudad. Ganas ang itanom sa kamuti. Dili itong gamot. Gikan sa udlot, mga duhandangaw, putlo ni mo, amo na itanom. Dali man pud malawos mamatay ning kamuti og tinginit. Amot og asang lungsod din sa lalawigan sa Bohol nga daghag kamutihan ang bakilid, asang lungsura. Tagabatuan man ko, nakasuroy-suroy man ko mga igsoon, kay huwag na lagi pista. Muduaw man tas mga parente, pero dagong pamista. Makakita, makakita man sa tas kabakildan, alam mo piyong tao, mulabay tagbakilid. Huwag man ko kakita dito mga kamutihan. Diri pong dapit sa katigbian, isakay na kong sakyanan, magkauban migsakay. Sa sakyanan, paingon diri sa tagbilaran, mga igala. Napulo na katao akong ipangutana. Wa ko no'y mga kamutihan. Unsa may naa, kakahuyan. Kay nanom lagi. So, maglisod taglihok, kay napuro naman kakahuyan. Pero, ganahan ang tao mo lihok, labi nagmagisgot, wow, managanatan ini. Muna nga, kini din pagpananom sa kahoy, daghay gaingon nga, timbang-timbangon po ni, atinood gud na. Kaya di man mabuhi ning atong pananom, mga higalag, ang kahoy, tagingon, nagsaging, kadagkoon. Bisa nga nagtagingon, kawayan, di na mabuhi. Muna mga igsoon, nga ang pangagaman ng probinsyal, nag-andam og mga similya.
Nga kadto mga igsuon nga mga dasig kay nangutana mako ni Ma'am Puentes atol sa Capitol Reports. Ma'am, pwede na ba namatay programa pagpakabana Bulanon, programa sa gobyerno? Usakos gadala. Magpahibalo na may kung kinsay nang hinanglag pakag bulanghoy. Ato alas Ma'am Puentes ninyo dito sa Agriculture's Office. Aron tudluan mo asa ng pakas bulanghoy. Nya di man pud pagpangandam og huaw mga igala o tinggutom, di man moingon man tag tinggutom kay usa ka anihan, duha ka ting anihan, way maani. Oh. Di man pud pagpangandam mga igala sa usa ka tawong mag-uuma kun mutanom lag 20 ka puno ang bulanghoy. Oh. Kining pangandam mga igala gakinanglan ni dako nga paglihok, kusog nga paglihok. Dako sa bang lute nga gikinanglan. Mutanom kag napulo lang kapuno ang balanghoy. Di man na pangandam para sa tinggutom. Dabig mo tinggutom, magunom kabuan. Niya ang balanghoy, imong gitanom, 20 ra kapunuan. O, usahay, napaisilingan mo hangyo. Ato sa tugutan kay looy. O, nahinumdum ko gamay mga igsoon, kadiyot lang. Doon ako'y nahinumduman. Pakianha magkuglungsod sa edad pa kong mga 14, mga igala 12. Kay putanaw lagi putag daghan truck. Kay ibaw kay ning tuatas layo nga barangay nga di ko tatika kitag sakyanan. Mao man ming mga idara kaniadto. Gawas ning mga batan-on karon. Oh, di na gani halos muli kay truck. Pero kami sa una, malipay ta. Malipay ta. Adto ta sa kay naninda maginamo sa akong mama. Pasaan-pasaan pukog sugong hasta unas. Oh, kaya di mo po'y tinabal. Ang tinabal sa una kay di man kinilo, tinuhog man. Niya inigtuhog, inigbaligya ni mama, pustog unas. Pasaan-pasaan po ko ining unas ug saging. Hasta ton sugong sa unang panahon. Karon kay wala may sugong. Ah, kay disinti naman. Kaniad to kay inato man lang, putol sa kawayan, himuon sugong. Amot, masabdan ba ni si uban? Oh, sudlan o ginamos. Mm. Uban ko. Wa may mga kamuti kaniadto ipamaligyas merkado. Sa amo lang lungsod ako nakitan atong mga 1968, 1967 o di ta kitag kamuti iladlad mga balanghoy yon sa pananguban kay ibaligya magsinggit-singgit o day kamuti dere day balanghoy palit na mo kaghapon pa ni lukata presko pa way magsinggit-singgit. Ngano man di mahalin ug dali kaniadto ang mga kamutis merkado kay halos tanang tao. Ha? Ga-opisina, wala, naay kamutihan. Unya ang kamutihan sa usa ka tao kay di man kay usa ra kabakilid. Ang amo lang daan mangigala. Ang amo a upat kabakilid, kamutihan. Na matabang ba di nagkaon, dali na kamupalit. Ug wag daw man kagkamuti sa lungsod, pabayloan na dito mga isda-isda. Mubaylo man po itong taga isda-isda nga negosyante mga igsuon kay taga isilaman. Wa may kamutihan sa ila. Abi na ilo ay dito. Muna ang kahimtang sa Lagutmon kanhi ay karon mga igsuon, pastila na nanggiladlad. Lungsod nga dili bibo, na ibaligyang kamuti. Pero pagbantay kay basigikan pus Mindanao. Oh, di ba? Kay gisuplayan man tas Mindanao. Mm. Pero karon sa panahon na doon na mga kalungsuran nga maingon nato nananom na lagi kamote. Na pagingon nga na ihuaw mga igala kay apil tong di dasig mutanom o mga lagutom mutanom naman to. Malalim ni mo, tinginit, duha ka tinganihan, di mo ani, di taka ani. So mangandam na sabdo. Ngon si Ma'am Puentes Agriculture's Office mga igsuon, nahala, kadtong nanginanglan og paka og balanghoy, putol-putolon man at tagsandanga o kapin, kulkulang, ala itanom. Unya ang pangandam lagi sa tinginit mga igala, dili kay 20 ra kapunuan, 30. 50 o usa ka gatos kapunuan, dili kay maura na ang gidaghanon. Sobra pa, kutob sa mahimo. Sobra pa. O gabi man sab galing, mao gihapon.
Ingon mas mampuinti sa apoy din na ipabalo nga nanay si Milya nahala. Palihog kadto nakadungog og pangutana lang dito sa agriculture's office. Kaya atong ginapahibalo din sa atong tulumanon nga na aday mga pakag bulanghoy. Kaniadto sa diha pa ang plantas kasaba sa lungsod sa Carmen mga igsuon, daghang similya og bulanghoy. Ngano man, laod man, dinagko nga lutid, dakong laod mga igala, kapatagan, gitamnan. Karon lagi, ambot og asang lungsura. Ubay, matod pang ma'am, tua. Oh. Tua. Na, og dabi, kung muabot nag kinintos ka mag-uuma ang mutanom. Pangandam alang sa bagyo naman. Wow, mga igsoon. So, gikinanglan nga dinaghan. Ato ning gisgutan mga igala, kay kining huaw, muduaw-duaw man eh, matod pas pag-asa. Bisitahon man ta, mausa katuig, duha katuig, naagi huaw. Nya kining atong mga abot panahon sa dili huaw mga igala, daghang humay, daghang mais, ay pamaligya man na. Lahi man sa kinaiya sa katawhan na atong mga 1950s, 1945, 1960, o anang dapita, dili man ihurot o baligya ang abot sa uma. Dili ihurot. Sa amo lang kasilinganan, dito sa among barangay, dito sa batuan, mga igsuon. May dagkong sudlanan o gumay. Gikwinta mandaan ang konsumo sa pamilya. Maura ni, binakid man kaniyan to. Karun kay kinilo naman. Iniglito, magbilin lang tag napulo kabakid. Bilin yun na, ugahon o tinood. Isod atong dakong sudlanan, mga igala, nga hinimog kawayan. Lanis kawayan. Nga ang ngalan adto, niadtong panahon na ambot na usob na bangalan karon, ug naa pa magaling, sugigi, lokong, oh, dako nga tuyok sa sudlanan, mga igala, imbornal gamay raman. Kadto dako. Punon daan, kwintahon daan sa mga mag-uuma. Lima ramantang namuyo, ama o gina, pito ramantang namuyo, magbilin lang tag 15 kabakid, kay binakid, lagi ka niya ito, ginantang ba? O, ito ng 25 kagantang equals 1 usa kabakid, mga igsoon. Karon kay kinilo naman, kay giusab man kaniya ito, itong panahon sa Marcelo, ni kanhi Presidente Marcos, wa na'y ginantang. Binakid na tanan. Wala'y ginantang. Kinilo na tanan. Kinilo na. Muna, ang tanang sako, gimarkahan ng 50 kilos. Kaniadto, ang sako, gimarkahan 25 gantas. Mga igsoon. Maginantang o makinilo, mulihok yun da. Labi na sa mga mag-uuma. Katong mga nag-drive, ugdag kong sakyanan, auto, kung sa paadig, yun to kapananom. Ngano man, ang ilam ang swindo ipalit og mga makaon, kay tuwa man sila magtrabaho. So, mangandam ang mga katiguangan kanhi. Ang mga ama og ina ba, dili ihurot o baligya. Karon akong nasahiran, mura maghihurot-hurot na. Oh. Ha? Kaniadto, mga igsuon, ang akong tanaw kaniadto, ha? Sa ako lang. Bisan ang mga naminaw nga may pangidaro na mga igsuon, katong mga senior citizen nga mga 80 na edad, ngano nga kusog mo bili, ibilin yun ang pagkaon, maglain yung pagkaon ang kaniadto mga igala, nga mga katawhan, labinag mga mag-uuma. Maes, ugahon o tinood, isod og sako. Oh. Gabi, dakong gabihan, unya na lukata mga igala o tinggutom na, huaw nanay huaw. Naana, apil na sa programa sa mga kanhiang katawhan, mga igsoon, ito nga 1945, 1950, 1955, ana, 1960s, yan ana. Magprograma man ang pamilya kaniya ito, kaugalingong programa. Ilang ibudiga ang reserba. Muna hindi magkalisod o pagkaon, kaya gabilin-bilin man. Karon, ambot magbilin-bilin pa ba?
Oh. Unsa man puy ibilin kun sweldo ang gisaligan? Di kwarta na lang itagana. Oh. Mo na mga igsuon nga. Labi na sab kay kaniadto, wa pay purpose. Wa pa nang programa asana pantawid pampamilyang Pilipino program. O muna yung meanings purpose. Wa pa na kaniadto mga igsuon. Kanang hatag-hatag o gabuno, wala na kaniadto. Karoon na ining baguhay panahon. Unsa pa kanang ubang ipaghatag-hatag mga igsuon. Wala. Mao tingali kadto ang hinungdan ngano nga magsalin gyud ang tao ang bulanon. Magsalin gyud og pagkaon dili ihurot baligya ba? Oh. Ang balay nga masunog kaniadto mga higala nay nasunog nga mais pug humay. Kay tuwa man sa ilawom sa balay ang kanang gitawag og pinsa. Tuwa man dito mga higala humay dali ba ni mo hangwat mga higala og nanay sunog. Oh, labi na pud kay kaniadto mga higala ang bumbiro talagsara. Di pareha karon na daganag bumbiro. Ah. Mao na hinungdan ngano nga magsalin ang mga katigulangan kaniadto. Iphon man lang ang namuyo sa balay. Ah, lima rame. Ah, magsalin lamang tag na po ka bakid nga kanang bakid mga igsuon ginantang na. Magsalin lang tag 15 ka bakid nga humay, ana gyud. Oh. Kay magsalin man kani adto. Sumatag panahon lain-laig talanaon. Oh. Nindot ko puning atong gobyerno karon ngano man ay tabang. Nay ipanghatag, di man dautan ning manghatag, di po dautan ning mudawat. Pero ako lang gitanhi tandi ang kanhing katuigan og karon mga igsuon. Nay tabang karon. Na kay naa may tabang, mursa mo tagkadasig sa paglihok. Naa may huwaw ug wala, mudasig sa paglihok. Ano man, na may hinabang. Kaniadto, way hinabang. Wa may hatag ug similya humay kaniadto mga igsuon. Gasugod kong tuon ug daro mga igala, edad kong 15. Hmm. Kay ang daro po kaniadto mga igala, kahoy man. Unya pagkatao-tao diha na ang sangamputaw. Oh. Diha na ang sangamputaw. Kahoy man gani adto. Mo bitaw nga muingon ako. Galingon akong kasinatian mga igala. Bisag unsay lihokon sa uma, loloy tutas pasado. Ngano man? Daghan tuig ako ga uma mga igsuon. Ha? Engineer? Oh. Giban lahi manginikanan kaniadto kay abansayon man kagdaro bansayon ka unsaon limpyo anang bakilid kanang gitawag o magkaingin o magbaol moton daghan kaniadto og duma mga igsoon karon kay wa na may duma kayo analagis merkado pero inig pangutan na po, din manigikan manang din nigikan kagayan di uro. Napoy ni kusog na ang uma karon sa mga ubang lungsod sa mga Sirabulyones pero kulangon man kulangon mo na nga kay niya may pinasahing panahon nga gisgutan sa Capitol Reports mga igala aton duyugan ang mga tambag ikan sa gobyerno mananumta kanang tanom nga tininuod adyaw tong basta na lang usay ra ba na mag-survey engineer. Oh, manang, nay mo garden o naa to tuludyo. Pagimanhiman pa, igura na kabuwak. Kay di man maatiman. Kay ga-drive mambana. Ang asawa po, atiman o mga baboy kung sa pagkanang uban. Ang giingon sa gobyerno nga pangandaman, katong gitinood sa pag-atiman. Nga muabot nga to sa daghang bunga mga kaigsuunan. Daghang dahon aron mautan. Hmm. Dili itong basta na lang gatanom kay arong nay itubag ug nay magsurbe. Dili to. Kun dili katong giatiman gyud pagayo. Mao lagi ni ang pangutana. Kun daghang mga mag-uma maghisgot nga mutanom og gabi. Na nabay similya. Kun daghan ang mag-uma pananglitan dunay 300 ka mag-uma mutanom kog balanghoy
asa tagpaka. Nga kanang mga igsoon, ay intubag mampus mampuintis nga, naidagas ubay, labing mayo. Oh, kailain naman yung mga mag-uuma, mga igala, makadungog, naganig, naikatalagman, mo tinuod rabag yun naglihok. Mo tinuod og lihok, labi nag-ingnon, kining umaabot nga huwaw, mga igala. Kay 79% na nga naihuwaw, 29 nalay wala. Oh, kining manganda mabas pag-uma, kay di na maigo o tanong mag mga 30 kapunuan, unsa ako na magbalanghoy. Oh, kay kining similya usa man sa dis problema. Mabitaw nga ang atong provincial government mangingala gaandam og para garden. Nakaron kay ang ligog busog mga igsoon matud pas katigulan kanang mupugong ba. Ingno nilag mupugong spulso. Balanghoy man. Oh, ang utanon palami lang nas atong gikaong duma. Mabitaw nang mupalitag usahay karing manok. Bisag unsa ka mahal sa bugas, eh, mahalon nga bugas, ibutan ta. Napa ba si tinta karon engineer? Oh, maura man gihapon tanang bugas asuaan man. Parisan man nag sudan, mautan man o mahayop ang iparis. Manok hayop man na. Tanang bugas mga igsuon parisan. Dili ingon nga akay kare kay 64 unya lami nga klases bugas. Sa isinta kapin, di na lang nato niya sudanan. Adili. Sudanan kaya po. Naun sa may sudanan, huwag nangamatay, suwaw. O. Unya anduma mga igsoon, dakog tabang, kunway bugas. Ha? Dakog ikatabang mga igsoon, anduma, kun walay bugas. O. Kay mao manay musagang, pananglitan. Ug maglisod yun, pananglitan lang ha. Kanapulo na lang tamuka og bugas sa usang simbana. Pananglitan lang ni. Pero daghang kagduma, di man mausab ang imong timbang, mas muhimsog pa. Oh, mo ni mga igsuon nga giapil sa programa. Anya kantong mga mag-uuma nga gustong mananom og balanghoy ala, susiha lang dito sa opisina sa Kapitolyo ang agrikultura kay tudloan mo. Og asa ta mga manguhag paka og balanghoy kay talagsa ra lagi sa ubang kalungsuran ambot sa ubang lungsod ug daghan bag balanghoy magpangutan na magukos mga sakyanan manang diin kagikan gikan ko sa Binunido gikan ko sa Carmen gikan ko sa Sagbayan kumusta Sagbayan manang daghan bag balanghoyan awa man na aman pero ginagmay ra man oh muni mga igsuon. Atong gisgutan gyud ang huaw nga ang punto sa akong paglakbit mga igalag paghisgot angayan pangandaman ang kanang pulong pangandam wa pa moabot ang huaw ang balanghoy mga igala pahawak na munay pangandam nga klaro ang pulong pangandam sa huaw mga igala ang gabi daghan nagdahon kay dugay-dugay rang gitanom mga duha na kabuhan munay pangandam og atong una-unaon gyud pag-ayo. Pero kun unya na ta magtanom na anang huaw, dili na napangandam. Ngano man, magkalawos-lawos naman tong imong tanom kay wa na may uwan. So layo pa gatubo na. Wa na makoy oras pagpadayon higala ni imong tulumanon pagpakabana bulanon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Sa ngalan sa provincial government uban ni Gobernador Aris Omitado ug mga kaubanan, sa ngalan sa sapay mo. Nga mga tagdumala, sila si Atty. Pilipina Asoy Pilio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, mga kaigsunan, si Engineer Cyrus Dibayros, ang kauban ako diri karon sa Master Control, mga kaigsunan, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: High levels, tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B-complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, atong first gentleman and first district representative congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors atong mga ato ang mga kaubanan atong mga city hall employees, ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, ilabi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, well, la increase si Ma'am Kathleen Torimocha, ug si ang ato ang city administrator si Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutod din sa imong programa ug asa man mo nahimutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab no sa ato ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran, tuma 15 ka kapitanes nga maoy puy nakiguban kanato sa matag adlaw nga programa. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si DJ Cyrus the Virus nga may nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. O gilabi na usab sa to ang official Facebook page kung diin naka-live ang ato ang programa, ang DYRD Bohol ang kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is May 22, 2026, adlaw nga Biyernes. Yes, it's a Friday mga igala. And I know nga naka-plan na inyong weekend. So sa dili pa maabot ang weekend mga igala, ari sa taas sa to ang programa no kung nga itong pag-asawaan. And it's a new day, so lain ang usap nga ito ang mga pag-aisgutan ng itong programa kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pag-amhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, no, itong atangan ang mga news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran, uguban pang mga fresh updates and news programs and services sa itong pag-amhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay with me until the end sa itong programa. And of course, sa itong mga kaigsuunan, no, Today is Friday. Plan na daano sa inyong weekend kung sa inyong buhaton. Basta stay hydrated and of course, amping lang sa ito ang mga panggibuhaton no, over the weekend. So enjoy lang mga higala. And sa dili pa na po na ito, ihatod ang ito ang mga fresh news sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Mangumusta sa ta sa ito ang mga suking tigpaminaw both sa ito ang radio program through DYRD and of course sa ito ang live sa itong Facebook sa DYRD. So kamusta man mo? Kamusta yung tibok adlaw sa itong mga suking tigpaminaw? I hope you're all good. You are all fine, no? Naamon sa maayong panglawas. And speaking of panglawas na itong mga kaigsunan na ito, no? Sa mga tagbilaranons and boholanos, please, no? Magawas man ta sa ito ang pasatagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahuan. Ug asa man mo ron na himutang, no? Magawas man ta kung asa man mo nga na himutang karong mga orasa. Please, no? Ang pingin nyo hang lawas. Atong timanan, no? Nga kanang usahay ang atong panahon, muuwan, muinit. So, dako kayong tansya o puruan nga ma-acquire na ito na yung ubos si punog nilanan. So, dako kayong tansya o puruan usab nga ang ito ang, no? Kung natin nga mga sakit-sakit, mag-quadro na itong mga trabaho nyo, maka-absent ta, or itong mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka pamilya. So, manang ampingin na itong lawas, kaya itong lawas may puhunan nga mulihok sa ito ang pamilya kung sa ito ang mga tagsa-tagsa ka gipang trabaho. And please, don't forget also to drink 8 glasses of water a day, no, para to stay hydrated. And the second one is, don't forget po no, to take vitamins para tabang sa niya para protection sa to ang lawas laban sa mga sakit-sakit. And ato dimanan matag-adlaw nga, health is wealth. So, mga higala, aring puntuha po, no? So, mga po ito ang mga ginagmay nga reminders alang sa to ang mga suking tigpaminaw. And aring puntuha, aring ako sa pita sa itong pagpasalamat, no? Sa to ang official sponsors, sa to ang Saulog Tagbilaran, 2026. Sa itong mga official sponsors na, daghang kayong salamat sa inyong generosity, your time, sa pagsuporta sa itong mga dinaiyang mga kalingawan sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. For our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Happier Source Enterprises, Do Exam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Bessas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcalo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Gismit Perol Macuno, Liga President Romulo Cepedosa, PCL President Joanna Cabalit Tinitay, and SK President Lawrence Sager and Club. For our platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Von Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Globe, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKey Truck Solutions, Balay La Nina Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature's Free, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Jude, we would like to thank the following: Jose Gale Construction and Supply, RZ Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Excel for Des Marketing, Global Port Bohol Terminal, Passas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitop Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel Chan, Builderware, Ramasola Studio, Eslaw Art and Sign, Ocean Fast Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ Seafoods, Chicken at the Epihan, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrick's, Boss Bang, Big Distag Bilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Joni's Sizzlers and Roast, and NL Ashenera's Catering Services, Reina's Haven and Garden, Mac's Restaurant, Bulana Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Coclea Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafoods, Lola Lilian's, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugun Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Black Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Hayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026. Ug arin puntuha usab mga higala, arin na usab kita sa ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Dihimo sa City Government of Tagbilaran ang house-to-house distribution sa mga wheelchairs ngadto sa mga senior citizens, PWDs o residente nga nagkahinahanglan o mobility assistance sa nagkalainlaing barangay sa Dakbayan. Personal nga gitunol ni Mayor Jane Yap ang mga wheelchair ngadto sa mga benepisyaryo sa ilang mga panimalay ug bisan sa hospital. Matud pa sa mayor, ang programa dili lamang simpleng paghatag og wheelchair kundili simbolo sa pag-atiman ug inklusibong serbisyong publiko alang sa matag Tagbilaran. Nakabenepisyo sa maong programa sila Robert Pandan sa Barangay Mangga, Melagro Sales sa Barangay Kugon, Maya Lisa Pagod sa Maring Barangay Jampas, Alba Lumagbas ug Bernardina Lumagbas sa Barangay Bohol, Pedrito Zamora sa Barangay Talukto, Susana Salamo sa Barangay Pugasyon 2, at Eulalia Julagon o Catalina Serrano sa Barangay Pugasyon 1. Sa laing bayan o sa mga higala, muabot na sa kapin 23.2 million pesos ang napasilod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran pinaagi sa nagkalainlaing subsidy o assistance programs nga giimplementar sa pamunuan ni Mayor Jane Yap ubos sa Energy Crisis Social Protection Package sa Dakbayan. Lakip niini ang kapin 15.5 million pesos nga cash disbursement alang sa kumpra sa Tagbi Food Voucher Program, 1.7 million pesos alang sa libreng sakay program o hapit 6 million pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers o fisher folks. Base sa dato sa City Government of Tagbilaran, mukabat na sa 95,000 ka food vouchers ang naggamit sa pagpamalit ug pagkaon ug uban pang baligya.

taga-barangay Kabawan, happy birthday nila ni Rita Pastrana, Rita Balani, and Rito Idiong. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Ruel Cabagnon. Taga-barangay Buhan, greetings going out to Divina Blancas, Julia Sampilingan, and Antonia Trompeta. Taga-barangay Taluto, happy birthday nila ni Carmen Sita Malaran, Pedro Israel Jr., and Faustina Lapid. Taga-barangay Buoy, happy birthday ni Olimpio Jr., si Pupot. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Australia Bungoyan, Evelyn Arizola, Crucita Rilampagos, Lourdes Picos, Emilia Nunez, Olimpio Pupot Jr. II, Rita Bueno, Maria Maxilia Inking, and Joanne Acero. Taga-barangay Poblacion Dos, happy birthday nila ni Bernardita Balile Joseph Sean. Taga-barangay Poblacion Uno, greetings going out to Marciana Adonga, Emiliano Goloron, and Danilo Casile. Taga-barangay Mansasa, greetings going out also nila ni Lourdes Preciado, Marieta Gasatan, mamaya happy birthday, Gabriel Cartagena Jr., and Rosita Sotomayor. Taga-barangay Buol, happy birthday nila ni Maria Gloria Pahang, Domingo Lamostel Jr., and Marita Bataliones. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Emilia Anit, Rito Lopena, and Marietta Refil. Happy birthday sa ito ang mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbiraran. Huwag sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulo ko sa ilang adlaw na tauhan karong adlawa. Happy birthday sila ni Brow Joseph Astorga Serrojales, Jubilet Torrijos Wying, Pablito Sabandia Rosales, Genesis Lopez Asombrado, Sheena Hamuay Virtudazo, Melinda Manun Og Sarita, Ananin Obinieta Potani, Mark Villucido Negusa, Renalyn Colyarin, Emilia Daraydo Anit, Kagawad sa Barangay Dampas, hello, Kagawad, happy birthday, Rita Ungyot Balani, Sean Ingde Miguel, Jason Inok Hakal, Rita Salomon, o sa ito ang head, sa ito ang Stratcom na nasa ulo usap sa ang adlaw na tauhan karong adlawa. Hello, happy birthday to Sir Friends Militante Boy Sir. And of course, sa ito ang former TCPC chairperson o kauban na nato karon sa city government. Hello, happy birthday to Ma'am Marietta Gasatan. Sa ito mga kaisula nato, no, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Rausanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Mamaya, and our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, sa ito ang mga kaisuunan usab nga nagsaulog usab sa lang adlaw na tauhan karong adlawa nga wala na to na mention sa ito ang programa. Happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa dili pa nako tapuson ang ato ang oras mga higala, no, I would like to greet sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw nakiguban kanato sa ato ang matag adlaw nga programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayang adlaw, no, nila ni Kagawad Anik Limako sa Barangay Tip-Tip, Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga, Kagawad Junring Ayeng sa Barangay Dao, and of course to Edison Bapilar Jude sa Libay, to Paulo Antonio sa Rabia, to Sir Raul Ragusta, to Tantan Termis, Ma'am Cheche Termis, and Sir Borge Termis, no, sa Barangay Taluto. Hello. And dagan kayong salamat, no, sa inyong panahon ug oras sa pakiguban ni atong matag adlaw nga programa. Again, sa itong mga kaigsoonan nato, dagan kayong salamat sa inyong pagigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, sa activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sakit ang mga higala sa sunod semana sa adlawng Lunes. Sa line-up po ng mga impormasyon, katikaran ng programa sa kapagaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, mag-unuban gyapon tanong sa samang takna. Tingaron gyapong oras sa mga higala ni atong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano? Mayroon na lang kaninyo, Sir

0: yung from home to home, gugma tag Bilaran, o servisyo nakasentro sa pamilyang tag Bilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Aguzar, as we all say in Tag Bilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Engineering Prosperity, Deniser, Tagamanogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaloy ang sagino, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay TC radyo nga akong gina-
4: DTX 500
5: highly recommended sa mga eksperto.
6: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neo Zep-C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya Waoy!
12: Basta Neo Zep-C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep-C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello again, mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello, Mommy-ish, kamusta?
18: Hello, pretty Carly.
17: Truly, you are indeed amazing, Mommy-ish. Kinaunsa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
18: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo og healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
17: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
18: Salamat sab kaayo, Carly. Og salamat sab MX3.
17: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
19: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
22: Lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong o labad ng ulo?
23: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa koy itudlo ninyo nga sekreto aron dili na na ninyo ipangutan na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, Korea, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa mo abot sa atua gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage, mao nga ayaw mugtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibaw-an ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
25: Rexino Forte!
16: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
25: Rexino Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: Rexino Forte!
20: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
25: Rexino Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Gikan kanamo sa DYRD.
28: DYRD.
27: Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Dewey Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12 jazz.
1: Satud sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalang maing ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, 2026, happy fiesta sa mga lugar sa Bohol nga nagapiesta karong adlaw. Ako ang matud kaninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa ato mga balita. Una dinhi sa tung dapit, veteranong journalist nga si Rick Obedencio namatay sa edad nga 69 anyos kagininang sayo sa buntag. Patay ang usa ka 18 anyos sa panagbangga sa duha ka motorsiklo dito sa Barangay La Victoria, lungsod sa Carmen. Suspect sa pagpanigba sa tulog ka managigala sa Barangay Loreto Cortez. May surrender sa kapulisan mga biktima samdan. Samtang sa kauluhan, articles of impeachment nga dunay ligong ebidensya may unahon sa House Prosecution Team samtang Hulyo 2 pa. Posibleng sugdan ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Sa gawas, US President Donald Trump planong istoryahon si Taiwan President Lai Ching-te kalabot sa posibleng arms sale sa isla. Mao gud mga higalang ato mga uluhan na mga detalye nini ug mga balita human lang sa hinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa itong balita sa kauluhan, articles of impeachment nga dunay ligong ebidensya maoy unahon sa House Prosecution Team samtang Hulyo 10 pa ang posibleng pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ada report sa UNTV News.
1: Pare-parehong may matitibay na ebidensya ang apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay Lead Public Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro, uunahin nilang ipresenta ang may pinakamalakas na ebidensya kapag nagsimula na ang impeachment trial. Naharap sa apat na articles of impeachment ang pangalawang pangulo, partikular na ang matinding pagbubanta laban sa pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol ng pangalawang pangulo.
2: Reason why we are considering the proper sequence of article is because tinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali. Although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish ka agad kaming at least one.
1: Sa apat na articles of impeachment, may kanya-kanyang lead prosecutor. Sa article na matinding pagbubanta at destabilization, pangungunahan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglalat ng mga ebidensya. Sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, si Bicol Saro Partners Representative Terry Rido naman ang lead prosecutor. Si Representative Luistro naman ang mamuna sa pagtalakay sa maling paggamit ng confidential funds at si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang sa umani panunuhol ni VP Duterte sa ilang opisyal sa Department of Education. Samantala, tinututulan naman ni Representative Luistro ang panukalang paintulutang makibahagi o bumoto remotely ang isang senator judge.
2: It is my humble submission na dapat personally present both in the presentation of evidence as well in the casting of vote. Why? Because it is important that the senator judges witness the demeanor of the witnesses. The demeanor determines whether or not the witnesses are telling the truth or otherwise. Also, it is important that they can personally examine all the documents which will be presented by both parties, no? And having said so, kung present sila during the presentation of evidence, we have more reason to say that they must be present as well during the casting of vote. Because this is a very solemn process which concerns the entire Philippine nation, no?
1: Si Senator Rodante Marcoleta ang nagpalutang ng panukalang dagdagan ng Senate rules sa plenary sessions para payagan ng isang senador na lumahok sa isang plenary session sa pamamagitan ng remote o electronic means kung may makatwirang dahilan. Rosalie Coe Zumahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. US President Donald Trump planong istoryahon si Taiwan na President Lai Cheng Ti kalabot sa posibleng arms sale sa isla. Balikan na ito UNTV sa detalye nini.
3: Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakatakda niyang kausapin si Taiwanese President Lai Ching-te kaugnay ng posibleng pagbebenta ng mga armas sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa kabila rin ng matinding pagtutol ng Beijing sa mga arms sales ng Estados Unidos sa isla.
4: Do you have any plans to call President Lai of Taiwan before you make a decision on the weapons package?
5: I speak to everybody.
3: Kaugnay ito ng posibleng pag-aproba ng Washington sa halos 14 bilyong dolyar na arms sales package para sa Taiwan, kabilang ang anti-drone equipment at air defense missile systems. Matatandaang noong 1979, pinutol ng Estados Unidos ang formal na diplomatic ties nito sa Taiwan upang kilalanin ang gobyerno ng China sa Beijing. Pero sa ilalim ng Taiwan Relations Act, patuloy pa rin nagbibigay ang Amerika ng mga armas na pandepensa sa Taiwan. Noong nakaraang linggo lamang ay nagtungo si Trump sa China at nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping kung saan binigyang diin umano ng China na ang issue ng Taiwan ay isa sa pinakasensitibong usapin sa relasyon ng dalawang superpower. Pero giit ni Trump, nasa kontrol umano ng kanilang administrasyon ang sitwasyon.
5: We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. It was amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on that Taiwan problem.
3: Patuloy na iginigiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersa para makamtan ang tinatawag nitong reunification. Samantala, hindi naman pabor ang China sa posibleng pag-uusap ni na Trump at Lai. Ayon sa Foreign Ministry ng Beijing, mahigpit nilang tinututulan ang anumang official exchanges sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan, gayon din ang mga arms sales ng Amerika sa isla.
6: 中方坚决反对美国同中国台湾地区开展官方往来，坚决反对美国向台湾出售武器，这一立场是一贯明确坚定的。
3: Nanawagan din ang China sa Washington na itigil ang pagbibigay ng umano'y maling signal sa mga tinatawag nitong separatist forces sa Taiwan.
6: 方敦促美方落实好中美元首会晤重要共识，兑现所做承诺和表态，慎之又慎处理台湾问题，停止向台独分裂势力发出错误信号，以实际行动维护台海和平稳定和中美关系。 稳定发展态势，中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯的、明确的。关于你提到的具体问题，请向中方国防部进行。
3: Sa pinakahuling niyang talumpati kahapon, muling binigyang diin ni President Lai ang pagiging independent ng Taiwan at ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!
0: Dahil salamat sa UNTV News at ang diwayan ng mga pamilyaw ni Sir Noel Daging diya sa Carmen o ni Municipal Councilor Manuel Iyas Clavite sa Carmen gihapon na minaw karon ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway ni Sir John Turalba sa City GSO ni Boss Malons Munton diya sa Kapitulyo sa mga kauban sa si Jian si Anika, si Jeyo. Mayang pupunusap ni Konsihal Bunal Plong Ringka o ni Kagawad Bibot Budlong. Mawag itong mga higalang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus Divirus o Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Mayang udo.
7: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

noon kung kining atong mga national agencies na sila yung mga field offices dire kay kana pa mo ato patas kauluhan mo ato patas sa Cebu or asa nga probinsya mo tabok pag yung tagdagat mahal kay gasto no pila pliti daan maniudto pa ka may hapon pa ka or kana bitang di pa ka kauli kay na pabalikon baka ugma kay kuwang imong requirements dako gasto oy unya kay mahadlok kay ikaw ra usa na apog kay kuyog pila mo ka buok kaon ninyo katog ninyo di ba pension house pila pliti duble kay duha mo or tulo mo kay dal suruy dako kayo gasto mga kigsoonan so mas maayo jud nga naatay mga satellite or mga field offices diri sa atong mga national agencies. So si board member Jami Aumentado Villamor cited the recent success of the permitting on wheels held for local wood furniture makers as proof that Boholanos are eager to comply with environmental laws and regulations when government services are made accessible, responsive, and closer to the people, mga kigsuunan. Bringing EMB services closer to Boholanos is not merely a matter of convenience. It is a necessary step toward accessible governance, better public service delivery, responsible environmental management, and inclusive economic development. Mga kigsuunan, tinuod yun na. Mas maayog yun na atay mga opisina diri sa atong mga national agencies or offices. So, kay napupos naman ang atong tunga ng atak ng tuluman nun. Naarap ako assistant, naghuwat din rin ako. Eh, kaya mag-kuan ko nami, magpa-manicure, pedicure. Asa ta mag-shopping, right? so, mo na siya mga kigsuunan. So, sangalan na lang sa itong mga kaubanan sa Pikaslawak, Sir Eric Ihok. And of course, we have Sir Cyrus, the virus of Con Air, mga kigsuunan. Kanya yung tingog sa kababay ng Janet Lim Villarojo. Daghan kig salamat, maing hapon. Salamat sa Diyos.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Bolyoser.

0: Ako sa mga polis, ganyang gran. Kinainasap sa itiya, ikaw mo piyo sa kinihalito niya sa launa. At daw na biyernes, mga ikilapit sa 22 bulan sa Mayo. At mga panibaya, kinainyong gran, mga suki, ito diplomenaw din sa atong bayan sa Tagalaran, mga suki usap na ito sa atong mga kalungsuran. Binadiha, gayon sa itong mahal ng lungsod sa Luway, kamusta itong 24 ka mga kabarangayan? Uy, hapit na ang piyesta sa maong lungsod, sunod na simana na mga kaigsunan. Atong mga mainit ang panibaya, di pulo pa kayo ang ito ang food bazaar, ha? Pero kapihili sa ito ang lungsod o mga kaigsunan. Panibaya na ito sa mga online listeners and viewers, atong mga pinaot ng antana, nasa kapiskay sa panglawas, upositido sa kanunay, naglantaw sa una. Ganyan yung tanan, welcome sa atong tulumanon na Itania sa Ala Una. Dagan ang miingon, ang naiusbon, ang barangay eleksyon.
1: Way palinay, di way arde kanunay.

0: Ako nga tulungan ang ibalikan sa kini sa Fanny's Bake Shop. Lamihan nga torta, insay mada, in panada. Dibing kasyo pa ko ba sa Fanny's Bake Shop at doon ang mga higala mga produkto sa Fanny's Bake Shop. Mapalit na diyan sa BQ Mall sa Altura Sumolog Island CDA Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong order so dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop. Publisyon Lungsin Sulaway. Nasa biyaan din ng refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kini, uglamihan ang pagkakon. Sama sa tinuguan ng puto-puto maya, sikwati, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit o daghan pa. Japanese Bake Shop. You can live the light in every bite.
1: TYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
0: Ibayaran itong happy birthday. Karabadlawa mga kaigsunan. Kini nga itong mga senyores o senyoras. Kini nga birthday. At itong mga pinanggal ng mga senyores. Presidente Diaz. Tumahal ka lumusog sa laway. Tinagyan kayo gamihan kayo ng cake. Oy. O plus 1,000 pesos. Happy birthday. Nga ito nila kang Elmer Bebit. Diha sa Tentambangan. Na ito usap kang Emilio Camillion mula sa Minawanan na kang Rito Adrian di Casalien di sa Calvario. Happy birthday usap nga ito kang Bernardo Sanchez sa Lubong Kinil o kang Venusto Mikulob Adiher diya sa Dayong Oriental Erongan Lawa ilang na birthday o kang Faustino Castition Lakar diya sa Tukong Bato si Faustino Pagotti Kalumzag ya, sa Alegria Sur yun man kang Marciano Masinin na Pagot ya sa Buklasin Ipabaw. Happy birthday o gauma itong tibayon advance happy birthday mga kaigsuunan na sila si Ipitasya Baliwis lagi ya sa Lasalina Sur sila si Desideria Umasas Maturan si Diosforo Ratunel Umasas o si Rito Panuag Maturan ya sa Dayong Oriental. Niya o mga dalawa, happy birthday po kang Marita Mahinay Idyong, ako ng teacher, ha? Si Florencia Solana Mahinay, diha usap sa Yanangan. Advance po ng Domingo, happy birthday na to kang Francisco Tanda Amor, kang diha sa Tukutilaya, sa Tukutukurintal, si Juanito Alcalantukaw, si Rogelio Quintes Senior sa La Salina Tour o si Melanie Labore Ilobon de sa Villalindia. Ayun man, ang manang May Susan Flores Pascual diha sa Poblasyon Bukos. Uy, nag-atulapan niya sa Dawis Magyakwa birthday, ha? Oh, namin, happy birthday, Adan. Okay? Sabang ko nag-birthday niya at yung malipayon nga sa pagbaya kanina yung happy birthday. Bueno, salamat sa nga may uwan po mga kaigsunan. Siyan o may super alien nyo. Naapo na yung mga uwan-uwan. No? May gustag grabing init. Pero may uwan niya to. Salamat na kay Mubis-Bis Panagsaba. Ang ato ang kalangitan. Giining nga gauka nga kayutaan mga kaigsunan. Mado pa ning mas maayo ning hatdog kanang maughan ang sapa. Mo ana ning hatdog kay nagpasabot nga wa na gyud tubig nga may dagayday gikan sa ibabaw ng bahin mga igsoon. So kaning gawan uwan sigurado ning dili na maughan ang sapa. Pero nadawa. Ay, happy po fiesta di ay sa Guadalupe Lobo, no? Oh, 23-24. Bitaw. Oh, happy fiesta niya, Mayor Leon, Kalibosan siya. Parag na ay tayo siyang order lipso na nga po, Mayor ba? Ala, sige, sige. Mamista po. Oh, Mr. Ron. Wala problema ang pagpamista. Okay. Ipistahan po karon mga kaigsuunan kining isyo kabahin ining mga hukungihong nga posibilidad o ipostpone na po kining maong barangay eleksyon. Schedule na ni to take place karong November 1 this year. Mga kaigsuunan, maumuniting maumupuni ang ting eleksyon dito sa Amerika, mga higala, kining November. Diyan man, linggo na yun o January 1. Ngayon muna saktong sugod sa servisyo yun, ha? Ang ato dali kay tunga-tunga mas tuig June 30 noon time. Kay dili January 1, ha? Duterte. Tungas to eh. Ang iba, i-postpone ang barangay election. Mautili na pangutan ang mga kaiksunan nga tubagon sa mga katawahan. Ang iba, anay o dili anay. O, depende sa katubag, mutubag. Kung ang mutubag mga kaiksunan, katong mga budagan, o barangay election, ingon dyan na sila nga, adit may mo, o barangay election. Alabi na itong gusto ng makapitan, gusto ng barangay kagawad, di mahimo o liliin na yun. At ilbaya po din yung iski na mga kaigsunan. At ang ambisyon po, alis o na ipospon. Kaya hindi na ko maiski ang panahon na. Kapas na kong edad niya na. So, kaya eleksyonan ko doon. Kaya rin na qualified pa ko. So, depende sa motubag. Pero huwag katong mga incumbent sa mga barangay captains o councilors, tingali, ang ilang tubag po, bitaw ang ay postpone kay luoy atong nasod nagkadipo-dipo tungod aning crisis at tungod gumikan ni ining gubat sa Iran din apektahan ta tungod ining pagmahal sa presyo sa gasolina. So ang ay nalang tingali nga i-postpone may nalang ng budget for the election magamit na sa pag sagang sa kalisdanan sa mga katawhan. So mauna mga kaigsunan ang mga argumento. Gayon po ngayon ng uban. Saan naman itong kumilik na kagasto naman? Ready naman itong ilahang mga eleksyon para panarya? Ha? O, ready naman. Ngayon po itong uban nga. Hindi mo na mabahaw. Pwede mo na bahawon. Hindi mo na parehag eleksyon sa kanang lungsod o presidente nga computerized. O, kana guys, suwat mong tingali na. So, blank paper lang na. Pwede rin na. Magamit pa na. Sunod, bahala o ang pizza dili mo. Baingon po ng uban. Di man pwede gamiton ang kwarta na. Intindig mo na kung parang nga eleksyon. Depende. Ano yung tawag mga kaigsunan? Depende. Huwag mo dili magamit kung gusto ko sa gobyerno mga kaigsunan. Mga nagnaylagang mga pamahagi niya na. Kung ugaling dili dyan magbarangay eleksyon, ang pundo niya na pwede na siya nga ma-savings kay huwag man magamit. Kanya, at the end of the almost na mauhindang fiscal year, maunang panahon na nga gamit po na sa laing mga kahigay pa, mga liho. So, wala mo dili magamit na kung gusto ko na mga kaigsunan. Badit ka na po sunod. Okay, yasa maghintahin ng kwarta o huwag barangay election doon. Trust fund ba din? Di ba din na trust fund? Sumahog na og savings. Ha? So magamit. Pag-iap na siya. Mga kaigsunan. Kung gusto ko. Pero saan naman po na magamit? O panalitan o dili na gamitin para barangay election. Saan mo po na magamit? Yay. Basin o makurakot na kuminoon ng korta nga. Ngayon ko itong mga tao nga ipanghatag na. Ipanghatag. Pinaagi sa paghatag o mga ugas ba, mga kalanon ba, maoray ikalipay ng uban o gunay mga emergency situations o mga kalamidad kaya dahil mga ayuda ng gobyerno. Nagkasabot mga kaigsunan nga grabe yun ay kalisod ang atong mga tao karon. Okay? Malipay naman dyan mo, una agad yung ihatag ayuda sa gobyerno. Mga kaigsunan, no? After all, ito mo po ng kwarta tayo, kaya bilis mo na po mga kaigsunan, no? Pero dili mangod mahal yung murag sige na lang tayo sa ligo gayuda. Maning kamot nga mahimo maka parugid sa itong kagalingon ba? Pinaagi sa paggamit sa isakto sa ato ang mga resources. Una, ang atong oras. Ikaduha, ang atong kusog. Napay oras, napay kusog. Sayang kayo. Ang atong oras, wala mo yabot. Ang atong kusog, walimit. Sayang. O, kinasayangan. Napay oras. Nakay kusog, gruwa na ito gamit sa insaktong paagi, sayang. Natay oras, gigamit na ito pinagi sa pag-maritisra. Huwag ato parang gigamit o pagama o pagkaon sama sa pagpananom. Wala, ginamit na itong kusog. Wala, nakatay pagkaon nga mapabot. Dili na kayo bukat ang impact mga kaigsunan sa krisis sa ekonomiya. Tungod kay gigamit man nato ang itong oras, gigamit na itong kusog. Umauman ay problema sa atong mga katawahan karon. Di na mo gamit ang kusog. Di na mo gamit sa ilang oras. kay magsalig na lang baka kun dunay ayuda gikan sa mga sa gobyerno. Gamito na to. O gawas na gamito na to ang oras o kusog. Gamito na katong utok. Utok-utok gamito. O mga bright man yung mga Pilipino. Atong gamito. Usa na to paggamit sa utok. Gamito na to sa pag-inanan. Diskarte sa kinabuhi. Ha? Diskarte sa kinabuhi. Una, huwag kay kwarta. Isod na nga itong abot. Prasa man din ang kwarta. Ipalit na ito o pagkaon. Bugal, sudan, o gubang pangkagastuhan. So, gamito na ito ang utok. Kung huwag kay kwarta, kinahanglan, una, mangita ka kwarta. Or, kinahanglan, gamito na ito ang kung ipalit ng pagkaon, di magamak ng pagkaon. Kaya huwag man tayo kwarta, gamito na itong utok. Kung saan, kinala ang atong gasto, atong minus-minusan. Ginamit ang utok, ginamit ang kusog, ginamit ang oras, adi kita maalakan si anong kinabuya. Maalakan si ta, kung dili na ito, gamiton ang atong kusog, ang oras o atong utok. Ha? Galisod man dahi ta, pero ano man ang nga, o galisod tadi, dili na ito, daganon po. Kaon, supret o sitan. Kay galisod man. Kay galisod man tadi, ato sa nang minus-minusan ang atong bisyon. Ito sa mamalit o sigurilyo, kay usit mo ng korda na. Ay, galisod man ka ta. Galisod man ka ta, di dili ta kayo mag-gasto, mag-gasto sa way mga hinungdan ng mga kalihukan. Minus-minusan ang atong paglaglaan. O, galisod mong kata, di gamito na yung atong utok, na may mo, dili sa ito mag-ginastaro pagayo. O, dili ito mag-gamit na ng cellphone, kayo nga cellphone, kanunay gagahampungan ka sa cellphone, mausik ang imong oras. So, dili ka produktibo. Matintal ka sa Shopee, o palit ka, at sa guwag kay Tudyo, magamit ang imong korta. So, munang alam doon mag-inabkik, may mo, ipalayo sa nang imong imong cellphone, na imong Facebook, ipalayo, karon di ka matintal. Aron po ang imong oras, di mausik. Inabtik. Anong panahon karon inabtik. Di rin lang ta mag-inabtik, mangita, maningil, mangadyo, maningka sa gobyerno, sa agayuda. Abtik na mo ta maningka. Abtik na mo ta manghunsiso. Labi-labi. Kinabtikan. Sa ara mag-ahong bugas. Anong wala mo ma-apil? Labi na pika, labi na muna ito, ana. Inabtik na gamit sa atong oras, inabtik na gamit sa atong kusog, inabtik na gamit sa atong utok. Sarong panahon na nating lisod. Dili mo gawas sa bahay kayo. Aron dili ka makagasto, kaya once nga mo gawas na, makagasto man ta. Dili, gasto tag kusog, gasto tag oras nga mahinundan. Magpudur sa bahay, pakirama na, kaya takagasto, pero lami ito magpudur sa bahay nga productive. Mananom. Unsa ba na din ang mga kalihukan na ito ngayon mo. Aron na magamit mga kaigsuna. Mabalik na sa barangay eleksyon. Kanibita po nga itong nasod mga kaigsuon. Huwag man doon ay klaro. Ngayon tagway klaro. Kaya kanibang barangay eleksyon. Nanong kanunay mga doon ang ipospon-pospon. Ang gigamit din ni mga kaigsunan. Klaro man doon mo ang gigamit ni Huga. Pamulitikara sa tuang mga lideres. Sa una raman eh, sa kinsa man. Ita kaingon na mas mayo tong panahon eh. Adigong, panahong Noy-Noy, panahong Nurya. Ita kaya silang tanan, pareha sa man ang nagyan. Ha? Nga, basta barangay na gani isigutan, kanon na ipuspon-puspon. Tungod kay gamiton o panggimik sa eleksyon sa mga nasunong lider na to. Mahuman doon ay klaro ba? Kung matupoy klaro ni nga itong mga lideres, ito, ubat ito mong bengog, may laki ito si Digong, may laki ito si Kano, ano dyan mo? So, kung pa may laki, korupsyon na ba'y nahimos? Korupsyon mga kaeksunan. Usas makaingon sa korupsyon ka ng dynastiya. Na ba? Na ba'y presidente nga nangusog na mapasar ang balaod sa anti-dynasty? Na ba? Wala dyan mo'y presidente nga nangusog. Kaya nga no, anong mangusog mang kuana, maigo ko ng balaula di, nakadaga, nagahong mga anak. Amotos di ko nga wala doon, mangusog ka ng Aintay Dynasty, no? Kaya isang anak, vice president, anak, congressman, mayor, kumplitos, ricados. Anong mangusog man ko ng anti-dynasty? Aw, ang mga senador, anong mangusog man, ang mga laki senador nga kayetano? Kung mangusog siya ng anti-dynasty lo, dili, magkadagan silang duha sa iyang eksoon nga si Pia. Anong mangusog man si Jinggoy Estrada, anong anti-dynasty lo, nga di kadagan sa iyang eksoon? Anong mangusog man ang mga Tulfo brothers o anti-dynasty, dili, magkadagan sila. Tulo mangani isang hanagan na itong nagi tulo kay eksoon, madugulay kay warang kadaong agusa, kagindaog pa, ginoo ko. Labi-labi tulo ka sa eksoon sa usa ka trabahoanan, usa ka balay-balauranan. Nabay, ha? Munang di ko mutuo o kani silang mga tawana. Ito nang labay mga presidente, di ko mutuo o kinood doon nila. Kaya nga na, kanang napita ganyan, na, nangusog ba din sila na? Min, ila ba nang gi-endorse dito Senado, Kongreso nga, oy, gamanin nyo ng balaw na? Wala mo. Wala mo, ano man. Mabikil ang ilang personal nga interest, which is ang interest sa pagdagan sa ilang mga pamilya. Muna, wala dyan na naitabo mga kaigsunan. Kumuna, teori sa karaganan na one of the big causes of corruption is kanang dynastiya sa mga pamilya na dili manghawa sa pwesto o magkadugay sa pwesto, magkalala, magkakawatan mga kaigsunan. So, muna nga, muna na tanawon, tutukan po sa ato ang mga magbabalaon na mapasar, unta na. Pero wala dyan mo, naaba. Naaba yung main laking presidente nga nangusog na, wala dyan mo. Ha? Ano mo? Ay na tunta nga mapasar na. Kaya aron na aron mga kaigsuunan ma minus-minusan baka umusubasulban ng korupsyon. Aron baka ha, mga kaigsuunan nga daghan ta kwarta magamit sa pagresponde sa mga kalisdanan sa mga katawhan. Bisan ining panahon sa krisis na ang mga kaigsuunan yung kawa sa korupsyon. Ang atong nasod ya Pilipino. Dinaot tunta no. Namo na magabuta to sa unahan mga kaigsuunan. Inaot po ang tanga, may luna na nga ito ang mga barangay eleksyon na dili lang ipuspon-puspon, no? O ginaot po ang tanga, itong mga tao, may bawo sila mga kaigsunan. Sa ilahang papil, sa katilingban, na mao ang pagbuto sa tao nga mas angayan, dili itong tungod kay mas nagugin ang ngayan, sa tao nga mas epektibo nga mga tungdanan. Dili pinasikat sa kwarta, o dili mga kaigsunan pinasikat sa ilang konsensya, sa ilang panglantaw, kung kinsa doon ang mas angayan. Hinapunta, mga sano, nga mauni ang mahimong bayhon sa atong mga katawang Pilipinon. Wala tayo, wala, sumalit ako man, nito pila ka pahinom doon.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
6: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
7: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong kong nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Abag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kumusta gmayeng adlong be earnest kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 22, 2026. Like so atang puno sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Irish. We understand by Irish, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptoma labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Again, kita kids, ta sa Buanga City karong May 30, alas sa tuong Nan's Medical Mission. Sa Buanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buanga City. May 31, April, sa Buanga Sibugay, Covered Court. Poblasyon April, sa Buanga Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave, sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, Front, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta, Salamantas, Riverside. Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidyug water alang sa mga diabetic, 100 katao ang una makadawat sa atong gidyug water. Pero standby, Irish, alang sa imo suwat. Nini siyempre sa itong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Sa tinuod lang lisod kaayo nga akong kahimtang sa pagkaroon ate. Wa ako kabaw kung ako ra ba ang nag-pressure sa akong kaugalingon. O naagay kamatuoran ng akong mga pagduda ate. Kini ang hinungdan ko nga nung naaghat ko sa pagpadanga sa akong suwat tampo sa imong programa. Tungod kay naginahanglan ko sa inyong mga mulawanong tambag ate. Matod pa nila, kitang mga babae, adunay instinct nga maghatag ka na itong clue para makabuot ang kamatuoran. Ang woman's instinct ate, dili lang basta pagduda, kini o sa kaklase sa pagbati gagikan sa kasing-kasing o nahuna sa sa kababay. Tugod kay mas emotional o mas observant kita, dali nato mabantayan ang gagmayang kausaban sa batasan, sinultihan o lihok sa atong bana o karelasyon. Apan kita, ang ingnan nga gahalusinate lang, gabuhat-buhat lang istorya. Bisan na ay klaro nga mga ebidensya usahay, apan tungod sa atong mga frustrations, bisan kita mismo, maka-question sa atong kaugalingon kung okay pa ba ang atong pangunahuna. Apan matod pa nila, dili man ato makita as mata, apan ato kining mabati ati sulod sa atong kasing-kasing. Sa tuod di ay tawga lamang ko sa pangalang Irish, 30 anyos ang pangitaron, taga Pagadian City. Og nagtrabaho karon din sa Laguna ate. Ordinaryo ra kong babae nga dun ay simple nga damgo. Makakitag trabaho, makabaton og lalaki nga akong gihigugma, makabaton og pamilya nga puno sa gugma og kalinaw. Wa ko mangandoy og mansyon o dagkong sakinan. Basta naalam ko'y balay nga ako mapuyan og bana nga buutan. Kontento na ko ate. Dini ko na narbaho sa usa ka pabrika naghimo og electronic parts ate. Lisod ang trabaho, barog permi, overtime usahay. Hangtod makadlawon. Usahay murag robot na lang.

nga sige lihok matag adlaw. Pero naana dapod ko ate. Para sa kong pamilya sa probinsya. Kinahanglan ako maning kamot. Og dinhi na ako nakailang usa ka binuhat. Tawgon ta lang sa pangalang Dondon. Ate R.

Hilumon si Dundun ate. Dili hilabtanon sa uban. Hilig ba kipaghigala o guway samok nga tao? Sa tanan ako nila sa pabrika siya ang pinakabuutan. Matinabangon usab siya sa mga kauban ng mga trabahante. Siya ang isa sa una na ako nakaila o na-close sa pabrika ate. Usahay magdungan mig paniudto. Hangtod sa naanad na lamang ko nga siya ang akong kauban matag break time. Hangtod nga miabot sa punto nga sa bayan ko niya mapauli. Kung rest day niya, hadan ko niya ang pagkaon sa mong trabahuan. Iyapag kong tawagan o i-chat para kamustahon. Hulatan ko niya mahuman ang akong duty para ihatod sa akong boarding house. Mga simple nga mga gestures nga na-appreciate na ko ate. Hangtod nga nagpadayag siya sa iyahang gibati nga rika na ko. Ugwa madugay, naging kami ate. Sa sinugdanan nalipayan ang among relasyon. Kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban, mura kog prinsesa sa iyang pagatiman. Hangtod usa or iya kong gipailaila sa iyang pamilya. Dako ilang pamilya ate upat ang mga igsuon niya nga mga babay og duha lang sila nga lalaki. Ang iyang manghod nga lalaki si June OFW sa Middle East. Nabilin sa ilang balay ang asawa ni ini nga si Sheila og duha nila kaanak. Close kaayo si Dundun sa mga bata. Kada rest day niya, iyagid kong ubanon nga isuroy ang mga bata sa mall o park ate. Maluoy ko na siya kay lagi layo man ang iyahang manghod. Ang duha ka bata malipayon basta magkuyog sila ate nga mag-uncle. Na-appreciate na ko ang kabuutan ni Dundun o proud kay ko kang Dundun ate. Kaya nakita na ako nga usa siya ka mapinanggaon o mapagmahal nga uyuan. Matod ko sa kong kaugalingon, palangga manggani niya ang pag-umangkon lang unsa nakha kong amo na giyong anak. Ati R, pila na may sugilanon. Nang labay ang mga adlaw. As usual, dunay mga higayon nga mabisita gihapon mi sa mga bata. Abi mo ate. Usay makaingon ko sa akong kaugalingon nga ka-selfish ba day kay nako. Kay na yung mga higayon nga gusto nako nga kami lang duha ni Dondon ang mag-uban. Gusto ko nga wasay samok, wasay bata. Apa nakita nako nga kung naa ang mga bata, grabe kalipay. Way kabuta nga sa ilang kalipay ate. Rason nga mas naigugma ko kang Dondon. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nagplano naming magpakasal. Nangatubang na si Dundun sa kong ginikanan. Malipayon kay kunadid, higayon na ate. Gani kasabutan na mga simple lang ang amuhandaan para lang sa mga suod ng higala o pamilya. Tuod man ate, samtang gipreparar mi sa among kasal, huwa mi magdahom. Mapospon kini. Sa diyang may panaw ang papa nila Dundun sa laing kalibutan. Gikasakit nila pag-ayo ate.

ang amahan sa mga bata. Sa June, ate. Tungod na kabaton kini og terminal cancer. Amo pa siya na ate man apan wa madugay mi pano siya. Murag nahugno ang tibuok pamilya, labaw sa tanan. Ang mga bata ate. Ingon man si Sheila. Sa pagkawala ni June, daghan ang nausap. Ang tanan nakafocus na ngadto sa bata ug kang Sheila. Nasabtan ko kini tungod kay normal lamang. Nabation sila, sobrang kahingawa. Apa sa kadugayan nakabantay ko ate. Nakafocus na ang akong pamanhunon. Ngadto kang Sheila og sa mga bata. Matag rest day niya, di na ko niya tawagon. Sila na lang ang manuroy. Usahay sila na ang mag-uban, mamalingki, grocery. Uban sa mga bata. Murag tao-tao na lang ko sa balay ate. Mahiubos ko. Mata makita na ako sila nga. Mura na noon sila magtiayon. Uban sa mga bata. Ako, murag wala na lang. Ako siya sukmatan, mahulog sa lalis. Ako ang mahimong daotan. Ingnon ko niya nga, grabe ko na ko kasilosa. Wa ko ni rason nga magselos ko. Ate R, gampanan lang ko ng ihang responsibilidad. Kay wa na iigsuan. Matag madungog na ko ka na murakog. Makonsensya. Basin tanood na sayop lang gid ko o silosa ra gid ko. Basin insecure lang ko ate. Apan misa nung saon ako convince akong kaugalingon, dili mawala ang kakulba ilabi na kay nabalo na si Sheila. O kanunay silang mag-uban. Ate R, ang ako mga higala mo ingon, dapat i-push through na namo ang kasal. Ate R, every time na musulti ko kang dun-dun kabahin ini, maingon siya, mga duha na lang kabulan na ma-okay na ang tanan. Kay lagi, dako-dako ilang nagasto sa pagkasakit siyang manghod o sabay nga halos magkasunod lang pagkawala sa iyang papa. Tuod man ate, gisabot na ko siya. Apanambot ba? Ang ako mga higala, kanunay mo sulti nga rin ka na ako. Nga sobra na ko no ka-close si Dondon o si Sheila. Nga gani, mura na silag magtiayon. Busa ko siyang iignan. Klaruhan ko niya. Unsa bagyod ay ang gusto mahitabo. Apan maingon siya nga malisyosa ko no kaayo ko. Wa ba ko no kumaluoy kang Sheila o sa mga bata? Naglisod bagani ko no siya pag move on sa pagawala siyang papag sa iyang manghod na apa ko no ko nga naghatag niyang problema. Ate R, gisakitan ko busa na naog ko sa among gipuy-an. Dala ko ako mga gamit. Kaya alang ka na ko. Wala na may istoryahan pa. Kung yung anak man lang ako na siyang concern sa iyang sister-in-law, wala na lang siya gauna-huna sa akong gibati. May paywa na lang ate. Pila rameso gila nun, nakigbulag ko kang dun-dun. Ginan ako siya. Nga wala na ako nakita akong kaugalingon. Nga mamahin mo niyang asawa. Dili lalim ate. Usay i-blame na ako akong kaugalingon. Basig na anak ko ang problema. Basig di lang gigo kadawat gaduray lain nga gipangga si Dondon. Apan kapuyan na pog ko nga ingnon ko kasilosa, malisyosa, kapangita na gubot. Kapoy pug nga na akong instinct ate nga nagsyagit nga dunay dili normal. Apan kanang ingnon ka nga gahalusinate lang ka? Bisa nakita na nimo nga dili mao? Ate, ang labing tinuod, mao makita nato sa itong mga mata. Apan, mabati usab nato sa itong kasing-kasing.

matod sa iyang mama. Kinahanglan ko na kumabalik. Pasagdan ko lang kuno na suod si Sheila o si Dundon tungod lamang kini sa mga bata. Apandagan makong nailhan ng mga igsuon natin nga dili ngin anak ka-concern. Sakto ba ko o nasayop ko, ate? Naglibog ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Irish.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cysts. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Anang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakada bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Irish, sa imong pagpadangat ni mo swatampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Bisan ako, oy. Daghan mo kong nailhan nga mga igsuon nga di man inana ka concern sa imong pag-umangkon. No, love man gina pag-umangkon. Way question. Pero kanang ipalabi ni mo kasi imong pamanhunon o imong pangasawunon, rog, hindi na normal. Labi na nga balo na po na inahas mga bata. O, mura paglahi.
1: Tabang na po.
0: Okay, sige. Ato sa isgutan. Kamu na to, DJ Nova Abanier.
2: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Capjun o sa tanang mga gapaminaw karong mga taknaa.
0: And of course, ito URP Professor Capjun Jun di Asis.
1: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang ato pangutana karon. Gani bang, di ba makaulit ka ayo ba? Huna na aragod. Imong pag-umangkon, imong gi, of course, imo ilahag.
1: Normal ka dugo man ako.
0: Wala problema. Wala lagi problema. Okay ra lagi na. Kay gani sa mo ang side, sa side sa kong papa, kaming tanan nga mga pag-umangkon, papagmama man amo tawag sa mga son sa kong papa. And ako may agaw, papagmama po itawag sa kong ginikanan. Kaya yun na namin ka-close. Pero, wala na nagpasabot tungod kay imo nang pag-umangko na matay imong manghod, kalimta na lang nimo imong commitment sa imong hangkalipin o pangasaw-unon para na lang niya. Diba? Kaya parang, tinagid ni wrong, tinagid ni mao. Bisa kinsa naman ang nasa, niya ignore pa rin siya nga, says, galosinit lang ka.
1: Overthink ka mo.
0: Na mo lang na overthink ka, gidayon mo na, diha.
1: Advance kay gunong huna.
0: Mo na, diha. Mokid na siya. Okay, sige. Dito pa, Abaniel. Ikaw, unsay mo, ikasulti ko, ikaw si Irish.
2: Kung ako si Irish, hindi na ako dayon nun ang kasal, ma'am, no? Okay. Klaro mong good kayo. Maluod
1: mong dayon?
2: Klaro mong good kayo nga murag wala na siya na prioritize.
0: Yeah.
2: So pasabot murag nag-change priority ang iyang pamanhon nun nga ang iyang attention na narato niya murag ginaset aside na siya per me ba murag ginaexpect lang siya per me nga magsabot. Tuod man makasabot man ta kay dili lalim ang mawad-an kag maha sa kinabuhi no. Pero kana bang mapafeel sa imuha ba nga mura na lang kag extra.
0: Murag dili oy, kinahanglan mag-usa ta na higayon i-appeal ka. I-appeal
2: yes,
0: ka sa
2: dapat
0: decision.
2: Included ka. Imagine nga yang bayaw og ang mga anak, sila na mag grocery, sila na magmerkado, kisa may
1: commitment
2: mo to sa malain.
1: Commitment mo to niya sa igsoon niya namatay.
2: Dili man po, dili man po nasi, kung ubanon din niya sa Irish, nganon dili man niya.
1: Wala mabilin sa balay.
2: Dili gyud, dili. Mura na kapulihon ni niya hangkuan.
0: Correct.
1: Mura bang niya mawala ang TV dito, ang refrigerator.

0: Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang nga Cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
3: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglang tao o itiktido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Bayon na balik tapan syempre ato sa timayaw ng atong mga Facebook and YouTube viewers. From Charmaine Bailon, maayong hapon sa tanang listeners. Gikan diri sa Kamigin og pirmi gyud namo guys. Speaker inyohang live samtang nagluto sa karinderiya.
4: From Melaine Guerrilla, shout out ko sa akong mama nga si Mama Vicky nga loyal kaayon ninyo sukad pa sa una watching from Tagbilaran, Bohol.
0: From Danny Lopez, hello Ate Arlene de Genova o Cap June. Lingaw kayo inyong tambag kay na I sense pero naapoy katawanan. Greetings gikan sa Cotabato City.
4: From Kevin J. Ortega, Cap June, ikaw na jud ang pinaka-idol na ako nga tao sa karon. Bahalag masako ang uban sa imo pagtambag basta muganag yun ang imo nga mga style sa ako.
0: Gikas number ko no. From Irene Kalipay, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya sa Manolo Fortich, Bukidnon. Salamat ninyo kay Murag na aragyapon ko sa balay. Basta maminaw ko ninyo makawala sa kamingaw.
4: Good PM Ate Arlene. Shout out ko from Tugop, Titay, Zamboanga, Sibugay, Galanog-lanog, Jud Kadiri. At Ate Arlene from JR Antolin.
0: Good day Ate Arlene, Ate Nova and Cap June. Kadaadlaw ming magpaminawahan sa inyong programa. Pa-shout out ko sa akong mama Alon, Auntie Lofra ng Bekbek o Griza. God bless from Bowen of Zulwita, Cebu.
4: From Wensky Daho, hello Ate Arlene. Pa-shout out from Oroqueta RFSC Extension.
0: Ayan. From Sherelle May Humauas, hello po Ate Arlene. Na-inspire ko sa inyong programa kay daghan kog life realizations nga nakuha. Watching from Bayugan City, Agustan del Sur.
4: Pa-shout out Ate Arlene sa akong asawa nga si Matet Gantalao ug sa akong duha ka anak Ken and Stephen. I'm Dondi Lindayaw from Himalalod, Negros Oriental.
0: From Raymond Padua, good afternoon sa inyong tulo. Believe ko sa patience ninyo maminaw og maghatag tambag sa mga problema sa resenders. Watching from San Carlos City, Negros Occidental.
4: From Mary Joyce Kibinag Tabanas, hi Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Pa-shout out ko taga Negros Oriental, Barangay Tabon, Sitio Ilaya, Dili Jud Mahimo nga dili mi kapaminaw. Salamat sa mga maanindot nga mga tambag at daghan mi nakatunan. Pa-shout out sa kong mama Judalin ug papa Hosti from Binag Family. Salamat Ate R. And from Sheila Maitan, hi Ate Nova, Ate Arlene, Cap June, first time na ako ka-comment pero dugay na mi fans diri sa Iligan City. Murag barkada, ragyud mo paminaon ba, natural kaayo inyong chikahan.
5: Eh, gapangugat na sila.
4: Eh, gapangugat si Cap.
5: Pagumanaan eh, na loyal kayo ko ani, bunog ko ani. Abin ninyo sa iyon.
0: Anyways, yes, De Genova. I'm saying imong final para kay Irish.
4: Again, Irish para na ako. Ayaw nalagdayon anang kasalan, no? Okay, yes. Ako amang good, importante kaayo na nga

0: kanang ikaw ang priority, no? Mm-hmm. Importante kayo na nga mahatag na sa mo ang prioridad, ang respeto, ang kanabitang commitment nga naa sa imuha gyud. Dili manabot pasabot nga kung daraan niya dedicate ang iyang attention sa imuha kay iya nang pasagdaan, ang iyang pagumangkon o ang kanang asawa sa iyang igsuon, no? Dili man pasabot nga kana bang need niya tadikdan yung pamilya para sa imuha. Ang ato amang good diha ba nga importante nga makabalo siya on say boundary, pero obviously bisan tuod nga imo nang gi-communicate imong kuan feelings, pero wala niya, gi-ignore niya, gi-invalidate niya imong feelings. Pero para nako sign na siya nga dili ma dili gid maayo ang mahimong resulta kung mo dayon ka sa inyong kasal. Imagine kung kaslon mo, asawa ka, pero murag mas asawa pa niya si Sheila. Kung buto no na on nga na ang mahitabo, so ayaw na lang para malikay ka sa kasakit ba. Total nilayo gani ka no, ninaog man ka sa ilang panimalay. So kana i-take na lang na nga chance ba nga higugmaan na lang imong kaugalingon. Kay wa pay labad, no? Kaysa naman nga magsigi ka og kanang expect sa tawo nga i-prioritize ka, per dili niya kaya mabuhat sa imo, di niya kaya mahatag sa imo. Nyang mahulog pa nga ikaw ang daotan, ikaw pa isadan ignon pa kag hallucinate. Grabe na sad kaayo na no kanang sakit kina para sa kababayi. Ba nga obvious kaayo nga nakay gakakita, pero murag ang ending balihon ba nga murag ikaw man hinoy na diferensya.
1: Agree.
0: So, one of pinakabati gid nga experience sa usa ka babae. So ayaw sugot nga nga naon ka. Correct. Ayaw nagdayon, ayaw nagpahinaya kay basin mas masakitan pa ka og muhinaya kag pakigminyo anang tawhana. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Maningnang Bayan.
1: And of course, ang ato URP professor from the Library of Questionable Studies.
2: Yes, a shout out ha kang Kapitan Pirante og kang Kapitan Acuesta. Baguhay lang na human sila og seminar ito sa Davio.
1: Yung
2: mana sila sa URP?
0: Yung mana batch 1.
2: Nag-seminar gid sila di Genova. Kaya dagan kay problema sa ilang barangay. Nga susama ni ini nga mga...
1: Mga love life.
2: Tanang manggug mga problema basta ay, kapitan tama, ka. Muagi sa barangay.
1: Oh, tama, tama.
2: Pirbat sa ko mga kapitan. Gi-seminar na ko. Kung saan nila pag-address ang mga problema. Isa ra may pinaka... Kuha na ito. Natunan yun nila. Ang highlight bali. Natunan nila nga. Ang ilang i-advise yun sa mga kalalakinaan.
1: Magtama, ano? Ikaw mo nito i-invite nga magninong sa bunyag. Pero ikaw ang mitindog nga amahan.
2: Shout out. Dili lang ko i-mention ang kapitan ako, amigo.
1: Bitaw, kap, may hapon joke na ito.
2: Mga kap.
1: Anyway, yes, sige. Mutambag kang Irish.
2: Kuhaan man good, ate. Di Genova. Itong hapit na ko minyoon ako. Hapit na ko minyoon.
1: Habit
2: na kami niyo. Habit
1: na ka magpakasal.
2: Magpirma na unta to ba? Magpakasal na. Nakita na ko dito sa kanang kontrata, pirmahan mo din yung kontrata nga, imbis nga single ka, mahimok na magang married.
0: Nya, pakasal
2: ka. Ang giwali pag sa mga nagbasbasa mo ha, andam ka na ba dong nga may bagong kinabuhi, new life? Oh, sabi akong kinabuhi, anak ko. Kay ingon siya, kung unsay mong gawi karon, dapat dili na ni. Usabon na ni mo. Mao na ginaingon ako, Iris. Ako, wala ikaw nagpadayon, Iris. Kay, mausap man day, new life man. Namang gina, kung musulod ka sa kaminyo on di Genova, new life na, bagong kinabuhi. Sa ato pa, kay andam na ng lakiha, Iris.
1: Kaya single ka, mahimong married.
2: Mamirid man day ka.
1: Dili,
2: nyap. Dili, basta-basta, kay pirmahan man day ni mo, may kontrata man day na. Na ang pinaka-worst pag yun na, dagkan pa yung testigos ang mga mga sponsor, mga sponsor ato mga kapitan, mga
1: dagkan witness, dagkan witness.
2: Witness si Kapitan Madarang, stricto kayo niya. Ingon man siya nga, op, minyo na ka, di na ka pwede magkuhan, mau backup. Di na ka pwede maglaag sa Phoenix. Di na ka minyo na mag- dili na lang ko, atras ko.
1: Abi na ko mga minyo, ipangita sa Phoenix.
2: Dili, katong nga panahon ate. Mao ni nga kini Iris kay makigbinyo na ng lakiha ayo pa converting. Katong giistorya na mabaguhay lang nahimo to niya kay ulitaw man siya. Ya, kung makigminyo na sa imo, pupirma ba isa kontrata?
0: Ana day nakap, aya pa ka mag-usab kung maminyo na.
2: Ya, di klaro maguda, mga pari, mga ay, shout out sa mga pari, mga kuan, akong mga amigo. Di ba, father, new life maguda ko magbinyo. Inyo maginang giingon niya. Kay minyo na ka, bawal na ka magkuhan, magtigom na ka, concentrate ka sa imong pamilya, share your blessings, ipakailap ang pagmahal, pagpalangga. Uy, noon sa naman eh. Pasig din ako makaya. Kana kay nag-signify ang laki o ang mama, nga minyoan ka sa ito, paandam sila usbon ang ilang kinaiya.
1: Okay.
2: Andam siya nga unungan ka.
0: Di ba dapat nga before even before pa ka nga magbinyo dapat nausab na ka kay kinanglan ma-ready na good ka.
2: Di Jinova naman
0: ko. Anong ayha pa man ko nakapirma na.
2: Kining namo kay mga tara sa mga laki usahay nga ginatik opportunity nila ilang pagkaulitaw ba?
0: Ah. Lalo nga ginasagad ilang pagkaulitaw.
2: Bawda pa rin ako. Para nako. Wa ko nagminyo kay happy pa man ko ani nga life.
1: Ah, di ay.
2: Kay una-una na ko kumabit.
1: Nay ko ano nay God. Kumag ng dalagbunal.
2: Kumagbinyo nako. Yati mahuk na taan eh. Atong pitakap manggubi nang uban. Atong sil pastilan no. Lisod na kayo. Mo na nga ayo ka bala kada nag-overthink lang kayo ka. Mo na nga dili ka magdayon kay ang una-una siguro nimo ko bagbinyo ka ni maguban-uban japon sila sa akong bilas nga na normal man gud ang atim nga nanay mong bilas kay luoy pud kayo.
0: Normal lugar nga duha mo atawa.
2: Be selfish. Ha? Ayaw pag selfish.
0: Share your blessings.
2: Nya, kadua nga akong tambag nimo ayaw pag overthink. Marami. Ikatulong akong itambag nimo. Gaagaw magay nang uban ikaw noon ikaw nagidi offeran. Grab the opportunity talaga sala namang ang iyog binyo.
0: Maramdig na hulog nga sharing is caring.
2: Talagsa lang na ang opportunity nga andam ko mahimong sponsor ninong para maplastar ang inyong kaminyoon. Para likon ang inyong kaminyoon og hayag nga pamilya. Kini si Kuya Kap moingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galoy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yon sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yon. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong NANS Coffee among gamiton. Pesos dinyo diri sa Kabang, Libungan or Cotabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Tagasalamat ka ni mo, De Genova, and of course, Cap June. Thank you, Irish. Sa imo pagpadangat ni mo, Swatampo. Kinila ko'y kasulti. Making heart-to-heart talk ka. Kang Sheila, sa imong pamanhunon, nga, yes, ikaw good ang mag-set og rules. Mura mag-prenuptial ba? Nga, kung mag-minyo ka, mauni ang dapat o dili dapat. Kaya ba na himuon sa imong bana o dili? Kaya kung dili, dili ka mapakasal, pero kaya ni himuon, di pa dayon. Kinahanglan doon na mo'y agreement daan. Walay daotan nga mutabang, walay daotan, pero kinahanglan nga dili siguro mas taas ihang time sa ihang bayaw kaysa imo. So again, kung magpadayon ang kasal, kinahanglan man ang mama nga magpakasal na mo o dila tagagmali siya, pero kinahanglan mag-set og rules, butangan ni mo og mga angayan o dili angayang buhaton. Kung okay imong pamanhon nun, kay kumingon ta nga, ah, pagkali nakasal na may mga condition, of course. Musulod mo kami niyoon, dapat dunay mga agreement nga, dunay mga dili o angayang dili buhaton para respeto sa usag-usa. Kung musugot siya Irish, padayon pag dili, well, ipadayon na lang na mag-single na lang ka. Basig dili ko siya ang para kanimo. Thank you very much. Sa mo po pa na nga ating mga swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko! Nga nahayagan ka sa pagkaroon. When I stand by karoon taod-taod, alas to health education program with Doc Jen Paul Diasis. Musunod galayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna yung salamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibati. Doon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kay naatan nga. Unsa ba akong ganun, pagpalit og Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, nag-reject nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alam sa itong health education program ng Adlong Biernes. Mm-hmm. And of course, kauban na to, Doc John Paul de Asis.
1: Yes, Ate Arlene, and mga kanans, welcome again sa ito ang NANS Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napuntay nakaschedule nga medical mission para sa ito ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel Garden.
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, pass mo dito gihapon, dog. Anyways. Okay, Ate Arlene and Doc John, if mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mag-ra sila, Doc, no?
1: Yes, at
0: ang boobs, ang kadang during sa menstruation?
1: Yes. So, muna siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful ana mga kanans. So meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usa kini siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast mga kanans. As early as possible mga kanans, mas nindot na muinom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na muinom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuhang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka og non-serba capsule, 1 capsule, 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuhang breast. Kay para okay, din na natuulaton na mudako pa ang bukol sa imuhang breast. Then of course, sa imuhang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule, matag gabi, mga kanans.
0: Okay. Ato na i-greet si kaysa ni Josie Okay. Ayan. Josie Okay, day Doc, naminaw sa to. Akaroon may pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta, no? Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812. Muna nga to ang number. Okay, Doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angeng buhaton? Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga inigpanghi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend ay different siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mga way. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon. Og,
1: so listen kayo na mag-early conclude kita mga kanans.
0: Pero no? Doc, nagkanana daw siya, manghihi o niya sakit. Unsay sakitan, Doc?
1: Okay, mga mas nindot mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ato ang urinalysis mga kanans. Okay? Para may bawaan nato kung unsa ba ang kosa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-ino mga kanan. So balikon ko, no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para may bawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. kung kinibasiya is simply lamang na mga UTI or kinibasiya ay usan na sa mga symptoms na ginatawag nato na mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
0: Pero
1: kung,
0: Doc, possibly ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawaan ang source, ang cause, ang hinungdan, kung kiniba siya bacteria o mga viral infection. Kung kini na mga infection ba ni siya, simply lamang or kinina infection or gikan ba din siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagaan din nato o mga medication na para gid kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tungod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days, okay na siya po ng mga kanans. No? Basta increase water intake. Dayon, inom lang yun o mga fruit juices kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection dili gid siya mo pas kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry, naana sa mga medication with regards sa mga STD.
0: Then ang pinaka curable.
1: Yes, curable mo na siya. Ang pinaka importante pud ani mga kanans, no, is education sa imuha o sa imuhang partner. Kay para at least...
0: Pero ulit ako pagdalaga, Doc, ha? Uyab lang sila?
1: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no, will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga possibly na mga consequences kung kinisiya pagabuhato nila or kung kinisiya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Okay. Ang problema mo, Dana, actually, Doc, mo gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Ang kanipong laki, basig na nilain. Tapos mo rin tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. Ati Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak. O sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanans ng tonsillitis. Tonsillitis.
0: Kasugaran ka na mukha. Kusugay mukha kung tam is, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga nga, kus lang ina nga, mga huwag tamis, kaya murag, puro silang gitamis lang ganahan.
1: Okay, mga kanans. Yung tonsil, mga guna itong mga kanans, no? Kung baga mo kini yung first defense sa ito ang digestive system. Kaya para yung mga bacteria, mga viruses, dili diritso-diritso siya makapenetrate sa sulod sa ito ang digestive system. Kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up, kung kiniba siya, maayo ba ni siya, o dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus.
0: Okay.
1: So kung naasay ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya. Ang problema po ani mga kanans, kay tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis, mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more ka mukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mo inflame, mas musamot siya na mo hubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya. Kay first defense man na siya sa ato ang immunity. So, which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So, vitamin C, isa sa no, makatabang. Then, of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then, sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw ng mga tubig or maligam-gam na tubig na imnon.
0: Okay.
1: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw, katong medyo hot water bitaw. Ayaw nyo pa imna na siya, kay musamot na siya gubag. Kaya ito, take note, naghubag na bayan na siya gusamot. Kung din pa imnon, imog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
0: So ang tonsil, bawal, init kita tubig, bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya nga magbutang og bugnaw di sa iyang liog or pwede mag-ugom siya ice or something na bugnaw pud mga kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then naanang pud mga pang pangmumog bitaw mga
0: diba, normal lang man ice o tubig medyo butang na asin tama ba i-gargle okay ba na siya Doc kasi nung tubig i-gargle para mawala ang kanang murag di kay siya ma
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no? Kaya of course, kanang asin, then makatabang po na siya para sa mga infection mga kanan, sa dili itya paspas na mukalap itya mga kanan. Ang uban ganin na siya, yung vinegar eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans. Then uban pod kalamansi pod ang ilang ginalumumog mga kanans. Then balikon ko mga kanans, no, ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil. And then mo na siya nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni pataaso nato ang ato ang vitamin C, ang atong immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of Nanserva capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans no 2 capsule then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
0: Okay. Wa naman tay kung oras sang to na lamang og mapuhon samang tagnag sa may istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again usbon nako. Nans og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nanserva capsule kay
0: yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, ana karon og dugang na support sa ato ang Nanserva capsule. Karon ang Nanserva capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bag-o na asay additional na mangustain mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola. Remind capsule o para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, o walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: and
1: kanans.
0: And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga Nans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee, mga Nans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga Nans.
0: Okay. And syempre, atong Alena for natural and glass-looking skin, Alena natural good og dating. Busa safe nga imong gamiton para sa imong panit. Ayan, Alena set available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin og mga Kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Hello again mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauba nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy Ish, kamusta?
3: Hello pretty Carly.
2: Truly, you are indeed amazing Mommy Ish. Kinaunsa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun.
3: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
2: Mommy Ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat.
3: Salamat sab kayo, Carly. Og salamat sab MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Dukhans.
6: Kainom ka og DTX side man. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos inuminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjang tanan mga kurimang. Welcome na sab, dari sa to ang programang Balong the Great. Kumusta? Kumusta og manginaot lang ta? Nga naamos kada si Kapiskay sa panlawas adlaw karong Biyernes, May 22, 2026 mga kurimang. May 22 pinakaadlaw na lang 9 days lang may gala, June na po dayo. Paspasa kayo. Atong tigmo 2600 sa gamay may hangad sa langit, pagdako may dungo sa yuta. Sa gamay may hangad sa langit, pagdako hing dungo sa yuta. Mga kurimaw, pabuta sa batong gandang kuradlawa nga nasa jod ba ka mo? O, nasa jod ba mo? O, nang ligaw-lingaw, otso. Otso, pabuta may gala ang aduha para makomplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

Okay, mga Mr. Palahubog. Wala mo tong palahubog purul. Dayoban, may gala mga hubog. Magtulong laway. Yaw-yaw. Ah, ka na magkulangan, mitaw. Mr. Palahubog. Akong pangalan. Okay, dito may galas matumag.

Okay, dire ta Miguel Las Matubag, ang akong tubag sa Digmo Long ay usab bata muhangad sa langit na ando iyang kabuton ang langit eh. Pagkatingin lang na niya miduko na lang sa yuta ang pakyas sa iyang pangandoy. Gikan daw kang Nero Maygala Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ang tubag lang kay flag na kay Isaka og buntag iusos paghapon sa flagpole kay mudungo man sa yuta. Training ng Buhol Computer Training. Ang flag og panty maumaor no? Isaka inaog, Isaka inaog. Oh, mamaray. Tubag ko anak lang kay ang junior ni Manoy ngawa kami gaman. Ayan. Pag may gaman lagi. Og lang akong tubag tigmo kay Hakhak sa lobby. Naghangad man sa langit ang daon. Sa lobby nagdungo sa yuta. Antonia ni sa Tumandok. Alegria Cebu. Hoy, kumusta mga taga Tumandok? Alegria Cebu. Long maurag hapon ang imong number sa Visayas. Yes. Oh, maurag hapon itong Visayas. 0952-558-7965. Oh, number ito sa Visayas ha. 0952 558-7965. Amo sina. Amo sina itong numbers Visayas ha. Oh, para magka-appeal to apay number na to masalingan. Long akong tubag buwak sa lobby. Yapagyod piso na sa langgam balong. Agikan daw kang atam-tam sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og akong tubag anak balong sa imong tigmo. Okay, ang tubag anak balong kay ang tubag na kulong sa imong tigmo. Pitik tando or tando pitik. Wa ay paghapon mo. Lang tubag anak kay mga senador nga kulungo. Nasagulan lagi yung senado may galag mga bagakon. Mga at artista magdrama-drama na. Aga lang tubag sa tigmo kay Kapayas nga namunga. Gikan daw kang madulo, manulo ng Medellin. Kumusta man dyan sa Medellin, Cebu? Tubag tigmo kay Balong kay Bungas Kalabasa. Midgel ni ng San Remigio, Cebu. Pio Tor! Aga... Law, tubag tigmo kay Sibuyas Dahunan. Bani, silingan ni Anan. Gikan daw kang Bani. Silingan ni Anan. ang tubag nagkopra Apolinario Bulay Oyan Dapitan City. Oy mga taga Dapitan, kumusta? Kinaiya sa tao kaysa bata pa naghangad sa ginikanan apan sa pagdako na nahimo ng profesional at tinahod o yukbuan na sa katawan. Boss Balong Tata from Medellin Computer. Di abayod buhok lin ng liluan. Oy mga taga liluan Cebu, kumusta maayo ang pagmina niya? Humay kaysa gamay pa bago pa gitanom. Naghangad sa langit og pagdako na mitubo og sa kadaga sa pasi miduko tungod sa kabug at bus Balong Tata ng Medellin. Kumusta man yata sa Medellin? Mayong hapon puso saging Sir Arnel Birjami Birhami ba ni siya? Nang karkar Piyoto. Wap agi pon mga krimaw. Aga onya masalingan
Adirita sa itong unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Junior sa Bohol. Kanang bayhin. Oh, palitan niya akong cellphone, baby. Uy, di ko ka-afford na bay. Mahalon makina. O, oh, tagsisinta may mga cellphone na. Ay, palitan lang kong 500 got. Uy, huwag ka mabuang nga. Tagsisinta may naman niya. Baligyan niyo 500. Ah, dagi sa muka na kay ko. Anong sa muka naman ka na yung cellphone, bay? Sige, panawag ang tag-iya. Samok. Kinawat mandi ay. Ha? Kinawat mandi ay. Gikan daw to kang GR may galas Bohol. Kumusta ang Bohol, GR? Oh, nabay wa kapamista diyan ang mga. Oh, Tagalog yung lugar. Ay ganyang buntag na maingon nga wa ko no siya kapamista kay way kwarta. Aga, balong. Akong tubag anak kay puso og bunga saging. Oh, gikan daw kang nanet Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Ang tubaglong anak kay bunga sa Sampalok. Oh, Sampalok. Muhangan mo na. June daw may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Aga akong at tubag ana balong sa imuang tigmo. Mm? Ang tubag ana longkay. akong tubaglong daon saging. Gikan daw kang Tonex Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Kumusta Tonex? Aga akong tubag long anang imuang tigmo. Ayan, akong tubag balong kay dahos lubi. Piyoto. Wap agya po. Diyapag yun, tubag long kay tanglad mo na long. Oh, gikan daw kang rin-rin. Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Wap agya po. Aga akong at tubag balong sa imuhang digmo. Ang tubag ana longkay flag yapon. Computer. Aga akong tubag long bunga sa string beans. Gikan daw kang Mackie Boy Bohol. Kumusta mga taga? Kumusta mga taga Bohol? Ayan. Aga long akong tubag. Tubag na ko anang tigmo ni mo kay dahos gabi. Iman daw si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Wa ay pagyapon bay. Og balaw tagpila ang remind. O, kanya, kihapit na po ting klase. Para sa inyong mga bata, inyong mga estudyante, ang Remind Capsule, 15 pesos ra. O niya, ang Remind Choco Mix Junior, 196. Ang box. O, ang box. Aga, akong tubaglong, anang imong digmo, ang tubag na kulong sa imuang tigmo kay oho. Ayan, tubag long kay Pichay. Aga ang tubag balong sa imuang tigmo niara. Okay, tubag anak balong kay Humay.
Computer. Wa pagyapon nag sakto og tubag mga kurimaw ha. Yung akong tubag sa tigmo. Ang tubag anak kay Kalbasa. Rhea Jane Buhon. Wap agabod. Aga ang tubag anak long sa imuhang tigmo kay Mais. Gikan daw kang toto may galas mabinay. Yo terto. Wa pagid gihapon ba? Wa pagihapon na ka. Sakto og tubag. Ang ahong tubag. Long kay humay. Gikan daw kang Tunyo sa Buhol. Kumusta mga taga? Buhol, wa pagihapon mahumang pistalya. Wa pagihapon na humayon ang pinistahay ng Buhol. Akong tubag balong sa imuang atig mo ang tubag anak kay ang tubag anak balong Sili Piotr. Ay, paghihapon ba? Dito may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Jude may galas, lapu-lapo. Kinyos balong aporting ni Wanga, magsigara bago ka sukas. O niya, dunay tatu may galas, dughan nga 118. Ha? Dunay tatu may galas, dughan nga 118.

Patatos tan guanones. Log akong ang tubag anang tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag anang balong kay mga dahon sa tanom. Gikan daw kang Jeff Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Og ang tubag anang balong sa imong tigmo. Ang tubag anang longkay si Milyang Hingturok. Gikan daw kang Tutong Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Og Daos Gabilong. Gikan daw kang Inting Bugo. Kumusta mang Bugoteng? Og akong tubag balong anang imong tigmo. Bunga saging. Gikan daw may galakang Tito Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang akong tubag talong Piotr. Ang English sa talong eggplant. Wagi itlog bay. Bisa usaw tanaw, wagi itlog ang talong. Kanya sa gula po ni mong talong, torta na po'y tawag, wag nga po'y... Long tao na long, sa gamay pa street, pag tiguwag na mo, bako na. Piyoto! Ikaduhang ligaw-linga, may gala. Dari sa to ang pag pataguban. Una, nuhibi, no? Ikaduha, uno. Pabutang usa para makompleto ha. Gantos mga wak-wak may galang ang maoray giatangan. Akong tubag long. Okay, tubag na ko analong kawayan. Gikan daw kang Tomas sa Bohol. Kumusta ang Bohol, Tomas? Dayon akong tubag. Balong anang imuang tigmo. Okay, tubag ana longkay. Rambutan. Piotr. Balong, buhok mo na. Alis daw may galas Dumagiti. Kumusta ang Dumagiti, alis? Akong tubag balong. Kay bungas ng ka. Gikan daw kang April Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? akong tubag anak balong uway. Wap agabot. Ang ode sa tumag kay Iksunang Muslim uway din, no? May isang o, may isang uway. Uway din ang ode. Og tubag pinya. Daday daw may gala sa Bugo. Musta mga taga Bugo? Og akong tubag long sa imong tigmo. Lobe. Dapag yun lokay. Sa lokay. Lokay sa lobe nga po. Walang tubag na kay bunga sa patula Piyoto. Wap agabaw. Kanang patula ug patuli. Lagong ikinainan sa patula ug patuli. Tubag lang kay mga odlot sa utanon. Gikan daw kang Mary may gala sa Minglanilla. Piyoto. Oy, atong usbato number ka tuwa pa ko ha. 0952-558-7965. Ako usbon 0952-558-7965. Oo ka na. 5.

0: tubag. At tubag na ko anak balong sa imo ang atig mo. Kay bunga sa string beans or batong. O gikan daw kang daday sa buhok. Kumusta mang buhol daday? Kumusta ang majong pagpaminaw ninyo? Arang ka diyong gubot na sinado. Og lang akong at tubag anang imuang digmo. Ayan. Na sinado may gilang hilak, drama, aksyon. Doon ay nilak. O Senator Bato, og si Pia Caetano. O puro sa mga luha ng hilak. Madaot lang na. Pero may nilang kay ang uban bisag muhilak og madaot ang naog muhilak. Ang uban kay bisag wag hilak kay daot yung naog. Long akong tubag. Anang imong tigmo kay takway sa gabi. O gikan daw kang Rene Buhol. Kining takway lami manapos sa tarongon laghinlo. Napoy uban magutan labi na sa karinderya. Apil man tumurag o sa saging pagkatubito yung banay-banay nga o gabi. Agrang ka Diyosap Nota man. Tarong nga paghinlo para lami. Long akong at tubag sa imo ang tigmo. Ayan. Tao na long. Wa makabuot ang pangando. Oh, sa bata pa kuno gahangad sa Ginoo kay para makabuot iyang pangandoy. Pagkatiguwang na wagid ba kabuot ma dungo na migala. Kinaglingo-lingo. Murag na tublihan. Murag isda na tublihan. Long tubag anak kay kapayas computer. Wah, pag-iapon ba? Wah, pag-iapon na ka asak tog tubag. Dirita may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang RJ sa Bohol. Nag-text-text may gala kis balong kang Henry.
1: Ayan, pahulma kong 10 mil be. Ako rin na 15 mil pag uli sa kong tatay nga si Man.
0: Oh, sige. I-Gcash lang ako ba ya? Mo ito i-Gcash may gala. Pag humaan nag-Gcash, ay ba'y balong, amon imong tatay ron.
1: Ay naaman din ba'y gapil apag resume kay mga apply lagig si Man.
0: Ka-fill up ang nag-resume na. Daw be, ang Gmail. Daw be, ang Gmail. Long akong at tubag, ano yung muhang tigmo, kay? Tara, ang tubag long sa imuang tigmo. Kay Ohay sa umay Piotr. Ang atubag anak balong. Tao-tao sa umay. Malagi pangadlog pero salagan manong ulo sa maya no. Wala sa una mahadlog mo ng mga langga maya o tao-tao karon. Adi na, salaga na nila. Piyot. Muna ingon nga, wala na ikadlo karong panahon na. Mutang kag tao-tao sa una sumayan, awa, hadlo kayo, maya yun. Karong salaga ng ulo na pito. Sa ulo pa. Okay, padayon, tamigala. Diris daw ang pagpanaguman. Long akong tubag. Anang imong atig mo kay Lubig ya po. Yotor. Wap agibaw. Akong tubaglong kay Kawayan. Amor sa buhol. Wap agapon amor. Yotor. Lagi. Aga. Balong tubag anak kay. Akong tubag pinyam nga po. Pyoto. Okay, dito may gala sa to ang nasa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan nga nung Luzon, Visayas or asagikan ang mga pong Luzon, Visayas o Mindanao? Matod pa may galas gihimong pagtuon. Ang Luzon, naggumikan kung may gala sa Luzon. Ha? Kanabitong magkuhan ta, maglubok ta. O, nganay alho. O, diagika ni may gala ang Luzon. O niya, mga Espanyol sa una, di kay kalitok may gala ang Luzon. Luzon ng ilahang, ha? Luzon ilang tawa. Mauna, Luzon, gikan sa punga Luzon. Ang Visayas, gikan sa punga Sri Vihaya. Og ang Mindanao, gikan sa polo nga Danao.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paglibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilid sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilid yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab gaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik to sa ligan. Diri sa to ang pagpanaguman. Lang akong akong tubag kay Ulod Romeo sa Tanhay. Kumusta diya Romeo? Sa may Tanhay? Og tubaglong ohay sa umay lingod pagbuswak modungo kon maguwang na Felix ng Amla Negros. Kumusta mga taga Amla? Og akong tubag balong odlots lobe Piotr. Wa pagyapon mga salingan. O lain pang pasiyaw. O gikan daw may gala kang Tutos Mabinay. Kanto si Lolo Henry may gala gisamuka na siyang mga apo sig away na may muhilak. Nay muhilak may gala, nay away. Ay kagubot banin niya. Buaw ni mga bata ah. Muhilak pag away. Magdrama-drama. Mura man mong sinado. Buang ni mga bata, ane. Katapusak, ibilin may galas kuribaw numero dos. Hay ninyo, mga bata mo. Drama-drama, hilak-hilak. Wato yung oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita!

0: Magandang hapon, mga higala. Kini ang bus yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan nyo doon nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borha. Kagawad Ondoy Borha, may hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa itong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Jane Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Vanvan Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Vanvan, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Ang usab, ang Ramstone Tire Supply sa Dan Ibabaw Builderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya giduman ang nagkaroon ni Sir Ruben Perez, no? Unya anang maligya na siya mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan-Yan Pamaong. Na maligya na sila og yawe, klase-klaseng yawe mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Mo duplicate po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no, at bang ni sa Plaza Marcela, no. Salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon usab di ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wala naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o manapod-puhon ni samang oras o ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan, si Miss Glee Orcolio. Dagang salamat o maing hapon.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
16: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
15: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mga anak.
17: I have EXL Makabuhay.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dita eksay mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Kuya Waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
15: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy Ish, kamusta?
3: Hello pretty Carly.
2: Truly, you are indeed amazing Mommy Ish. Kinausa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yon?
3: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo og healthy choices sa imong food. And galaw-galaw pud ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe!
2: Mommy Ish, as an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat?
3: Salamat sab kayo, Carly, og salamat sab MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Kainom ka og dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi og mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo sa mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta hapon? Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action. Ning adlaw nga Biyernes, mga kaigsoonan, magdungog-dungog na usab kita sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan, trabaho sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya sa Bohol, mga higala, og sa tanan nilang mga katikaran matag adlaw. Atong mga pagpanimbaya o mga pangumusta sa itong mga suking tigpaminaw karong hapuna, mga pangumusta, mga pagpanimbaya, gipaabot gikan sa ito ang Vice Governor sa lalawigan sa Bohol, Vice Governor Nick Bezas, uban sa ito ang mga board members sa First District, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, Board Member Lucy Lagunay, sa itong mga bukal usab sa 2nd District, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilla. Sa itong mga bukal usab sa 3rd District, kipanguluhan sa itong Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala, o Board Member Nathaniel Binlod. Og maingon man pod sa atong tulo ka mga ex-officio member sa sangguniang panalawigan ng atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, ang ato ang presidente sa sangguniang kabataan Bohol, Lawrence Xavier Angla, o atong presidente sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Cipidosa. May naman po sa ito ang kugihan o mabdikon ganunay ng SP Secretary Sir Bonnie Kerog. Sa tanang mga staff, mga legislative staff, assistant, sa tanang mga buhatan sa mga board member, mga kawanay diya sa Vice Governor's Office o sa SP Secretariat Sir Dave Mar, o sa tanan, no, ng itong mga kawanay diya sa Kapitulyo, mga may hapon o may pagpaminaw sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action, mga higala. Ang itong Vice Governor Nick Bezas, sa kanunay, parayon nga naghatag og pagtagad, no? Ilabi na sa mga gibuhaton, sa iyahang buhatan. Kadtong doon ay mga importante nga mga transaksyon para sa itong buhatan sa Vice Governor. Kanunay nga nag-abi-abi, no? Iya pang mga staff diha kung galing ang itong Vice Governor. Doon ay mga lakaw, mga importante. Pagbisita sa mga kabarangayan, pag kukabildo o uban pa mga higala. Unya ang atong mga bukal usab sa ilang mga buhatan sa matag adlaw, kanunay usab nga nag biabi po sa mga bisita, no, gikan sa mga kabarangayan din nitong probinsya sa Bohol, no. Abtik pod kanunay ang atong mga staff nga mo hatag og pagtagad ilabi na sa mga resolusyon gikan sa mga barangay alang sa mga proyekto programa nga iendorso diha sa sangguniang panalawigan nga nag kinahanglan pod og dinalian nga pag-aproba mga higala, abtik pod kanunay ang atong mga buhatan sa atong mga bukal sa 1st, 2nd og sa 3rd district mga kahigalaan, no? Unya karong adlaw gumikan kay adlaw man nga Biyernes sa naandan atong ipapaminaw karong taud-taud ang mga hisgutanan, no, sa Capitol's report diin kaganiha gihisgutan, no, ang pagpangandam sa umaabot nga epekto sa El Nino mga higala, no, diin ang sangguniang panalawigan pinaagi sa Committee on Climate Change ubos sa pagdumala sa chairperson sa mga gumitiba, board member DJ Balite, nag-andam na usab, no, og mga gikinahanglan ng mga lakang, mga suporta in AW legislation in support sa mga pagpandaig mga resolusyon, ordinansa, mga higala nga magsuporta sa provincial government pagpangandam aning epekto sa El Nino mga kaigsunan aron nga kung unsa may gihimong pagpangandam last El Nino nga miigo din sa lawigan sa Bohol, mas gidubli, mas gitriple pa sa provincial government in support sa provincial board sa pagpangulo sa atong Vice Governor Nick Besas aron nga maminusan ang mga kadaot niini mga higala, ilabi na sa sektor sa agrikultura nga maogyoy labing apektado basta dunay moigo nga El Nino mga kahigalaan. Diin ang sektor sa agrikultura din hita nagsalig sa atong inadlaw-adlaw nga pagkaon, no, humay, mga lagutmon, mga utanon, no, katong ato mga fish pan, no, mga uga, mahutdan og tubig, gumikan kay minus kayo ang mga masinati nato nga ulan panahon sa ting-init, panahon sa huwaw mga higala. Muna nga gipangandaman karon si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Anthony De Malerio may nangulo aning maong pagtuki mga higala sa dubling pagpangandam sa probinsya sa Bohol sa El Nino mga higala. Ania atong paminawon.
4: Summer, ang head sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Bohol, si Ma'am Gertrudis Fuentes, ang head sa Crops and Productivity Division sa Office of the Provincial Agriculturist, o si Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Andam na usab mga tumaka kauban sa local media nga mopasupot sila mga pangutana karong taud-taud. Og nining higayon na karon ang atong mga guest speakers atong pahatagon og usa ka minuto nga introduction o opening statement mahitungod sa tagsa-tagsa ka mga tahas sa pagpangalagad sa gobyerno. Atong unahon si Dr. Anthony De Malerio, ang head sa PDRRMO. Sir,
5: daghang salamat Sir Atoy, may buntag ka natong tanan, may buntag sa atong maigsuon sa PAIMO at mga kauban sa provincial government. Sir Leonard, sa Pag-asa Bohol, labi na po ni Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, mga membro sa sangguniang panalawigan, at mga kaubanan sa Management Executive Board led by our Provincial Administrator, Ma'am Master Caberte, ingon man at mga members sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Niya ang atong PDRMO, apil sa atong Provincial El Nino Task Force, mao'y gidesignate nga Executive Officer, being atong mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council offices kasagaran na ni membro mapod sa El Nino Task Force. Muna nga niyata para paghantag sa mga critical o vital information with regards to preparedness and mitigation measures, no, labihan yung giingon sa pag-asang looming El Nino nato karong umabot ng mga panahon. And salamat sa higayon sa invitasyon sa PAIMO para niyata para mo participate o muhatag ta sa mga information nga dapat may bawa itong mga kaigsoon ng bulanon. Usbon ko, may buntag ka na itong tanan.
4: Salamat kay Dr. De Malerio. Arita ni Ma'am Gertrudis Fuentes sa Office of the Provincial Agriculturist. Ma'am?
6: Maayong buntag sa ato ang mga listeners, sa ato ang programa ng The Capital Reports. Ilabi na gayon sa ato ang Provincial Government of Bohol headed by Governor Aris Amintado, ang atong Vice Governor neck besas ang ato ang mga sangguniang panalawigan members, ang ato ang ako mga kaubanan diri sa Lamisa, si Dr. Anthony Damalerio, si Sir Leonard Somar, o ang ato ang paimo, o ingon mag-usab ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga listeners karon, especially sa ato ang mga farmers and fisher folks sa ato ang probinsya sa Bohol. So, right after sa pronouncement sa ato ang pag-asa, nga naay umaabot nga El Nino, ang ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, naghimog yun o mga plano, unsay angay nga buhaton, aron nga ato ang mitigate ang mga unsa itong angay nga buhaton aron matabangan yun ang ato ang mga mag-uuma, especially nga mura og ano siya kanang looming siya nga El Nino, and then despite sa El Nino nagatubang puta og lain nga crisis ang gira sa Middle East. So mao na nga last May 6 atong gipatawag pud ang ato ang mga organic agriculture practitioners kay ato ang gitan-aw nga with the increasing prices sa ato ang mga farm inputs karon tungod sa gera sa Middle East, nagkinahanglan ta nga from conventional farming mo shift ta into regenerative agriculture, which is ang ato ang organic farming dako og role nga makatabang aron nga makahimo ta og mga konkreto nga mga plano aron yod makapangandam ta niining umaabot nga El Nino. So himo na kami og mga plano unsay angay nga buhaton aron nga matabangan yod ang ato ang mga farmers and fisher folks. So maara to og maayong buntag kanaton tanan.
4: Salamat kayo Ma'am Fuentes, sarita ni Sir Leonard Somar sa Pag-asa Radio Station de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard.
7: Mayong buntag kanimo Sir Atoy og mayong buntag usab sa tanan og labi na gayud sa atong halangdong amahan sa ato ang probinsya, Governor Aristotle Aris Amintado. Og ingon man usab sa sangguni ang panglalawigan headed by Vice Gov Nick Bisas. Og ingon man usab mayong buntag sa ato ang partner sa media. Og ingon man usab sa akong mga kaubanan diri na naa sa Lamisa, mga resource person, Dr. Anthony Damalerio, o ingon naman sa ni Ma'am Gertrude Fuentes. O sa tanan, balikon ko, mayong buntag. Then, in behalf of Pag-asa, sayod ta nga doon natay umaabot nga El Nino. Gani sa mga miaging mga panahon, last March 25, 2026, ang buhatan sa Pag-asa nagpakanaog og nang gitawag nato El Nino Watch. But pasabot, if the condition are favorable with 55% chance of development of El Nino within next 6 months. Then atong last April 22, ang buhatan usab sa Pag-asa nagpagawas na usab og gitawag nato INSO Alert and Warning System nga El Nino Alert. But pasabot, if the condition are kung ang condition ko no is favorable with a 70% chance development of El Nino in the next 2 or 3 months. Then sa pagkakaroon, base sa El Nino alert nato sa Pag-asa is doon na natin gitawag natong 79% chance of El Nino. Matod pa sa most climate models and expert judgment suggest that 79% chance of development of El Nino emerging June, July, August 2026 season, and it is likely to persist until early 2027 season next year. Then, nasasayod na ta kung panahon sa El Nino, taas dito ang possibility nga makasinati ta o gitag drier than usual condition. Kaning maong drier than usual condition, maka-lead kino nga to na sa negative impact into nang gitawag na to o dry spell and drought condition. Although, bisag panahon sa El Nino, kung naa ang habagat is ang western part sa itong nasod maka-receive pagyapon o above normal rainfall. Pero kung panahon sa El Nino, sayod yun kita nga dunay mga gitaw itong mga infact labi na sa ato ang climate system sa ato din sa atong nasod. Ang una ini is maka kuan siya delay onset of rainy season, long gitaw ng tog taas ang iyang season sa dry season, taas ang longer dry season, fewer tropical cyclone but more tropical cyclone strong tropical cyclone. Then sa agriculture sector sa agriculture dako po ning infact labi na sa waters resource manage sa water resources, marine resources ug ingon man sab sa human health ug ingon man sab sa environment. Manang kaning maong umaabot nga El Nino, ang pag-asa gayud closely monitoring kining maong event. Gani ang ato ang buhatan sa pag-asa naningkamot jud nga makahatag ta og timely og ingon man sab sakto og tukma nga impormasyon nga sa ato ang mga katawhan og ingon man sab sa ato ang mga LGU o local government unit nga makahatag kita og giya nga alang sa pagpangandam ning mo umaabot nga El Nino. Dinay na lang kong kutob, daghan salamat og mayong buntag sa tanan.
4: Salamat kay Sir Leonard, og higayon na nga ato mga kauban sa local media magasupot sa ilang tagsa-tagsa ka mga pangutana at unahon sa nga mo pasupot sa iyang pangutana si Bob Goodman pagasunda ni Sir Luloy Tutas.
8: Mayong buntag Sir Atoy, Sir Anthony, Sir Leonard Sommer and Ma'am Hertudes Fuentes. Mayong buntag. Goes out na lang sa inyong tulon eh. I-address na lang na ako, but I have a particular question for Sir Anthony and Sir Leonard. Pero my first question is, bahal kinsay, magtubag sa inyo ha. Okay, El Nino, La Nina, tapos we have this recently super El Nino all over the news. Whether we like it or not, kauban na gud nato siya because of this climate change. The question is, yung pagpangandam nyo previously last year, same ra gihapon karong tuiga or nag-level up kay before El Nino ra tapos karon na anay super El Nino. So meaning to say nag-level up pud ang kuan nila province wide speaking kamoy nang tungdaat nagkuan, nag-level up pud ba ang inyong pagpangandam? That is my first question. Thank you.
5: Ako'y mo unang tubag. Daghang salamat, Idol DJ Bob, sa imong pangutana. Yes, no? Karong tuiga, mas earlier na to, gi-convene ang Provincial El Nino Task Force. Knowing for a fact, Sir DJ Bob, ang ongoing war sa Middle East, sama sa gisulti ni Ma'am Liza Quirog o ni sa OPA, si Ma'am Mertrudes Fuentes karon nga the Middle East war is affecting our fight against El Nino. Knowing prices of fuel, prices of farm inputs, prices of goods are increasing. If we are to declare a state of calamity due to El Nino, we have to allocate more budget. Mm-hmm. In the previous years, 2019, we declared a state of calamity due to El Nino. Ang damage ato, I'm sure sa akong data nga nadawat, almost 1 billion pesos in damages sa agricultural sector. That was 2019. In 2024, naghimo po tag intervention through cloud seeding. That is why, in the previous years, atong yearly allocation for cloud seeding was only 2.5. And I made it increase dito sa council and approved sa SP nga 5 million na atong annual allocation for cloud seeding. All the more, we have to level up this time because there's still an ongoing war sa Middle East affecting all major countries. Labi na kita sa Pilipinas nga developing patanga nasod. We are an agricultural country. We have to step up more. We have incorporated in our executive order number 20 more national government agencies, more provincial

0: is a pronouncement from PAGASA, June, July, August pa muhit sa Bohol. Nakaisin natin nagnitag 41, 42 degrees sa heat index.
1: Yeah, yeah.
0: How much more sa June, July nga mas mo grabe pa ni?
1: That so, is possible, why mag 45 gi, pa.
0: Yes, that is why gi retro kuan na to. The earlier pa karon pa nga count quarter of this year ga prepare na ta. Bisan pa ang pronouncement is by June, July, even the earlier part of 2027, this early we are preparing already for the El Nino.
1: So, it goes with the saying na yung tinatawag nating prevention is better than cure. I go for that. Thank you. Balik lako. Okay na, Sir Atoy? Balik or diretso?
2: Ikaduhang pangunta na.
1: Okay, ikaduhang pangunta na. I don't know kung kinsay mo ito pagpunta na. Seed subsidies in vulnerable farmers. Seeds lang, ma'am. Wala na ilain.
3: Doon na po, sir.
1: Ah, na pa. Uh-oh. Okay. Yun lang. Sige, ma'am. Can you elaborate more about it? Seed subsidies, lang magunta nakabutang. Mm-hmm. Marami mang mga farmers ang maapektuhan, hindi lang yung kuan, di ba? Sige, ma'am.
3: So, sa ato ang gihimo kadoy niya mga plano para sa ato ang umaabot ng El Nino, gawas nga aduna tay seeds nga ipanghatag nga to sa ato mga farmers, binhi ni siya sa humay, mais, mga utanon. Aduna tay intervention sa mga organic fertilizers. Kay na mention ganina nga with the prices in the Middle East nang mahal gyud ang ato ang mga inorganic fertilizers. So ang ato ang plano karon is more of organic fertilizers ang ato ang paliton. Kay kung magsaligta sa mga inorganic fertilizers, dili ta ka garantiya nga naagi yung masupply kay tuwa man ni produce sa laing lugar. So kung ingon tag organic fertilizers na atay mga producers diri sa ato ang probinsya sa Bohol, and then aduna po tayo gi-proposed, sir, nga proposed cash for work sa ato ang mga farmers and fisher folks.
1: What is that, ma'am?
3: Cash for work.
1: Cash.
3: Pero kinahalan pa ni under deliberation pa ni sir sa office of the provincial agriculturist and the governor's office.
1: Do you have any idea kung magkano yung cash ano na yan?
3: Wala pa, sir.
1: Wala pa, bod.
3: Mao pa ni amo ang gikalang-kalang.
1: Kay basin magkabuhot na
3: po dahil. Aproban.
1: Labi na pag-abot sa LGUs.
3: Oo. Oh.
1: Daging salamat. Thank you. Okay, ano pa, ma'am?
3: Ano pa, sir?
1: Ano pa?
3: Ano na po tayo mga interventions para sa ato ang drip irrigation systems. Nga to sa ato ang mga kalungsuran, and then cloud seeding operation. Ginakana mo ang budget for cloud seeding operation considering super El Nino ang umaabot nga ato ang gi-project sa PAGASA, and then naapotay gi-proposed nga seed storage system facility. Kay dili lang taingog karon lang ta mangandam para makastock ta og igo-igong binhi. Kaya ang pagplano good sa unsa itanom ana nga umaabot nga cropping season is 2 years na siya nga giplanuhan, sir, nga maunay ato ang itanom. So karon may proposed mix seed storage facility aron mas takdaan ang ato ang mga binhi sa humay, mais og utanon ana nga seed storage facility. And then ang ato ang pag mass production sa ato ang mga mitarisyom, trichogramma and other beneficial microorganisms nga makatabang kung ugaling adunay mga peste nga mo atake sa ato ang mga tanom. And then construction of small farm reservoirs, although nanatay daghan ani sa Bohol but kinahanglan pagyud nga dugangan. And then construction sa ato ang germplasm facility, storage Japanese ato nagkalain-laing klase mga local nato nga mga binhi nga ato ang pag-aandamon. And then mass propagation sa ato ang mga root crop nga ato ang itanom diha sa ato mga provincial and municipal nurseries in case adunay mga farmers nga makinahanglan sa mga planting materials sa nakalalaing mga root crops and other indigenous and traditional root crops na atay mahatag nila nga mga planting materials. So existing ni siya pero ato pag yung palapdan, sir, aron nga ubay-ubay ang makabenepisyo ani nga mga planting materials. And then crop diversification, and then ato pong i-promote ang early planting schedule sa ato ang different commodity.

0: sa agriculture.
1: Okay. Sige. Thank you. Thank you. Okay.
2: Salamat kayo. Arita ni Sir Lolo Itutas, pag-asunda ni Janet Lynn Villaro. Padayon ka muna paminaw din sa atong tulumanon, the Capitol Reports.
3: Daghan salamat Sir Atoy, kaninyong tulo diha mga sir ug ma'am, may muntag sa ninyo, labaw na sa mga tigpaminaw nagsunod ng programa, Capitol Reports. Ang akong pangutana, akong itumong ngadto sa Supervising Agriculturist sa Crop Division. Focus ko na ining gitawag og mga lagutmon. Di isa ko sa humay. Ma'am, kanang pulong preparation sa di pa mo abot ang huwaw. Sa akong yano nga pagsabot, gatubo na ang lagutmon. Naabay programa karon sa inyong opisina nga gipatuman pinasahi nga programa lahi kaysa dili huwaw. Nagtubo na ba ang mga balanghoy karon kay inyong gimando? Gabi kamuti, nagtubo na ba para sa pagpangandam sa huwaw? Asang lungsura karon ma'am ang nagtubo?
0: Sir, sa atong buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, ato yung gimaintain na nga naatay mga planting materials available para mahatag sa atong mga farmers. Ubi, kasava, o kamuti. Naana siya available sa ato ang provincial nursery sa Gabi Ubay. Ready na siya nga itanom sa ato ang mga farmers in case makinahanglan sila o planting materials for kasava and kamuti. Kaya ang ubi, ato naman itong gipang tanom na humana na ito o distribute ang ato mga planting materials province-wide aron yun nga makatanom ang ato mga ubi farmers. And then ang ato ang available karon na atay kasava and sweet potato ng mga planting materials nga ready nga ma-access sa ato ang mga farmers.
3: Sunod nga pangutana, ma'am. Ang planting material sa kasaba, paka sa bulanghoy. Sunod, ang planting material sa kamuti, ganas, kamuti tops.
0: Ah, yes.
3: Kung doon ay mag-uuma karon, nga naminaw, asa nga lungsod, sila muadto, kay tuay daghang pakag bulanghoy, arong magkugi na sila. Bisan pag di manduan, kaugalingong inisiyatib sa mga nakadungog ng mga kugihan ng mga mag-uuma. Asa pong lungsura karon ang naay daghang kamuti taps kung ganas, ma'am?
0: And naasa lungsod sa Ubay, sir, kaya naanahimutang ang ato ang provincial plant nursery. So in case mahurot kinta kay daghan ang mga yung atong i-refer sila sa ubang mga lungsod, kaya identified naman nato ang mga lungsod na nag-produce ani nga mga lagutmon. But karon maka-provide ang provincial government o Bohol through sa atong buhatan sa OPA sa mga planting material sa balanghoy o kamuti.
3: Kunalita, napulo ka mag-uuma, mamupasaan o dagkumbog ko sa pakas bulanghoy. Di ba mahutdan?
0: Atong i-refer sa ubang mga lungsod, sir. Ang ato ang mga focal person sa root crops, makahatag o information. Only nga ma-coordinate lang sila sa among buhatan sa OPA, sir.
3: Sa programa na ito, ma'am, sa pagpakabana bulanon, karong alas 10, base sa inyong pamahayag, mangayo kong permiso, okay ba nga manawagan ko nga andam na ang pakang bulanghoy?
0: Oh, okay, sir.
3: Salamat kayo, ma'am.
2: Okay, salamat kayo, Sir Lolo Ituta, sarita ni Ma'am Janet Lynn Villarojo.
4: Good morning, Sir Atoy. Good morning, sa atong mga panilis na karong adlaw. Akong pangutana para ni Dr. Anthony De Manerio. Sir Amgong, good morning. Sir, kita karon sa province, daghan magyutag mga activities, no? Like kining atong mga distribution of financial assistance, atong mga caravans. So, unsay gibuhat ninyo sa inyong opisina pagpangandam nga karon dito nga nagkainit, nagkaanam kainit ang panahon niya, daghan magyutag ng mga tao, sir.
5: Thank you, Ma'am Janet. Umay buntag. Very important question, no? Knowing, considering the gathering people, Ma'am Janet, during these times, unya, kasagaran programa, adlawan ra ba? We encourage the people, no, to, inoon, katong naay shade, mas mga program, mga distribution, mga cash payout, at to get sa mga covered courts. Pero ginote na muna, Ma'am Janet, nagtigo mami last Monday ang tanang local DIRM officers of the province of Bohol, naghimo mi og mid-year assessment. One of the discussions nga among gisgutan gyud ang El Nino concerns nato for the province of Bohol. For example, Ma'am Janet, akong i-report dito ko sa usa ka public beach sa adlawng Domingo, overcrowded gyud ang dagat, nag-shortage gyud og mga cottages. Ang tendency sa mga tao karon, labi na sa mga empleyado, 4 days work week, bakante ta sa Bernes, mga ligo yung dagat. We took note of the convergence of people in public beaches. Ma'am Janet, muna nga, gisgutan na muna sa mga MDRMOs, nga put on your radar ang mga public beaches kay daghan pong mga incidents, no? Katong mga drowning incident na to, kay doon na po yung tendency, nagtapok, no? Nagpalit og tuba, de mga MNUNON, mga highly intoxicated po atong mga victims sa drowning incidents. And we make sure nga atong emergency response teams are on the ground during this gathering of the public, labi na sa mga kalungsuran. For example, gi-take note na mo ang rice distribution nga gihimo ni Governor Ari sa tag 10 kilos. Kada lungsod na basta dunay distribution sa bugas, crowded yun na. No? So we make sure nga we deploy emergency response teams. We make sure nga we disseminate critical information, labi na sa heat index na to kadadlaw. Even before the onset sa El Nino advisory sa PAGASA, nagsige na mi og disseminate sa information. Doon na mi weekly weather forecast nga gi-disseminate. Doon na po mi daily in terms of kanang heat index. Gani, nakura tagahapon si Leonard, katong gisulti ni si Leonard nga padung na ta sa El Nino pero nakakusog po ng uwan, no? Naghatag yung puntag advisory on thunderstorms specific for every town nga asa may go ang weather disturbance, no? So, muna atong gihimo, Ma'am Janet, no? Releasing of critical information to the public so that whatever their plans for the day, for the week, mag-guided sila sa unsa ang heat index, unsa ang dagat sa panahon, so that mahibawan po nila, dunay mga kasal, dunay birthday celebrations, dunay reunions, daghan kayo kay summer, dunay pagtigom sa dagat, kay ang among gi-observe sa dagat, Ma'am Janet, dili lang until 4 p.m. We extend ang mga tao pa until 7 or 8 p.m. no, adto na mag-dinner sa mga dagat, knowing bisan iguli nila sabay, init gyapon ang panahon, no? So we are spreading province-wide, Ma'am Janet, the release of weather advisories so that people will be guided as to their activities daily.
4: Thank you, Sir Anggong. Next akong question, ari ko ni Ma'am Gertrude. Ma'am, kuan man dyan, no? Umaabot naman yun ang Super El Nino. So, aside sa inyo bitong katong mga hisgutan sa gipangutanan ni Sir Luloy nga inyong mga programa, unsa may inyong gibuhat or plano pa ninyo nga buhaton para bitaw ma atong pagkaon sa province ingon ta nga sapat ba para sa mga bulanon o sa atong mga turista nga kana bitaw murag makahatag yun og impact, kana bang murag wa pa ninyo na buhat sa una unya buhaton ninyo karon nga aron mahatagan yun og kanang sapat nga pagkaon ang mga bulanon o gato mga turista nga mo anhi sa Bohol.
0: Usa sa among gihimo karong tuiga, ma'am, ang ato up yung paghimo o inventory sa ato ang milled rice nga available sa ato ang mga traders, mga wholesalers na ito sa bugas. Ato ginagi monitor every week na atay mga technician sa OPA nga maogyoy miadto dito sa mga rice traders, mga rice millers, sa lain-lain nga mga lungsod aron nga maoy atong i-account pila na gyud ang existing inventory sa bugas diri sa atong probinsya sa Bohol. And then ato pagyung gi palapdan ang ato ang monitoring activities ngadto sa mga nagkalain-laing lungsod, encouraging our farmers to produce more vegetables, more fruits para aduna tay utanon og mga prutas nga available sa ato ang mga kamerkaduhan, when in fact ang ato ang mga produkto sa ato ang mga beneficiaries sa nagkalain-laing mga lungsod mao gyud na ang gi-display sa ato ang kadiwa diri sa PEO nga covered ports, sa ato ang Plaza Rizal o sa ato ang kadiwa every Friday dito sa Bilmar sa Panglao. So ato yung ipaningkamutan nga adunay ma-produce ang ato ang mga farmers, aron nga adunay available nga food para sa ato ang mga bulanon.
4: Thank you, ma'am. Thank you, Sir Atoy.
2: Okay, si Bob Goodman, aduna pa'y laing dugang ikapangutana.
6: Quick question to Sir Anthony, then pagkatapos si Sir Leonard Zamar. Sir, nag-meeting naman mo, no, this week. Any plans of convening the DRMO officers of every town?
5: Yes, Sir Leonard. Last Monday, gi-convene na nato.
6: Ah, nag-convene na? Okay.
5: And the remotes. Then last Tuesday, na-convene ang El Nino Task Force. In that 2 days nga separate activities, Sir Bob, we move nga all LGUs must also create their own Municipal El Nino Task Force.
6: Oh, very good.
5: Dili lang provincial government ang maglihok and national government agencies, but we pass a resolution encouraging all LGUs to create their respective Municipal El Nino Task Force so that at the local level, may isgutan na yun ang mga interventions per LGU as to El Nino.
6: Oh, kasi natanong ko, sir, kung ni-appel ba ang Duero kasi merong incident na nahitabo katong grass fire na actually may casualty. So, okay naman ba rin?
5: Yes, MDRMO Duero was present and we took notice, Sir Bob, of different grass fires incident sa Duero, sa Chocolate Hill sa Carmen, Alicia Panoramic View sa Alicia, Barangay Tugas in Pitugo. I have a copy of all incidents of grass fires and increasing and nagkadaghan ang atong incidents of grass fires tungod sa grabing kainit.
6: Yeah, okay. Sir Leonard, may buntag.
7: May buntag ka nimo, Sir Bob.
6: Sir, ang mga cellphones natin is Android na eh, no? Talagang mga smart na.
7: Yes, sir.
6: Sa cellphone ko, may nagpa-pop up na rain is coming. Tapos, is come raman di ay. unsay masultin ninyo. And 2 days ago, grabe yung kilat. Nung pagkilat, nag-off good largog transmitter sa DYRD. So what can you say about it, sir? Yung mga unprecedented na kilat na ako. And last na pangutana, idiretso na lang na ako. Super El Nino, sakto ba ni siya as a description? Dinescribe siya na Super El Nino. Swak ba na siya karon mga panahuna, Sir Leonard? May mga pangutana na ako.
7: Okay, dahil salamat, sir, sa imuhang nindot nga mga pangutana. Una, kining gitawag na tuog kalit nga mga pagpanulog o kilat, naakip na sa ato ang gitawag tuog forecast sa pag-asa, 24 hours weather forecast. Mabito na nga, bisag ang ato ang weather system is wala gayud maka-apikto kaayo diri sa ato asa Bohol. Kani ang ato ang forecast, for example, partly cloudy to cloudy skies, doon na yun tayo gitawag with isolated rainstorm or thunderstorm. Pag maghisgot tag thunderstorm, naagyod na ang impact ana na ang gusty wind, then strong wind, o kanang gitawag na ito, o strong rain na ana. Mabito na ang possibilities ana, manang possible flooding on low-lying areas and landslide in mountainous areas. Naadyo na kanunay ato ang ipasupot kung bahin na sa ato ang weathers kahimtang sa panahon. Na kanunay. Mana nga kung dunay mga thunderstorm, ang ato ang buhaton is musipti yuta o napatay ka siptihan o naata sa gawas, musulod yuta sa ato ang balay, then dili i-off ang ato ang mga cellphones, mga gadget, then i-off po ang ato ang plangka sa kurinte, then dili jud ta mo paduol diha sa may window o sojud ka sa diha sa cent sa imong safety sa imong bahay, then ang ato ang pagabuhaton is ana rata mo gawas kung makita nato nga wala na pagpamundog kilat. Then gani last nga pagpanulugdog niya, last nga sounds niya or impact madungog nato is 30 minutes mag-count kag 30 minutes ana pa ka mo gawas.
6: 30 minutes?
7: Oh, yes sir, 30 minutes.
6: Dugay-dugay po dayon.
7: Oh, kung makita nato nga overhead ang gitawag tong thunderstorm, kanang overhead na thunderstorm nga inagkilat taw niya diretso buto, kay ang usa ka 1 seconds ana is 6 kilometers man.
6: Ang layo.
7: Mana nga kung inag light ana nin mo count pag 3 seconds times 6 or either na nasa 18 kilometers pa ang distance siya sa thunderstorm, layo na. Pero kung diretso jud siya, mo na overhead thunderstorm, mo na delikado. Then kabahin na so sa imong giingon nga unsa ta karon about El Nino?
6: Asa yeah,
7: ta?
6: Super.
7: Asa ta karon?
6: Basig sunod tuig super mega na.
7: Delikado. base sa doon natay El Nino Strength Outlook nga kauban ni nga gipagawas po sa pag-asa atong April 22. Gani, doon na po tayo climate forum karong 26 o karong sunod adlaw, May 26. Base sa El Nino Strength Outlooks, kung maghisgot ta o week El Nino, October, November, December season, karong tuiga is naata sa 93%. Sa ato pa, taas ang ato ang probable possibility nga doon na tayo weak El Nino. Then, in terms of moderate El Nino, October, November, December, then November, December, January, doon na tayo 77%. Sa ato pa, kung 77% is more than 50%, taas paghihapon, then nag-in, base ining INSO Strength Outlook or El Nino Strength Outlook nga ato ang gibasihan, posible mo-in karong tuiga, doon na tayo moderate El Nino. Then, kabahin na sa gitawag to strong, kaya ang El Nino doon naman ay, sa ato sa pag-asa, wala tayo super El Nino. Ang ato is weak, moderate, strong, og very strong. Mana ato sa pag-asa. Then, arita sa strong El Nino, then November, December, January season, karong tuiga, then musulod na sa January next year, is doon na pa tayo 51%. Sa ato pa, kung may ngot ang 51%, labaw siya sa 50% ang probability, muna nga, wala na to, wadang nga, doon na tayo strong El Nino nga matapos ning tuiga o hantod na early next year.
6: So, cycle siya? Cycle siya?
7: Di, ang ato ang gikuan ini, sir, is padayon. O, kaning El Nino is, ang El Nino magod, ang gitawag na to green sa El Nino, muabot ni siya o 1 to 2 years ang iyang kuan. Or either one year or two years. Gikan, for example, nag-monitor ta John, possibly muabot pa niya next year John or either whole year next year.
6: So after ana, sir, kuala punta? After sa duration na giingon mo, mga 2 years, lautay yung 2 years, mukhang tapunta balik. Ano ba?
7: So de, ang El Nino is inginin or La Nina is normal occurrence ni sa weather gitawag nung pinuminom. Kaning El Nino nato is kanang gitawag ni igdunan ni gitawag pag return period to 2 to 7 years sa El Nino, then 15 years kung strong El Nino.
6: Okay.
7: Then balik ta, sir, kung ato makita nato unsa gayud ning atong El Nino karon. Kung maghisgot ta og balik ko na to, kung maghisgot tag moderate end of this year, October, November, December, doon natin 93%. Sa ato pa, wa pa man tay El Nino good karon, makita jud nato or either sa pag-asa nakita jud nato nga dako kayog chance nga moderate. Kung maghisgot tag kanang week, kung maghisgot tag moderate sa November, December, January season, doon ay 77. Sa ito pa, labaw gyapon sa 50% ang iyang probability. Dako na ito ang tanaw nga, posibly moderate po ni. Dako kayong chance ito nga weak, pero musod po gyapon siya sa moderate. Ya, kung sa gitawag na ito o strong El Nino, sa November, December, January, doon ay 51%. Sa ito pa, more than 50%. Sa ito pa, nakita gyapon na ito nga posible nga strong El Nino kini this year or magpadayon pa ni until na next year. Then for super El Nino, wala tayo super El Nino, very strong El Nino is doon na patay sa November, December this year is doon na tayo 25%. Muna, kanang 25% base sa ato ang monitoring sa pag-asa, wala na to wadani nga posible mo taas pa ni next nga mga bulan or either wala to wada nga next year possibly nga very strong El Nino gihapon wala na to wada sa pag-asa.
6: Okay, Sir Ranggong, follow up lang kaning we've been talking a lot about El Nino, we have the super kung unsa pa strong La Nina, any preparations ahead of everything?
5: Ato na nang gi tanaw ang projections, Sir DJ Bob, no, 2019 we declared a state of calamity due to El Nino. 2 years after, December 16, 2021, Typhoon Odette. Mm-hmm. 2024, Gael Nino na punta, the cloud seeding operations. 2024 to this year, 2026, in a span of 2 years, according to Pagasa, very strong El Nino. We expect nga after the extreme drought this year, we expect La Nina. We expect, gani karon dunay projections of LPAs, no? Hmm. But that's the trend na, Sir DJ Bob. After El Nino, dunay bagyo, magsunod-sunod nga mo abot. That is why, for this coming budget nato call, for this coming quarter nga mag-budget call, we have allocations, we're proposing more allocations for interventions labi ni gyud sa La Nina.
6: Okay. Follow up na lang, one last. You are bombarded with a lot of challenges, no? Di lang karong tuiga and of course sa mga umaabot. Saan ka kumukuha ng lakas?
5: We're just being inspired, Sir DJ Bob, mo, by people, our partners, labi na sa PDRMC. We have no letdown. We have to continue working.
6: Surrounded with the good people.
5: We're surrounded by good people, surrounded by people driven to work, no, for the province of Bohol and for the entire Boholanos.
6: Keep it up, Sir Anggong.
5: Thank you.
6: My salute to you.
5: Thank you, sir.
2: Salamat kayo. Ang sunod mong pasport yung pangutana, mao si Baclayon Municipal Councilor Sin Gingging.
8: Thank you, Parang Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana, akong i-address ni sa ito ang tinugyanan sa Provincial Agriculture sa office. Kining ma'am, itong namatikdan nga doon na po yung nagkong nag-istorya na ito, na nga itong mga kabasakan karon na nagsugod nagpangliki, gumikan kay nagsigiga, grabe kayo ang init. So, unsa mga lungsura nga din sa itong probinsya nga gumikan kay sobra sa init, doon na nangliki. Doon na yung mga unsang mga lungsod nga ang mga mag-uuma na nanom og watermelon.
0: Dimiyaw, sir.
8: So gawa sa Dimiyaw, wa pa ba laing mga lungsod na?
0: So far maora na among nahibaloan karon, and then ang uban mga farmers gawa sa watermelon adunay mutanom og munggos after sa harvest, March nga harvest, mutanom sila og munggos instead of watermelon. Like the municipality of Valencia, motanom na sila og munggos right after harvest.
8: So kining dinhi sa atong probinsya sa Bohol, murag atong namatikdan nga gamay na kayo sa atong mag-uuma nanom og mais. In fact, ang presyo karon sa atong mais nga abugas nga mais naabot na 82 pesos. So unsa mahinungdan nganong kaniadto nga daghan makaayong mga mag-uuma na nanom og mais unya karon nangundang na sila sa pagpananom og mais.
0: Ato anang gitabangan sa Provincial Agriculture Officer nga ma-encourage yun sila nga mubalik sila og tanom. Atong gi organize karon ang ato ang mga seed growers kay usa sa mga concern sa una nga although na ay intervention ang OPA og ang DA bahin sa binhi sa mais. But adunay mga panahon nga dili sila makatiming, dili sila makatiming, asa sila makapalit sa binhi. So, usa sa atong gihimo nga strategiya is atong i-organize ang ato ang mga corn seed growers kay sa mga panahon nga magkinahanglan ang ato ang mga corn farmers o binhi nga igtatanong na atay local nga producer sa binhi nga ato sila makapalit. And then, kami sa buhatan sa OPA, amo yung sige sila encourage nga mutanom yun pagbalik o mais, considering nga mahal kaayo ang bugas mais karon, milabaw pag yun sa bugas humay.
8: Okay. Kining may tungod sa humay karon, doon na po ko yung na-istorya dito nga mamalitay o tipasi. Right after sa pag-harvest, ang ilang presyo pagpalit is 17 ngadto sa 18. Pero karon panahon na niabot na 28 pesos matag kilo. So unsay gihimo sa atong provincial government ani aron matabangan pod no ang atong mga mag-uuma labi na kay karong panahon na misaka na pod ang presyo sa bugas sa humay.
0: Ang provincial government of Bohol through sa ubatan sa OPA gipadayon gihapon sir ang ato ang palay buyback nga program. Nag-campaign na karon ang amo ang mga technician ngadto sa mga nakalain nga mga lungsod kinsa tong mowi willing mo avail sa ato ang Palay Buyback Program.
8: So kining last nga pangutana nako. Sa inyong meeting sa Ilnyo Task Force, usa sa ni tambong matinugyanan sa National Irrigation Administration. So mangutana ko, kumusta naman ang level karon sa tong mga dam?
5: Ako'y mutubag, kagawad, Sindoy. Diha ang representative sa National Irrigation Administration. Walo ni 8 major irrigation systems, ikasiyam ang tanang communal irrigation systems. So far, as of latest report nila, karong semana ha, wala pa sa critical level. Except sa Capayas Dam, nga mo undergo og repair. Magsugod ang repair sa Capayas Dam, August. Murag due for repair na yun. But so far, sa tanang 8 major irrigation systems, wala pa sa critical level. But mao na ikwao na to nga dilita muhuwat sa Super El Nino nga June, July, August, dapat maihap na nila ang potential damage as to number of hectares o sapod nga possible root crops o bugas humay ba ang maigo as to number of hectares. But again, as of now, although gimonitor nila, wala pa sa critical level. But makonsider nila nga posible yun maigo nigo yun sa Super El Nino karong sunod buwan.
8: So, pwede ba isa para atoy?
1: Sige, okay pa. Okay.
8: Kining ari ko ngutana ni Mr. Samar. So, gahapon akong naistorya ang ABC President sa Katigbian. So, gahapon kuno sa buntag perting kusuga kuno ang uwan. Whereas dinhi sa ato sa Tagbilaran, murag to taligsik naman siguro sa uban sang uban nga mga lungsod. So, pagkakaron na niini nga kainit ka sa panahon, unsa pang mga lungsura ang giduaw na og kusog nga uwan?
7: Dahil salamat kagawad Sir Sindoy. Kabahin na sa ato ang monitoring, katuro yung mga lugar nga dunay gitaw nga tong lifting mechanism nga makahatag og mga pag-uwan-uwan. Dunay, for example, kanang dunay mga kakahuyan, then dunay bukid nga naay daghang mga kakahuyan. Kaya ngayon ay maguni, ang ato ang sistema karon is, actually is, wala patay habagat, wala patay amihan, is kanang gitawag itong easterlies. Kanang easterlies nga hangin is, init ka na nga hangin, nga nagdala ka na moisture kagikan mana sa Pacific Ocean. Mana, katong mga lugarang dunay mga bugnaw nga dapit, dunay mga kakahoyan, maurotoy makaulan kay, kanang init nga hangin, inag-abot niya sa bugnaw nga lugar, doon na siya ay pag-alsa. Kaya kanang bugnaw o init, nga hangin, dili man doon na siya magkatapo. Mas gaan man ang init nga hangin. Mauna nga, doon na, mo-alsa na siya, mauna nga, doon na yung mga development of mga thunderstorm. Mauna nga, makita na to, init kayo sa buntag, nga doon na yung mga reaction na sa paghahapon, gumikan kay nag-init, doon na yung pag-alsa sa mga moisture. Mauna nga, itong mga lugar nga doon na yung mga na sinatin nga mga pag-unuan, kining Katigbian, Balilihan, Batuan, Cortes, then Corelia, Balilihan, ug ingon man sab gumikan kay Dooro man ang Tagbilaran sa Corelia o Cortes o kanang Balilihan, mana ang uwan makaabot pud diri sa ato sa Tagbilaran. Katong mga lugar nga patag walay kahoy, nya init ang temperatura, niya ang init nga hangin nga easterlies, inagabot niya sa lugar nga init, walay reaksyon. Magsagurad, walay pag-alsa sa moisture. Mana nga sa ato ang observation nga makaresista during, kay kanang mga panahon na, kaning atong panahon karon mauna yung panahon nga dunay gitawag itong El Nino. Kay ang El Nino is muwik ang iyang monsoon, muwik ang mga weather system, mana nga naapagihapoy ginagmay, for example habagat, init ng habagat pod, mana nga katulad yung mga lugar nga bugnaw may tandaon og mga uwan. Sir,
8: thank you.
2: Okay, salamat kayo. So angay gyud nga ato yung palagsiko ng atong kampanya sa pananom og kahoy. Mosunod nga pangutana mao si Ma'am Janet Lim Villarrojo sa iyang dugang mga pangutana. Si Sir Loloy Tota sa duna poy reserba nga pangutana.
9: Paliyo ko, migubi. Masig mataga. Gamay mong guta. Anak na lang. Ari ko mangutan, thank you. Ari ko mangutan ni Sir Samar. Sir, kanang murag controversial man kay ning kuan Super El Nino. So ako ang pangutan na, sir, unsa di ay possible scenarios nga mahitabo kay nganong murag nahadlok man ta nga maabot ang El Nino, nga Super El Nino.
7: Atong balik kun jud ang ato ang kuan karon status nato is neutral condition ba jud da? Nga base sa insto strength nato is ang gitawag nato og very strong El Nino is naa pata sa 21%. Man nga base sa trend nga nakita sa pag-asa nga magsaka jud man nga wala pa gyapon nato wad ang posibleng dunay very strong El Nino. Man nga ang nakita jud nato is posibleng dunay strong El Nino nga nag-end karong tuiga kay ang strong El Nino is naa naman siya sa oktanaw nato sa to ang data. Base sa pag-asa, ang atong data for strong El Nino is naa naman ta sa 51% muin ni sa November, December or January. Sa ato pa 51% sobra siya sa 50%. O matud din mao na nga do natay nakita nga posibleng strong El Nino ni naghuman karong tuiga or magpadayon. Na balik ko na to, kanang very strong El Nino, wala po na to na wad ang posible na sa sunod nga mga bulan or sa next year, 2027.
9: So kung maabot niya siya, sir, unsa may posible mahitabo, mabitak ang lupa, unsa bata, wa na tayo mga tubig nga imnon, inana ba, sir, ba?
7: Oh, kung mag-isgot ta og very strong El Nino is ang iyang duration lang taas.
10: Moto mahigala ang mga importanteng hisgutanan sa Capitol's report pag-update sa atong lakat sa kahimtang sa panahon. Labi na ni ining panahon sa ting-init diin gipaabot ang dako og grabe nga epekto sa El Nino ilabi na sa buwan sa Hulyo mga higala. Din ang provincial government inubanan usab sa sangguniang panlalawigan padayon nga nangandam o nangandam na no mas gidoble o gitriple ang pagpangandam sa provincial government para dili maapektuhan og maayo ang sektor sa agrikultura dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala pag epekto o pag-igo sa epekto niining maong El Nino sa mga musunod nga buwan mga kaigsuunan. Sa tung giingon nga ang sangguniang panlalawigan andam kanunay nga muhatag pod og suporta no ilabi na kun dunay mga ordinansa og mga resolusyon nga gikinhanglang ipasar para sa paghatag og suporta no sa mga kalihukan og programa batok sa El Nino dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Wala tayo oras itong programa. Takna sa sangguniang panlawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board members, kini si Alan Doidora. May hapon. Keep safe. God bless you.
11: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy! What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Yeah!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for
4: aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga mong nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
10: Uy, kanino tayo anak marino?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento?
10: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
10: Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Higala may hapon kanatong tanan og welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Ining adlaw karon nga Biyernes na usab ba mga higala pizza 22 na ning buwan sa Mayo toy 2026. Inyo gyapon ubos nga higala, ray tutas makiguban kaninyo sulod sa tungad sa takna. Kauban natong tinugyanan sa Bohol Water mga higala aron sa pagatod sa mga impormasyon. Mga kalihukan sa atong Bohol Water Utilities Incorporated, ining buwan sa Mayo, buwan gihapon sa fiesta din sa atong lalawigan sa Bohol. No? Karong mga orasa mga higala, doon ay mga lugar din sa atong probinsya nga nang gifiesta. O niya sa sunod simana, naapod ang luway. No? Murag ang luway sa sunod simana, mga kaigsunan. O niya, init gihapon ang atong panahon karon mga higala. O nang sa kanunay, mag-mabinan tayo, mag-mampingon ta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Kauban ka po na to, Sir Victor Tambes, para sa iyo mga pagtimbaya. Sir Vic, may hapon ganin mo.
1: Yes, aray, mayang hapon o kaninyo mga suon, mga suki ng tigpaminaw. Kumusta? Ining mabugnaong kahaponon sa adlong Biyernes. No? So, sa naman, sunod si Mana, muna na ang last week na po sa May.
2: Last no? week of May na.
1: So, di rahe mo, Andre, nga hintapos ang May niya. June, July, sumurag, ting mid-year bonus na.
0: So, pareha ta sa una-una ba?
1: So, muna, mga ikson nga. Nalipay po tag dako, tungod kay usawa na mana to, no? Abot na ta ning almost kaning nakingapos na ning buwan sa Mayo. O niya, kung itong makitaan, dagantag mga pagsuway nga sa buwan sa Mayo, labi lang itong pagsaka sa itong mga presyo. Kumusta man kamo, mga iksoon, kung nining panahon sa krisis, ato bang na-manage ang itong tagstagsa ka abot o again sa ito ang mga garason nga mura o medyo hugot sa bakusta pagkakaroon tungod sa domino effect no yes. sa pagsaka sa atong gasolina. So sa mga kasapa, welcome sa atong tuluman noon o ang pagpanimbaya no in behalf sa Bohol Water no atong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw nga hinaot anaa kita sa kapiskay o kabaskos sa paglawas.
0: Yes, on your speaking of hugot sa bakos sa survey no kay sa buwan sa Hunyo ting eskwela na pod no ating balik na po sa eskwela sa atong mga estudyante
1: mo na
0: labanda mo naginot ah karong mga panahon
1: naibalo naman ta nga kining ting eskwela ang ginikanan murag yung himulmulan no tungod kay aside from mitaas ang tuition mutaas sa puning pangayoon sa itong mga estudyante bawon kay ang plite pila na niya ang load so ang mga palitonon mo na niya ang sumo lang pala noon, ang atong sweldo ka permanente.
0: Wa mulihok
1: ang sweldo, ang atong income wa mulihok, ang atong galastoon per ting saka. Usama na pag, ha? Usama.
0: Igo-igo
1: so,
0: lang yun.
1: So, mula nga, nining panahon sa krisis, kinanglan kita nga mag, mo determine ta, ang sarili ang galastoon, no? Ilan ang mga, sarili, mga parcel na kay deliver yes, mga yes. online nga order anyway usap po na sa atong paningkamutan no nga mamanage sa to atong mga galastoon no so, as far as Bohol Water is concerned no ilabi na kining panahon sa pagsaka sa tanang paliton basig mo tanan mo nga sa kaning Bohol Water di ba musaka sa ilang presyo
0: ilang yes, rate so, ba na so, iba sa una-una po
1: atong ipasalig nga ang atong rate dili ta basta-basta magkapasaka tungod kay regulated ta sa National Water Resources Board so kung naatay application moagi man na siya og taas ka proseso no di na mahimo og musingil ta dayon tungod kay saka ang gasolina. So, pagkakaroon, usa ta sa pinakaubos na rate, no?
0: Yes.
1: Sa atong probinsya, even sa atong mga kasilinganan nga mga syudad. O sa atong competitor, hindi sa atong lalawigan sa Bohol, ubos kayo ang atong rate ikumpara sa ilang rate. O na nga, ato ikapasalig na ito sa atong mga konsumidor nga magpabilin ang serbisyo sa Bohol Water bisan pa man ining pagsaka sa mga galastoon sa operasyon bisan pa man sa kapito sa panahon apan tungod kay gi mandato ang mandato nato sa Bohol Water mo pagserbisyo gyud ato sa atong consumidor.
0: Yes, o niya magisgot ang pagservisyo mga higala sa atong komunidad, no? Gawas nga kanunay naghatag og limpyong mainom nga tubig ang atong bowl water. Mga kaigsunan, doon ay uban mga pamaagi usab nga mutabang atong bowl water gato sa atong katilingban sa atong komunidad. Apil na sa atong kalikupan mga higala. O nang usan na sa atong pag-isgutan karong hapon na mga kaigsunan, uban ni Sir Victor Tambis, ang Corporate Social Responsibility sa Bohol Water Utilities Incorporated. Mag-isgut usab ta mga higala sa atong wash caravan, no? Ang gipasayon ng serbisyo sa atong bowl water ngadto sa atong mga konsumidor nga dili magakaya sa pagkonekta, pagbayad apan di connection sa atong linya sa tubig mga kaigsunan. Atong unahon, atong CSR Corporate Social Responsibility kay usa ni sa importante, no? Nga dilang ang pag-collect, no, sa bayronon kundi return back pod, no, ngadto sa community. Sir Vic, CSR nato, sir. Unsa atong mga kalihukan ani?
1: Yes, ato tagakalamdag, no, ang ato ang mga tipaminaw nga kining CSR o corporate social responsibility mao kini ang kaakuhan sa usa ka kompanya ngadto sa komunidad, no. Dili lamang ang kalihukan ini negosyo kundi naglangkob usab kini sa mga kalihukan nga makahatag-tag serbisyo ngadto sa community without gining mangayo bayad, no, sa mga serbisyo. So daghang CSR, actually kaning CSR mura ni og kalihukan nga involving sa community, no, community and environment. So mahitungod sa environment, ang ato ang gihimo karon lately, no, lately for the past within this month, no, month of May, nakahimo na ta og duha ka kalihukan ngadto sa ato ang environment. Niyo kaning tree planting nga ato ning gihimo nitong Mayo 14, no, dito sa lungsod sa Cortez. dito sa Barangay Fatima, lungsod sa Cortez, no. Nagpahigayon ang bowl water og pagpananom og kahoy nga mikabat og 250 ka laungon sa kahoy.
0: Wow, 250. Ano ba ya?
1: Dito sa Maong Luna, sa Yuta, dito sa Maong Barangay. Unya, katong atong himo, usa kato ka kalihukan nga diin atong gilantaw yun ang pagpreserbar sa mga watershed areas, no? Tungod kay kining atong tubig, mas hibaw matangagikan yun ni sa hinaiyahan, gikan ni Ilawom sa Yuta, which is ang kahoy, maog yun ay usa sa mga instrumento ng anong na itubig ang Maong Yuta.
0: Correct.
1: So, ang ubang tao na mutol, mo na nga kita po mananom, aron na ay mapuli. Kay magunsa naman og kadaghanan sa mamutol, niya way na nanom. So, ang ato ni at least na lang na ay magkapuli sa mga kahoy ng itumutol. So, mo na nga, kini nga itong continuing niya, eh, kini nga itong tree planting. No? Actually, ato nang gihin mo every quarter.
0: No? Kung sa man yung mga kahuya, Sir Matan?
1: Klase na siya ay fruit bearing trees.
0: Wow.
1: So, na po yung mga mostly fruit bearing trees.
0: Fruit bearing.
1: Oh, okay. Ang atong yuta nga tamna na ni murag mo demand po na honey atong karon mahay mo sa mo may mo sa. So mo na nga last May 14 dito ta sa Barangay Fatima, lungsod sa Cortez, nagimo tag tree planting. Unya, Jesus may murag ngayon ko pasensya kay ganing ubo na to karon mali kim pugnan sa usaw pong pugong sa ubo
0: mao gyud.
1: So mo ra nga ang atong himo na itong bulan sa ano itong pizza 14 tree planting niya karon, no, just this morning karong adlaw ni duyog ta sa katong gitawag og kaning kalihukan sa DNR, no, kaning International Day for Biological Diversity.
0: Okay.
1: So,
0: sa mga gipanghimo na ito?
1: Ang gihimo na mo ang mga coastal cleanup, no? Paghinlo sa kilid sa mga kabaybayunan, kilid sa suba, din ang bowl water na assigned dito sa Abatan River. No?
0: Ah, so dito mo sa suba, ah?
1: Dito ta nang hinlo sa kilid sa suba. Then, kanunay na rin atong himuray kay mura og tungod din sa atong commitment ngadto sa DNR. In fact, nakapirma kita ni sa memorandum of agreement sa DNR nga mi-commit ang Boldwater nga mo participate sa mga kalihukan sa Manini, no, mga coastal cleanup. Mo na nga giganiha, gi-schedule ang maong pagpanghinlo. Kuyog ni siya rin sa mga nagkalain-lain ng mga civic organization o mga kaning mga kining eskwelahan or daghan ang ni salmot ni maong kalihukan na ang tumong rugir ane o tuyo o ang pag-maintain sa kahinlo sa mga kilid sa baybayon o mga suba. No? Muna nga kita as kaning kining organization nga may commit, no, may saad yun na mo sanong sa panginanglan sa DNR. May ato mga empleyado, may duyog, no, ni mong kalihukan, ganyang buntag. Gani, karong urasa mo lagi, papauli na ito. Sa'yo man sila ni report ganyang buntag. So muna nga, mo kining mga kalihukan nga wala gini siya mag-involve o certain amount na atong gikolekta in exchange sa mga servisyo. Kundili, voluntary kini nga gihimo sa Boldwater aron makatabang ta sa society or sa DNR sa pag-implementing mga program kining International Day of for Biological Diversity. So muna nga ang Boldwater sa mga kalihukan kasama nini dili ta magmakuli sa pagduyog, no? Doon kay aduna kitay commitment ato sa DNR nga andam ta nga mo duyog mo salmot sa mga kalihukan nga sama niini.
2: So kani mga kalihukan nga sabay mo ini sa imong isgutan, not only sa ato mga suba, no, kay do na putay mga environmental cleanup sa ato mga kabaybayunan. Ready po dani ang atong Boldwater.
1: Yes, Ray, in fact mga I think early this year or late this year, diha to'y coastal cleanup po nga dito, gihimo dito, tag-i-assign sa Mansasa area.
2: Oh, okay.
1: Mansasa, kaning paingon sa kaning Burha Bridge, sa paingon sa Dawes. So dito ta na-assign itong grupo. Murag dool mga nito sa ato ang mga judiciary, kaning taga-court, no, nag-inuformi po sila. So ang atong gihimo dito ng hinlo, ng hangi mga sagbot, tungod kay halimbawa naman sa itong mga ubang mga lumulupyo nga mamalibag sa ilang mga basura diha sa dagat.
2: Tinuod
1: so, muna nga kita, no, as concerned organization, tanaw na ito nga usa kini kabilika kining krusada ni nga makahatag yun po o himplo nga ito sa uban tungkol sa itong gihimo na buhan ang uban, dili unta magsinagbot kay aron po makusinsya sila, ilang sagbot kita'y muhipos, di ba?
2: Yeah. Oo.
1: So muna nga, sa ingon niya ng mga kalihukan, ito nang ipaninggamutan na masustain o niya through the commitment sa Boldwater nga to sa DNR. Ito nang gihimo every time na mapatawag sila sa mga ingon niya ng kalihukan.
2: So, wa pag ipaltos, no, ang atong Boldwater?
1: Wata mo paltos tungod kay nakita na ito nga on sa punikay po ng ting kalihukan.
2: Okay. So, tree planting,
0: doon natay pagpanghinlo sa atong mga suba, sa atong mga kabaybayunan. Unsa pa, sir, when it comes to corporate social responsibility?
1: Daghan ta rin, no? Daghan ta.

0: kaning sa barangay Tanday, Corilla, natatag sa tandihan, no? Mga gamit sa ilang barangay office o kaning nagkalinlain po ng panginanglan sa mga barangay. O kaning kaning Eastern Pugon, nakahimot na diha o feeding program.
1: Okay. No,
0: feeding program. Na totoo na natong himo. Nasustain gito na to mga pila katuig to. Ay, nakita na to nga nindot ang progress sa maong programa, no? Nakahatag po doob. Kay katong feeding program, usap po to nga natanaw na to nga na kuangyod ka ang eskwilahan, ang rason dahil sa mga bata nga di po eskwila, tungod ka ng mangita pagpakaon.
1: Kaon, no?
0: No? Wala pa yung kaon, sa munang late. Munang pag-implementar niya itong feeding program, nakitaan sa eskwilahan, no? Kaya may report ang eskwilahan, progress report, nga nakatabang yun ang mga feeding program tungkol kaya mga bata. Di na mo absent, di na mo late, kay looking forward sila sa tayo pagkaon nga i-serve, no? Ang eskwilahan ato silang itagaan o kanang sila na mo manage, no? Unsaon pagpalit sa atong gi-budget. Unsay mga sudan, unsay mga kanunon nga dili po magbalik-balik. So muna nga na-sustain to na to, no? Nyan daghan pa tang mga CSR nga giplano. Unya ato nang gi-determine pinagi sa atong admin department kung unsa ning mga eskwilahan or mga community nga angay pa nga mahimong recipient sa ato ang CSR. So atong kaning uban no nagpadaog letter na mangayo, pero di man po ta ingon nga mohatag dayon ato ba lang evaluate. Evaluate ato kon necessary ba nga tagaan kung mao ba gi-need sa maong establishment or maong eskwelahan. Kaya di man po mahimo og mohatag ta nga dili mo gyud mo immediate needs sila. So ang immediate needs matang i-determine una ta mo hatag, no, sa ilang gipangayo. Muna nga sa atong admin section sa opisina, mo na nag-receive sa mga letter request onya ato nang gi-evaluate kung asa or kung sa nga mga lugar nga angay tagaan sa ato ang kay limited naman po ng atong budget.
1: Yes,
0: di man po na mo og sigon sa mga yo patagaan. So it could be matagaan pero dili pa sa later part pa katong kay tungkol kay ang budget ito na nahatag ko sa lain.
1: Yes.
0: So muna nga as far as CSR is concerned, we are evaluating sa mga request, no, to determine og asa og unsa ka panginahanglan ang maong mga request.
1: Yes. Moagi og proseso, moagi og kining kuting evaluation mga higala, no, kay ingon ani magina, no, nga og dunay mga request, of course na moagi gyud nagproseso. Before ta Sir Vic, no, moadto sa lain natong programa, no, mangutan nato sa nag programa. Gusto lang nako nilakbitan mga higala, no, ang pagpalipay nga to sa atong Bohol Water mga higala tungod kay sa recent HNU Bohol pool mga kaigsuna, no, gikalipay gyud nato ni, no, kay dili nakita gyud sa atong mga subscribers, sa atong mga consumers kung unsa ang serbisyo nga gipadangat sa atong Bohol Water, no, overwhelming majority of 93% mga higala, no, sa recent HNU Bohol pool nitong April this year, no, nga satisfied ang atong 93%, no, sa services sa atong Bohol Water. Sir Vic, unsay take nimo, respond nimo ngadto sa atong mga consumer bahin na atong lakbitan
0: yutay na, sir? Yes, nalipay po mire, no, tungod kay nakita po namo, no, sa Bohol Water nga aduna gyoy impact ang among serbisyo, no. Pero dili lang kay tungod kay taas ta og survey mo kunong nata, kundi nakatang ni namo og kadasig nga mo further improve pa sa atong system. Tungod kay through sa mga programa, no, nga atong gi-implementar, maoni nakahatag ka nato og taas-taas nga rating sa satisfaction rating sa atong mga consumer. Tungod kay usa ra bang barometer ray sa tubig. Kung wala gyud tubig nga mudangat sa gripo sa usa ka consumer, dili gid siya satisfied sa serbisyo sa usa ka water provider.
1: Tinod.
0: So, ang importante gyud nga every time nga mulis siya sa gripo, adunay tubig,
1: yes,
0: no? Whether 24 hours, whether 20 hours, or as much as possible.

0: 24 hours nga
1: yes.
0: Agas. Una nga what na mohunong pagpalingka mo nga ma-maintain na to or even more further nga ma-improve ang atong system tungod kay atong nakita nga usa kini ka pamaagi diin not only ma-satisfy ang consumer kundi ang improvement sa bottled water ana magagumikan no ana diha musukad sa maong komentaryo or panahom sa mga konsumidor.
1: Yes.
0: Tungod kay magunsa man durot ang paling kamot pero wa ta kay bao og satisfied ba ang customer. So nining maong survey result no among gikalipay of course gikalipay sa top management even ang among president nga si Mr. James Villarreal. Nagpasalamat po sa mga management staff no empleyado sa bottled water sa kalampusan no yes. Tungod kay atong nakita nga milestone ni sa bottled water nga miabutan ini maong satisfaction rating no tungod kay dili lalim ang atong paningkamot no kinatibuk-an gyud ning pwersa sa bottled water ning kamot yeah. Nga maghatag ta og suficiente satisfactory services ngadto sa mga konsumidor
1: yes.
0: So muna nga tingali ato ning i-maintain or ato pag yung palabuan tungod kay usa ni rek kaning pagita kay natong mga additional sources
1: topic usa gina no sa
0: usa na importante gina kayo
1: wa ta buhunong anang dapita gyud sir
0: nya pag reduce ato ang systems losses yeah. Kay magunsa man og daghang ka tubig pero ang imong tubig tora dong sa kaning nausik
1: yes,
0: no so una nga ang usa na pag maintain sa mga pipelines pag pag PMS sa mga pumping stations pag determine sa mga pag sa mga factors na magkaus-us sa ato ang systems losses like sa ato mga district metering ato nang gi monitor yun na rin, you know, 24 hours natin mga tao nga gaduty 24 hours kay mo na mga factors usa nga magpapa us-us sa ato ang performance sa ato ang servicios panubig
1: yes
0: no ato makita nga ang katawhan murag nakit na tagbaw po na satisfied sa itong servisyo tungod kay ang bulutin na ning kamot po na maabot yun na mo kining maong taas na rating
1: yes,
0: aron po ma-interpret ang amo ang servisyo nga gi padangat nga to kanila ng konsumidor.
1: So nakita mga kaigsunan no, no sa ato mga konsumidor no diri sa Tagbilaran City mga higala no ang servisyo tinuod nga servisyo gyud sa atong bottled water and in fact mga kaigsunan no during sa fiesta dinhi sa atong Dagboyas Tagbilaran most areas mga higala no naka-experience gyud og round the clock water supply sufficient and adequate water supply tinuod na mga higala no
0: sir yes ari usa gyud na atong gitumong no nga panahon sa fiesta not only fiesta but every day
1: yes
0: nga every time nga magkinalag tubig ang konsumidor ma-meet na mo ang iyang water demand.
1: Yes.
0: No? Then, most especially, during fiesta, kay mo taas mo ang demand na nila.
1: You know that.
0: No? Makinanglan sa tubig. O sa itong, nag-anticipate yun na mo, nga, before fiesta, before pa sa buwan sa Mayo, ato yung gi-PMS ang mga pumping stations, no? Aron to avoid mga unscheduled or interrupted nga operation sa pumping stations kaya basically mo breakdown o kalit patakibaw mo na nga before pa niabot ang fiesta atong yung PMS kining preventive maintenance servicing ang mga pumping station to determine kung aduna ba yung mga parts nga angay pulihan aron to make sure nga 24 hours kun nga mag-andar ang mga pumping station
1: yes.
0: Una yung usa na to ang gitagaan dyan o pagtagaan na ma-maintain yun ang operasyon sa itong mga tinubdan o pumping stations.
1: Yes. Salamat for that, Sir Vic, no? O niya, Arita, atong islutan. O kumustahon, mga higala, ang WASH program sa itong Bohol Water, no? Usa ka programa nga makapagaan yun gayo, no? Labi na itong mga way katakos, no? Sa pagbayad apan connection, mga higala. Kay gipasayon gyud sa atong bottled water gipadulet gyud ang serbisyo kay instead of marika diri sa opisina sa atong bottled water no adto gyud sa lugar diin dunay atong WASHA program survey kumusta ang atong programa ana
0: yes kaloy sa Dios Ray maayo ang ang banaw response sa tong WASH program, way ang may pagkonekta na to sa Barangay Kugon.
1: Mm-hmm.
0: O niya, murag talita po sa ta sa Barangay Kugon, mubalhin na ta dito sa Barangay Kabawan.
1: Kabawan.
0: Pino, kung asa dapit ang ato ang tent na iputap sa bowl water, next week, no?
1: Next week na.
0: So, si Mana na ni Ray, mga tingali, middle sa next week or sigon sa akong pakihinabi sa ato ang customer service supervisor si Engineer Litwawa. Monday ko, no? Pero I'm not sure kung sa Monday makabutang na mag-tent sa mga lugar. Pero ang atong gihimo karon na koordinate ito sa barangay officials kung asa dapat ng lugar na medyo daghan ang mga ganing mga konsumidor na gusto mo apply.
1: Mm-hmm.
0: No? So, kung na-arunin mo sayang ang itong uras, ato nang gi-determine kung asa kita magpunta tent aron mahatagan sa yon mga konsumidor.
1: Okay. Sa mga residente diha sa Barangay Kabawan, mga igala, particular no sa atong mga urban areas diha, no, next week ang target nato sa atong WASH caravan, no, isa kay po dini ang connect now filter sa atong Bohol Water, mga higala, no, pipila lang lang ka minutes sa atong nabilin. Sir, do na ba'y mga advisory ang atong Bohol Water for the next day, sir?
0: Do na tayo advisory, no, una no atong hinumduman ang bagong linya nato sa CPG North Avenue, nagikan din sa Baguio Drive, padulong sa Sarasar Street, sa Barangay Buhan.
1: Mm.
0: Nga, mahimo na kining applyan for water connection, no? So good karong, actually, ang atong original schedule is May 25. So next week, mahimo nang mabisita sa opisina sa Bohol Water aron mag-inquire regarding sa requirements may tungod sa mga application. So, muna itong ipahinumduman itong mga consumidor na gusto mo apply na napita kay bagoning linya na ito, no, nagsubay dia sa CBC North Avenue. O, may tungkol sa atong advisory, ano na tayo, water service interruption karong adlaw Martes, no, May 26.
1: May 26.
0: Kini tungkol ni sa what power service interruption sa Bolite na makapik to sa mga pumping station na ito, no? Ang affected areas ani ang Barangay Kugon, Barangay Buoy, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Barangay Dao, Dampas o Barangay Dawes. Barangay Dawes, municipality sa Dawes. So ang oras 5:30 sa buntag ngadto sa alas 8 sa buntag. So mumubo ra ni siya tungod ni kay ang Bohol Light mo burn amo mamawa ang ilang kuryente nining yung mga higayon na. Pero ano na tayo mga generator sets na gideploy.
1: Yes.
0: Pero expected na nga mo, medyo mo hinay ang itong supply sa tubig. Aning mga lugar nga na-mention na ito, Ray?
1: Okay. We're running out of time, Sir Vic. No? Imo na lang mga parting statements sa itong mga, of course, sa itong mga consumers sa Bulwan.
0: Yes, nagpasalamat sa kita, no? Sing lain na higayon, nakahatag kita o mga informasyon nga ito sa itong consumidor. Nagpasalamat sa kita nga matagkaroon ko niya, ana amo nagsunod sa itong programa o ang Bohol Water aning kamot nga maghatag-tag informasyon nga to kaninyo sa pinaka-latest nga update sa itong operasyon tungod kay dapat ang consumidor katungod na sa consumidor nga may bawag kung unsay kalihukan sa water provider aron punta updated ta regarding kung aduna ba'y water interruption or what. So, nang hinaot may nga sa sunod higayon, alaga po mo, magsunod sa atong programa.
1: Yes. O niya atong awhagon usab ang atong mga consumers, ang atong mga katawahan diri sa Bilaran, no, sa pagbisita sa atong Bohol Water Utilities Incorporated official Facebook page tungod kay doon ay mga information niya. Kay very much welcome sa atong Bohol Water, mga higala, ang mga suggestions, no, ang mga comments sa atong mga kaigsuran tungkol kay makatabang na pag-upgrade, pag-improve sa atong pagpadagan sa Bohol Water, mga higala. Wala naman tayo oras, mga higala. Inyong ubus ng higala sa kanginan. Ray Tutas ang magpasalamat kay ninyo. Budapit sa sunod, yung mga higayon. Dini sa atong tulumanon, takna sa Bohol Water, sa ngalan ni Sir Victor Tambes o sa atong General Manager, si Attorney Christine Ranay, may hapon ka na itong tarantang.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 5:38.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Isa pang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Uban sa pikas lawak, Engineer Jerry Cahis og ni Eric. Og karon sa detalye sa atong mga balita, National Bureau of Investigation, kung NBI, ingong doon na ay dedicated team. Aron pangitaon si Senador Bato de la Rosa, dugang detalye sa GMA News.
2: First of all, there's already a order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So, there's no reading between the lines. Simple lang, we will enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arrestoy namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Because there was a gentleman's agreement, lalaking usapan na pagka kailangan na i-present si Senator Baton, the Senate will be the one to present him. Now that there is no BRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. Can be enforced. So, wala na kami intention that we have. If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course, there is a dedicated team to look after it. And we will arrest him.
3: And this is a nationwide operation.
2: NBI is located, we have coming officers located nationwide, and that is an order to every law enforcement being there. And I think the same with the Philippine National.
3: Are you working within a specific timeline? Are we looking at weeks, months?
2: We don't have a timeline because if you will see him today, we'll arrest him today. If you will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis siya sa Senado, overtracking.
0: Senador Robin Padilla mihimakak nga mitabang ni Senador Bato sa paggawa sa Senado. Dugang detalye sa GMA News.
4: Ibinaaresto na ng Department of Justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kwinestyon naman ng mga abogado ni de la Rosa ang utos ng DOJ. Balitang hatid ni Darlene Kay.
5: Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
6: May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can.
6: Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong Crime Against Humanity of Murder, kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DIAG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police ang pakikilusin para rito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant.
7: Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all costs.
6: Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni De La Rosa, kwinestyon ng pagpapaaresto ng DOJ sa senador.
8: What law are you invoking in the spirit of fair play and due process and even humanitarianism? Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations.
9: We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard.
6: Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa.
8: By the sheer act of the president's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it.
6: Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon.
9: Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary.
6: Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato De La Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa.
5: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
6: Naka-alerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas.
5: As far as I know, there is an application for an Interpol red notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us.
6: Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant.
10: Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato De La Rosa. Ayon nangin po ito sa ating batas sa RA 9851.
6: Sakaling maaresto si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution Framer at retired Supreme Court Associate Justice.
11: Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court.
6: Sabi naman ng DOJ,
5: these are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
6: Noong May 11, sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC, ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan na ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News.
12: Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Robin Padilla na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa. Anya, papaano sila tatakas kung wala namang humarang sa kanila nang lumabas sila sa Senado noong May 14 kahit marami daw pulis noon. Ibinabaraw nila noon si de la Rosa sa Makati City kung saan sinundo siya sa sasakyan. Sabi pa ni Padilla, hindi niya maituturing na pugante si de la Rosa lalo kung dahil lang anya ito sa impluwensya ng ibang bansa.
0: Alas 5:49 sa laing bahin sa itong mga balita, gilauman nga sugdan sa Hunyo 15 ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
13: Rosalie, ano ba yung mga prosesong ginagawa sa pre-trial?
14: Aga, inihayag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na sa June 15 ang iniabiso sa kanila ng lead prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jerry Luiso na pre-trial para sa impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial, sinasagawa ang marking ng mga ebidensya at patukoy kung ilang testigo ang ihaharap sa gagawing paglilitis sa vice-presidente. Kaugnay ito ng apat na articles of impeachment na malimpagamit ang confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta laban sa presidente, first lady at dating House Speaker.
15: Sa pre-trial, dyan gagawin yung mga stipulation of facts, diyan gagawin yung marking of evidence, diyan gagawin yung kung ilang mga testigo ang iharap. But kasi hindi pa namin alam kung ito ay gagawin formal or informal, dahil normally sa mga ibang korte, ginagawa lamang ito before the clerk of court yung mga marking of evidence.
14: Dagdag pa ng mambabatas, layo ng pre-trial na mapaigsi ang gagawing paglilitis o pagdinig sa kaso.
15: Kaya both parties mag-a-agree yan. Normally, sa mga hearing na sa court hearing, ang ginagawa sa pre-trial, nagkakaroon ng stipulation of facts. Ibig sabihin, yung mga facts na i-admit na ay hindi na kailangan pampatunayan sa korte. So, like for example, siguro yung present position ng ating Vice President as Vice President, so hindi mo na kailangan pampatunayan yan sa korte, yung mga ganitong bagay. So, para mabawasan at yung mga dapat ipresenta sa korte.
14: Samantala, ayon sa mambabatas, patuloy ang screening process sa private prosecutors na makatutulong sa House Prosecution Panel. Sa kasalukuyan, ang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan pa lamang ang inihayag na private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Team. Nilinaw ng House Prosecutors na volunteer o walang bayad ang partisipasyon ng private prosecutors. Balik sa'yo agad.
13: Maraming salamat, Rosalie Co.
0: Samtang sa laing bahin, hugot nga gi-monitor sa ICC registry ang kahimtang ni former President Digong Duterte sa iyahang selda. Dugang detalye sa UNTV.
16: Tiniyak ng International Criminal Court Registry na mahigpit ang isinasagawan cell monitoring kung saan nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin itong maagapan ang mga insidente ng pagkatumba ng dating Pangulo bunsod ng kanyang katandaan at maraming karamdaman. Iniulat ng ICC Registry na inayos na nito ang kanyang selda at mga visiting room upang mas maging ligtas at madali ang kanyang pagkilos, kalakip ang ulat na hindi nakaranas ng anumang pagkatumba ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. Bagamat nananatiling confidential ang mga detalye sa kanyang iba pang mga karamdaman, sinabi ng registry na patuloy na minomonitor ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte at may buong access ang kanyang defense team sa kanyang mga health records.
0: Alas 5:54, pipila ka senador sa minorya, gitabla ang pamahayag ni Senador Pia Cayetano. Dugang detalye sa News 5.
17: Tinabla ng ilang minority senator ang mga pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi raw sila kinumusta nang mangyari ang pamamaril sa Senado. Sabi ni Senator Ping Lacson, paano raw kukumustahin ang masayang nagkakainan at magla-livestream pa sa social media. Pinagbintangan pa raw ang minority bloc na may alam sa naging putukan. Matatanda ang matapos ang barilan sa Senado, nag-post ng litrato ang majority bloc ng magkakasama. Sabi pa ni Senator Bongo sa caption, huwag na po kayong mag-alala, ligtas po kami. Kwento naman ni Senator Erwin Tulfo, matapos ang putukan ay nagpadala ng mensahe si Senator Camille Villar sa kanilang group chat na nasa mabuti ng kalagayan ng mga senador na naipit nga sa gulo. Nag-reply naman daw dyan ng keep safe sina Tulfo, Mig Subiri, Sherwin Gatchalian at Bam Aquino.
18: Apat po kami ang nangumusta po sa kanila. Baka hindi lang po nakita ni Senadora Pia or dahil sa commotion or sa sobrang takot po. Hindi, at wala rin po siguro nagsabi sa kanya, uy, San Pia, meron naman, in fairness, yung mga minority natin, nag-text sila. Baka nakalimot lang ako.
17: Samantala, may patutsada rin sa kanyang personal vlog si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Giit niya sa mga naging pahayag ni Senator Pia, bakit tila may gaslighting.
19: Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan. Na hindi man lang kayo nangamusta!
0: Alas 5:55. Doon ay laing pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana. Pila ka ha? Dugang detalye sa News 5.
20: Ted, magandang umaga.
21: Oo. Salamat sa panahon. Ano ang ating forecast? Kasi malaking bagay din kung advance kami magpapakarga o kaya ay maghihintay kami ng Tuesday para sa rollback kung meron man. Para lang hindi natin, kumbaga, hindi naman sa kami adelantado, ano ang forecast natin for this week, for next week?
20: Sir Ted, no, mataas na hong chance na may increase tayo. Mga, ang apat na trading, ang estimate natin is mga around 1.5 peso per liter sa gasolina, diesel, and kerosene. Posible lang ito mabago kasi may isa pang araw tayong hinihintay.
21: Ah, okay. Sige. So yun po ang direksyon natin. Naunawaan po naman namin sa inyo po na ipaliwanag na inyong ginagamit nga na formula. So by tomorrow po kaya mailalatag na ho natin more or less ang DOE how do you call it? DOE imposed increase.
20: Makukumpute ho natin at yan ho ang aming pag-uusapan again with our secretary at saka yung oil company.
21: Okay, sige. So more or less po piso. Hindi na ito aabot pa ng 1.50 o 2 piso.
20: Ngayon ho, nasa 1.50.
21: Uh-huh.
20: At again, pwede ho mabago pa yan dahil may isang araw pa ho tayong hinihintay.
21: Okay. Across the board ito, sir?
20: Opo. Ito po ay adjustment. Hindi po ito pump price. Ito po yung magiging adjustment.
21: Okay, sige. So, sir, damo nga salamat ha. Thank you po. Pasensya sa istorbo. Thank you, sir.
20: Opo, Sir Ted. Magandang umaga ulit sa inyong opo programa po.
21: Thank you.
0: Alas 5:58 na, ebidensya batok sa CEO sa PGMN mabanta. Ngingong dili fabricated matod sa yang spokesperson ni Congressman Martin Romualdez. Dugang detalye sa UNTV.
22: Matibay umano ang stand sa kaso ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa reklamong extortion in relation to cybercrime laban kay Pinat Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Congressman Martin Romualdez, hindi gawa-gawa o fabricated ang kanilang ebidensya laban sa PGMN.
1: We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No, we respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya ang ipipresent ng mga parties.
22: Matatandaan na nagugat ang reklamo laban kina Mabanta matapos umano nitong mangikil kay Congressman Romualdez na nasa 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y video na nagpapakitang sangkot ang mambabatas sa maanumalyang flood control projects. Depensa ng kampo ng dating House Speaker, hindi pagpigil sa malayang pamamahayag ang kanilang ginawang aksyon laban sa PGMN.
1: That one I can address, no? We have said it before, this is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. We should always follow the process.
22: Kahapon, dumalo sa arraignment sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 sina Franco Mabanta kasama ang legal counsel nito na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Pero inihayag naman ni Attorney Atienza na nakahandang dumalo ng hearing si dating House Speaker Martin Romualdez kung ipatatawag ito ng korte.
1: Si Speaker, hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, ano, but is duly represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will comply.
22: Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
0: Makutunag langkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang nga puwersa sa DYRD sa PICAS Lawak Engineer Jerry Cahis o Bani Eric kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
2: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: nga debilidad, angal nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang tinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, at ang first gentleman and first district representative congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors, atong mga ato ang mga kaubanan, atong mga city hall employees, ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, ilabi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, well, lain kay si Ma'am Kathleen Torimocha, ug si ang ato ang city administrator si Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panibalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kapahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutod din sa imong programa ug asa man mo nahimutang karong mga orasa. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw ninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab no sa ato ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes na maul po'y nakiguban ka nato sa matag adlaw nga programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes no, maayong adlaw usab sa ato ang pigtimo natong programa si DJ Cyrus the Virus na may nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. Og ilabi na usab sa ato ang official Facebook page kun diin naka-live ang atong programa, ang DYRD Bohol ang kasaligan, og sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is May 22, 2026, adlaw nga Biyernes. Yes, it's a Friday mga igala. And I know nga naka-plan na inyong weekend. So sa dili pa mabot ang weekend mga igala, ari sa taas ato ang programa no pag ato pag-asawaan. And it's a new day, so lain na usap nga ato ang mga pag-aisgutan ng ato programa kabahin sa mga gatikaran, programa, serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course no, ato sa atangan ang mga news beats nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran, uguban pang mga fresh updates and news programs and services sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay with me until the end sa itong programa. And of course, sa itong mga kagsunan, no? Today is Friday, plan na daan no, sa inyong weekend kung sa inyong buhaton. Basta stay hydrated and of course, amping lang sa itong mga panggibuhaton no, over the weekend. So enjoy lang mga higala. And sa dili pa na po nato ihatod ang ato ang mga fresh news sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran, mangumusta sa ta sa ato ang mga suking tigpaminaw both sa ato ang radio program through DYRD and of course sa ato ang live sa atong Facebook sa DYRD. So kamusta man mo, kamusta yung tibok adlaw sa ato mga suking tigpaminaw? I hope you're all good, you are all fine no, naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, natong mga kagsunan nato no sa mga Tagbilaranons and Boholanos, please no, mugawas man ta sa ato ang sa tagsa ka mga panimalay or mugawas man ta sa ato mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahuhan. Ug asa man mo ro na himutang no, mugawas man ta kung asa man mo nga asa man mo nga nahimutang karong mga orasa, please no, ampingin niyo hang lawas atong timan-an no nga kanang pasahay ang atong panahon, muuwan, muinit, so dako kayong tansya o puruan na makuha na ito na ning ubos si punog ilanan. So dako kayong tansya o puruan usab na ang ito ang, no, kung natin nga ning mga sakit-sakit, magkuha dyan itong mga trabaho, no, maka-absent ta, or ato mga tagsa-tagsa mga responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka-pamilya. So manang ampingin itong lawas, kaya itong lawas may puhunan na mulihok sa ito ang pamilya, sa ito ang mga tagsa-tagsa kagipang trabaho. And please don't forget also to drink 8 glasses of water a day, no, para to stay hydrated. And the second one is don't forget po, no, to take vitamins para tabang sa niya para protection sa ito ang lawas laban sa mga sakit-sakit. And ato di man ang matag-adlaw nga, health is wealth. So mga higala, aring puntuha po, no, so makapunto ato ang mga ginagmay nga reminders alang sa to ang mga suking tigpaminaw. And aring puntuha, aring ang sapita sa itong pagpasalamat, no, sa to ang official sponsors sa to ang Saulog Tag Bilaran 2026. Sa itong mga official sponsors, na daghang kayong salamat sa inyong generosity, your time, sa pagsuporta sa mga dinaiyang mga kaligawan sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. For our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, T3 CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Happier Source Enterprises, Do Exam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and to Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Bessas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jasnel Babayan, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcal, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Kismit Perol Macuno, Liga President Romulo Sapetosa, PCL President Joanna Cavalier Tinitay, and SK President Lawrence Sager and Club. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Von Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Live Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: Bio Pharma Corporation, Panalay Tailoring, Globe, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoCay Drug Solutions, Balay La Nina Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spray, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Ground. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Jude, we would like to thank the following: Joseph Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Excel for Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Passas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitop Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel Sean, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fast Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ Seafoods, Chicken at the Etihad, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bang, Big Bistag Bilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Joni Sizzlers and Roast, and El Asheneras Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max's Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kukueya Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafoods, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kuhun Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Black Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Hayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026. Huwag aling puntuha o sa mga higala, aling nausap kita sa ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Dihimo sa City Government of Tagbilaran ang house-to-house distribution sa mga wheelchairs ngadto sa mga senior citizens, PWDs o residente nga nagkahinahanglan o mobility assistance sa nagkalainlaing barangay sa Dakbayan. Personal nga gitunol ni Mayor Jane Yap ang mga wheelchair ngadto sa mga benepisyaryo sa ilang mga panimalay ug bisan sa hospital. Matud pa sa mayor, ang programa dili lamang simpleng paghatag og wheelchair kundili simbolo sa pag-atiman o inklusibong serbisyong publiko alang sa matag tagbilaran. Nakabenepisyo sa maong programa sila Robert Pandan sa Barangay Mangga, Melagro Rosales sa Barangay Kubon, Maya Lisa Pagod sa Barangay Jampas, Alba Lumagbas o Bernardina Lumagbas sa Barangay Bukol, Pedrito Zamora sa Barangay Talukto, Susana Salamo sa Barangay Poblacion 2, at Eulalia Julagon o Catalina Serrano sa Barangay Poblacion 1. Sa laing bayan o sa mga higala, muabot na sa kapin 23.2 million pesos ang napasilod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran pinaagi sa nagkalainlaing subsidy o assistance programs nga giimplementar sa pamunuan ni Mayor Jane Yap ubos sa Energy Crisis Social Protection Package sa Dakbayan. Lakip niini ang kapin 15.5 million pesos nga cash disbursement alang sa kumpara sa Tagbi Food Voucher Program, 1.7 million pesos alang sa libreng sakay program ug hapit 6 million pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers ug fisher folks. Base sa datos sa City Government of Tagbilaran, mukabat na sa 95,000 ka food vouchers ang naggamit sa pagpamalit ug pagkaon ug uban pang baligya sa merkado. Samtang sa libreng sakay program, hapit moabot sa 100,000 kapasahero ang nakabenepisyo ug nahatod sa nagkalainlaing ruta sa Dakbayan. Matod ni Mayor Jane Yap,

pinausad na update no sa itong mga tagbilaranans na to, no? Nga ni Abel, ni Adtong Mayaging Tuig, no? Ito July 2025 to 2025 sa December. Sa itong mga tagbilaranans, nga ni Abel, sa itong tagbilaran citizen ID card, pwede na, again, sa mga wala pa nakakuha, ubay-ubay na po nakakuha sa itong mga cards, mga igala. Sa mga wala pa, please don't forget, no, to claim and get your tagbilaran citizen ID card diha mismo sa itong ICT office, ang ilang opisina sa second floor. Pero nga ito ang distribution sa ito ang tagbilaran citizen ID card na giyapon sa second floor. Pero at bang ito mga daan nga, usa sa mga daan nga room sa ito ang city councilors. So again, don't forget to get your tagbilaran citizen ID card from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. So kini atong tagbilaran citizen ID card kun kay numdumo mao kini ang first executive order no sa mga programa ni Mayor Jenia when she assumed office at 2022. Ang unang gisayna ni Mayor Jenia is a digitalize sa tanang mga transactions and services ato ang pagaman ng lokal sa siyudad sa tagbilaran. Kung usa kini sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia ang pagtagbilaran tagbilaran citizen ID card ato tagbilaran citizen ID card powered by GCash. O kini siya no kay totally powered by GCash. Pwede ni siyang mahimo na ito, no, nga ang usa sa mga perks or benefits ani. One, kay libre man ni siya, walay pagabayran. Inagkuha sa itong tagbilaran citizen ID card, pwede na siya magamit sa pag-swipe, no, or pag-tap kung naatay mga pagabayran, no, nga mga natay ay ipamalit, no. So pwede na magamit ang tagbilaran citizen ID card kung ito sa mall, pwede na i-swipe, pwede na pwede siyang i-tap. And the second one is kini atong tagbilaran citizen ID card, pwede sa di siya magamit through cashless payment. So or kini ato ang pag-withdraw no sa any ATM Visa machine. So kung wala tay kwarta nga gibit-bit, so pwede ato magamit ang atong tagbilaran citizen ID card sa pag-withdraw kung adunay mga any ATM Visa machines. Kaya kung kayong tabang, no, less hassle ang ito ang ano yan. Kaya kung kayong tabang in terms of transaction, kay less hassle in terms, wala na kay sinsilyo ng pag-agit dito or mga bills ng pag-agit dito because it is safe, kaya pwede na kayong itap, swipe, so pwede kayong magamit niya siya ng mga hinggala at tagbilaran sa citizen ID card. So once again, sa itong mga tagbilaranans, galing avail at ang tagbilaran sa citizen ID card registration natin sa matagbarangay, don't forget to claim na, no, your tagbilaran citizen ID card. So ani po to sa mga higana ay nasa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw May 22, 2026 adlaw nga Biyernes. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Marshall Dosaban and Anita Postanes. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Roberto Corato, Rita Riqueron, Rita Levi. Taga Barangay Kabawan, happy birthday nila ni Rita Pastrana, Rita Balani, and Rito Idio. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Ruel Cabagnon. Taga Barangay Buhan, greetings going out to Divina Blancas, Julia Sampilingan, and Antonia Trompeta. Taga Barangay Taluto, happy birthday nila ni Carmencita Manalan, Pedro Israel Jr., and Faustina Lapis. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Olimpio Jr. si Pupon. Taga Barangay Kugon, greetings going out to Australia Bongoyan, Evelyn Arisola, Rosita Rilampagos, Lourdes Picos, Emilia Nunez, Olimpio Pupot Jr. the second, Rita Bueno, Maria Maxilia Inking, and Joanne Acero. Taga Barangay Poblacion Dos, happy, happy birthday nila ni Bernardita Balile, Joseph Sean. Taga Barangay Poblacion Uno, greetings going out to Marciana Adonga, Emiliano Goloron, and Danilo Casile. Taga Barangay Mansasa, greetings going out also nila ni Lourdes Preciado, Marieta Gasatan, Mamayeta, happy birthday, Gabriel Cartagena Jr. and Rosita Sotomayor. Taga Barangay Buol, happy birthday nila ni Maria Clara Pahang, Domingo Lamostel Jr. and Marita Batalliones. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Emilia Anit, Rito Lopena, and Marieta Refil. Happy, happy birthday sa ito ang mga pinalangga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulo po sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa, happy, happy birthday kila ni Brow Joseph Astorga Cerrojales, Jubilet Torrijos Waing, Pablito

0: Sabandija Rosales, Genesis Lopez Asombrado, Sheena Hamuay Virgidazo, Melinda Manun og Sarita, Anani Obinieta Potani, Mark Villacido Nagusa, Renalyn Colyarin, Emilia Daraydo Anit, Kagawad sa Barangay Dampa sa Loob, Kagawad Happy Birthday, Rita Umiot Balani, Shoning D. Miguel, Jason Inokha, Kyle Rita Salomon, og sa tong head sa to ang Stratcom na sa ulo usab sa ang handlong natawahan karong adlaw. Hello, happy birthday to Sir Friends Militante Boy Sir, and of course sa to ang former TCPC chairperson o kauban na nato karon sa city government. Hello, happy happy birthday to Ma'am Marietta Gastatan. Sa to mga kaisulan nato, no, happy happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Mabaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga kaisuunan usab nga nagsaulog usab sa nakadlaw na tawhan karong adlawa nga wala na to na mention sa ito ang programa. Happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa dili pa nako tapuson ang ato ang oras mga higala, no, I would like to greet sa ito ang mga kaigsuunan nga naminaw nakiguban kanato sa ito ang matag adlaw nga programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw, no, nila ni Kagawad Anik Limako sa Barangay Tiptip, Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga, Kagawad Junring Ayeng sa Barangay Dao, and of course to Edison Bapilar, Jude sa Libay, to Paulo Antonio sa Rabia, to Sir Raul Ragusta, to Tantan Tormis, Ma'am Cheche Tormis, and Sir Borge Tormis, no, sa Barangay Talokto. Hello, hello. And again, kayong salamat, no, sa inyong panahon ug oras sa pakiguban ni atong matag-adlaw nga programa. Again, sa itong mga kaisunan nato, again, kayong salamat sa inyong pagikunong, pagiguban ug pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments dili sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sakita mga higala sa sunod semana sa adlawng Lunes. Sa line-up ng mga impormasyon, katikalan ng programa sa kasagamanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, mag-unuban gyapon tanong sa samang takna. Tingaron gyapon oras sa mga higala ni atong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, mayingon na lang kaninyo sa bisyong from Boom to Tug, Ugma Tagbilaran, o sa bisyong nakasintro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanhala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Aguzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Kini nga Sibya, usa ka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Team Dad is for
4: Usapang Immunity Gap.
5: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
6: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
7: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
8: Immunity gap na yan!
9: Help stop! Immunity gap!
10: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
11: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
12: 100%.
13: Based on RENI with proper diet and exercise.
14: Help stop immunity gap.
15: Mag-Selene Plus araw-araw.
16: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
21: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dire ko believe.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
8: PH

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, strong
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: So padayon ta karon kay adlaw nga Biyernes man, matsayod man ang tanan nga matag adlaw nga Biyernes. Adunay programa sa Kapitulo Provincial, the Capitol Report. Diin ako mong dasigon sa pagpaminaw, labi na sa ato mga kaigsunan diha sa suok ng mga lugar nga nagsalig na paminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Nga ako mong dasigon sa pagpaminaw niini, kaya kiniusa ka ang topic ang gisigutan niini, kining mahitungod sa hulga gihapon no, sa El Nino mga higala. Agig pagpagandam sa kagamhanang probinsyal o sa uban ng mga ahinsas gobyerno. Nining maong hulga sa El Nino mga higala. Una nga pamati mo kay aron pod nga masayod mo sa unsay mga angay buhaton no? Human nga gi baguhay lang nga gilagdaan sa atong gobernador ang Task Force El Nino pinagi sa usa ka Executive Order number 20 series of 2026 mga higala. So mga dita maglangay, aron gyud nga ma-coop up ng entero episode mga higala, aron gyud mabati sa ato mga kaigsunang bulanon nga nagsunod sa ato nga programa, inguman sini unang registration ng ato nga lalawigan sa Bohol, ang DYRDAM. Jer?
1: Ecological Heritage sa Bohol, isip usa ka UNESCO Global Geopark kung ugaling mudangat ang taas-taas nga lanat sa kainit sa panahon. Ang ato mga guest speakers karon naglangkob nila ni Sir Leonardo Samar, ang head sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Bohol, si Ma'am Gertrudes Fuentes, ang head sa Crops and Productivity Division sa Office of the Provincial Agriculturist, o si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Andam na usa mga itong mga kauban sa local media nga mapasupot sila mga pangutana karong taon-taon. O nining higayon na karoon ang itong mga guest speakers atong pahatagon o sa kaminuto nga introduction o opening statement mahitungod sa tagsa-tagsa ka mga tahas sa pagpangalagad sa gobyerno. Atong unahon si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa PDRRMO. Sir?
2: Daghang salamat, Sir Atoy. May buntag ka na itong tanan. May buntag sa itong maigsuon sa PAIMO at itong mga kauban sa provincial government. Sir Leonard, sa Pag-asa Bohol, labi na po ni Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, mga membro sa Sangguniang Panlalawigan, at mga kaubanan sa Management Executive Board led by our Provincial Administrator, Ma'am Master Caberte, ingon man at mga members sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Niya ang atong PDRMO, appeal sa atong Provincial El Nino Task Force, mao'y gidesignate nga Executive Officer, being nga itong mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council offices, kasagaran na ni membro mapod sa El Nino Task Force. Muna nga niyata para paghantag sa mga critical o vital information with regards to preparedness and mitigation measures. No? Labihan yung giingon sa pag-asang looming El Nino nato karong umabot ng mga panahon. And salamat sa higayon sa invitasyon sa PAIMO para niyata para mo participate o muhatag ta sa mga information nga dapat may bawa itong mga kaigsoon ng bulanon. Usbon ko, may buntag ka na itong tanan.
1: Salamat kay Dr. Damalerio. Arita ni Ma'am Gertrudes Fuentes sa Office of the Provincial Agriculturist. Ma'am?
3: Maayong buntag sa ato ang mga listeners, sa ato ang programa nga The Capitol Reports. Ilabi na gayon sa ato ang Provincial Government of Bohol headed by Governor Aris Amintado, ang atong Vice Governor Nick Besas, ang ato ang mga sangguniang panlalawigan members, ang ato ang akong mga kaubanan diri sa Lamisa, si Dr. Anthony Damalerio, si Sir Leonard Samar, o ang ato ang PAIMO, o ingon mausab ang ato ang mga nagkalain-lain ng mga listeners karon, especially sa ato ang mga farmers and fisher folks sa ato ang probinsya sa Bohol. So, right after sa pronouncement sa ato ang Pag-asa, nga naay umaabot nga El Nino, ang ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist naghimo gyud og mga plano unsay angay nga buhaton aron nga ato ang mitigate ang mga unsay atong angay nga buhaton aron matabangan gyud ang ato ang mga mag-uuma, especially nga mura og ani siya kanang looming siya nga El Nino, and then despite sa El Nino nagatubang puta og lain nga crisis ang gira sa Middle East. So, mo na nga May 6, atong gipatawag pud ang ato ang mga organic agriculture practitioners kay ato ang gitan-aw nga with the increasing prices sa ato ang mga farm inputs karon tungod sa giyera sa Middle East, nagkinahanglan ta nga from conventional farming mo shift ta into regenerative agriculture, which is ang ato ang organic farming dako og role nga makatabang aron nga makahimo ta og mga konkreto nga mga plano aron yud makapangandam ta niini og umaabot nga El Nino. So naghimo na kami og mga plano unsa angay nga buhaton aron nga matabangan yud ang ato ang mga farmers and fisher folks. So maara to og maayong buntag kanaton tanan.
1: Salamat kayo Ma'am Fuentes, sarita ni Sir Leonard Summer sa Pag-asa Radio Station de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard.
4: Mayong buntag kanimo Sir Atoy ug mayong buntag usab sa tanan ug labi na gayud sa atong halangdong amahan sa ato ang probinsya, Governor Aris Tutol Aris Amintado. Ug ingon man usab sa sangon ni ang panglalawigan headed by Vice Gov Nick Bisas. Ug ingon man usab mayong buntag sa ato ang partner sa media. Ug ingon man usab sa akong mga kaubanan diri na naa sa Lamisa, mga resource person, Dr. Antonio de Malerio, o ingon naman sa ni Ma'am Gertrudis Fuentes. O sa tanan, balikon ko, mayong buntag. Then, in behalf of Pag-asa, sayod tang doon natay umaabot nga El Nino. Gani sa mga miaging mga panahon, last March 25, 2026, ang buhatan sa Pag-asa nagpakanaog og nang gitawag nato El Nino Watch. But pasabot, if the condition are favorable with 55% chance of development of El Nino within next 6 months. Then atong last April 22, ang buhatan usab sa Pag-asa nagpagawas na usab og gitawag nato INSO Alert and Warning System nga El Nino Alert. But pasabot, if the condition are kung ang condition ko no is favorable or favorable with a 70% chance development of El Nino in the next 2 or 3 months. Then sa pagkakaroon, base sa El Nino alert nato sa Pag-asa is doon na natin gitawag natong 79% chance of El Nino. Matod pa sa most climate models and expert judgment suggest that 79% chance of development of El Nino emerging June, July, August 2026 season, and it is likely to persist until early 2027 season next year. Then nasasayod na ta kung panahon sa El Nino, taas jud ang possibility nga makasinati ta og itag drier than usual condition. Kaning maong drier than usual condition, maka lead kini ngadto na sa negative impact into nang gitawag nato og dry spell and drought condition. Although bisag panahon sa El Nino, kung naa ang habagat is ang western part sa atong nasod maka-receive pagyapon og above normal rainfall. Pero kung panahon sa El Nino, sayod yun kita nga dunay mga gitawag itong mga infact, labi na sa ato ang climate system sa ato din sa atong nasod. Ang una ini is maka kuan siya, delay onset of rainy season, long gitawag itong taas ang iyang season sa dry season, taas ang longer dry season, fewer tropical cyclone but more tropical cyclone strong tropical cyclone. Then sa agriculture, sector sa agriculture, dako po ning infact, labi na sa waters resource manage, sa water resources, marine resources, og ingon man sab sa human health, og ingon man sab sa environment. Manang kaning maong umaabot nga El Nino, ang Pag-asa gayud closely monitoring kaning maong event. Gani ang ato ang buhatan sa Pag-asa naningkamot jud nga makahatag ta og timely og ingon man sab sakto og tukma nga impormasyon nga sa ato ang mga katawhan og ingon man sab sa ato ang mga LGU o local government unit nga makahatag kita og giya nga alang sa pagpangandam ning mo umaabot nga El Nino. Dinhi lang akong kutob, daghan salamat og mayong buntag sa tanan.
1: Salamat kay Sir Leonard og higayon na nga ato mga kauban sa local media magasupot sa ilang tagsa-tagsa ka mga pangutana atong unahon sa nga mo pasupot sa iyang papangutana si Bob Goodman pagasunda ni Sir Luloy Tutas.
5: Mayong buntag Sir Atoy, Sir Anthony, Sir Leonard Sommer and Ma'am Gertrudes Fuentes. Mayong buntag. Goes out na lang sa inyong tulon eh. I-address na lang na ako, but I have a particular question for Sir Anthony and Sir Leonard. Pero my first question is, bahal kinsay, magtubag sa inyo ha. Okay, El Nino, La Nina, tapos we have this recently super El Nino all over the news. Whether we like it or not, kauban na gud nato siya because of this climate change. The question is, yung pagpangandam nyo previously, last year, same ra gihapon karong tuiga or nag-level up kay before El Nino ra tapos karon na anay super El Nino, so meaning to say nag-level up pud ang kuan nila province wide speaking kamoy nang tungdaat nagkuan nag-level up pud ba ang inyong pagpangandam? That is my first question. Thank you.
2: Ako'y mo una tubag daghang salamat Idol DJ Bob sa imong pangutana. Yes, no, karong tuiga, mas earlier na to gi-convene ang Provincial El Nino Task Force. Knowing for a fact, Sir DJ Bob, ang ongoing war sa Middle East, sama sa gisulti ni Ma'am Liza Quirog o ni sa OPA, si Ma'am Gertrudes Fuentes karon nga the Middle East war is affecting our fight against El Nino. Knowing prices of fuel, prices of farm inputs, prices of goods are increasing. If we are to declare a state of calamity due to El Nino, we have to allocate more budget. Mm-hmm. In the previous years, 2019, we declared a state of calamity due to El Nino. Ang damage ato, I'm sure sa akong data nga nadawat, almost 1 billion pesos in damages sa agricultural sector. That was 2019. In 2024, naghimo po tag intervention through cloud seeding. That is why in the previous years, atong yearly allocation for cloud seeding was only 2.5. And I made it increase dito sa council and approved sa SP nga 5 million na atong annual allocation for cloud seeding. All the more, we have to level up this time because there's still an ongoing war sa Middle East affecting all major countries. Labi na kita sa Pilipinas nga developing patanga nasod. We are an agricultural country. We have to step up more. We have incorporated in our executive order number 20 more national government agencies, more provincial government agencies. At that time, during the 2024 intervention na to, wala ta magpurma, Ma'am Gertrudes, sigurado ko ani, there was no formation of committees. But this time, siyam ka committee atong gi-create, knowing nga doon na mag-focus per sector, sa tubig, sa dagat, sa niya, sa marine resources na to, sa fish, sa cloud seeding operation, even ang OPV, gi-appeal na nato, ang NFA, gi-include na nato, no? Yes, sa imong pangutana, DJ Bob, we are leveling up our interventions towards El Nino. Based sa pronouncement from PAGASA, June, July, August pa, muhit sa Bohol. Naka-exe natin, nagritag 41, 42 degrees sa heat index.
5: Yeah, yeah.
2: How much more sa June, July, nga mas mugrabe pa ni?
5: That is why possible, mag-45 pa.
2: Yes, that is why retro ko na nato. The earlier pa karon pa nga count quarter of this year ga prepare na ta. Bisan pa ang pronouncement is by June, July, even the earlier part of 2027. This early we are preparing already for the El Nino.
5: So, it goes with the saying na yung tinatawag natin prevention is better than cure. And I go for that. Thank you. Balik lako. Okay na, Sir Atoy, balik or diretso?
1: Ikaduhang pangutana.
5: Okay, ikaduhang pangutana. I don't know kung kinsay mo tubag po na eh. Seed subsidies in vulnerable farmers. Seeds lang, ma'am. Wala na ilain.
3: Doon na po, sir.
5: Ah, na pa. Uh-oh. Okay. Yun lang. Oh, sige, ma'am. Can you elaborate more about it? Seed subsidies, lang magunda nakabutang. Mm-hmm. Yeah, marami mang mga farmers ang maapektuhan, hindi lang yung kuan, di ba? Sige, ma'am.
3: So, sa ato ang gihimo karoon niya mga plano para sa ato ang umaabot nga El Nino, gawas nga aduna tay seeds nga ipanghatag nga to sa ato mga farmers, binhi ni siya sa humay, mais, mga utanon, aduna tay intervention sa mga organic fertilizers. Kay na-mention ganina nga with the crisis in the Middle East, nang mahal gyud ang ato ang mga inorganic fertilizers. So ang ato ang plano karon is more of organic fertilizers ang ato ang paliton. Kay kung magsaligta sa mga inorganic fertilizers, dili ta kagarantiya nga naagyo ma-supply kay tuwa man ni produce sa laing lugar. So kung ingon tag organic fertilizers na atay mga producers diri sa ato ang probinsya sa Bohol, and then ano na po tayo gi-proposed, sir, nga proposed cash for work sa ato ang mga farmers and fisher folks.
5: What is that, ma'am?
3: Cash for work.
5: Cash.
3: Pero kinahalan pa ni under deliberation pa ni sir sa office of the provincial agriculturist and the governor's office.
5: Do you have any idea kung magkano yung cash ano na yan?
3: Wala pa, sir.
5: Wala pa po.
3: Mapanay amo ang gikalang-kalang.
5: Kay basig magkaguhot na po.
3: Kung aproban.
5: Labi na pag-abot sa LGUs.
3: Oo.
5: Dagay salamat. Thank you.
3: Ano pa, sir?
5: Ano pa?
3: Ano na po tayo mga interventions para sa ato ang drip irrigation systems nga to sa ato ang mga kalungsuran, and then cloud seeding operation. Ginak-ana mo ang budget for cloud seeding operation considering super El Nino ang umaabot nga ato ang gi-project sa pag-asa, and then naapotay gi-proposed nga seed storage system facility. Kay dili lang ta ingog karon lang ta mangandam para makastock ta og igo-igong binhi. Kay ang pagplano good sa unsa itanom ana nga umaabot nga cropping season is 2 years na siya nga giplanuhan, sir, nga maunay ato ang itanom. So karon mi proposed mig seed storage facility aron mastock daan ang ato ang mga binhi sa humay, mais og utanon ana nga seed storage facility. And then ang ato ang pag mass production sa ato mga mitarisyum, trichogramma and other beneficial microorganisms nga makatabang kung ugaling adunay mga peste nga mo atake sa ato ang mga tanom. And then construction of small farm reservoirs, although nanatay daghan ani sa Bohol but kinahanglan pag yun nga dugangan. And then construction sa ato ang germplasm facility, storage Japanese ato nagkalanlaing klase mga local na to nga mga binhi nga ato ang pag-aandamon. And then mass propagation sa ato ang mga root crop nga ato ang itanom diha sa ato mga provincial and municipal nurseries in case adunay mga farmers nga makinahanglan sa mga planting materials sa nakalalaing mga root crops and other indigenous and traditional root crops na atay mahatag nila nga mga planting materials. So existing ni siya pero ato pag yung palapdan, sir, aron nga ubay-ubay ang makabenepisyo ani nga mga planting materials. And then crop diversification, and then ato pong i-promote ang early planting schedule sa ato ang different commodities sa agriculture.
5: Okay. Sige. Thank you.
6: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Luloy Tutas, pagkasundan ni Janet Lim Villarrojo. Padayon ka muna, paminaw din sa atong tulumanon, the Capitol Reports.
7: Dagan salamat, Sir Atoy. Kaninyong tulo diha, mga sir o ma'am, may buntag sa ninyo, labaw na sa mga tigpaminaw nagsunod ng programa, Capitol Reports. Ang akong pangutana, akong itumong ngadto sa Supervising Agriculturist sa Crop Division. Focus ko na ining gitawag o mga lagutmon. Di isa ko sa humay. Ma'am, kanang pulong preparation sa di pa mo abot ang huwaw. Sa akong yano nga pagsabot, gatubo na ang lagot mon. Naabay programa karon sa inyong opisina, nga gipatuman, pinasahi nga programa, lahi kaysa dili huaw. Nagtubo na ba ang mga balanghoy karon kay inyong gimando? Gabi kamuti, nagtubo na ba para sa pagpangandam sa huaw? Asang lungsura karon ma'am ang nagtubo?
3: Sir, sa atong buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, ato yung i-maintain na nga naatay mga planting materials available para mahatag sa ato mga farmers. Ubi, kasaba, o kamuti. Naana siya available sa ato ang provincial nursery sa Gabi Ubay. Ready na siya nga itanom sa ato ang mga farmers in case magkinahanglan sila o planting materials for kasaba and kamuti. Kaya ang ubi, ato naman tong gipang tanom na humana na ito distribute ang atong mga planting materials province-wide aron yun nga makatanom ang atong mga OB farmers. And then ang ato ang available karon na atay kasava and sweet potato nga mga planting materials nga ready nga ma-access ato ang mga farmers.
7: Sunod nga pangutaan na ma'am. Ang planting material sa kasava paka sa bulanghoy. Sunod, ang planting material sa kamuti ganas, kamuti tap.
3: Yes.
7: Kung doon ay mag-uuma karon, nga naminaw, asa nga lungsod, sila muadto kay to ay daghang pakag bulanghoy, arong magkugi na sila. Bisan pag di manduan, kaugalingong inisiyatib sa mga nakadungog ng mga kugihan ng mga mag-uuma. Asa pong lungsura karon, ang naay daghang kamuti taps kung ganas, ma'am.
3: And naasa lungsod sa Ubay, sir, kaya naanahimutang ang ato ang provincial plant nursery. So in case mahurot kinta kay daghan ang mga atong i-refer sila sa ubang mga lungsod kay identified naman nato ang mga lungsod nga nagproduce ani nga mga lagutmon but karon maka-provide ang provincial government o Bohol through sa atong buhatan sa OPA sa mga planting material sa balanghoy o kamuti.
7: Kinalita na pulo ka mag-uuma mamupasan og dagkong bugkos sa pakas bulanghoy. Di ba mahutdan?
3: Atong i-refer sa ubang mga lungsod, sir, ang ato ang mga focal person sa root crops, makahatag o information, only nga ma-coordinate lang sila sa among buhatan sa OPA, sir.
7: Sa programa na ito, ma'am, sa pagpakabana bulanon karong alas 10, base sa inyong pamahayag, mangayo kog permiso, okay ba nga manawagan ko nga andam na ang pakang bulanghoy?
3: Oh, okay, sir.
7: Salamat kayo, ma'am.
6: Okay, salamat kayo, Sir Luloy Tuta, sa arita ni Ma'am Janet Lim Bilirojo.
8: Good morning, Sir Atoy. Good morning, morning sa atong mga panelista karong adlawa. Akong pangutana para ni Dr. Anthony De Malerio. Sir Amgong, good morning. Sir, kita karon sa province, daghan magyutag mga activities, no? Like kining atong mga distribution of financial assistance, atong mga caravans. So, unsay gibuhat ninyo sa inyong opisina pagpangandam nga karon dito nga nagkainit, nagkaanam kainit ang panahon niya. Daghan magyutag ng mga tao, sir.
2: Thank you, Ma'am Janet. Umay buntag. Very important question, no? Knowing, considering the gathering people, Ma'am Janet, during these times, unya, kasagaran programa adlawan raba. We encourage the people, no, to inon katong na shade mas mga program, mga distribution, mga cash payout at tugit sa mga covered courts. Pero ginote na muna, Ma'am Janet, nagtigo mami last Monday ang tanang local DRM officers of the province of Bohol, naghimo mi og mid-year assessment. One of the discussions nga among gisgutan gyud ang El Nino concerns nato for the province of Bohol. For example, Ma'am Janet, akong i-report dito ko sa usa ka public beach sa adlawng Domingo, overcrowded gyud ang dagat, nag-shortage gyud og mga cottages. Ang tendency sa mga tao karon, labi na sa mga empleyado, 4 days work week, bakante ta sa Birnes, mga ligo gyud dagat. We took note of the convergence of people in public beaches. Ma'am Janet, mo na nga gisgutan na muna sa mga MDRMOs nga put on your radar ang mga public beaches kay daghang pong mga incidents, no, katong mga drowning incident nato kay do na po yung tendency nagtapok, no, nagpalit og tuba dahil mga emnonon, mga highly intoxicated po atong mga victims sa drowning incidents. And we make sure nga atong emergency response teams are on the ground during this gathering of the public, labi na sa mga kalungsuran. For example, gi-take note na mo ang rice distribution nga gihimo ni Governor Aris sa tag 10 kilos. Kada lungsod na, basta dunay distribution sa bugas, crowded yun na. No? So we make sure nga we deploy emergency response teams. We make sure nga we disseminate critical information, labi na sa heat index na to kadadlaw. Even before the onset sa El Nino advisory sa PAGASA, nagsige na mi og disseminate sa information. Doon na mi weekly weather forecast nga gi-disseminate. Doon na po mi daily in terms of kanang heat index. Gani, nakura tagahapon, Sir Leonard, katong gisulti ni Sir Leonard nga padung nata sa El Nino pero nakakusog po ng uwan, no? Naghatag yung tag-advisory on thunderstorms specific for every town nga asa may go ang weather disturbance, no? So, muna atong gihimo, Ma'am Janet, no? Releasing of critical information to the public so that whatever their plans for the day, for the week, mag-guided sila sa unsa ang heat index, unsa ang dagat sa panahon so that mahibawan po nila. Doon ay mga kasal, doon ay birthday celebrations, doon ay reunions, daghan kayo kay summer, doon ay pagtigom sa dagat kay... Ang among gi-observe sa dagat, Ma'am Janet, dili lang until 4 p.m. We extend ang mga tao pa until 7 or 8 p.m. No? Adto na mag-dinner sa mga dagat, knowing bisan iguli nila sabay, init gyapon ang panahon. No? So, we are spreading province-wide, Ma'am Janet, the release of weather advisories so that people will be guided as to their activities daily.
9: Thank you, Sir Anggong. Next akong question, ari ko ni Ma'am Gertrude. Ma'am, kuan man jud no, umaabot naman yun ang Super El Nino. So, aside sa inyo bitong katong mga hisgutan sa gipangutanan ni Sir Luloy nga inyong mga programa, unsa may inyong gibuhat or plano pa ninyo nga buhaton para bitaw ma atong pagkaon sa province ingon ta nga sapat ba para sa mga bulanon o sa atong mga turista nga kana bitong murag makahatag yun og impact, kana bang muragwa pa ninyo na buhat sa una unya buhaton ninyo karon nga aron mahatagan yun og kanang sapat nga pagkaon ang mga bulanon og atong mga turista nga moanhi sa Bohol.
3: Usa sa among gihimo karong tuiga, ma'am, ang ato up yung paghimo og inventory sa ato ang milled rice nga available sa ato ang mga traders, mga wholesalers nato sa bugas. Ato ginagi monitor every week na atay mga technician sa OPA nga maogyoy miadto dito sa mga rice traders, mga rice millers sa lain-lain nga mga lungsod aron nga maoy atong i-account pila na gyud ang existing inventory sa bugas diri sa atong probinsya sa Bohol. And then ato pagyung gi palapdan ang ato ang monitoring activities ngadto sa mga nagkalain-laing lungsod, encouraging our farmers to produce more vegetables, more fruits para aduna tay utanon og mga prutas nga available sa ato ang mga kamerkaduhan, when in fact ang ato ang mga produkto sa ato ang mga beneficiaries sa nagkalain-laing mga lungsod maogi na ang i-display sa ato ang kadiwa diri sa PEO nga covered courts, sa ato ang Plaza Rizal o sa ato ang kadiwa every Friday dito sa Bilmar sa Panglao. So ato yung gipaningkamutan nga adunay maproduce ang ato ang mga farmers, aron nga adunay available nga food para sa ato ang mga bulanon.
9: Thank you, ma'am. Thank you, Sir Atoy.
6: Okay, si Bob Goodman, aduna pa'y laing dugang ikapangutana.
10: Quick question to Sir Anthony, then pagkatapos kay Sir Leonard Zamar. Sir, nag-meeting naman mo, no, this week. Any plans of convening the DRMO officers of every town?
2: Yes, Sir Leonard. Last Monday, gi-convene na to.
10: Ah, nag-convene na, okay.
2: And the remotes. Then last Tuesday, na-convene ang El Nino Task Force. In that 2 days nga separate activities, Sir Bob, we move nga all LGUs must also create their own municipal El Nino Task Force.
10: Ah, very good.
2: Dili lang provincial government ang maglihok and national government agencies. But we passed a resolution encouraging all LGUs to create their respective municipal El Nino task force so that at the local level, may sagutan na gyud ang mga interventions per LGU as to El Nino.
5: Oo, kasi natanong ko sir kung ni Abel Banduero kasi mayroong incident na nahitabo katong grass fire na actually may casualty. So, okay naman ba rin?
2: Yes, M. Derimo Duero was present and we took notice, Sir Bob, of different grass fires incident sa Duero, sa Chocolate Hill sa Carmen, Alicia Panoramic View sa Alicia, Barangay Tugas in Pitugo. I have a copy of all incidents of grass fires and increasing and nagkadaghan ang atong incidents of grass fires tungod sa grabing kainit.
5: Yeah, okay. Sir Leonard, may buntag.
4: May buntag kanimo, Sir Bob.
5: Sir, ang mga cellphones natin is Android na eh, no? Talagang mga smart na.
4: Yes, sir.
5: Sa cellphone ko, may nagpa-pop up na rain is coming. Tapos, is come raman di ay. unsay masulti ninyo. And 2 days ago, grabe yung kilat. Nung pagkilat, nag-off gyud mig largog transmitter sa DYRD. So what can you say about it, sir? Yung mga unprecedented na kilat na ako. And last na pangutana, idiretso na lang na ako. Super El Nino, sakto ba ni siya as a description? Dinescribe siya na Super El Nino. Swak ba na siya karon mga panahuna, Sir Leonard? May mga pangutana na ako.
4: Okay, dahil salamat sir sa imuhang nindot nga mga pangutana. Una, kaning gitaw na ito og kalit nga mga pagpanulog og kilat, naakip na sa ato ang gitaw ito forecast sa pag-asa, 24 hours weather forecast. Mabitaw na nga, bisag ang ato ang weather system is wala gayud maka-apikto kaayo diri sa ato asa Bohol. Kani ang ato ang forecast, for example, partly cloudy to cloudy skies, doon na yung tayo gitawag with isolated rainstorm or thunderstorm. Pag mag-hisgot ng thunderstorm, naagyod na ang NPAC ana, na ang gusty wind, then strong wind, o kanang gitawag na ito, o strong rain na ana. Mabito na ang possibilities ana, manang possible flooding on low-lying areas and landslide in mountainous areas. Naagyod na kanunay ato ang ipasupot kung bahin na sa ato ang weathers kahimtang sa panahon na kanunay. Mana nga kung dunay mga thunderstorm, ang ato ang buhaton is musipti yuta o napatay ka siptihan o naata sa gawas, musulod yuta sa ato ang balay, then dili i-off ang ato ang mga cellphones, mga gadget, then i-off po ang ato ang plangka sa kurinte, then dili yuta mo padool diha sa may window. O sojud ka sa diha sa sent sa imong safety sa imong bahay, then ang ato ang pagabuhaton is ana rata mo gawas kung makita nato nga wala na pagpamundog kilat, then gani last nga pagpanulugdog niya, last nga sounds niya or impact madungog nato is 30 minutes mag-count kag 30 minutes ana pa ka mo gawas.
5: 30 minutes?
4: Oh, yes sir, 30 minutes.
5: Oh, dugay-dugay po diyan.
4: Oh, kung makita nato nga overhead ang gitawag tong thunderstorm, kanang overhead na thunderstorm nga inag kilat bitaw niya diretso buto, kay ang usa ka 1 seconds ana is 6 kilometers man.
5: Ang layo.
4: Oo, oh, oo. Oh. Hmm? Mana nga kung inag light ana nin mo count pagkag 3 seconds times 6 or either nana sa 18 kilometers pa ang distance siya sa thunderstorm, layo na. Mm-hmm. Pero kung diretso jud siya, mo na overhead thunderstorm, mo na delikado.
5: Mm-hmm. Oh.
4: Then kabahin na so, sa imong giingon nga unsa ta karon about El Nino?
5: Asa yeah,
4: ta?
5: Oh, super.
4: Oh, asa ta karon?
5: Basig sunod tuig super mega na.
4: Delikado. Oh. Basi sa git do natay El Nino strength outlook nga kauban ni nga gipagawas pud sa pag-asa atong April 22. Gani doon na po tayo climate forum karong 26. O karong sunod adlaw, 26, May 26. Base sa El Nino strength outlooks, kung maghisgot ta og week El Nino, October, November, December season karong tuiga is naata sa 93%. Sa ato pa taas ang ato ang probable possibility nga doon na tayo weak El Nino. Then, in terms of moderate El Nino, October, November, December, then November, December, January, doon na tayo 77%. Sa ito pa, kung 77% is more than 50% taas paghapon, then nag-in base ining inso state outlook or ininyo state outlook nga ato ang gibasihan, posible buin karong tuiga do natay moderate El Nino. Then kabahe na sa gitawag tog strong kay ang El Nino do na manay sa ato sa pag-asa wala tay super El Nino. Ang atoa is weak, moderate, strong og very strong mana ato sa pag-asa. Then arita sa strong El Nino, then November, December, January season karong tuiga, then musulod na sa January next year is do na patay 51%. Sa ato pa kung mayingot ang 51%, labaw siya sa 50% ang probability, muna nga wala na tuwad ang do na tay strong El Nino nga matapos ning tuiga o hantod na early next year.
10: So cycle siya? Cycle siya?
4: Di, ang ato ang gikuan ini sir is padayon. O, kaning El Nino is ang El Nino magod ang gitawag na to green sa El Nino, muabot ni siya og 1 to 2 years ang iyang kuhan. Or either one year or two years. Gikan, for example, nag-monitor ta June, posibili muabot pa niya next year June or either whole year next year.
10: So after El Nino. After ana sir, kuwala po ta? After sa duration na giingon mo, mga 2 years, mulang yung 2 years, mukhang tapon ta balik. Ano ba?
4: So de ang El Nino is inginin eh or La Nina is normal occurrence ni sa weather gitawag nung pinuminom. Kaning El Nino nato is kanang gitawag ni igdunan ni gitawag tug return period to 2 to 7 years sa El Nino, then 15 years kung strong El Nino.
10: Ah, okay.
4: Then balik ta sir, kung ato makita nato unsa gayud ning atong El Nino karon. Kung maghisgot ta og balik ko nato, kung maghisgot tag moderate end of this year, October, November, December do na tay 93%. Sa ato pa wa pa man tay El Nino good karon, makita jud nato or either sa pag-asa nakita jud nato nga dako kayog chance nga moderate. Kung maghisgot tag kanang week, kung maghisgot tag moderate sa November, December, January season, doon ay 77. Sa ito pa, labaw gyapon sa 50% ang iyang probability. Dako na ito ang tanaw nga, posibleng moderate po ni. Dako kayong chance sa ito nga weak, pero musod po gyapon siya sa moderate. Yeah, kung sa gitawag na ito o strong ending nyo, sa November, December, January, doon ay 51%. Sa ito pa, more than 50%. Sa ito pa, nakita gyapon na ito nga, posibleng strong El Nino kini this year or magpadayon pa ni until na next year. Then for super El Nino, wala tayo super El Nino, very strong El Nino is doon na patay sa November, December this year is doon na tayo 25%. Muna, kanang 25% base sa ato ang monitoring sa pag-asa, wala na ito wadani nga posibleng mo taas pa ni next nga mga bulan or either wala to wada nga next year posibleng very strong El Nino gihapon wala na to wada sa pag-asa.
10: Okay, Sir Anggong, follow up lang kaning we've been talking a lot about El Nino, we have the super kung unsa-unsa pa strong La Nina, any preparations ahead of everything?
11: Ato na nang gi tanaw ang projections Sir DJ Bob, no, 2019 we declared a state of calamity due to El Nino. 2 years after, December 16, 2021, Typhoon Odette. Mm-hmm. 2024, ga-El Nino na punta, ga-cloud seeding operations. 2024 to this year, 2026, in a span of 2 years, according to pag-asa, very strong El Nino. We expect nga after the extreme drought this year, we expect La Nina. We expect, gani karon dunay projections of LPAs, no? Mm-hmm. But that's the trend na, Sir DJ Bob, after El Nino, dunay bagyo, magsunod-sunod nga mo abot. That is why, for this coming budget nato call for this coming quarter nga mag budget call, we have allocations, we are proposing more allocations for interventions labi ni gyud sa La Nina.
10: Okay, follow up na lang, one last, you are bombarded with a lot of challenges, no, di lang karong tuiga and of course sa mga umaabot, saan ka kumukuha ng lakas?
11: We're just being inspired Sir DJ Bob, mo, by people our partners, labi na sa PDRMC. We have no letdown. We have to continue working.
10: Surrounded with a good people.
11: We're surrounded by good people. Surrounded by people driven to work, no, for the province of Bohol and for the entire Boholanos.
10: Keep it up, Sir Anggong.
11: Thank you.
10: My salute to you.
11: Thank you, sir.
6: Salamat ka.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frap 4.
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una,
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: DGX 500.
18: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
19: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ilihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frap! For
6: aray!
5: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa

0: Nabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy! Huwata ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
9: Dinilin ko si Pwede, then sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dinilid ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko, nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dito lang akong ginainom, sir.
10: DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
11: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBT. Mag Farex B araw-araw.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
14: PH Care.

0: Karong hapon ang mga isuod, ato sa ipabati ninyo ang mga dugang kalambuan katikaran sa Kapitolyo Provincial nga kasabtangan gidumala ni Governor Aris Omintado pinaagi sa Capitol's report, no? Nga diin atong ipabati ninyo ang kinatibuk-an nga mga kasayuran aron inyo usab nga mahibaw-an ang mga dugang panggihimo sa pamunuan ni Governor Aris Omintado.
1: Sinimana nga tulumanon da Capitol reports sa gan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinanguluhan ni Governor Aris Omintado ni Vice Governor Nek Besas pinagi usab sa Provincial Information Media Office kon PIMO kon PAIMO ani ana usab kini ngatong sinimana nga tulumanon da Capitol reports pagahigala kini ngatong tulumanon sa matagadlong Biyernes mabati pinagi sa DYRD 1161 102.3 FM DYTR 1116 kon 1116 og sa 91.1 FM. Madungog usab kita sa DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og sa Cebu FM 90.3 mga higala. Unya ang ato ang episode karong butaga magalangkob kini sa PGPH Task Force El Nino Comprehensive Action Plan. Ang Task Force El Nino program sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol na nalipod sa lalawigan alang sa bisan unsa man nga economic og environmental impacts sa gihugun-hugun nga huwaw kon El Nino. Namugna ubo sa Executive Order Number 20, Series of 2026, ang programa na kikoordinate para masiguro ang supply sa pagkaon, mamahimong mamaniobra ang maayong paggamit sa tinubdan sa tubig, mahitungod sa panglawas sa mga katawhan o ecological resilience. Kining maong key actions, naglangkob sa pagpangapunapod sa bugas humay, paglakip na usab sa mga binhi o mga fertilizers, ngadto sa mga maigo ng mga mag-uuma, securing critical water grid sa National Irrigation Administration o ingo man usab mamahimong mapanalipdan ang atong mga kaigsunan batok sa mga sakit nga mada nining taliabot nga huwaw. Kining maong unified o hiniusang nga strategiya magsiguro sa local economic stability o mapreserbar ang ecological heritage sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark kung ugaling mudangat ang taas-taas ng lanat sa kainit sa panahon. Ang ato mga guest speakers karon naglangkob nila ni Sir Leonardo Samar, ang head sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Bohol, si Ma'am Gertrudes Fuentes, ang head sa Crops and Productivity Division sa Office of the Provincial Agriculturist, o si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Andam na usab ang atong mga kauban sa local media nga mopasupot sa mga pangutana karong taud-taud. Og ning higayon na karon ang atong mga guest speakers atong pahatagon og usa ka minuto nga introduction o opening statement mahitungod sa tagsa-tagsa ka mga tahas pagpangalagad sa gobyerno. Atong unahon si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa PDRRMO. Sir,
2: daghang salamat sir Atoy, may buntag ka natong tanan, may buntag sa atong maigsuon sa PAIMO atong mga kauban sa provincial government. Sir Leonard, sa Pag-asa Bohol, labi na po ni Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, mga membro sa sangguniang panlalawigan, at mga kaubanan sa Management Executive Board led by our Provincial Administrator, Mamaster Caberte, ingon man atong mga members sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Niya ang atong PDRMO, apil sa atong Provincial El Nino Task Force, mao'y gidesignate nga Executive Officer, being nga atong mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council offices kasagaran na ni membro mapod sa El Nino Task Force mo na nga niata para paghantag sa mga critical o vital information with regards to preparedness and mitigation measures, no? Labihan yung giingon sa pag-asang looming El Nino nato karong umabot ng mga panahon. And salamat sa higayon sa invitasyon sa PAIMO para niata para mo participate o muhatag ta sa mga information nga dapat may bawa itong mga kaigsunang bulanon. Os buntog may buntag ka na itong tanan.
1: Salamat kay Dr. Damalerio. Arita. Ayo, ang sunod ng pasupot sa pangutana, mao si Baclayon Municipal Councilor Sin Gingging.
3: Thank you paring Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana, akong i-address ni sa atoang tinugyanan sa Provincial Agriculture sa Office. Kining ma'am, atong namatikdan nga doon na po yung daghang nag-istorya na ito, ang atong mga kabasakan karon na nagsugod nagpangliki, gumikan kay nagsigiga, grabe kayo ang init. So, unsa mga lungsura nga din sa itong probinsya nga gumikan kay sobra sa init o na nangliki. Doon na yung mga, unsa nga mga lungsod nga ang mga mag-uuma na nanom o watermelon?
4: Dimiyaw, sir.
3: So, gawa sa Dimiyaw, pabaylaing mga lungsod nga?
4: So far, maora na yung among nahibaloan karon. And then, ang uban mga farmers, gawa sa watermelon, doon na yung tanom o munggos after sa harvest, March nga harvest, mutanom sila og munggos instead of watermelon. Like the municipality of Valencia, mutanom na sila og munggos right after harvest.
3: So, kining dinis atong probinsya sa Bohol, marag atong namatikdan nga gamay na kayo sa atong mag-uuma, nananom og mais. In fact, ang presyo karon sa atong mais nga abugas nga mais naabot nag 82 pesos. So unsa mahinungdan ngano nga kaniadto nga daghan makaayong mga mag-uuma na nanom og mais unya karon nangundang na sila sa pagpananom og mais.
4: Ato anang gitabangan sa Provincial Agriculture Officer nga ma-encourage yun sila nga mubalik sila og tanom. Atong gi organize karon ang ato ang mga seed growers kay usa sa mga concern sa una nga although na ay intervention ang OPA o ang DA bahin sa binhi sa mais, but adunay mga panahon nga dili sila makatiming asa sila makapalit sa binhi. So usa sa atong gihimo nga strategiya is atong i-organize ang ato ang mga corn seed growers kay sa mga panahon nga magkinahanglan ang ato ang mga corn farmers o binhi nga igtatano na atay local nga producer sa binhi nga adto sila makapalit. And then kami sa buhatan sa OPA amo gyung sige sila encourage nga mutanom gyud pagbalik og mais considering nga mahal kaayo ang bugas mais karon milabaw pag yun sa bugas humay.
3: Okay, kining may tungod sa humay karon doon na po koy na istorya dito nga mamalitay og tipasi. Right after sa pag-harvest, ang ilang presyo pagpalit is 17 ngadto sa 18. Pero karon panahon na niabot na 28 pesos matag kilo. So, unsay gihimo sa atong provincial government ani aron matabangan pod no ang atong mga mag-uuma labi na kay karong panahon na misaka na pod ang presyo sa bugas sa humay.
4: Ang provincial government of Bohol through sa ubatan sa OPA gipadayon gihapon sir ang ato ang palay buyback nga program. Nag-campaign na karon ang amo ang mga technician ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod kinsa tong muwi willing nga mo avail sa ato ang palay buyback program.
3: So kining last nga pangutana nako. Sa inyong meeting sa El Niño Task Force, usa sa ni Tambong matinugyanan sa National Irrigation Administration. So mangutana ko, kumusta naman ang level karon sa itong mga dam?
2: Ako yung mutubag, kagawad, Sindoy. Diha ang representative sa National Irrigation Administration. Walo ni 8 major irrigation systems, ikasiyam ang tanang communal irrigation systems. So far, as of latest report nila, karong semana ha, wala pa sa critical level. Except sa Capayas Dam, nga mo undergo og repair. Magsugod ang repair sa Capayas Dam, August. Murag due for repair na yun. But so far, sa tanang 8 major irrigation systems, wala pa sa critical level. But mo na ikwao na to, nga dilita muhuwat sa Super El Nino nga June, July, August, dapat maihap na nila ang potential damage as to number of hectares. Og sapod nga possible root crops o bugas, humay ba ang maigo as to number of hectares. But again, as of now, although gi-monitor nila, wala pa sa critical level. But makonsider nila na posible yun maigo, nigigo yun sa Super El Nino karong sunod buwan. Mm-hmm.
3: So, pwede pag-isa parang Atoy?
5: Sige, okay pa.
3: Kining, ari ko, mga tanan ni Mr. Samar, So gahapon akong na istorya ang ABC President sa Katigbian. So gahapon kuno sa buntag perting kusuga kuno ang uwan. Whereas dinhi sa ato sa Tagbilaran, murag to taligsik naman siguro sa uban sang uban nga mga lungsod. So pagkakaron na niini nga kainit sa panahon, unsa pang mga lungsura ang giduaw na og kusog nga uwan?
5: Dakal salamat kagawad Sir Shindoy. Kabahin na sa ato ang monitoring, katuro yung mga lugar nga dunay gitaw nga itong lifting mechanism nga makahatag o mga pag-uwan-uwan. Dunay, for example, kanang dunay mga kakahuyan, then dunay bukid nga naay daghang mga kakahuyan. Kaya ngayon ay maguni, ang ato ang sistema karon is, actually is, wala patay habagat, wala patay amihan, is kanang gitawag itong easterlies. Kanang easterlies nga hangin is init ka na nga hangin nga nagdala ka ng moisture kagikan man sa Pacific Ocean. Mana, katong mga lugarang dunay mga bugnaw nga dapit, dunay mga kakahoyan, maoratoy makaulan kay kanang init nga hangin, inag-abot niya sa bugnaw nga lugar, doon na siya ipag-alsa. Kay kanang bugnaw o init nga hangin, dili man dun na siya magkatapo. Mas gaan man ang init nga hangin. Mauna nga doon na mo-alsa na siya, mauna nga doon na yung mga development of mga thunderstorm. Mauna nga makita na to, init kayo sa buntag, nga doon na yung mga reaksyon na sa paghahapon, gumikan kay nag-init, doon na yung pag-alsa sa mga moisture. Mauna nga itong mga lugar nga doon na yung mga nasinati nga mga pag-unuan, kining Katigbian, Balilihan, Batuan, Cortes, then Corellia, Balilihan, o kaya naman sa gumikan kay Dooro man ang Tagbilaran sa Corellia o Cortes o kanang Balilihan, mana ang uwan makaabot po diri sa ato sa Tagbilaran. Katong mga lugar nga patag, walay kahoy, niya init ang temperatura, niya ang init nga hangin nga easterlies, inagabot niya sa lugar nga init, walay reaksyon. Magsagurad, walay pag-alsa sa moisture. Mana nga sa ato ang observation nga makaresista during kay kanang mga panahon na kining atong panahon karon, mao nay panahon nga dunay gitawag tog El Nino. Kay ang El Nino is muwik ang iyang monsoon, muwik ang mga weather system. Mana nga naapagihapoy ginagmay, for example habagat, init ng habagat pod, mana nga kadtola yung mga lugar nga bugnaw, may tandaon og mga uwan. Sir.
3: Thank you.
1: Okay, salamat kayo. So, angay gyud nga ato yung palagsikon ng atong kampanya sa pananom og kahoy. Musunod nga pangutana, mao si Ma'am Janet Lim Villarrojo sa iyang dugang mga pangutana. Si Sir Luloy Tota, sa doon na po'y reserba nga pangutana.
6: Paliw ko, migubi. Masig mataga. Gamay, mungguta. Ari ko mangutan, thank you. Ari ko mangutan ni Sir Samar. Sir, kanang murag controversial man kay ning kuan Super El Nino. So ako pangutana, sir, unsa di ay possible scenarios nga mahitabo kay nganong murag nahadlok man ta nga maabot ang El Nino, nga Super El Nino.
5: Atong balikon jud ang ato ang kuan karon status nato is neutral condition ba jud ta nga base sa instant strength nato is ang gitawag nato og very strong El Nino is naa pata sa 21%. Man nga base sa trend nga nakita sa pag-asa nga magsaka jud man nga wala pagyapon nato wad ang posibleng dunay very strong El Nino. Man nga ang nakita jud nato is posibleng dunatay strong El Nino nga nag-end karong tuiga. Kay ang strong El Nino is naa naman siya sa oktanaw nato sa ato ang data base sa pag-asa. Ang ato ang data for strong El Nino is naa naman ta sa 51% muin ni sa November, December or January. Sa ato pa 51% subra siya sa 50%. O matod din mao na nga doon natin nakita nga posibleng strong El Nino ni naghuman karong tuiga. or magpadayon. Nabalik ko na to, kanang very strong El Nino, wala po na to na wadanga, possibly na sa sunod nga mga bulan or sa next year, 2027.
6: So kung maabot niya siya, sir,
5: unsa,
6: unsa may posibleng mahitabo, mabitak ang lupa, unsa bata, wala na tayo mga tubig nga imnon, inana ba, sir, ba?
5: Oh, kung mag-isgot taog, very strong El Nino is ang iyang duration lang taas. Kung weak El Nino, pareha ragyapon sila impact nga below normal ang rainfall, din mo taas ang ato ang temperatura, pero ang duration niya is nubo lang kung weak El Nino or moderate El Nino. Kung strong or very strong, taas ang iyang gitawag kadugayon ang iyang dugay siya mahuman. Mauna nga, kung dugay siya mataas ang iyang range niya, mauna nga, muabot yun ang panahon nga doon na maka-experience na taog. Una is dry spell, then sunod, una is dry condition, dry spell o drought. Mauna nga, posible o strong El Nino na muabot na yun ta sa agi, tawag na itong drought nga condition.
6: Thank you, sir. Anay, sir.
2: Muad lang ko, Ma'am Janet, sa mga imong pangutana, this will greatly impact the province of Bohol kung mag-super, ano, mag-very strong El Nino ta. We dispel the connotation spreading over social media nga super El Nino. Even national media, even ang central office sa PAGASA, nisulti nga, there's no such thing as super El Nino. Nasa moderate, strong, and very strong. And based sa projections sa PAGASA Bohol, for the province, it's going to be super strong El Nino. This will greatly impact us because we are an agricultural province. Mumatter ni sa atong rice production. Nabati daghang bugas ipakaon sa atong mga turista. This will impact our tourism, atong pamilakan, atong balikasag. Kung nga na, kagrabe ang init, siguro way turista muso dito. Kay dunay mga balatian na atong mga foreigners, mga local tourists, maglikay sa init. This will impact if we open atong whale shark industry. Kay kung mag-super El Nino ta, ang atong mga marine ecosystem apektuhan man po. Ang mga whale sharks, ang mga butanding, ang mga dolphins, muadto man sa ilawom, di mo gawas. That will have less impact, less income for our tourism industry. A super El Nino phenomenon for the province of Bohol mo matter sa number of hectares or percentage of rice production. Atong mga leaders nga musuroy, atong mga barangay kapitan, gibalita nga ang COMELEC na humana registrations for the coming barangay or SK elections. Doon na ba'y campaign period? Mangumpan niya ba ang kapitan nga at sakto nag-edad mo gawa sa init mag house to house? That will impact on the voters mo butar ba kung ako kadungog sa iyang plano sa barangay. This will have a great impact for the province of Bohol being agricultural province. Whether tourism, whether agriculture, whether our local governance. No? Madasig ba itong mga local leaders mo gawas, mo hatag sa proyekto o mga programa kung ani ang init? No? To tell you, Ma'am Janet, dunay reports nga daghan ang sighting sa mga bitin. Kay grabe ang init. No? We have already coordinated with Department of Health nga dunay anti-venom atong Galyares o ang Don Emilio del Valle Hospital. We have received reports nga daghang dog bite victims. Kay dali ra ma-irritate ang mga iro sa grabing kainit. Posible ba musaka ang atong number of victims sa mga dog bites? So we have to procure more anti-rabies. No? Doon ay concern na po doon Ebola virus. No? I heard in the news this morning ang Cebu province nangandam na po for Ebola virus kay Nasla International Airport. Are we going to do the same in the province of Bohol with a looming El Nino crisis? That in a way will answer siguro Ma'am Janet that we have to prepare because our daily living will be impacted and will be affected by extreme weather conditions. Thank you.
6: Thank you, sir. So ako lang next question is, considering all those things, naana ba tay ko answer like sa inyo? Well, appeal ang tanang agencies, no? Kanabitang kung naay mahitabo, for example lang, mas dali matag example na to, magbaha. Kung magbaha, naabay coordinated efforts ang tanang agencies nga kanabitang kung mahitabo ni nga particular disaster, kana bang naamoy step by step nga buhaton nga coordinated na ninyo nga kahibawon na bitaw ang bawat agency kung unsa ilang angay buhaton. Thank you.
2: Giklaro ni Ma'am Janet sa El Nino Task Force the creation of 9 committees or technical working groups, and we made sure si Ma'am Liza, si Ma'am Aster, and the our leaders sa provincial government made sure nga represented gyud ang mga national or provincial government agencies and gi-identify gyud kinsa ang mo-lead per technical working group. Like in our case sa Baldremo, the BOL Association of Local Derm Officers, gi-input na namo nga duna gyud tay contingency plan for extreme heat conditions. Wala man ni sa una ang amo landslide, baha, bagyo, linog. But for extreme weather conditions such as high increasing heat index, gi-appeal na namo sa contingency planning. And we will make sure nga sa next budget hearing namo, for our budget hearing for the provincial government, magsud na gyud pundo nga limited naman na Ma'am Gertrudes ang atong 5 million for cloud seeding. Pila ra man na ka flight hours, di ba? Una, doon na po tayo concern sa procurement sa atong cloud seeding operations. This in a way, early preparations is telling us that we have to look forward long-term solutions kay katong projections nga 2019, 2024, ni duol naman 2026 in a span of 2 years. And after anila, ninya na po, baha na po, no? So we're talking, no? Close coordination, close partnership with national government agencies, and we must include in our budget already El Nino and La Nina. Kay whether we like it or not, climate change is really affecting the entire world, Ma'am Janet.
6: Thank you, sir.
1: Okay, si Sir Lloyd Tutas, aduna pay dugang ikapasupot nga pangutana.

0: Ang akong pangutana adto na nako ipabot ni Sir Anthony De Malrio, Doktor. Gimanduan naman ang kalungsuran nga managtigom gumikan sa paghisgot sa umalabot nga El Niño. Andam ba ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga mudawat og mga feedback gikas kalungsuran inkaso dunay mga pangutana o inquiry o ka problema sa kalungsuran? Matabangan ba ang problema sa kalungsuran?
1: May buntag, Sir Loloy. We have no choice but to be ready. The office has to be ready. That is our mandate. Whether there is El Nino or no El Nino, whether there is La Nina or unsa pa na nga environmental hazard, we go sa province of Bohol, we have to be ready. That is our mandate. We have to answer. We have to be ready 24/7. We're increasing, Sir Loloy, our presence sa mga public engagements, not just ni governor but in even mga national agencies. Do na ni musumbong ko ninyo as far as October, puno na among schedule. That's how we're ready we are, except for July, gipakanti lang namo ang July tungod sa sandugo activities, but as far as the month of October, puno na ang schedule nato sa PDRimo tertiary 117. We have to be engaged because people must know, people must be ready, and there's no other office, no, being a disaster-related mandated office to counter and respond to emergencies, we have to be ready, Sir Loloy.
0: Salamat guys to bag, sir.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balid!

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyo ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa
2: doktor, alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
5: PH

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
7: Makabuhay! Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kaimnon. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ng Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: Max Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what a ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Gainom ka o DTX man din. Gisulayan gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag ipikto? GTX.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
8: Strong sa una, herba, strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
23: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon aning bata? Ah?
22: Paopirahan dai ninyo si Junjun, Mare.
23: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
22: Ay Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
23: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
22: Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare.
23: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
24: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
25: Medical Center Bohol.
24: Kasaligan mo.
26: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Village Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa!
9: Ah! Kuya Waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita?
15: Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguang naku! Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy! What ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
20: Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Mocha Frapp for...
23: Aray! Sakit na ng katawan ko.
22: Wait lang sa orders po!
6: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
24: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
26: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
27: Sukad pa sa una. Kabalo.
0: to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
5: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
10: Hi, miss! Gandang araw!
11: Lahi ra.
5: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
14: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
20: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
7: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
27: Alagang Unilabyan.
28: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
30: PH.

0: Change Care.
1: Versus previous formulations with regular use.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan na to, sir?
10: Paul Mercado, diay ni sir.
9: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX 500.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: Ang DTX 500, mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubot!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DY RD Kinaham
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
4: Isguda na doon mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagka-poison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Labi na gin sa mga bata. Manangkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bakterya number one ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Labi nagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Usa manggon ni ang kaning hugaw manggon, no? Kani mga pupo nato. Pag magkos nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na magkos og appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala ang metabolism. May uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. May uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbon ako. Another one nga pwedeng nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na mag-lead og amoeba. Ang amoeba usa mga higal, amoebiasis, mag-lead po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, mag-lead na sila infection. Muna ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente nga area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imuntian, gaasedika, ka, nga gadayariya pag yung ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na yung mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna, D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamintain sa bata para nga maproteksyonan na ito ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia. Kana, most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo. Or either diarrhea, which is hadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na rin, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang atuang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si
1: Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga ditribayo, DTE, kung may TC, titesting ko pag inom. Pag testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na ng inom tayo. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa ditribayo, kung may TC, kung DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: TTX 500, mabali sa mga butika. Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexinoforte.
10: Paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una, herbal strong karun.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
20: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
21: Yes, Lucans.
20: Gainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
21: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigiingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghunak-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nyo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katauhan alas 9:10 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Maghigala, kamusta og mayong gabi inusab kaninyong atanan. Ani na usab ang inyong ipaabot sa kanunay nga tulumanon sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa radyo dinhi sa Bohol matagabi. O kini na usab inyong higala sa kahanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kami galasod sa duhang atak na din magatod kita sa mga balita na ihatod sa itong mga TBN Alagad Reporters na nugad gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubukap Willie Maestrado. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad sa BPPO si De Barker Cell Remulador ug mga balita nga nahipos gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital si Alerto June Gutierrez. Sa pikaslawak atong makauban si Engineer Kagawa Jerry Cahis na mo'y magtimon sa itong programa ug mag-uban-uban kita mga higala. Hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, ato mga pangumusta o ato mga pagtimbaya sa libuan atong tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Sa mga naminaw, pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tunakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa mga kalungsuran sa 47 kalungsod sud sa 1st District, 2nd o sa 3rd, ato mga kisunang bulanon, mayong gabi kaninyong tanandiha o welcome no sab sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta sa ito mga kisunang bulanon nga naa sa Kabisayan o Mindanao, ingon man sa ito mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com ug sa ito mga suking viewers sa itong Facebook Live, ang DYRD, ang Kasaligan Facebook. Mayong gabi, mayong buntag, mayong palis. Kung nasa mo karon, gibutang tibuok kalibutan at mga kisunang o mga pinalanggang bulanon. Mayong gabi, kaninyong tanandiha o sa kanunay at mga pag-ampo, panginaot, nga naa kita sa maayong kahimtang, mayong pamuyo, kauban sa ato ang pamilya mahigala o ingon man sa kalagsik sa atong lawas. O arangkada na punta mahigala sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna alas 9:14 na. Arita sa tumaluhan sa itong mga balita. Gikan sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Sa itong unahon mga balita nga nahipos. Gikan sa buhatan sa CTPNP at itong mga kalihukan sa itong kapulisan. Uluhan sa mga balita ay padangat ni Darubukap Willie Maestrado. Will.
2: Yes, sana ko salamat. May gabi sa itong masuking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Gikan rin sa itong nimutangan sa Tagbilaran City Police Station, gayrunda sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit, ang usa ka panimalay nga gingon nga nagupot sa ginadili nga drugas. Labing labas ka balita o kompleto detalye itong mabati sa itong balik.
0: Samtang sa laing balita, padayon na gimonitor sa mga otoridad sa panglawas din sa itong lalawigan sa Bohol ang sitwasyon sa dengue. Human makarecord o unom ka mga kaso nga namatay tungod sa maong sakit sukad pagsugod karong tuig 2025. Arita mahigala sa itong mga luhan sa itong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan o gatong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center uban ni Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, nakasalamat, Dinard. May gabi sa mga suki at pumenaw nagsunod kanuna itong tulumanon Tagbilaran by Night. Naidangat, dinas ng Galyares Medical Center, ang usa ka driver sa tricycle, umakini may pagkabalintong kahiminikay siya sa laing na motosiklo nga may kalit o gababag niya sa lungsod sa Talibon. Mga kompleto ni Talis, ito yung magbalik.
0: Samtang sa laing balita, maayong balita labi na sa mga konsumidor sa Boholite kay ni minus ang bayranan sa kurente alang sa bulan sa Mayo karong tuiga alang sa residential o commercial consumers human sa pagkunhod sa generation charge.
4: B1 RD.

0: samta sa laing balita, anibersaryo sa Liberation of Bohol na ika-81 sa ikaduhang gubat sa kalibutan paghahandumon karong adlawng Lunes sa Mayo 25. Samtang sa laing balita, Bohol Tri-Media Association kon BTMA din sa itong lalawigan sa Bohol miduyog sa kasubo labi na sa pagtaliwan o ingon man sa kamatayon sa veteran journalist din sa itong lalawigan si Rick Obedencio. Mauga tumahigala at tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa Dili Madugan.
1: Agpilaran by na.
2: Take paspas nagpagkabana nga netizens mga paghitabo nga angayong masayran ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account DYRD sniper
3: DYRD sniper ni
2: bay DYRD sniper
1: agpilaran by na.
0: Atong takna 18 minutos milabay sa alas 9 sa gabi. Welcome sa mga higala sa atong tulumanon Friday edition sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. TGIF, thanks God it's Friday. Sa atong mga kaisuunan natong mga empleyado, pero sa mga empleyado sa gobyerno ha, way trabaho, 4 days a week ra man eh ha. Pero sa ato ang mga kaisuunan nato labi na sa mga trabahante, labi na sa mga mo-out o glass 9 hala amping sa kanunay o gadi na to malikayan labi na kay mo kalitag uwan kagani na giuwan na puta din sa to ang syudad sa Tagbilaran mo nang amping sa pagbiyahe sa to mga kaisuunan na to o sa kanunay no ato mga panginaot nga na maayo ta sa kahimtang o maayo ta sa atong kahimtang sa atong kinabuhi no o iiway ta sa mga sakit pangigala karong panahon na. Ato mga pagtimbaya, labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa itong viewers sa itong Facebook Live. Doon ako may gusto yung padangat sa itong tulumanon. Hala, comment lang mo diha no, sa comment section sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ingon man sa itong mga texters, pwede ka mo text, no, pinagi sa itong text lang mo number sa 0947-870-1262 at balikon 0947-870-1262 mga higala. Samtang aritaon na mga higala no, atong mga kaubanan nato sa Bohol Tri-Media Association ang BTMA din sa atong lalawigan sa Bohol miduyo kita no sa kasubo sa pagbangutan no sa pagtaliwan sa ato ang gi-considerar na usa ka veterano, veteran journalist may gala si Francisco Rick Obedencio. Ato ning higala, mentor sa ninato may gala kay every time magtapok-tapok ato ang mga kauban nato sa media, daghan tag makatunan unya kining daghan po siya og matudlo or kining magiyahan ta no labi na nato makalimtan ning iyahang always ibalik-balik na kita na sa media dapat ato yung ihatod ang tinud-anay nga balita no gikan jud sa atong dughan mga higala atong mga pasubo labi na sa pamilya ni Rick Obedencio mga higala na mitaliwan na kagani ng buntag no ug wata masayo diin usane sa atong gi-considerar nga haligi sa media dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Nagsulat ni siya isip correspondent sa PhilStar o niya editor po ni sa Bohol News Today o writer po ni sa Bohol Chronicle. So, sulod sa daghang

0: In behalf of the Tagbilaran Bayanite family, kauban nato si Alan Duidora, Ern Payahay, ingon man si Kagawa Tuton Iskal, atong mga TBN full reporters, John Alerto Gutierrez, si The Parker Cell Rebador o Darubo Cup Willie Maestrado, sa Pikaslawak si Engineer Jerry Cahis, ingon man si Gilbert Tulo, o sa Tibok family, sa DYRD, sa BCRC, ang pagkawala ni Bayrek Obedensyo giisip nga kawad-on sa sektor sa media sa probinsya. Pahulay nga dayon, Bayrek si Rek Obedensyo.
1: Malimutan Bilaran Bayanite.

0: Atong tak na may gala alas 9:30 na. Arita sa itong mga kalihukan nato din sa itong lalawigan sa Bohol, mga higala. Di na ito ning monitor, labi na sa ining pag-apod-apod ni ining tagpo kakilo sa bugas. Kaganinang adlawa. So, ang mga lungsod nga nakadawat og tag 10 kilos nga bugas, no, dito ni sa lungsod sa Danaw, diin mikabat ni nga to sa 1,295 ka mga pamilya. Ang nakadawat ni ining bugas, no, sa lungsod sa Danaw og 907 ka pamilya usab dito sa lungsod sa Antequera og 700 ka pamilya sa San Isidro ang nakadawat ni ining bugas karong adlawa, mga higala. Diin programa kini sa ato ang national government unya gisuportaran kini, no, sa matag kining probinsya. Padayon ang maong rice subsidy program nga naghatag ni og hinabang labi na sa mga pamilyang bulanon, mga benepisaryo. Apil po nini, no, ang lungsod po sa Cortes diin may kabat po nga to sa 1,157 ka mga beneficiary diya sa lungsod sa Cortes. Diin dako atong pasalamat labi na sa ato ang gobernador, ato mga opisyalis sa probinsya nga to sa atong presidente Bongbong Marcos tungod kay gigahinan o 196 million nga pondo aron ipamalit ni og bugas o ipapod-apod. Kining maong programa kay suportaran usab, no, sa kagamhanan ng probinsyal og midugang pud ning atong probinsya og 11 million aron mas mapalapad ang og maabtan gyud, no, sa tanan nato mga benepisaryo sa mga kalungsuran. So dili lamang kinitabang para sa pamilya apan usab usani sa pamaagi aron pagpalig-on labi na sa sektor sa agrikultura. Tungod kay ang bugas nga giapod-apod gikan kini abot sa mga bulanon na mga mag-uuma. So kaning nagkantidad nga 196 million og apil pod ang provincial government of Bohol na mitampo po sa og 11 million giari ni gihimo sa maong buyback program, no, sa atong probinsya. Kining abot gikan sa mga mag-uuma nato, mauro po nang gipalit sa atong probinsya. So dako ni kayog tabang labi na sa ato ang mga lokal na to mga muguma atong mga kaisunang bulanon. Wanang mapasalamaton, no, ang maong atong mga opisyalis sa gobyerno labi na ang ato ang gobernador ngadto sa mga local government units aron sa pag pahimo niini og mag-successful ang maong kalihukan sa pag-apod-apod ni ining bugas. May kalato na ipabati kaninyo, labi na kay karong panahuna, doon na nagpaabot na posibleng muhatang nagdagok sa itong mga mag-uuma, labi na kay sugod na panglutak ng ato ang mga kaumahan. Nakaganina sa capital reports, no, gihisgutan ni kabahe ni ining unsay ato mga pagpangandam sa itong probinsya sa Bohol, labi na kung muigo na ning El Nino. Pero ato naman ang gihisgutan, no, sa ato mga programa diin makasinati gihapon ta pagwan-uwan pero mula nat gyud ning El Nino, no, labi na sunod tuig, ha? Ato ning ipabati kanyo may gala kay na feature po ni, no, sa ato ang silingan natong media diha sa Cebu. Unsay ang alternatibo nga buhaton sa ato mga mag-uuma? Labi na kay sugo nagpanglutak ning ato ang mga kaumahan kaning ato ang mga rice fields nato tungod sa kainit sa panahon. Pero timpo-timpo magupo nini na dunay panahon kating tanom aning mga humay unya kining usama po'y alternatibo aning ipananom. Pero ang nasubaran nini, murag wa na kayo mananom og mais ro, no, di pareha sa una nga daghag mananom og mais niya barato kayo ning mais pero karon mas mahal pa ning mais bugas. Kaysa aning humay na to, mga higala. Ready na. Ato ng paminawo ni mga higala, i-feature man sa kining balita po, no, sa ato ang silingang dapit sa ato ang lalawigan sa bulito sa Sugbo. Kabahe ning ining kuan, watermelon nagipananom diha sa ato mga mag-uuma diha sa lungsod sa Dimyaw. Ato ning paminawon.
1: Ani ay pananom sa lungsod sa Dimyaw sa Bohol nga haom sa ting-init nga panahon tungod kay mutubo kini og halinon ni ining dry season. Ani ang report ni Orchids Lapingkaw.
2: Sa kilid sa National Highway Barangay Balbalan sa lungsod sa Dimiao sa Bohol, makit-an dinhi ang mga fruit stand diin gibaligya ang mga pakwan o watermelon. Dili lang kini basta-basta nga pakwan tungod sa nagkanlain ang gidak-on, color o glass niini nga presko pa og bag-o lang yung gipopo. Tungod sa kagrabing kainit sa panahon, nananom og mga watermelon ang mga mag-uuma sa Barangay Balbalan nga giilang watermelon capital sa Bohol. Human nga maani sa mga mag-uuma ang mga humay, mga watermelon na asabang ilang gitanom. Mutubo ang watermelon taliwa sa kainit sa panahon. Adunay nagkalain-laing matang o variety ang gitanom nila mga pakwan sama na lang sa Sweet 16 o Dayan. Nananom ang mga mag-uuma o pakwan aron aduna sila'y panginabuhian samtang uga pakaayo ang yuta nga ilang gitikad sa panahon sa ting-init. Matod ni Lito Galito, dako ang ilang makita sa pagpananom o watermelon.
3: Dire sa Dimiao, ang Dimiao Watermelon Growers Association na ilagyod sa tibuok ng Juan na ang pinakatamis, guwapo nga produkto, murag pioneering na nanumay ito sa Bohol.
2: Saysay sa mga mag-uuma, nga kaniadto, masayang lang ang ilang basakan, matagting init, sukwahi karon. Gipamatud-an sa mga mag-uuma, nga taliwa sa grabing kainit o kauga sa gitikad nga yuta, tungod sa huwaw, ang saktong panahon, kakugi o pag-antos nga mahimong mamunga o mga grasya ni ining kainit sa panahon. Ako si Orchid Salpingkaw, Balitang Gusto.
4: Tagpilaran by
0: night. Okay, so mo itong mahigala, no? Mo ni mga alternatibong ipananom sa ito ang mga mag-uuma. Gawas pa ni Ana, bata pa ta sa una, basta naan ay humayan, no? Nya ting init. Ang ipananom na ni is mais. Unya ubos anang mais is kano pong mga mani. Mao po ni mauso labi na og ting-init ng panahuna. Pero dili lang ni sa lungsod sa Dimiao og Lila, no? Og moagi mo diha sa National Highway sa Lila og Dimiao naga kuana daghan kayo ng mga nininda diha og watermelon. Unya digto po sa kuan, no? Talibon, Talibon area. Unya Carmen po, no? Daghan po ni, no? Pinya. Pinya po, mugawas na po ni mga pinya labi na og kining ting summer pod, no? So atong tagkiliko na to ning ato ang mga produkto abot sa tumang mag-uma, labi na sa panahon sa ting init na gamit po ni kain na to. Kanina yung watermelon ba ya, no? Ato mga shout out the ice. Tambaw sa hawa ne, kaning watermelon. Mo gani kana dunay mga fun run, no? Adunay mga marathon ang ipang display diha, no? Malabyan sa mga participante ni is watermelon, no? Aside sa water. Niya ato po ni nasairan labi na ato mga kauban ato ato dayong pagtimbaya ni Sir Roger, no, diha sa kuan Talinsiras sa Tubigon, no, kauban nato si bro ni Brad Atoy, no, at Atoy Kusap, si Sir Felix Kusap, no, ingon man natong higala nato si John Emmanuel Alampayan o mga maestro si Francis Gulayan, nang gilalis ni sila kanipong murago pog kuan lang kita pagangan lang oga. Piyesta mo to sa Talinsiras, hisgutan eh, muna nakahisgutan bahig kaning watermelon. Watermelon is 99.99% water. So muna ipangutana na usaw maning watermelon, bilong ba ni siya, liquid or solid ba ni siya, nga 99.99% ba ni siya nga water. Muna lalisan po na mga igala. Suwari rin na sa mga teachers na sila na, no? Pero ka na, pagangan o kuan, hisgot matagbahig watermelon, ay daghang mapalit na to, no? Labi na kung ari ka sa southeast, no? Nga biyahian ni mo, ari na sa kuan, no? Ari ta sa Dimiao o Lila, na diha ga latag na diha sa Daplin sa kaning kalsada ang mga mamaligyaan ni mga watermelon. Doon ay klase ni, doon ay lingin nga dagko, doon na po ni murag upo o porma nga color green, na po ni color yellow po, no? Kaning mga variety sa watermelon. Unya dito sab, no, sa northeast, no, labi na sa Talibon o sa Carmen area, so naa po ning atong mapalit na tong mga watermelon mga igala, no. So ato lang ani atong kuan atong suportaran nato ni ato ang mga local na abot, abot sa tumagmuuma labi na sa panahon karon sa ting init mga higala. Unya arita sa lain atong sikutana, no, maayong balita ni sa mga konsumidor sa Boholite. Kay ni minus ang bayranan sa kurente alang sa bulan sa Mayo karong tuiga sa 2026, labi na sa mga residential o commercial consumers human sa pagkunhod sa generation charges. So base pa sa gipagawas nga update sa Buholait, ang residential rate karon anaa sa 10 pesos and 5081 no kada kilowatt per hour, samtang ang commercial rate mikunhod ngadto sa 9 pesos and 9291 per kilowatt hour. Kini nagpasabot og 2 pesos and 68 per kilowatt hour nga pagkunhod kon itandi sa electricity rates niadtong Abril 2026. So sumala pa kana sa Buholait ang pag-ubos sa singil, naguna tungod sa pagkunhod sa generation og transmission charges, pagminus usab sa line rental cost og ang temporaryong pagsuspenso sa GIA All charge alang sa billing period sa Mayo og Hunyo karong tuiga. Subay kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Gipasiog na usab no sa Buholait nga padayon silang maghatag og transparent og kasaligan nga serbisyo pinagi sa regular nga paghatag og impormasyon kabahin sa monthly power rates og mga kausaban sa billing. Sumala sa Buholait ang pag-ubos sa singil naguna tungod sa pagkunhod sa generation og transmission charges, pagminus usab no sa line rental og ingon man gipasiog na usab sa Buholait no ang padayon silang maghatag og transparent kasaligan nga serbisyo ngadto sa katawhan labi na sa mga konsumidor dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Alang sa mga pangutana no og dugang pang mga klarifikasyon, pwede ka mo bisita og labi na sa mga concerns sa billing, mahimo mo kontakt no sa mga ang mga konsumidor pinagi sa official nga Facebook page sa Buholait no, labi na kato mga konsumidor dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Unya ato la po ni ipalakbit mga higala kay ang Buholait nagpadangat po ni og mga pahibaw kining advisory labi na ni ining adunay mga apektado ni ini no pagkapaw sa sugang dagitab, labi na karong pizza 26 no next week pa ni adlaw nga Martes ni unya ang mga oras ni ini 1 a.m. to 1:30 a.m. 30 minutos lang ni og lain pong hugna alas 5:30 sa buntag ngadto na sa alas 6 sa buntag laing 30 minutos tibuok feeder SNI 212 and whole feeder of kining DMP 222 kun Delta tibuok feeder ne so mo ni mga affected areas ni ini unya lain pod launa sa buntag or kadlawon ngadto na sa lasay sa buntag 5 ka oras na medyo taas-taas ne ang mga lugar ni ini sa parts of Binayran Road, Toledo Street ug mga nearby residents unya sa section kaning DMP 222 kaganina katong SNI 212 kaning whole feeder of DMP 22 so duha ni ha so kaning mayunta og SNI 212 mao ni ang parts of Binayran Road, Toledo Street ug nearby residences unya kaning DMP 222 section parts of Enerio Street, Bantol Street, parts of Binayran Road, 8 Zamora Street, Raha Sikatuna Avenue ug nearby residences. So mao ni advisory labi na karong pizza 26 sunod semana adlaw Martes na mga higala. Samtang lain pong pahibaw no karon po ning pizza 27 no adlaw Miyerkules po ni alas 9 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag. Duha ka oras ne affecting parts of T. Bantol Street no Dampas District ug nearby residences. So pizza 27 na no Miyerkules laing pahibaw no nya karon pong pizza 29 adlaw Biyernes lain pong hugna sa pagkapawong sa tung suga no labi na sa konsumidor sa Buholait no adlaw Biyernes alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon. Ang mga apektadong lugar niini ang Binayran Road diha sa Bohol Cooperative Hospital going to corner Divine Mercy Road o nearby residences alas 9 ngadto sa alas 4 sa hapon anang lugar ra karon ang adlaw Biyernes. So ato lang ning balik-balik ko to sunod semana sa atong programa aron na mapahinumduman ang atuang mga konsumidor sa Buholait mga higala. Ang importante niini ang nagpahibaw ang Bohol Light Company ng para sa mga konsumidor nga niminos ang bayranan sa kuryente sa buwan sa Mayo sa residential o commercial consumers sa pagkunhod sa generation charges. Kaya naku po nagtabang labi na sa pag-us-us nini, may kunhod ni og 2 pesos and 68 per kilowatt hour, no? Itandi ni sa electricity rates ni atong buwan sa Abril 2026, mga higala.
4: Tagpilaran by night.
0: Padangat lang mo sa inyong mga mensahe, no, labi na sa itong mga texter na ito, no, kuan, itong mga mensahe na ito dere. Wala pa. Atong gisubay, mensahe, wala ta mensahe dere, no. Mga reaksyon sa itong mga texters na ito, gikan ni 40110, dili tamis ang watermelon sa Dimya ug Lila, layo ra sa Batangas. Riak dah yang pudi di kuno tamis kuno pero tanah may tamis pod no nagasa man ka di ay texter no nakakaon man ka og watermelon sa Batangas no? Panghatag po dana no ato tilawan ato na labi na ka ng seedless no katawa to ato ang tindera na to ang giing na nag naakay watermelon nga boneless no dilit na boneless seedless nga watermelon mga higala no lumatod pa sa atong texter na to dili kuno tamis ang watermelon masuko ng taga-Dimya ug Lila ani kay di tamis no layo ra kuno sa Batangas so tilaw po ta no ang Batangas na taga-ipod mi ana aron maka tilaw tag mga klase-klaseng mga kuan no timpla sa mga kaning watermelon no sa nakadaiyang lugar na to mga higala. Unya, lain po na itong hisgutanan din padayon na gimonitor sa mga otoridad na sa panglawas din sa ito ang lalawigan sa Bohol. Labi na kaning sitwasyon sa dengue. Kaniba yung dengue kay Mugara ni siya laban na panahon aning ting uwan, no? Kaning uwan init, no? Kay tungod ni ining ato ang mga lugar na po ni ini na ito mga adunay mga mapunduhan o tubig ni ana. Labi na ka ng mga ligid, kanang mga bukong anang mga lube no anha na punduhan o kaning breeding ground na no sa aning lamok mao nang gi monitor karon sa atong otoridad labi na sa panglawas no di sa atong lalawigan sa Bohol ang sitwasyon sa dengue dinhi sa atong lalawigan sa Bohol human ni naka-record og unom ha unom na ang namatay tungod aning dengue kining sakit sa kining sakit sa dengue may gala na lamok may kinaingnan ni ini unya wa na ba ni pili sa una ang dengue murag mga bata ra may madutlan ini pero wa na pili ni karon kaning madengue unya madengue kag kasa posible pag madengue kag kaduha ka tulo mo ni usa sa naka kuyaw ni ini no unom na ang namatay tungod aning maong dengue labi na pagsugod karong tuiga ang tinugyanan nato sa Provincial Health Office si Dr. MM Uy matud pa niya na bisan pa man og mikunhod ang gidaghanon sa dengue cases karong tuiga ikumpara sa samang panahon sa miging tuig nagpabilin gihapon nga seryoso ang og atong kabalaka niini labi na sa mga kaso ni ining dengue tungod kay aduna gihapoy makalas na kinabuhi ni ining dengue. So gipasabot usab ni Doc MM nga base sa iyang assessment usa sa nagunang hinungdan sa mga namatay mao ang ulahi nga pagpa-check up no og pagdala sa pasyente ngadto sa mga health facility labi na karong panahon na mga higala kay gusto ra tag dadundadon na nato ning ato ang sakit tungod lagi po ning daghan ang mibuto ning sakit karon gani wa na ta kahibaw gani og kanang trangkasuhon ta maglain na tong tutunlan si puta COVID na na pero mura man tag na immune na ta ning COVID pero naa ni mga sakit base ginuda lang ba pero daga magilhana no o kana gidengge naman kay spotting ni ana naman na murag magbalik-balik na mo kwan maning atong hilana ta to ana mo dumduman ning hilanat, no? Adunay oras nini na balikan kag hilanat. Pero maunay gipasabot, no, ni Doc MM, base sa ilahang pagdoki-doki o pag-assess ni ini, nga usa sa mga hinungdan na medyo late na, na madiskubre na sakit ng dinggi ng mauna si nate, tungod kay kuana, ulahi na ang pagpa-check up, labi na pagdadito sa itong mga tambalanan. Munang kasagaran sa mga pasyente, labi na kato nakabsan silang kinabuhi, nakaabot na sa ika-upat hadto ika-unom nga adlaw sa ilang sakit, sa dihang gidala sa tambalanan, diin ubos na kaayo ang ilahang mga platelet niini, ang platelet count ug adunay mga hemoconcentration or grabbing dehydration. Munang mao man ni mga hinungdan na makabsan sa kinabuhi ang maong mataptan or kaning mapaakan aning lamok nga nagdala og dengue. Munang dugang ni Doc MM ang sayop ang atong pagtuo, labi na sa mga uban na itong mga kaisunan, nga ang dengue delikado lamang kung adunay pagdugo. Pero matod niya ni Doc MM na importante usab nga bantayan kining gitawag og hematocrit level, kay kini maoy timailhan nga nagkagrabe ang pagkawala sa fluid sa lawas sa pasyente. Mo nang kinahanglan nga og batio na ni lahi nagpamati, pa-check up naman tay mga kuan, naman tay mga barangay, kining health center. Aduna na po tay mga tambalanan na pwede ipaditso na na pa-check up na, kay mao nay usa sa mga sayop na ato ang na tunan nga ang dengue delikado ra kung adunay mga pagdugo, magbleeding na, pero importante po na mabantayan, no, kaning hematocrit level ang mao ni tamailhan nga nagkagrabe ang pagkawala sa fluid, no, sa atong lawas. Mo nang gihanyo labi na sa atong mga tinugyanan sa provincial health office, labi na ang atong makaisunang mga bulano nato na magpakonsulta dayon gyud sa doktor kung adunay dili masaysay na hilanat, labi na kanong makasinati itong mga hilanat na magbalik-balik, usa ka adlaw, duha na, la, automatic na napacheck up. Wa man po ni bayad ning ato ang mga public health center na to, no, magpacheck up tawag adun na tayong gibati sa atong lawas, kay bisan usa pa lang kaadlaw, no, pacheck up na dayon aron na sayo na matest, no, o matambalan kung ang sakit is dengue. Munang dugang pa ni Doc MM na mas dako ang tsansa sa pagkaayo sa pasyente kung sayo matambalan o mahatagan dayon og hustong rehydration o kaning fluid management. Munang ipadayag usab na kung itande sa tuig 2024 nga giila nilang panahon sa dengue epidemic, kanundong pa ba mo sa tuig 2024 nga adunay epidemic nene, kaning bahin ining pagsiaw ni ining sakit sa dengue sa tuig 2024 mao ni panahon, no, kining dengue epidemic, mikunhod na og 25% ang mga kaso sa dengue sa tuig 2025. Pero mo yun na gibalik yun na ni Doc MM na di lagi makumpiyansa, tungod kay bisan pag-ingnon ta na dili na ni panahon ni misiaw ning dengue, pero adun naman joy makalas nga kinabuhi unang di jud gihapon ka kumpiyansaan. Amo nang sukad karong tuiga, no, Enero karong tuiga hantod sa Mayo, mas ubos ang dengue incidence sa Bohol kumpara sa samang panahon sa miging tuig, bisan pa man ug adunay mga kaso na miresulta sa kamatayon. So ubos man ta karong tuiga, pero di gyapon malikayan mga igala na kaning sakita makamatay ug makaperwisyo sa atong kinabuhi, labi na sa ato ang miyembro sa atong pamilya. Amo nang di gyapon kumpiyansa ug i-maintain lang gihapon, no, katong atong mga habit na to, labi na sa pagkadaadlaw na to, paglimpyo, no, nya kaning ato ang mga natara na to, panghipuso ng mga way hinungdan na to, mga gamit diha na anha mo ay maka breeding ground sa ato ang mga di, kaning mga lamok na gadala og dengue mga higala. Atong tak na alas 9:54 na. Basa ta ginahinay sa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, ha? Kay kanuna di ta makaapas ni ini og basa sila mga mensahe. Atong pagtimbaya nga to ni Sarah Jane. Good evening, Sir Leonard. Ingon man si Yor Milana Adilad. B.E. Sir Leonard, no? Pa-shoutout ni Rustico Bunaw sa Purok 5 Bilisan, Panglao. Sige, salamat kayo diha. No, ug bayong gabi eh. Ito po ning hisgutan ning kabahin sa Panglao. Mabibo ang Panglao. Labi na karong sandugo na kuan. Kay ang mga dagkong kalihukan sa sandugo anha na ipahigayon sa atong lungsod sa Panglao. Ito nang hisgutan karong taon mga higala. Julito Haso Buyan, good eve sir. Shout out from Bugsok Sirabulyones. Baguhay pa lang na human, no? Katong liga diha, no? Mga Governor's Cup to sila na team sa mga juniors. Diha na sa kuan, no? Nagliga na sila sa lungsod sa Rebolyones. Ato rin pagtimbaya ni Mayor Doria. Ingon man atong sports coordinator na to diha. Si Froyland Halina. Atong mga sinaliga na to diha, no? Labi na sa lungsod sa Rebolyones. Delphine Sumampong, mayong gabi. Lawrence Arat. Si Barrel Ambadik, Ambaik Perry. Good evening sir, watching from Kauswagan, Katigbian. Ingon man si Epes Tese. Good evening sir. Ingon man si Kagaus Kag, no? Kuya wag nga Kagaus Kagman. Mayong gabi Sir Leonard, shout out ko ni Uning Labaw. Taga-asa man si Kuning Labaw Kagaus Kag. Crisel Polinar Isyo Saren. Good evening Sir Leonard. Mayong gabi ipundihan. Ala, padangat na mo sa mga mensahe. Inyuhang mga greetings. Kaya ito nang hinanay ang tugbasa. Din hilang sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Sabtang ato pong pabuton ang mga detalye sa itong mga balita na ipadangat sa ito ang mga TV na lagad for reporters. Aron ato pong ma saira, no? Mga panghitabo po sa ito ang mga kalusuran, mga kaliukan sa itong kapulisan. Dinhi sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran, ingon man sa lalawigan sa Bohol. Unya, ato po nang ipa bati niyo mga higala na kining lain pong sakit ti mo kuan karon, ha? Labi na katungkuan. Dinhi sa ito ang dapit na gisgutan to kagabi nga kuan di kapugnan ning maong kaso ay di kapugnan ning adunay mga kasino. Pero atong hunaon, labi na kung open na, no? Labi na kaning mga batanon o mga liberated na mga igala. Base pa ni sa Department of Health, more than 4,600, baliko na ito ha, 4,600 new cases of HIV, human immunodeficiency virus, kaning HIV, maunay natala sa ito ang Department of Health sa first quarter of 2026. So mao na manghigala, no? Kaning HIV, kaning gitawag atong AIDS, laliman ka 4,600. So dana sa first quarter, no? January, February, March, based on data ang HIV and AIDS surveillance of the Philippines, 4,633 new HIV cases were recorded between January to March. This is higher than cases reported in the same time last year. Sumatod pa sa DOH, may gala, 1,104 or 24% numbers have advanced HIV at the time of their diagnosis. Then the capital, the National Capital Region recorded the highest number of HIV infection with 989 cases. Gisundan po na sa Calabarzon, Central Luzon, Soxargen ug sa Davao. Pasalamat laman ta kay di kayo naghagkaso or why naay kaso pero di kayo ingana kay naguna ni ini ang Calabarzon, no? Gisundan na sa Central Luzon, Soxargen ug Davao region. Ang Central Visayas adunay mga kaso pero dili ingana ka daghanon ikumpara dito sa National Capital Region mangigala. So alarming kayo ne. Kay kaniba yung mga naay mga sakit sa AIDS, mukha lakaw-lakaw bayan sila, muabot sa laing lugar, unya manakod eh, na ganito na huhungihong o mga issue ni ini, labi na dito sa itong silingang dapit sa Sugbo nga, mukha lita kung nagpag-inject ko noon yung mga kuan dito, kung sa katinood pa mga po'y pruweba ni ini, kay kato ko nung ipang kuan, manamay ko no. Pero kaning 4,600 cases for first quarter na ha, alone. Mao nang di na ito kakumpinsaan ng laing sakit. Kaning AIDS may gala na watak kay bao kinsa mga adunay naghambin ni ining sakita din makatakod ne. True baya po ni sa sexual intercourse ni posibleng makuha ning maong sakit sa AIDS mga higala. Untop alas 10 na, arita sa ito ang mga detalye sa ito mga balita. Ipadangat sa ito mga TV na lagad, full reporters. So, itong unahon, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Nanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Ania si The Barker Cell, Remulador Cell. The Barker Cell, Remulador Cell. Kaya itong balikan ito si The Barker. Arita mga higala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP. Nanukad si The RoboCop Willie Maestrado. Will, Wild Will.
5: Gironda sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit. Kaganina nga buntag ang Osaka Panimalay nga giokupahan sa Osaka tigpay nagupot sa illegal nga trugas nga shabu. Apan nakagingon nga nakaikawa kani mapti sa itong kapulisan. Ang gikatapan na ilahan nga usa ka John Anthony Logroño, 29 anyo solitaw alias Dot Dot, o galumat kani nga Molopios na Purok Dos sa barangay Tip-Tip ng syurad sa Tagbilaran. Kaganina nga buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin National. Girundang panimay ta gikatahapan pinasubay sa search warrant nga giisyo ni Judge Josipos Materna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49. Apanwa maapte sa iyang panimay ang gikatahapan, pero gipadayon gihapon ang pag-search sa giukupahan nini nga lawak sa presensya sa inahan sa maong gikatahapan. Nakuha sa kapulisan nato sa runda usa kadakong potos nga gingong shabu nga gibanabana kaning motimbang nga to sa 24.8 gramo o gana sa standard drug price mukabat kinitanan nga to sa 168,640 pesos. Lakip nga nakuha o nadiskubre sa maong runda mga kagamitan sa pagsuyop sa nahigutang drugas. Sa pagkakaroon kasong paglapas sa Section 11 sa Section 12 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit na ipasagang asumbong batok sa gikatahapan nga si John Anthony Logroño. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si William Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, The Barker Cell, Remulador, si Among Reports, nagatod sa tungtak na may gala alas Jess, The RoboCop, The RoboCop, William Maestrado, sa Among Report, gikan sa buhatan sa CTPNP. Naghatod sa itong takna alas 10:03 na. Arita sa tinuod na itong The Barker Cell, Remulador mga higala, mga balita nga nahipos gikan sa kalusuran. Ha? Okay, arita mga higala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Aniya si Alerto June Gutierrez para sa detalye sa mga balita. June.
6: Ka driver sa tricycle human kini nga mayong pagkabalintong kay naglikay kini nga naihing kuros nga motorsiklo ang dapit sa may iskina nga bahin. Ang driver sa tricycle gay pailang si Jobito Anyabisa nga lumad nga taga barangay San Isidro sa lungsod sa Talibon. Sa tuwa na sa irang ini mga alas 2 kapin sa iyo nga kapunan nga kini nga si Jobito gikan ni taon ni si iyang flower shop nga diha sa poblasyon Talibon ug iyan ang ta magpapauli kay nay kuhaon iyang mga anak. Lulan sa gida nga tricycle, dapit pag yun sa poblasyon sa may iskina nga bahin. nakurat kini nga si Jobito kay naay ming kalit og tadlas sa may eskina nga may inundan nga iya untang likayan. Pagbaglikay pa nang niya siya may na-overshoot og nabalintong ang tawong kaning tricycle apel kaning driver. Og gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRE mo sa lungsod sa Talibon og gidagan diretso nga Galeares Medical Center. Og katuwa nga sa ira nga nakaangkon ang tawong ni angol sa o og bunok usab sa kalawasan og padayon sa kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang din matangan sa Galeares Medical Center. Kansalito, Jumaturis, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, Alerto June Gutierrez, sa imong reports. Alas 10:05 na mga higala. Unya, mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Ato mga pagtimbaya ngadto ni Crisel Polinar issue sa ren, no. Good evening Sir Leonard Boy in Boboy in King. Ato diyang pagtimbaya ni kalimot tagpatimbaya, no. Pasalamat ni Father Boboy, no. May kuanay may kanang pamisa, no, or misa sa ato ang kining haya, no, sa ato ang sister-in-law, no. Kalimot tagpasalamat ni Father Buboy, no. Murag naman si Father Buboy karon sa kwan Conception Luway, no, na sign. Salamat kay Father Buboy, no, atong mga pagtimbaya. Kanunay natong suki ni ha, nagpaminaw sa atong tulumanon. Og mga kaubanan ni Father Buboy. Atong mga former kwan po ni, no, kura paroko sa atong kwan kining parokya sa Barangay Ubuhan, no, San Antonio de Padua Paris, no. Father Lionel Grado, no, atong parok atong kura paroko karon. Mayong gabi itong mga kaubanan po sa lay liturgical minister, ubong mga nagserbisyo sa itong simbahan, no, mayong gabi inyo tanan. Si Chodoro Kahilog watching from Ludimbo City. Rita Olivar Migueles, mayong gabi. Pedrito Purol, mayong gabi Sir Leonard. Ingon man si Alfredo Amora, shout out sir. Kay 2028 Mayor Fred Amora sa Gindulman. Ulansad ni si Kwan Fred Amora sa Gindulman. Matod pa ni Alfredo Amora. Sige. Jojo Hinko, good PM Doll. Uwan po diri sa Rizal, Batuan, Bohol. Uwan ba di ha? Murag daghang lungsod ang nag-uwan, no? Nindot po ni kay Alay. Uwan-uwan o maka tabang-tabang po ni pamisbi sa ito ang mga tanaman. Sa ito po mga pananom na to, no? Hindi yun tantong maghuwaw diri sa itong lugar. Alma E. Ayento, mayong gabi, Sir Leonard. Ingon man si Randy Estomo, mayong gabi, what TBM. Watching here in Tangnan, crossing Panlao, naminaw ninyo karon. May salamat kayo. Ato mga sukindig paminaw diya sa lungsod sa Panglao. Na si Musegin Tata, good evening, Sir Leonard. Watching from Poblacion Cortes. Sige, mayong gabi nyo diha ato mga sukindig paminaw diha sa lungsod sa Cortes, mga higala. Dili pa ta moisgot og national may ato pa paabot, labi na ang kalihukan nato sa kining sandugo. Walay Miss Bohol pageant na ipahigayon karong tuiga, samtang sa lungsod sa Panglao himuon ang sandugo Bohol street dancing competition. So mabibo ning ato ang nagunang lungsod, labi na kung turista hisgutan. Kaya ang Sandugo Bohol Street Party Street Dancing Competition agto na ipahigayon, no, dito sa lungsod sa Panglao. Isip po ni kasulugan sa Sandugo karong tuiga. So kini ang mitumaw atol sa tigom sa Provincial Government of Bohol sa milabayng Mayo 20, diin gisgutan ang pagpangandam alang sa kasulugan ni ining Sandugo 2026. So sumala pa, dili una ipahigayon ang Miss Bohol pageant karong tuiga. Human ang budget niini gi-realign aron gamiton sa programa, labi na niining programa karon sa pag-abodapod og bugas ngadto sa tumang kaigsuonan nato, no, sa mga kalungsuran. Unya samtang ang Sandugo Bohol Street Dancing Competition pahigimuon karong Hulyo 25, July 25, no, dito sa lungsod sa Panglao, diin gipili pinagi sa suporta gikan sa private partners o mga tourism stakeholders. Diin ang mga contingents niini may kabat nga to sa 12 ka mga interesadong grupo ang pagpasudlon sa mga kompetisyon tungod kay limitado lang ang pundo mo nang adunay 12 ka mga grupo nga adunay interest no na mo appeal ni ining Sandugo Street Dancing Competition base pa sa or sumala pa sa provincial government kabahin kini sa practical o pag-adjust labi na sa kasulugan taliwala ni kasamtang sitwasyon karon kining crisis crisis sa ato ang palaliton, crisis sa ato ang lana unya kani pong inflation nato, kamahal sa ato palaliton o kining dugang pang mga problema nga kinahanglan magtipid ta. Munang padayon gihapon ang ubang mga kalihukan sa Sandugo Festival apan mas gipunting karon ang maampingong paggamit sa pundo o paghatag o prioridad sa ubang panginahanglan sa probinsya sama ni ining pag-apod-apod o mga tabang pinagi ng tagba po kilo nga bugas na ipanghatag nga to sa to mga kaisuunan na to. No? Alabi na kay daghang mitsaba o kay daghang one apple sa lista ni ini mo nang kinahanglan nga tagaan ni pagtagad o doon na ba ni second wave ni ini labi na ka tong mga binipersaryo na to nga wa doon din tao na kadawat tungod kay one apple na list sa lista dapat angayon tanan no? Ihatag yun ni tanan dato mapubre o maka-afford made tungod kay kuan man ni kwarta ni sa gobyerno unya kanan lang apuron tang tanan na dili lang kay promas nindot na unahon tong mas nang kinahanglan prokitong tanan dapat maka dawatan ni ini kay apil man ta sa crisis no dili lang kay silara mao ni mga adjustment na himuon karon sa pagsaulog sa Sandugo 2026 diin adunay street dancing apan ang Miss Bohol no wala sa ipadayon karon ug uban pa mga kalihukan na i-announce na mga higala labi na kung haduol na ning maong kalihukan sa Sandugo. Atong takna alas 10:11 na samtang arita sa tong nasyonal na mga balita ha diin ka sikas gihapon diha sa kuan no sa Senado aduna na poy lain na pong nagbadya na magkuan, magkudita na po. Murag si Win Kachalya na po ng ilaha pong ituboy ni ini. Unya, sa itong kagubot dito na paglukluk ni ining Senator Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano, nahitabo itong maong pag-iskapo, may gitawag na lang eh. Kaya gingon man na, kapalit, libog pa ni sila kay daghag mingon na dili pa kung i-consider nga fugitive. Ang pag-iskapo ni Kuan, Senator Bato de la Rosa sa pagbuto-buto dito sa Senado, mao pa itong higayuna depo na miipsot na ni si Senator Bato de la Rosa mga higala. Apan matod pa no, na malagi deny man na ni Kuan, Senator Robin Padilla nga apil siya ni apil siya ni nga maong pag-ikyas ni de la Rosa. Onya matut pa sa NBI no na natunto na nila og asa dapita gitaguan si Bato nya laliman ka pila to 25,000 ka mga pulis no guban pang mga ahensya sa gobyerno na magtabang og pangita og asa na ni si Bato de la Rosa karon Senator Bato de la Rosa kay dakpon gyud eh tungod kay aduna ni say warrant of arrest gikan sa ICC mahigala onya wa man magpagawas og temporary restraining order ang Korte Suprema. So ato ning paminaw no balita kabahin ni ining Senator Robin Padilla gi-deny niya ni nani tawangan niya si Bato de la Rosa ato ning paminaw ning balita.
7: Ibinaaresto na ng Department of Justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kwinestyon naman ng mga abogado ni de la Rosa ang utos ng DOJ. Balitang hatid ni Darlene Kay.
8: Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
9: May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
8: Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. they are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do the work. Hopefully we do it as fast as we can.
9: Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong Crime Against Humanity of Murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police ang pakikilusin para rito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natadis Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group hinihintay na lang daw ang go signal ni Natadis para ipatupad ang arrest warrant.
10: Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all costs.
9: Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni De La Rosa, kwinestyon ng pagpapareso ng DOJ sa senador.
11: What law are you invoking in the spirit of fair play and due process and even humanitarianism? Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations.
12: We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard.
9: Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa.
11: By the sheer act of the president's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it.
9: Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon.
12: Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary.
9: Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato De La Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa.
8: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
9: Naka-alerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas.
8: As far as I know, there is an application for an Interpol red notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us.
9: Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant.
13: Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte, ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato De La Rosa. Ayon namin po ito sa ating batas sa RA 9851.
9: Sakaling maareso si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution Framer at retired Supreme Court Associate Justice.
14: Palagay ko pwede siyang arrestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court.
9: Sabi naman ng DOJ,
8: These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
9: Noong May 11, sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC, ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan na ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News.
7: Isang pahayag itinanggi ni Senador Robin Padilla na itinakas niya si Senador Bato De La Rosa. Anya, papaano sila tatakas kung wala namang humarang sa kanila nang lumabas sila sa Senado noong May 14 kahit marami daw pulis noon. Ibinabaraw nila noon si De La Rosa sa Makati City kung saan sinundo siya ng sasakyan. Sabi pa ni Padilla, hindi niya maituturing na pugante si De La Rosa lalo kung dahil lang anya ito sa impluwensya ng ibang bansa.
0: Okay, so ito may gala, no? Padayon gihapon ang kasikas dito sa kauluhan. Labi na ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang gipangita. Tiya may pila to ka thousands to mga enforcers na to na mangita. Ganyan ni ni. Kanauntong ta sa panahon na to sa Kingdom of Jesus Christ, no? Ang KOGC, nagipangita to si Kuan, Pastor Apollo Kibuloy. Ingat to kadaghanon or sobra pa. Pero wado, nalipat yun sila sa paingon si Bato De La Rosa. Nadaghan mo to nag-atang, no? Daghan to mga gipalibutan man tong building sa Senate, mga ikalar po nakalusot si Bato De La Rosa. Pero matod palagi, no? Ang background ni De La Rosa sa law enforcement, posibleng maone challenge labi na sa pag-serve ni ining arrest warrant. Matod pa sa NBI chief, mga igala, na posibleng maone pinakalisod nilang himuon tungod kay kani si Senator Ronald Bato De La Rosa. Doon naman ay saktong background po ni ini. Kaya na, kung ano, himugo po na siya po chief, PNP chief. Matod pa ni si Kuan, no, matibag mga igala nga kining experience ni De La Rosa sa law enforcement, maunay naghatag nila og lisod nga challenge or lisod na ilang atubangon, og maupo ni naka-advantage labi na kung maghisgota og mga

ekonomiya nila. Amo nang sa karon ang NBI director na si Matibag una pa wala pa kunoy indikasyon nga naka larga na ni sa laing nasod na todo bantay man ni ang atong immigration ini na di jud makaipsot ni si Senator Ronald Bato de la Rosa mangigala. So sama ra po ni sa panahon pa ni kuan Ping Lacson. Usa ka tuig po to siya kapin nga nagtago-tago tungod atong iyang kaso po nga wala lagi siya kalambigitan ni ini munang tago gyud siya. Unya mi patim aura man po to labi na sa pagbag-o na pug administrasyon. Panahon pa po ni kuan Gringo Hunasan. Tago po to siya. So kani sila puro sa doon na sila yung mga background ni ining sa kapulisan o militare. Unang karon tibuok Pilipinas, mga law enforcers, ngita ni sila, hugasan na si Ronald Bato de la Rosa, hugasan ni sa Dapita, kung galuklok, pasakpan baka ni Mangigala, or aboto na lang yun sa tuig 2028, human sa eleksyon na bago na ang administrasyon na mauna po ni Bali, maghatag na po niya kagawasan mga higala. So atong takna alas 10:24 na human sa atong pinundong balik ta sa atong mga viewers, mga texters nato aron basahon ninyo mga mensahe nagipadangat dire sa ato ang DWRD ang Kasaligan Facebook. Atong takna alas 10:24 na. Balik.

0: Kabilaran by Night.
1: Boy Balinay, DYRD Kanunay.
2: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Oh, ano ba kung ano man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt na yung Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na buto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahimbalan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan.

0: Apil, Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWI pagkakaroon.
1: Aw na, amaday na pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWI, arong mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay telepon mo pa ulahi sa

0: Pang Builder Wear, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builder Wear Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builder Wear uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builder Wear sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builder Wear sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builder Wear, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
6: Strong sa una, hair girl, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masabi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom ako niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: TJX 500!
10: Si Jose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500!
10: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sa ngang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes

0: Tagpilaran by Night.
1: Atong tak na may galalas 9:46 na, balik ta sa atong tulumanon o gabasa ta mga mensahe, no? Duga mga mensahe sa atong mga viewers, yung mga sa atong mga texters. Matut pa sa atong texter na to, si 7204. Good evening, sir. Galibog jud ko bahin aning mga social pensioners nga mga seniors nga maoray makadawat og 1,000 per month. Diya kami nga GSIS, SSS pensioner. Wala nga kun buot hunaon nga gibayran man ni namo, unfair ning atong gobyerno. Amo tag makuha gani, no? Atong nahibaw-an po niini. Basta pensioner ka, di ka apilo niini. Kaning mga social pensioner, no, tag 1,000 dako na bay pone kay murag tag 3 ka buwan man siguro ning madawat ni sa atong mga senior citizen. Pero og kuan ka labi na og ikaw bay sa Twitter, ana, no, survivor ba ka, no? Imuhang bana mo oy na ay pension unya ikaw asawa, ikaw mo ay survivor, no? Og motaliwa na imuhang bana. Murag tanggalo na gyapon ka sa kuan kining listahan. Ha? So mo bitan ay pasabot po ni ini atong texter nga ano man kuno ning mga senior citizen na mga pensioner, ha, nga sa GSIS o mga SS pensioner na ba mo kuno labot? Gibayran mo kuno nila. Pero nabantay ko ano kaning mga GSIS o SSS pensioner kung kita mismo mo na contribute ni ini namantay pension mo sir po na ilahang pasabot ni ini na may ka pension adi ka apelo ni ining social pension na ihatag sa mga senior citizen. Pero akong mama sa isinta ano 21 naman akong mama appeal pa ni ining makadawat aning social pension, no? Pero pila lagi po ni 1,000 lipot per month. Labi na ka doon ay maintenance ka tambal, no? Di doon po kaigo. Pero adyo na lamang po, no? Matapuno-punoan lang po, pero mali po na. I hope untang ato ang mga future na ito mga leaders, tanawon po, no? Ang benepisyo sa ito ang mga senior citizen. Libre tambal, no? Libre po doon ka doon na pa'y laing ayuda ni hatog ato nila kay mosugot tag made kaning ato ang mga katigwangan na to mao man ni naguna pod og bayad naguna og kining palambo sa ato ang ekonomiya kay sila may naguna nato na mo contribute og taxes mo nang deserving ra po ning mga tawhana labi na to mga senior citizen natagaan jud pagtagad no labi na sa abot sa panahon na weak na sila di nakatrabaho so wala na income. Mo na magsalig na lang yun ni sila ugo say ayuda gikan sa atong gobyerno. Mo na poy angay nilang ma tagamtama nila sa panahon na anan sa katiguangon kay kita. Moabot poy panahon na kita na poy matiguang. Mo nang I hope no leaders mga magbabalaod na to. Makaunahona po ni sila po og paghatag og pagtagad sa atong mga senior citizen. Gikan sa texter na to 2716 exclamo ko mahal plitihan tricycle maribuhok. Tag 25 pesos duol naman unta, us-us naman unta o gas. Kaganina, gikan aning atong istasyon sa DYRD, unya paingon ko dito sa Altaceta, kay aduna tag ihapit dito, usa taga Baklay paingon sa Galereya, kay dito tag Pag-ibig. Itunol ko o 15, ginaan ko sa tricycle driver, na kanang mga bao-bao, green color, nga 20 naman itong cancer, may 20 na atong plitihan ron. Kay bawa lagi po kay mag anad-anad naman tag drive-drive itong motor na to makatipid ta nakasakay tagbalik tricycle 20 ha 20 ang kuandere texter no sa tagbilara 20 lang ipangayo no gikan dire sa station sa DYRD Binting mulatas sa mga una wapag upo na babagi na kanang gitawag nila og kanang Great Wall of China kana to mga color orange diha sa CPJ ha? Mga barrier tawgon man is like Great Wall of China ning ibutang diha sa atong CPJ Avenue na to no diha mulatas ug kadiha no no naka galeriya na no or diba agto ka lakaw lang kagamay pawa agto maingon na ka dito sa Altaceta mo na no 15 man ning ato ang minimum pero ang ipangayo sa driver kaganina is 20 ato la po tong kuha no isip tabang lang po to nila pero di man lagi po tanan lagi taon po no nagatipid baya po labi nang ato mga estudyante na igo ra pud ang ilang kwarta. Predikto ko no sa maribuhok matud pa sa atong texter, 25 pesos ko no dool ra man konta. Ha? Monday ko an pareha pod sa antikera no. Awhag atong mayor dito si Mayor Pahang. Nga dunay mga reklamo niining mga kuan, plitihan diha nga mahal, ipahibaw dito sa buhatan sa mayor. Aron matagaan o pagtagad na unya patawag ng kinsa ng mga operator di aron mahisgutan o tarong. Kaya dire sa atong syudad sa Tagbilaran ang ato ang mga magbalaon labi na pagpanguna ni Kagawad Idi Borha ang hisgutan no ang pagbracketing niini kay us-usaka kay sunod na pod nga semana musaka na pod no kaning presyo sa ato ang presyo sa atong kuan, presyo sa ato ang petrolyo. Gibana-bana ni kay aduna magun ni siya 4 days trading. Ang gasolina posibleng musaka og 1 peso and 20 centavos ngadto na sa 1 peso and 50 centavos. Unya ang diesel musaka po ni og 1 peso og 1 peso and 30 centavos. So mao na gibana-bana nga musaka sunod semana, epektibo 26 pro final ani na mahibaw-an nato. Ini kalunes. Pero saka no, saka ang kuan mo ni siya projection based on 4 trading days. Adunay oil price hike sunod semana. Unya palit po ta kaganina o kaning tanke sa gasol. Ato di pagtimbaya ni Attorney Roje no og si Madam Goldie Lasconia no diha sa Petron Ubuhan palit ta og kining tanke sa gasol. Pila to ka kilogram to dapat dako-dako man to. 1500 something no, 1000 nasuklian na ta og pila to nasuklian na to out of 16 atong gibayad. So inga na ka mahal. Munang og wa kay igo lagi pong sweldo. Agto ra paingon diha sa pagpalit og gasol aron murag medyo convenient man ning gasol kay lapa. Santik raman ta diha no sa ato ang mga gas rates. Kay sa garita sa kahoy maguyo-huyo pa kana niya basa pa po ng ubang kahoy langan ta convenient pero mahal mao po na po yung naka disadvantage niya na kay gusto ta o convenient ta magluto pero mahal man po so mao po na usa sa problema ng atubangon sa ato ang mga kaisuunan nato. Dugan na to mga pagtimbaya no gikan ni Junior Bungkaras pa yung gabi sa tanan naminaw karon diri sa San Vicente Baclayon amping kanunay tanan paulito pare di store. Good evening sir, condolence sa pamilya ni Sir Rick Obedencio watching from Tubigon. Ang haya no ni by Rick Obedencio na sa Princess Funeral Home no diha sa Maribilis Dawis aduna may mga ilhanan na kanang 7-Eleven at bang ni ana or kanang sa AA barbecue mas wala no AA barbecue gikan ka diri sa Causeway liko maka sa wa ni ana diretso ulan na dito na makita na sa nimo no tumoy diha sa tunga-tunga no gikan po ka diri sa junction sa Dawis lapas pa ka sa simbahan pasaka na ka dito no sa Maribilis narada diha sa left side no ang maong Princess Funeral Home so nana dito gihaya no si anghing by Rick Obedencio. Buboy Daguldol, good evening Sir Leonard, no watching from KSA. Ingon man si Aster Doy Sabas, mayong gabi ini mo diha. Gilbert Calamba, mayong gabi iti been watching from Bilar. Sarah Jane, naana siya sa ako, ano, iya pong gi shout out, iya suon niya si Lilihis na sa abroad. Rona Paltad, B Sir, no, mangayo tagtabang pwede ani tagbilan by night na kuan lang no. Ang ato ang tabang dire, mo personal kag-ari unya duwa wala nang atong security guard kay ato i-live na nato no sa atong programa unya i-claim la na no ugmang adlawa so pwede pod ugma sa programa pod ni Atoy Kosap no sa Patrol Balita kung aduna moy higayon no na mga yugtabang so makatabang-tabang ang mga ginagmay natong ikatabang gikan sa ato ang mga loyal donors and benefactors nato. Onya gikan sa kuan na Valerie Aiko from Antiquera, si Bruce Crown TBH sa ingon hinay ang tubig sa Bohol Water permi man gabaha ana man sa mansa-sa diha sa NFA sa man na kuan ni naputol ni sa Sir Bruce Crown kay matud pa niya hinay matud pa ko no na hinay kuno tubig sa Bohol Water pero permi man kuno gabaha diha sa mansa-sa diha sa NFA. Basig, adunay na buslot ba diha, no? Sayang nga po kaayo. Kinanglan taga konfirmasyon na aron matagaagpagtagad na or ma-report sa mga tinugyanan sa Bohol Water. In Samosino, good eve Sir Leonard, no, watching from Kanbansag San Isidro Bohol. Conrado Doria, no, sa CA USA. Unya ato pong viewer na to. So okay na to ni Sininski Clarin Balo, no, diha sa San Isidro. Onyari Joan Rinoblas Abocay Rifamonte mayong gabi, Roy Patos, Tracy Lasco Dalugdug Puhada sa Kauswagan Katigbian. Ato ning tiloko ninyong may mensahe. Unya ato depo ipahibaw, no, sunod semana pizza 27 gideklara ni sa Malacañang ang holiday kining pizza 27 no Mayo 27 regular holiday in observance of Eid al-Adha, no, kaning kalihukan sa ato mga kaisunan na ato mga Muslim, Eid al-Adha, no, karong pizza 27 Miyerkules na, so why trabaho holiday na, no, nang base pa sa proclamation number 1264 declaring Wednesday, May 27, a regular holiday throughout the country in observance of Eid al-Adha, Feast of Sacrifice. So, karon ang Pizza 27, no, way trabaho tungod kay holiday na nationwide. Dugang pag timbaya ni Robert Dominice, unsa ka kung term effects ba situation karon, sir? Unsa ni siya? Unsa buot pasabot ni Moane kanang Robert, no? Amor ka ganina pa nagisip. Unsa ka ha inyong term effects ba situation karon, sir? Unsa palihog kung klaro ane. Lily Hins, no? Happy Friday and happy weekend. Salamat. Shongix, ha? Mayong gabi, Sir Leonard. Mayong gabi po ni Mudia. Onin Salboner, watching here in New York, no? Go next to the finals. O sa PBA punta, no? Murag ang import na si Ball Ball, no, sa token text, no, or 23 pang giga na injury, no, Achilles, no, di na ni makabalik sa tibok na season. Sa NBA, no, trailing po ni, no, at tanging ato ang balita sa sports na matagbuntag, no, sa Breakfast News o sa Balita Pilipinas, no, atong segment na to sa Sports News. Jeffrey Arotsa, mayong gabi diha sa San Vicente, Maribuhog. Niya si Lai Rinoblas sa Yakuba sa Hong Kong. Uy, kamusta mo da sa Hong Kong? Dugay-dugay na po tawa ka abroad ba? Sukat pag pandemic, awa na ta ka balik o galarga sa gawa sa nasod. Onya si Joanne de Pamonte po, no, na ako na po sa Dubai. Onya si Rosel Tongko Galio Doroy, no, good evening. Mayong gabi inyo diha, no, kamusta mo diha ato mga kaisuunan nato. Onya si Floribel Paluga Viter, no, diya sa Sawang Dimyaw Bohol. Dimyaw ato nang gisukutan kaganina, no, daghantag mga kuan diha watermelon. Ang lamian kana watermelon. Pero natoy text ra to kaganina, no, di kana tamis. Sa Batangas ako no tamis. Ay gara-gara o jud ni atong mga texters na to ba. Abrillo Galo Barbarona, no, live from Kabayugan Kalapil. Yune Agoro Agora. Humol from Bacolod, Lanao del Norte. I miss Bohol. Wadi ka kauli dari piyesta di Rilune. Asa madapita inyo ha diri sa kuan? Sa Bohol. O niya, oy, si Vice Mayor, no? Kagawad naman siya si Mayor Arotsa Karot. Gikan sa Maribuhok, no? Sige, salamat kayo. Ato po ni Sukitig Paminaw na to si Vice Mayor o former Vice Mayor man siya na o kagawad Mayor Arotsa. All in Salbuner, no? Desa Antikera usab. Onya sa Lubok Agripina, no, si Agripina Laudejo, no, si Rachel Fels, no, mayong gabi ini mo da Ma'am Rachel atong maestra ni sa Values Education, no, sa Bohol National High School, no, last batch ta nagi tawgon taga BNHS kay karon kay Dr. Cecilio Putong. Bernaber nieta jud ng mga vo mga vovongag admin karon panahon na wa na magunahuna ilang mga binuhatan sa una unsa sila pamilya, ha, mo bitan ako apong kuan, ha, kita mga 80s, no, mga 1980s ta mga natao mura gipasuway pagunta human sa 40 ka tuig, no, sa dictatorship sa senior ipasuway tag junior na medyo na paita po kahimtang betaw sa tong nasod ro. Labi na aduna tay mga investment diha nga kuan sa gobyerno, hadlok ra matag maapil pug kawat ng ilang atong mga kwarta diha nang ipamutang sa gobyerno, GSS o pension nato, kinapaitan kaayo, ha. Atong tak na may gala, 1:11 na, din na nato mapas, og basa niyo may sa, daw pasensya kayo ha sa itong mga viewers na to, no? Salamat kayo sa pakuban, inyong ha, mga mensahe na ipadangat sa ito ang kulumanong. At ito, pasalamat usab sa ito ang mga TVNK reporters pagpadangat sa iyong mga balita. Sa pikasawak, si Kagawa Jerry Kai sa ngalan ni Kagawa Tutun Aniskal, Allen Doidora o ni Earn Payahay. Kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Manamilit yung maingon, mayong gabi o mayong pagpanglay ko tanan. Thanks God, it's a Friday.
0: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: cheer sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata kung bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
7: mabibili sa mga butiga
8: TYRD kinaham kanuna

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DDYRD ng una sa mga balita.
7: Igalamay nga buntag ginisira ito ta sa mga huluhan sa mga balita karumuntaga ng adlaw Sabado, Mayo 23, 2026. Girunda sa kabulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimay sa barangay Tip-Tip nga gingong nagdiner o illegal nga drugas. Nago lang usa ka drive

sa tainig na nindag, ginamos mo ang iyong una.

Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: akong tulog, nya akong lawas, nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot tek ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Karong sa retalyo sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita, hatod ganato sa Marcela Feeds. Naog daw sa sunog ang usa ka panimalay diha sa lungsod sa Maribuhok kagabi. Uban ato karubutaga si Fire Officer 3 John Frank Medikeso sa Maribuhok Fire Station. Sir, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Live ta karon sa tuan tulumanon sa DYRD Patrol Balita si atoy kusap ni Fire Officer 3 Medikeso. Kisa may tagiya sa maong balay o asa napita diha sa lungsod sa Maribuhok ang nahitabo nga sunog.
1: Wala sir, Niti Campus Hibaya, diri sa Purok 5, Poblasyon Maribuhok sir.
0: Niti Campus Hibaya?
1: Yes sir, yes sir. Siya mo yung maliming stand sir kay ang iyang papa daw na ng Alzheimer.
0: Purok 5.
1: Poblasyon sir.
0: Poblasyon, okay. Usang orasan nahitabo ang sunog? O kung sang orasa nga nadawat ninyo ang fire alarm, sir?
1: Base sa among nakuhan, sir, kanang among nadawat nga tawag, sir, pag alauna do, sir, sa kadlawon.
0: Okay. So, mo nang nahitabo to mga alas 12 papasado?
1: Mga agdihay na kuhan kita, sir, mga kuhan daw, mga alas 12:50 nga na daw. Pero asura daw puro to ilang nakitaan kaya narama sila sa bawa sa balay.
0: Okay. O sa may naka-ingon sa sunog?
1: Sa pagkakaroon, sir, na under investigation kami, sir. Nagkandakan pa naman, sir. Nagkandak kami.
0: Okay. O sa orasa nga giilang na fire control na to ang maong kalayo?
1: Nag-declare may control, sir, pag alas 2:20, sir.
0: Mm-hmm. Fire out, kanus ama na mo na gideklara
1: na? Fire out, alas 2:25 na, sir.
0: Okay. So, pilay damyos sa maong sunog?
1: Base pa sa muna nga nakuha ng informasyon sa tagiya, sir, o mana-mana to mga 2 million, sir, kay okay lang sila mga gamit sa balay.
0: Dako, dako na balaya, dako?
1: Mga two-story ni siya, sir. Two-story nga balay nga kanang light materials.
0: Mga akaraan nga balay. Totally ugdaw yun ang balay.
1: Tali yun siya, sir. Kanang pag-abot na mo, nako naman ang kalayugan.
0: Okay, so pila kabok ang nagpuyo sa mong, ang maong balay?
1: Base rapon sa istorya ni Ma'am Mitzi, sir, 13 kuno sila kabuk nga nag-stay itong malaya.
0: Usara ka pamilyahan na sila o doon na po yung lain nga pamilya?
1: Nakay, murag iyang mga igsuon po, sir. Dako man ang ilang balay. Maglaghan sila kwarto po ba?
0: Wabay naangol sa maong sunog?
1: Wala na, sir, wala.
0: Okay. So, way pagduda ang mga nagpuyo at kung sa gyo kahay sinugdanan nga namugna ang kayo?
1: Base na po din na, sir, sa akong unang nakuha nga investigasyon ni sa tag-iya, nagsugod to sa kwarto sa iyang papa. Maura to iyang likuan. Wala na sila kabanoog. Sa dito nagsugod sa kwarto sa iyang papa.
0: Pila may edad sa iyang papa?
1: Nagkuhan pa mi, sir, na magkuha pa mi.
0: Okay na ba ang iyang panglawas sa iyang papa o adunay
1: gipalit? Wala na may kuhan, sir.
0: Dey kitong awa bay gibati tong iyang papa, kitong gingon nimo sa dunay
1: kini. Dai ko sir, naulado kun toy Alzheimer.
0: Mauba.
1: Mhm.
0: So dito magsugod sa iyang kwarto.
1: Moy ilahang istorya, sir. Pero magkandak pa mi investigation.
0: Okay. So wa ba moy problema nga gibagatan sa maong pagpaw, maayo kay wa makakuyanap sa ubang mga palibalay. Wa bay silingan dai sila, dikit nga silingan.
1: Naay silingan, sir, pero na kaabot na mi diretso, sir, kay doon man po. Giuna din na mo ang kuan. Kanang itong dapit sa may balay, dito mi una na kuan. Kay light materials man gud ang tapad for mo tong mo gisiguro og paong ang ditong side aring bari sa right side nila sa ilang balay. Kaya mo dikit po sa balay nga light materials po.
0: Okay. Okay, sige. Fire Officer 3, John Mark, o John Frank Medikeso. Salamat kay Isra.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Kaninyo
0: diha.
2: DDYRD. Nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:15 ang atong oras, kabutago na tulili ang lakat sa itong panahon. Pinagi ni Sir Leonard Summer. Sir Leonard, kumusta ang itong panahon karon?
3: Mayong buntag kanin mo, Sir Atoy. Mayong buntag sa atong mga suking at ipaminaw ni mong stasyon sa DYRD. Ani ay kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo duha ka law professor yang agipantayan karong mga panahon na. Una, kining naa sa east of southern Mindanao, inside Farne. O ang ikaduha, kining naa sa east of northeastern Mindanao, outside Farne. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, base sa pagbabana, ang law professor area nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility, gimnabana kini nga naa mahimutang sa 795 km east of General Santos City, o anak ni sa coordinate nga 6.0 degrees north, 132.3 degrees east. Samtang kini maong law professor area is unlikely or wala kayo ni chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang subang bahin, lain nga law professor area nga ato ang gi-monitor nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 2 sa sayong kabuntagon, ana kini may mutang sa 2,145 km east of northeastern Mindanao, o ana kini sa coordinate nga 8.2 degrees north, 145.8 degrees east. Samtang kini mong lain nga law professor area nga naa sa gawas sa PAR, low ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin nga ikan sa silangan nga maoy nakaapekto sa Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran. Uglakip na sa pang Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte o Southern Leyte. Karong adlaw, makasinati kita o mga dagumon ng kalangitan o naikatang mga pag-ulan o mga pagpropagkilat gumika sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pang bayan sa nasod, makasinati laman o mga papanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay doon may dagumon ng kalangitan o ginubunan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin, ngikan sa silangan. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aminang silangan, o paingon na sa aming kasagpan, nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao. Laing usab nga direksyon sa hangin, nga mahinay o ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa silangan, o paingon na ngadto sa aming silangan, nga may mapasalabi ditong dapita sa may Southern Luzon, o gingon masab sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong ang probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ining mga lugraha, malinawon o ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura mga sukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong na adlaw mukabat ngadto na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Man ang padayon giapunta ng gapainom-dom sa tanan, labi na sa ato ang mga senior citizen o katong dunay mga ipangbati o mga dunay mga balatian nga dili kayod magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabutagon ng usalop sa kini sa may alas 5.58 sa kaponon. Inilalang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir, bisan to, dugang atong summer pa man ang atong nasinati nga kainit, no? Pero aduna na gihapon yung mga localized thunderstorm nga atong masinati. Agahapon, pero bidang kusuga sa uwan is lungsos maribuhok, dinis tagbilaran, medyo hinahinay rang morag to talig sikra. Unya, kusog po kayo ang liti o daugdug agahapon?
3: Yes, Sir Atoy. Manang karon, paingon naman ta sa gitaw na itong gipaabot nga kanang gitawag itong onset of rainy season, Sir Atoy. Then base sa normal nga condition, ang kasagaran nga mo start ang ato ang onset for rainy season either last week sa May or either sa first week sa June. Naana po na, Sir Atoy, musulod na po ang gitawag na itong hangin nga habagat. Then i-proclaim na po na nato nga ang buhatan sa pag-asa, doon na po ay pagpaubos nga onset na po of southwest monsoon o hangin habagat, Sir Atoy.
0: O onset sa mga rain showers, tumasin natin. Sa ito pa, o saan naman ang kitong giingong El Nino?
3: Sir Atoy, actually is naapata sa neutral condition karong mga panahon na. Then, base manggod sa ato ang gitawag na itong forecast model o ingong masab sa combine ni sa expert judgment. Nga, bisag wala patay El Nino, Sir Atoy, doon na nakita sa gitawag itong model o sa mga pagbana-bana sa ato ang mga scientists or nga doon ay posible ng El Nino is 79% chance or probability chance of development of El Nino in the next June, July, August. Manang gumikan kay naaman na nakita, Sir Atoy, basis sa mga data sa nakuha sa mga ato ang numerical models niya plus expert judgment, manang bisag wala pa, Sir Atoy, manang padayon giyapunta nga mag-monitor kay sayod ta nga kining maong mga indicator is posible nga doon na dito El Nino masinati, Sir Atoy, labi na sa last quarter of this year, labi na kung mawala na ang hangin nga habagat. Actually, ang El Nino, bisag ongoing ang El Nino, kung doon na pa ang system nga habagat, hangin nga habagat, doon na giyapot tayo mga pangunuan gani sa western part sa atong nasod, base sa ato ang forecast, makareceive amang giyapon o rainfall nga above normal, Sir Atoy.
0: Mm-hmm. Ang forecast na to nga very strong El Nino mahitabo sa buwan sa Nobyembre, Disyembre, hantol sa Enero, early part sa sunod tuig. Gikabalak-an po ni nga mamahimong mahitabo po kayo. Gado na gani, very strong El Nino. Doon na po'y super bagyo nga mahitabo, di ba, sir?
3: Nga na ang gitawag na to impact sa El Nino, Sir Atoy. Mao ni ang impact sa El Nino. Panahon sa El Nino, mugamay ang ato ang number of tropical cyclone pero mutaas, mudaghan ang ato ang gitawag na to strong tropical cyclone like typhoon category or super typhoon category. Manang mga panayabantayanan, Sir Atoy, kay panahon sa Okto, gikan sa November, December or January, panahon na setting amihan ang mga tracking sa bagyo is paingon diri sa Visayas ug Mindanao. Mapunay pad usapon nga pangandaman, Sir Atoy.
0: Okay,
3: nga so kaning maong mga senaryo. Manang balikon nato, Sir Atoy, base sa ato ang gitawag nato INSO El Nino strength outlooks during October, November, December or this year, posible ang atong strength sa gitawag nato og outlook sa El Nino. Sa strong El Nino, doon na tay 51% nga chance. Mao nang awala gapon nato. What answer ato kay more than kuan man siya, more than 50% ang yung probability man for strong El Nino. Actually, Sir Atoy, dako ang atong kumpiyansa nga ang atong El Nino is moabot ni sa strong or wala pun wad anato nga ma very strong na in the next year, Sir Atoy, 2027.
0: Sige, salamat kay Sir Leonard Samar.
3: Awas sa pahin, Sir Atoy, dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.
2: DDYRD, nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:24 ang itong oras sa kabuntagon. Padailo sa mga balita, gikan sa kauluhan. Nakapabuto sa Yang Armas de Fuego sa 26 kahigayon sud sa Senado si Retired General Mau Aplasca. Mao nga giila sa CIDG nga overkill ang gihimo ni Aplasca. Kini may gitutukan sa News 5. Balita

0: Ito ang pamamaril ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa hallway ng Senado noong May 13. Kasunod ito ng inakalang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng mga tauhan ng NBI. Sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, aabot sa 44 na basyon ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng barilan. Karamihan, pinaniniwala ang galing kay suspended Senate Sergeant-at-Arms at retired Police Major General Mawa Plasca. Itinuturing itong overkill ng CIDG.
1: We presume that the 9mm CC Scorpion EVO na ang may hawak and 26 na putok po ang lumabas doon sa baril na yon came from Sir Mawa Plasca. Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA na wala namang pumuma-atake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat.
0: Bukod kay Plasca, natukoy din ng CIDG na dalawa pang tauhan ng USAA at isang agent ng NBI ang nagpaputok din ng baril sa naturang insidente. Pero nauna nang nilino ng PNP na absuelto ang mga taga-NBI.
1: No case was recommended by the based on our findings.
2: Yes,
1: sir. The concern to NBI agents acted professionally. So there will be we did not recommend any violation of law against him. Against Agent Francisco particularly.
0: Pero sa kabilang banda, hindi naman kinumpirma ng CIDG kung lusot na rin ba sa kaso ang naarestong driver volunteer ng NBI na si Mel Oragon. Yan ay lalo't nagpositibo siya sa gunpowder residue.
1: Pwede possible na nasa because dumapa siya doon sa crime scene where exchange of gunfires were exchanged. Pwede pong ganun. Pwede rin na dahil kasama siya ng mga NBI. Sumakay siya sa vehicle ng NBI. So may yung mga gunpowder residue ano doon pa po.
0: Nilinaw din ng CIDG na pasok ang USAA sa Private Security Services Industry Act. Kahit sabihin kasing government security unit ito ng Senado, hindi pa rin daw ito matuturing na law enforcement body gaya ng PNP at NBI. Kaya lumalabas na saklaw pa rin sila ng implementing rules and regulations ng nasabing batas.
1: Wala po silang police power. And you cannot ask a law enforcement officer to lay down his arm. So, yun po ang natin. That's why makita mo ninyo doon sa Senate, may Marines at may Police Security Protection Group to beef up the security there.
0: Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, sinabi ni Senador Ping Lacson na hindi dapat makialam pa ang Senado sa investigasyon para hanapin ang may kasalanan. Dapat daw mag-focus lamang ang Senado sa pagresolba kung paano ito hindi na mauulit.
3: Sasuggest ko ito, bayanan na lang natin yung NBI, yung PNP o DOJ man ang magsagawa ng investigation. Ilimit na lang namin yung aming Committee of the Whole Inquiry or Investigation sa pagbabalangkas ng remedial legislation o kaya administrative remedies para hindi na maulit yung ganung mga pangyayari sa Senado. Huwag na kami makialam do sa yung aspeto ng investigasyon para hanapin pa kung sino may kasalanan, kung sino dapat pailan ng kaso.
0: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
4: Samtang sa lain bahin, posibleng mugamit og nuclear weapon versus Ukraine ang Russia og Belarus. Kini magtutukan sa UNTV News.
5: Nakasali sa pagsasanay ng kanilang nuclear capabilities sina Russian President Vladimir Putin at Belarus President Alexander Lukashenko sa pamamagitan ng video conference. Sa gitna ng military drill ay may mga pagkakataong sila mismo ang nagbibigay ng utos kung paano gagalaw ang kanilang mga tauhan. Nilinaw ni President Putin na ang nuclear drill ay regular na lang ginagawa sa layong ipagtanggol ang kanilang soberanya.
6: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде,

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6.34.
1: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Sa mga nagunang walohan tudling sa itong mga balita karong adlaw. Nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus taliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan. Walahi nga pagpakonsulta sa doktor, may usa sa nagunang hinungdan sa mga kamatayon tungod sa dengue sa Bohol, matod sa Provincial Health Office. Gipahimang noan sa BFAR ang publiko sa pagdagsa sa jellyfish kon bukya karong ting init. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kanimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjung. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paoperahan dahil ninyo si Junjung, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon magibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadas si Junjung sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjung.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Good morning, Dodong Jet Romanilio sa Ridolia diha sa La Paz, Cortes. Mayo nga pagpamati po ni Amado Clemenia, ni Ma'am Bete Matiga Humawi, ni Ma'am Doric Gagoko. Good morning ni Aida Lunghas Almidilia. Mayong pagpaminaw po ni Ma'am Doris Caluyong. Good morning ni Marcelina Tambiling, Maria Ribs. Good morning Sir Atoy, permi ming naminaw ni Modere sa Tanday Corilla, Buhol o sa Ributa Family. Watching live from Australia, si Ma'am Mercedes Matalines. Good morning. Dihapon sa Australia, si Lynn Adalim na Malata Chan. Good morning. Ryan Palak, Kutkutan, Valencia. Juanich Narisma Ogatis Prema, nagpamati live, Kabayugan Kalape. Oras, alas 6:43 na.
5: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Redwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good morning, ato ni Ayes Tatad dia sa Sinakayanan, Katigbian. Naglanog-lanog ato ang sibya karong gigipakusgan kayo ang iyahang monitor na to, no? Good morning sab ni Kagawad Pulpahang Desmansa sa lanog po ta diha karon ni Ma'am Marianit Salibay. Good morning. Padayon karon sa atong mga balita arita sa labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayuko. Kai, go!
1: Naghatag og update si Mayor Jane Yap nga hapit na mahuman og giandam na ang operasyon sa bagong Tagbilaran Super Mega Health Center og Dialysis Center. Sumala sa Mayor, gi-finalize na karon sa city government ang mga detalye para masiguro nga andam na kini sa paghatag og serbisyo sa mga Tagbilaranon, ilabi na sa mga nanginahanglan og accessible og komprehensibong healthcare services. Matod ni Mayor Jane Yap, mahimong one-stop shop health facility ang maong health center diin mas sayon og mas duol na sa katawhan ang mga serbisyong medikal sa Dakbayan. Nagpabiling prioridad sa Yaphala Administration ang panlawas sa katawhan ug usa kini sa mga konkretong proyekto nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa publiko. Natukod ang maong proyekto nga nagpabiling zero loan ng City Government of Tagbilaran nga nagpakita sa ligon nga pagdumala sa pondo sa Dakbayan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Ay bawas na ng mga kaperintihan o mga kahigalaan ni Justina Ninit Dulugan na Bantawig nga siya namatay ni atong nilabay nga Mayo 19 sa pangidaron nga 72 anyos ug ang iyang haya anaa sa St. Peter's Chapel sa Barangay Talo to ning siyudad. Ang paglubong pagahimuon og mga adlawa sa adlaw nga Domingo human sa Misa Requiem sa may mga alas 3 ang takna sa hapon diha sa St. Peter's Chapel adto ni siya ilubong sa Dampas Catholic Cemetery. Ang nagpasibya si Plisi Dulugan igsuon sa namatay. Unya aduna po tay masubanong pahibaw sa mga kaperyentihan, mga kahigalaan mahitungod sa pagtaliwan, no? Sa tong kauban sa media, nagbangutan karon ang industriya sa media sa Bohol sa pagpanaw kagahapon sa buntag, no? Sa veteranong journalist nga si Francisco Rick Obedencio. Si Rick Obedencio, mga higala, no? Nitaliwan ni sa laing kalibutan kagahapon adlaw sa pangidaron nga 69 anyos na tingali ka to, no? Ang iyang haya naa sa Princess Funeral Homes fronting Dawis Cemetery human okay naa ni siya gihaya karon sa Princess Funeral Homes gaatubang ni atbang ni sa Dawis Cemetery. Salamat og maayong pagpaminaw po ni Bob Galero diha sa Payahan, lungsod sa Maribuhok. Oras sa 6:50 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga gironda sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimalay nga giingong nagtinero og illegal nga drugas nga siyabu. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
5: Una sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit, ang usa ka panimalay nga giingong nagtinero og illegal nga drugas nga siyabu. Ang gikatahapan, nailan nga usa ka dyan Anthony Logroño, 29 anyos sulitao, alias Dot-Dot, og lumad nga molopyo sa Purok 2 sa barangay Tip-Tip ning syurad sa Tagbilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal og sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional nga gisaksihan nila ni Barangay Kagawad Art Chris Jan Tapa og Barangay Kagawad Pidencio Joseph Mercado IV sa Barangay Tip-Tip og sakop sa media. Girunda ang panimay niini sa gikatapan, pinasubay sa search warrant nga giisyu ni Judge Josipos Baterna, presiding judge sa 7th Judicial Region Branch 49. Apan wa mabti niini sa ang gikatapan diha sa yang panimalay, pero gipadayon gihapon ang pag-search sa giukupahan niini nga lawak sa presensya sa inahan niini nga maoy naabtan sa kapulisan nga diha sa maong panimalay. Nakuha sa kapulisan ato sa runda usa ka dakong putos nga gingong syabu nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 24.8 kagramo gana sa standard drug price. Mukabat kini ngadto sa 168,640 kapisos. Lakip nga nadiskubre sa ato sa maong runda mga kagamitan sa pagsuyop sa drugas nga syabu. Kasong paglapas sa Section 11 o Section 12 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Anthony Logroño. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Sabel og Junior Istomo diha sa Purok Size B Tangnan Panglao. Ni John Felbisas, ni Maria Teresa Balulot Masalta, good morning. Ni Marilu Namok, ni Marianitza Libay, shout out ko ni Tusing Kanyesares og sa tanang Naminaw. Good morning sa ni Virgie Relieta from Kampatud Loon, ni Abreo Galio Barbarona from Kabayugan Kalapi, Nelfa Romitaris Tayabas from Luok Panglao. Padayon karon sa atong mga balita. Nakaangkon ng mga angol sa kalawasan ang driver sa tricycle human gilikayan ang sa motorsiklo, gilikayan ang motorsiklo nga mikalit lang kuno og liko maayong pagatumba ang gimaniho sa maong tricycle drivers. Nahitabo na dito sa lungsod sa Talibon si June Gutierrez sa iyang update. June, go.
6: Dagan Andres Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa tricycle human kini aksidente ang iyang gidanga tricycle dito sa lungsod sa Talibon. Ang driver gi fail nga si Jobito Aniabisa nga lumad kun taga barangay San Isidro sa lungsod sa Talibon. Sa tuna sa gagahapon sa malas 2 kapin sayo nga kapunan nga kini si Jobito gikan kini sa lungsod sa Talibon kay namaligya kini sila og buak og sa iya na unta magpauli lulan sa gidanga tricycle pag abo sa may eskina nga bahin. Sa may poblasyon na Talibon, wa siya makapantay nga nay usa ka motorsiklo mikalit og tadlas. Minuda nga tungod lagi nga di ni mabanggaan ang motor, milikay kini sa motor apan siya may noon mayo pagkabulintang. Og sa tuwa mapaginabi siyang anak nga si Jane Aniabisa.
7: Inunda na sa pagkita po ato?
8: Kaya, kaya straight, road man straight ang kanang yagyan ni Papa then na ay sina na park na yung kalit o liko. Yung mo to si Papa mismo may mura.
7: Hindi
8: na lang yung break. Kaya wala dito na tasmagan tong duha. Maala si Papa mo na
7: yun. Nagulintang siya?
8: Oo.
6: Nga bunta katawa nga gisusi ka ni si Jobito Aniabisa. Nakaangkon tao ka nagsama sa o angol o bunong usap sa kalawasan. O gwa dahil sa Pinisiya, gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang dire matangan sa Galiaris Medical Center kasi leto jungutseris ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa Balita.
0: DYRD. Morning ni City Councilor Ide Burhani, Team Butalido, gingumusab ni Councilor Plong Rengka da sa Buol. Nagpahibaw ang Bohol Light Company Incorporated sa totoo ka adlaw nga adunay masinati nga brownout ang ilahang mga konsumidor sa kuryente. Gibutyag ni Cyril Paga, Assistant Manager, Customer Care, o ni Inger Paulino Almedilla, Chief Operating Officer sa Bohol Light, nga karong umaabot nga Mayo 26. Adunay pagkapaong sa gahom dagitab, masinati alauna ang takna sa kadlaon, hangtod sa alauna imidya sa kadlaon ang 30 minutos nga brownout o 30 minutos nga brownout o alas 5 imidya sa sayong kabuntagon hangtod sa alas 6 sa sayong kabuntagon ang Tibuok Feeders Hotel o Tibuok Feeders sa Delta may makasinati nini. Sa maugiha po nga adlaw, alauna sa kadlaon hangtod sa alas 6 sa buntag alima ka oras masinati sa mga dapit diha kabahin sa Binayran Road, Toledo Street o nearby residences, part sa Enerio Street, T. Bantol Street, part sa Binayran Road, Etzamora Street, Raja Sikatuna Avenue o kasikbit ng mga dapit. Ang hinungda nini mao pagpahiluna sa installation sa load brake switch. Yan ang pagka Mayo 27. Lain nga brownout ang masinati gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 11 sa buntag. Makasinati nini ang mga konsumidor sa kuryente kabahin na nimuyo diha kabahin sa T. Bantol Street, Dampas District o nearby residences. Ang hinungda nini maong pag-facilitate sa installation sa distribution transformer. O niyan ang pagka Mayo 29, lain na usap mga brownout ang masinati alas 9 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon. Ang makasinati nini mao ang nanimuyo kabahin diha sa Binayran Road gikan sa Bohol Cooperative Hospital paingon ngadto sa corner Divine Mercy Road o nearby residences. Ang hinungdan nini mao ang papapahiluna sa conversion o primary line gikan sa single phase ngadto sa 3-3 phase. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong round Bohol Balita.
3: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Mayang pagpamati ni Pare Vin Arrigo diha sa Habitat Bohol. Ni Faye Moncada Malimot, good morning. Ni Maria Teresa Balulot Masalta, Wilma Daldi Tagik o Tagik Adami diha sa Valencia, Lito Umbay, Kanto Mimbo Balilihan, Josephine Lumaad Tabuno sa Dao, Dario Valley Gawat Jr., Bradley Lou Araneta diha sa Katarman Dawis. Shout out watching from Poblacion Oriental Valencia Bohol. Shout out ko diha sa Sambog Corulia, Gawat family o Bali family gikan ni Dario Bali Gawat Jr. Good morning usab, maayong pagpamati ni Kagawad Batsoy Albanes Poblacion 2 o ni Kagawad Bro Dani Abeliana sa Barangay Kugo na itong siyudad sa Tagbilaran. Pigaro itin ang itong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, ug mayong buntag ka na itong tanan.

0: Oras Santo Palasyete.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!
3: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblacion 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan akbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca, palit na!
4: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
3: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ning siyudad sa Tagbilaran.
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
6: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo mare?
6: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
5: Mao ba mare? Papila ko anabi?
6: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
5: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
6: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
5: Mao ba mare? Kanindot good.
6: Nindot jud gayo pre, og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
5: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Sige pre, way sa payan.
7: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
8: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
9: More water, more life.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit usa ka sunog migo kini kagani kadlawon dito sa lungsod sa Maribohok samtang gipanghimakak sa Bureau of Fire nga dunay nakalas nga kinabuhi atol sa maong sunog kagani kadlawon ato paminawon alagad Ray sa kompletong detalye.
1: Usa ka to story nga panimay ang himpit nga naugdaw human ni ulbo ang sunog sa Purugsinggo barangay poblasyon lungsod sa Maribohok. Alauna dos kagini ng kadlawon. Dali nga mi-responde ang mga fire trucks sa Maribohok Fire Station, Antikera o Cortez. O gisaka dayon nila kini sa ikadong alarma tungod sa kakusog sa kayo. Gipanagi ang panimay ni Methy Campos Hibaya. Mabot nga ito sa 13 ka individual nga nagpuyo sa mong panimay ang apektado sa mong sunog.
2: Ang investigation mo, sir. Kandakan ba naman, sir? Ito story nga balay nga kanang light materials. Pag-abot na mo, nako naman ang kanayunan. Base na po sa istorya ni Ma'am Mithi, sir. 13 ko sila kabut nga nag-stay itong malaya. Base na po din na, sir, sa akong unang nakuha nga investigasyon ni sa Tag-iya, nagsugod to sa kwarto sa iyang papa. Maura to iyang likuan. Wala na sila kabalong kuan sa dito nagsugod sa kwarto.
1: Mato ni Fire Officer 3, John Ninyo Medikeso, Fire Investigator sa Maribohok Fire Station, nagsugod ang kayo sa kwarto sa ama ni Baya, nga daling nikatap sa tibok panimay nga light materials. Walay nangol sa mong sunog, gitino pa ang himong danyo samtang gimbestigahan ang panghitabo. Gikan sa Bureau of Fire Protection, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Charlie Castanyo, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Phil Borja, good morning, nagtanaw pod. Frankie Nalaza, nagtanaw. Jonard Boktuanon, nagtanaw gikan sa Sevilla. Si Ferina Boktuanon pod, nagtanaw. O si Luciano Araneta, o Biti Matiga Humawin. Samtang sa laing bahin ng andam ang kagamahanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus. Taliwa sa pag-deklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
1: Nangandam ang kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus human sa deklarasyon sa World Health Organization kun WHO nga Public Health Emergency of International Concern kun PHEIC tungod sa bagong Ebola outbreak sa Africa. Si Ruben Colpa, tigbamaba sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga nahinabi sa DWRD Balita ni pasalig sa publiko nga gawa sa Ebola karon ay andam ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagtubag sa mga communicable diseases o makatakod ng mga sakit.
4: Aside sa Ebola, sir, ang ato ang sila sa Tagbilaran always ready gina sa mga communicable diseases nga makatreaten sa ato. We are in partnership with our city epidemiology and surveillance unit or kaning CESO. Kaya sila man ani sa mga reportable nga mga tawag na to o communicable diseases.
1: Mingon si Colpa nga bisan wa pa mapagawas o mga pahimangno ang Department of Health kung DOH, pakusgan o paligunon sa ilang buhatan, inabagan sa City Epidemiology and Surveillance Unit Conseso ang mga lakang sa pagpaniid o pagpanganam ngadto sa mga kabaranggayan batok sa pagkatakod ng sakit.
4: Pati po tangay mag-all aning Ebola kay lahi mampuni siya sa katong sa COVID. Kaya ang COVID kaya pag-upamanto kaning Ebola is been there for more than dugay-dugay na po. So kabaw na ta sa mga measures na to sa on ani sir. Like gamito na to ang ato ang media, no, ang mainstream media, ang social media, pag-educate ani. So nako po possibility nga matutas mga kadabaranggay, mag-educate yun ta gamit atong mga health center.
1: Ang DOH alerto samtang mga official sa panglawas sa kalibutan nagmonitor sa pagkailap sa Bundibugyo virus, usa ka klase sa ortho Ebola virus nga nalabigit sa gidudahang mga impeksyon ug kamatayon sa pipila ka mga lugar sa Democratic Republic of Congo ug Uganda nga nagpadako sa kahadlok sa posibleng pagbalhin sa cross border pinagi sa international nga pagbiyahe. Samtang ang Pilipinas walay natala nga bisan unsang kumpirmado nga kaso sa Ebola sa tao nga nalambigit sa samtangang outbreak, si Colpa miingon nga wala hinoy angay ikabalaka ang publiko tungod kay dugay na ang maong sakit. Din pakusgan ang pag-edukar sa katawhan og lahi kini sa COVID-19 nga bago pa. Gipaubo sa DOH-7 sa heightened alert ang mga quarantine og surveillance team batok sa posibleng mga hulga sa Ebola nga musulod pinagi sa mga international nga ruta sa pagbiyahe. Gikan sa City Health Office, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Celeste Mijares, watching San Juan Village. Daghang salamat sa kanunang pagsunod sa mga programa dari sa DYRD. Si Lourdes Bahaw is also watching. Irma Siega, og si Ansoy Kumidoy diha sa Karangkaan, Kurilya. Wahe nga pagpakonsulta sa doktor, mo'y usa sa mga unang hinungdan sa kamatayon tungod kini sa dengue. Sa atong lalawigan sa Bohol, matod kini sa Provincial Health Office. Alagad Alin Doidoras, kompletong detalye.
5: Gibuti ang ni Provincial Health Officer Dr. MMOY nga ang uwahing pagpakonsulta o pagdala sa pasyente ngadto sa Tambalanan may usa sa dakong hinungdan sa mga namatay tungod sa dengue sa lalawigan sa Bohol. Matod ni OY nga nakarecord ang probinsya og unom ka mga namatay tungod sa dengue sukat sa Enero ning tuiga hangtod ning buwan sa Mayo, bisan pa man og mikunhod ang ginatubukang kaso itandi sa milabay nga tuig. Suma pa ni OY base sa ilang pagripaso sa mga kaso, kadaghanan sa mga pasyente nga namatay gidala lamang sa health facility sa ikaupat hangtod ikaunom kaadlaw sa ilang sakit diin critical na ang kahintang.
6: Unsa may nakaangin ngano nangamatay sila, so sa basing sa murag ang common nila, no, basing sa akong review sa ilang kuan, late ning sick og treatment. Naasa ang average nila kay naasa mga ika 5th day na 4th to 6th day na from illness. Unya kanang panahon kung atong if kuan ang kanang ang dengue nga course, no? Kanang sa 4th or 5th day ana man gani na mo low, musugod na og low ang platelet, unya mo taas na pag-ayo ang hemoglobin, unya by physic magulang dengue. By the 4th day ana kam expect noon nga muwa ang fever, pero mas muluya ang pasyente kay kuan man mo. Ang atong bantayan sa dengue is not only bleeding, kasi ganun mao na yung misconception kay ang ato ay is basic magbleed, no, kung mubo kayo ang platelet. But actually ang ato pong isang bantayan is kung saka ang iyang hematocrit, which is mag-hemoconcentrate na, kay that means dehydrated na, no? Dehydrated na ana ang tao. O niya, kinanglan na to i-address na siya.
5: Tungod diini gihangyo sa Provincial Health Office ang publikong dili pasagdan ang bisan unsang dili masaysay nga hilanat og magpakonsulta dayon sa doktor bisan pa man sa unang adlaw pa lang sa sintomas. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninong Junior, Justo ni Orculio, da sa San Isidro Baclayon, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw pod, live, gikan sa Australia. Biti Matiga Humawi, nagtanaw, si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw pod, gikan sa Kabayugan, Kalape. Ipahimang nuan sa before, ang publiko sa pagdagsa sa jellyfish, karong ting init, atong paminaon, Cesara Arcayena.
7: Nagpahimangno ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko nga mag-amping batok sa box jellyfish o sea wasp karong ting init. Si Candido Samihon, Provincial Fishery Officer sa BFAR Bohol, nga hinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Biyernes, Mayo 22, miingon nga ang summer o buwan sa Abril o Mayo, giisip nga tinggawas o tingdaghan sa jellyfish. Si Samihon miingon nga wala kadawat ang iyang opisina og taho nga adunay midagsa nga dikya sa kadagatan sa barangay Daos sa lungsod sa Dawis.
8: Wa dabay wa mi ka kuan ana sir, wa mi kadawat og report.
9: Pero dunay mga video nga atong nakita nga naa kuno ni sa Dawis, no, ang maong bukyating bukya barong panahon na sir.
8: Mao ni tinggawas si Relin basta kay ting summer. Kanang sobrang init pa.
9: Oo.
8: Mao ni ilang tingdagsa jud, tingdaghan.
7: Sumala sa ahensya, kung matusok ang usa ka tawo sa jellyfish og dili dayon matambalan, kini mahimong hinungdan sa grabing kasakit, kalisod sa pagginhawa og mahimo pagani nga mosangpot sa kamatayon. Tungod ni ini, tambag ni Samihon nga likayan una ang pagkaligo sa dagat nga adunay presensya sa dikya. Gitambagan usab sa ahensya ang mga maligo nga mugawas dayon sa dagat kung matusok o tangtangon ang mga galamay gikan sa panit gamit ang ID card o plastic card. Gipahinumduman usab nga dili ibutang ang tubig, alkohol, balas o ihi sa apektadong lugar tungod kang epekto sa hilo mahimong mo grabe lamang. Girekomenda sa BFAR ang paggamit og suka isip first aid o dayon moadto sa ospital alang sa husto nga pagtambal. Paggamit og tuwalya o sipit o tweezers aron makuha ang mga nahibiling tentkulo. Dili kini kuskuson gamit ang mga kamot. Paggamit og init nga tubig kung wala nay suka, ibabad ang apektadong parte sa init nga tubig sulod sa 20 ka minutos aron maibanan ang kasakit. Dili mo gamit og tubig dagat kay mahimo kining hinungdan nga mubuto ang ubang hilo og mukusog ang epekto niini.
8: May mga insidente nga ingon ana mayo doon nga i-dool o doktor para ma-tambalan dito ba?
9: Unsa may first aid ani, sir?
8: Actually, ang what you think, wala na ang first aid, pero kung siguro, pwede mawaswasan siguro o katong tubig nga tapang. Sana siya. Kaya ba na, mayroon lang ang suka, kuan po, kanang tibawag ang suka, acidic.
9: Oo.
8: Lain-lain magpupunta ko ang God kaning tawag na to o kaning ato ang kuan sa depende sa tao ba sa allergy nga dili tayo pagwanta doon ay mga allergy ko ng mga bitaw na yung pan pun nga taas po resistensya. Oo yung nana siguro pwede ice na kuan na og tubig na o ice ba at least ma-relieve gamay pero mas may ipakonsulta si doktor.
9: So for example, ognay mataptan nga naligog dagat, ang unang buhaton hugasag tabang or og makakitag bugnaw ice pahiran.
8: Ice magmayo murag ikuan ba kay at least ma-relieve kay murag mag-init mo ang imong panit ani.
7: Sumala sa mga eksperto ang mga dikya kasagaran magtapok sa lawom og malinawon nga mga dapit sa dagat. Apan adunay usab mga higayon nga kini madalas sa mga balud og matapos sa baybayon. Giingon nga ang hilo gikan sa pinakan sa box jellyfish makamatay tungod kay kini makaparalisa sa kasing-kasing og sistema sa nerbiyos sa biktima. Sumala sa

0: Doi membuntang melihat si Boss Samuel Belderos also watching the breakfast news online. Mr. Roberto Bacoy Alba membuntang melihat Felix Tiugangco lihat sa barangay Tip-Tip. Nangandam ang Kapitolyo sa pagpahigayon og cloud seeding operation tungod kini sa El Nino, posibleng moigo karong buwan sa Hunyo. At ang paminahon pagbalik si Alagad Allens, kompletong detalye.
1: Giandam na sa provincial government sa Bohol ang cloud seeding operation isip pagpangandam sa pag-igo sa El Nino dinhi sa Bohol. Mas gipakusog sa Kapitolyo ang pagpangandam batok sa gilauman nga El Nino sa umaabot nga buwan. Matod ni Dr. Anthony Damelario, hepe sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang gitriple ang pagpangandam sa probinsya aron malikayan ug maminusan ang epekto sa taas nga panahon sa Huaw.
2: That is why in the previous years, a 2-yearly allocation for cloud seeding was only 2.5. And I made it increase dito sa council and ga-approve sa SP nga 5 million na atong annual allocation for cloud seeding. All the more, we have to level up this time because there's still an ongoing war sa Middle East affecting all major countries. Labi na kita sa Pilipinas nga developing patanganasod, we are an agricultural country, we have to step up more. We have incorporated in our executive order number 20 more national government agencies, more provincial government agencies.
1: Gipahinumdum usab ni Valerio nga niabot sa 1 billion pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa huwaw ni atong tuig 2019. Matod pa niya nga kun mapakyas ang pagpangandam, posibleng musamot ang gabalaka sa supply sa pagkaon. Ilabi na karon nga adunay padayong tensyon sa Middle East nga nakapikto usab sa presyo sa supply sa mga nagunang pagpanginhanglan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Kining D-Y-R-D Breakfast News, ito kini sa Maing Tingo sa Island Cinema Mall.

0: KYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Ani ay kining pinaka-ulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo duha ka low pressure area nga gibantayan karong mga panahon na. Una, kining naa sa east of southern Mindanao, inside Farne. O ang ikaduha, kining naa sa east of northeastern Mindanao, outside Far. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana, ang low pressure area nga naa sa sulod sa Far or sulod sa Philippine Area of Responsibility, gimlabana kini nga naa mahimutang sa 795 km east of General Santos City. Uwana kini sa coordinate nga 6.0 degrees north, 132.3 degrees east. Samtang kini maong low pressure area is unlikely or wala kayo ni chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang subang bahin, lain nga low pressure area nga ato ang gi-monitor nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 2 sa sayong kabuntagon, ana kini mahimutang sa 2,145 km east of northeastern Mindanao, o ana kini sa coordinate nga 8.2 degrees north, 145.8 degrees east. Samtang kini mong laing low pressure area nga naa sa gawas sa PAR, low ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto sa Luzon ug ingon usab sa tibok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran. Og lakip na sa pang Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte ug Southern Leyte. Karong adlaw, makasinati kita og mga dagumon nga kalangitan unay katag nga mapag-ulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa pang bayan sa nasod, makasinati laman og mga papadagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay doon may dagumon nga kalangitan. O ginublan sa panagsang ang mga daklit, mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin, gikan sa silangan. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na sa aming kasagpan nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao. Laing usab nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon na ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may Southern Luzon o gingon masab sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong ang probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura, mga sukad sa 26 patas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong na adlaw, mukabat ngadto na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nangapadayon, giyapunta ng gapainom-dom sa tanan. Labi na sa ato ang mga senior citizen o katong dunay mga ipangbati o mga dunay mga balatian nga dili kayod magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabutagon ng usalop sa kini sa may alas 5.58 sa kaponon. Inila lang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ginis may nga tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Dagan salamat kong Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minutos sa Dikwa Magalas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
5: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nangunang balita sa mga bahin sa atuangan nasod. girekomendar sa Failed Investigation Bureau sa Ombudsman ang magpasaka o kasong plunder, indirect bribery, batok ang Senator Rodante Marco Leta. Kinagdugang balita niyong mabati, humaniin eh.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
7: DYRD Worldwide.
8: Arita sa tundong ang mga greetings. Good morning ni Ruel Rosas nga naminaw karon sa DYRD. Paulita Bantol sa Dampas, Sugiyang Bana naminaw. Si Sir Sammy Milo da sa Longzo sa Albor, ug ang asawa nga si Ma'am Anga Milo. Mama ni Lopez naminaw pod, Olim Lopez naminaw. Sab good morning ni Auntie Lining Mendez, Inday Rosco, Rosco family. Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, si Tata Mendez, o si Marites Mendez na minaw pod. Usab dia sa Tinago Dawis, good morning. Sa mga Madura family, si Carlos, si Vida Araco Madura, ng Tilang Araco, si Juliet Janice o si Jake Charot, o Charot family. Usab good morning ni Ruby Mirkita, Vitod Mirkita, si Ayan o si Kiking Mirkita, Tito Ating Madura. Usab, si Insi Lala. Good morning usab ni Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Nanay Luloy, Tay Rumi, Uncle Dudong, Naknak, Nyagikan Kininipayin. Good morning usab ni Kagawad Alcinio Malimot, ya sa Tagihon Baklayon. Ma'am Lira Daza, Nick Radaza, good morning. O si Lisa Peach, Maing Buntag.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Kining balita Pilipinas, atong nato sa Tire Queen na Goodyear Serve Tech, your first stop in first class tire service, dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan, Tagbilaran. Girekomenda sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman ng pagpasaka o mga kasong plunder o direct bribery, batok ang Senator Rodante Marcoleta, gingong nakadawat kini og 75 million pesos ng mga donasyon sa kampanya sa Maging Tuig. Among complaint affidavit, gipirmahan ni atong Mayo 18 ng Tuiga, nanggalan usab sa kanhi representante sa Quezon City 2nd District, Mike Defensor, og duha pa ka mga donor. Ang investigasyon naglangkob sa paggamit sa mga pundo sa kampanya o posibleng mga paglapas usab sa balaod batok sa korupsyon. Hangtod karon, si Marcoleta o guban pang mga individual wa pa makahatag o bisan unsang publikong pahayag kung public statement sa ang pagpangawat usa kini ka seryosong krimen sa Pilipinas. Kung mapamatud-an nga sad-an ang usa ka tawo, mag-atubang kini tibok kinabuhi ang pagka-priso. Why piyansa nga gitugot samtang naghuwat sa husay? Ang bribery nagpasabot sa pagdawat og kwarta o pabor nga illegal baylo sa usa ka impluwensya o baka gahom.
1: Gipangunahan sa Department of Transportation ang ika-61 nga ASEAN Senior Transport Officials Meeting o ika-5 nga ASEAN US Senior Transport Officials Dialogue gikan Mayo 19 hangtod gagahapon pinagi sa video conference. Mitambong ang mga senior transport officials gikan sa mga nasod nga miyembro sa ASEAN aron tukion ang pagpalig-on sa kooperasyon o pagduso sa luwas, moderno o inklusibong sistema sa transportasyon sa rehiyon. Gihatagan usab og pagtagad ni Presidente Bongbong Marcos ang kamahinungdanon sa mas lig-on nga koneksyon sa ASEAN para kahimuslan sa katawhan.
0: Balita sa gawasan nasod ug ang paugnat sa kusog human ini.
2: Balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
0: Balita sa gawasan nasunod ko nato sa Tire Queen ng Goodyear Servitech, ikonfirma sa mga otoridad sa Norway ang unang kaso sa bird flu sa usa ka polar bear human ang H5N5 strain na ila sa rehiyon. Matod kini sa Norwegian Vet Institute, ang lawas sa usa ka laki nga polar bear gimanabana nga mga usa ka tuig ang edad. Nakitaan kaniadtong Mayo kauban usab ang usa ka walrus nga nagyelo nga kapuluan nga mga usa ka libo ka kilometro gikan kini sa North Pole. Matod sa coordinator sa Bird Flu Institute, ang padayon usab nga pagdaghan sa mga kaso sa mga virus sa mga mammal sa Europe nakapaalarma na. Gikan sa DWR Edible Chronicles Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, gihupta na sa New York Knicks ang 2-0 nga bintaha sa best of 7 sa NBA Eastern Conference Finals nila batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93. Mitampo og 26 puntos si Josh Hart para sa kadaugan sa New York Knicks. Samtang adunay tag 19 puntos sila si Jalen Brunson og Michael Bridges og 18 puntos